0: suspect doon nagtambag niya sa ila. No. Pero teka to, Parvin, ang siling diri sa aton niya sang kaingod balay. Do gaupon sa gani kuno duha inuman kisa.
1: Oh, the barkad mo sa nagali.
0: Oh, sila man ati, syempre amo na ambal nila bay, aplang gaw mo ang tupad balay mo.
1: Oh.
0: Pero kisa ayat ikon sa lawan tupad balay mo manginit kagit.
1: Aplang ganay ko makainom, why kun why na inom.
0: Di man lang nagabot sa punto, Black Harwin, nga tinda nag bailuhan, nag-isli isang, ano bala, no, pag-atake, bala, isa ng lampos, isa ng labo. So, ginpayag sa atin ni Alma, nga, ba, dugay, naging managaling nga doon may problema ni si, ano, si Medes, na ako na sa ilang.
1: Oo.
0: Kaya bangod nga may abilidad man, maoy man. So, teka, Harwin, pamatiyan tata si Alma.
1: Oo.
0: Kaingod bala isang biktima ka isang suspect.
1: Oh, sige ba, sige ba.
2: Good morning. Kaingod bala yung muli ang suspect at biktima. Ano gitong nabatian mo? Antes na tabo ng insidente?
3: Bali, nabatian ko na, sir. Kaya yari ko di sa sulod.
2: Oo.
3: Ang balay. Nagsinggit ng lalaki bala. Ang hubog.
2: Ang suspect?
3: Oo. Nagsinggit na sa sakay manong na ginapicturan ko ng iya nga balay.
2: Okay.
3: Si manong nag agi man lang po na sa ilabalay kaya nagbakal ko sa tiyanggisang katol.
2: Okay, ma'am. Tapos?
3: Di, iyagi na naman si manong nag, ano ko no, na ang balay, wala ko maging picturan.
2: Picturan?
3: Ay, nangatid sa, nagmaoy ba sa. Ano man itong nahalinan, kasi ang balay manong, huwag ko yan nagpicture ng balay mo.
2: Mm-hmm.
3: Dabi lang ko tayo nagbakal okay. ko kakatol sa tiyanggi.
2: Oo, tingnan.
3: Naway, ang balay manong, huwag ko yung pangilabot sa inyo.
2: Okay.
3: Na.
2: Tingnan, may ano ko naman mga picture, dugay na sila may...
3: Wala na kay nga, kisa gani, nagtanayin lang gani sila inom dira ah.
2: Mm.
3: Kaya nga nagamos manong ay kalinong kagabi, okay. Ay gulto lang nagsinggit lang din nasa.
2: Pero galingti ang suspect, amung ganyan may...
3: Ang labunagit sa'yo nagmaoy, git sa'yo siya kinayang una.
2: Masamig yung managin sa nagmaoy?
3: Magkwanay sila dito yung partner eh.
2: Amo na na, sumaoy siya.
3: Maoy.
2: Kaya nagligay itong partner niya doon, ano man na ako, rescue man na lang?
3: Oh, katila naman nasa na back up da.
2: Ah.
3: Okay. Maoy, gid man nasa.
1: Okay. Amo nagtali
3: siya. Kapalo naman din mga diring aga, ano nasa.
2: Okay.
1: Hmm. Away, magli-away. Away, gli-away, nagsaltik lang guro. Tapos, sa mo ito, nabinundakanay sila, di ba? Pinantayan niya ito. Basi bila naminsaran ito sa'yo nga naglabay. So, dala sa picture, ang nagbakal sa tupad balay. Pag tupa, bakal sa tupad balay, pinsara yung ginawayatan ito sa'ng tigulang ito. Cellphone or picture or nano. Basi, di-film pa. Nano pa nalitaw yun ito. Kapag tapos sa react, sige na, may na-picturean nyo nga mong balay. Sir,
4: good morning ba? Ano siya? Ang SFM? Si ita si Jim Paul, no?
1: Oo.
4: At ito pa, rin, narin na din ato nga, ano?
1: Oo. Uh-huh.
4: Nga, di na tubo suspect.
1: Oo. Uh-huh.
4: May sariyan ang pagtiga, sir. Ang sabi pala, sir, oh. Stress mo.
1: Oo. Hmm. 805, mga katropa. Oo. Ari kita karoon sa kadyan po laman ni suspect atong nang lampos sa senior citizen. Check pa natin linya ta. Establish natin ang connection natin with katropang Franz Andrew Burgos ara karoon sa Police Station 10 para mag istorya sa suspect. Ano gid balang ginhalinan to? Kaga ano gid balang natabo bla?
5: Ano nga ito, nakalabutanay kami.
1: Hmm.
0: Labutanay kami mo dito?
5: Pero ara sa get ko.
0: Ah, ano ito kung ito yung doon nagbibig ko pagdamis ko nung nagbibing picturean ko ng balay ah?
5: Hindi.
0: Ang balay mo?
5: Gapicture siya sa akon, ara sa si asawahon.
0: Okay, tapos?
5: May ko kabalo ba? Sige, delete ko lang niya.
0: Pero to, di man yung nakita mo siya? Nag-apitin mo sa cellphone?
5: Oo. Oh, tapos mambal pa siya sa... Oo, oh, kapitin sa cellphone. Tapos sambal siya nga, okay na ko mo.
0: Tinga, anong
5: itikid
0: siya?
5: Anong itikid siya? Anong itikid siya? Anong itikid siya? Anong itikid siya? Anong itikid siya? Anong itikid siya? Anong itikid siya?
0: Okay.
5: Amo na ito gabi nga hindi pa mangkot ko siya. Nangakid siya.
0: Tapos, nakainuman sa hao?
5: Wala ko idea.
0: Ito yung nakainom?
5: Ako nakainom ko yung saka ng regal.
0: Kaya ba ito na yun?
5: Hindi yung napusan ka? Wala ko ka. Kung sa pansagit mo, atubang.
0: Tapos?
5: tag atubang nagsugod sa sako mo kay dito na sa Tambalay tapos nagkat ko sa Tambalay pagkat ko sa Balay may bitbit ko tong butilya tapos pag bitbit ko butilya na lampo
6: tapos sa masuno ng mga
5: yung taga o
6: yung balut na niya man ka ang feeling ni paso naman niya ang istorya ano kay siya gabawi siya
5: ang way mga kakapan na natin, kaya ga-offer mo ito gabi mo. Ang nakakulang yung sasmat niya, amulang tutaan niya bila. Ilang hindi ka na tutaan
6: niya. Sila isang mga taga nakakilala si mo na makuha yung kainin.
5: Hindi man, hindi mag-isa tanan niya oras niya muna.
1: Pero gamao yan.
5: Kaya mo kuha yung mga permi ni nana.
1: Mulo makuha yung mga kainin.
5: Kaya siya sabla, alaway-away sa pamilya.
6: Pero gamao yan?
5: Hindi mag-isa mo na. Diyan bilang pag-awayan na ba sa pamilya?
6: Amo na na. Dalas problema nga. Gamawi ka. Bangos problema. Gamawi ka. Amo na na. Okay. Ano na yung tabo kay...
1: Ati, okay?
6: Ikaw,
5: Ngayo ka. Mangayo lang po ni Mano o pasinta kung pa-tailo ko niya.
1: Oo. Gano'y ba siya makagawa sa Katropang France? Ba siya muda ka? Nangyay naman na sila?
6: Mano ka.
5: Gano'y kumahimo.
6: Desisyonan dito sa
5: ilang gusto ko tanib lang matapasahin sa iyo.
6: Sundin ko. Kung
1: uli na bintan na, ano? Ito France? Base makainom siya, malayo naman na?
6: Kapag ka bulan, dati ko ito matamit
5: siya. So, ano sila? Isa pa lang. Isa. Pero kay, ang una ko lang asawa, may mga bata.
6: Balik ka, duha mo na yung isa. Tapos mo na pagkabulan yung bata. Hindi na patitip. Pag pwede yung ulan ng bata mo, prison pa.
5: Patitip eh kung mapabatihan nila siya. Ngayon ako kasi sa manong.
1: So,
6: wala nga tabo. Kung ano ba, kung ikaw pinuwan, pakainom, sa kakabinuwan, ano sabi mo, maka, ano ba? Maliwan ka pa?
1: Oo.
6: Sir, thank you, sir.
1: Okay.
6: Ito parang si Sir Jim Paul Medes, ha?
1: Serious to to?
6: Oo, serious to to.
1: Serious?
6: No, ano yun naman,
1: eh. No. Hey, serious na to? Nakainom pag walang mga epasensya?
6: Oo. Oh. Masalot na din, eh, sir, sa iso, no?
1: Oo. Oh.
6: Thank you, Ged. Okay na. Salamat. Mm. Oo. Okay, good. Thank you very much.
5: Kaya nung yaya nga pa lang.
6: Tingga pa nga isa, pasensya ko nung.
1: Nakainom kayo wala. Ngayon sa pin.
6: Okay.
1: Ay, nako, o kalibutan. Hindi ko gagmay na hindi mga bagay. Ako mo?
6: Basta doon natin. Basta doon din na pang doon natin. Ah, okay. Okay, okay. Sige sir, salamat. Ang mapisan nga Police Commander sa Police Station 3.
1: Oo.
6: Si Police Captain Ramin Saison. So, patay naman na karoon yung investigation niya, Katoko Irwin. Pero kayo nabatihan to si Jim Paul Medes, ha?
1: Oo. Ang mga suspect. Kita mo tsura, ya, Katoko pang France? Okay man.
6: Katoko Irwin?
1: Serious man siya?
6: May mga plaster ang ulo, ya? May mga plaster.
1: Ano ito na? Nalampusan man to?
6: Ano na nakita sa picture mo na sitwasyon niya man? Ang iyong mga bayo, ng puti na ng bayo, ya?
1: Oo, oh, inako.
6: Oda mo na may mga dugo pa na.
1: Hindi, kung kisa na hamot, kita katropang France, kaya yung mga gagmay mo na nga bagay, na pwede ba naman dala maistoryahan. Sinulong, sabi, isang senior citizen, nagsulod man to sa balay ang senior to?
6: Iti ang allegation niya, gitpicture ang gitsi ako nung mo. Kaya nakita ko nung may picture ang malam.
1: Oo.
6: Eh, ginamutong niya yung regasyon eh, nga ginmuno niya eh, nga picturean mo ko ako.
1: Na naman, ang picturean mo ko,
6: ang senior ko nag-react man eh.
1: Yeah, candid pa, huwag pa kayo kapusing eh, picturean mo ko, na ano yan man.
6: Huwag pa sa gani ka, pa ano to, pahinar to.
1: Oo.
6: Picturean na.
1: Huwag pa gani, ready, 1, 2, 3, go na da yun.
6: Kasi wala mo na bala ako. Eh, gusto yung magurutan ni Mayo, bilang kuha, guro sa picture. Oh. Demo to Katropo Irwin. Tina, at least na istorya at ang suspect, ha? Na, ano to, sana ko ato sa isang bahay niya. So, tingin pa, mangkot, kahit ikaw taga-kaliwat kayo ganyan, hindi nga, na maka-ano ka, yan. Hindi ko magliwat.
1: Oh. Nangayos sa pasensya, hubog kang hindi, pasensya.
6: Oh, Katropo Irwin?
1: Oo.
6: Oo.
1: Nangayos sa pasensya.
6: Amo to?
1: Oh, pero at least nga isa pasensya, katropang Franz. Ang ito, subong isa makainom, makainom siya, mangayo man Japon sa pasensya.
6: Eh mo lang to ka to par, may tigil pa man kwatas ha. Dream mo na di mo bal, ang kay ti natulan ng kaulugbon. Dito na to ng pan kun sincero na tong iyang ano eh nga pagpangay sa pasaylo eh. Mhm. Sige pa man kwatas ka. Ano ni mo mambal kay bago may bata kapagaling nga pagkabulan pa lang?
1: Oo.
6: Para ka diya persuhan bata mo tiya, way pa to ka tite.
1: Mhm.
6: Way pa to ka ano to?
1: Mhm.
6: Eto silin sang living partner ya. Way pa to gani ko no ka ano to kay didi tong bata ito.
1: Ah.
6: Ah. Ano tong problema eh? Ina kustodiya this is a station 3.
1: Ah, station 3, station 3 sa.
6: Oo, this is a station 3.
1: Ay, okay.
6: Barangay Mandalagan.
1: Oo. Oo.
6: So, tempo to katropar, may nabatian to tong side ni Alma, ang kapad balay. So, tinaingagaw to ang suspect. Si Jim Paul Metes. Pero, teka to, Parvin, diri kita, no?
1: Oo.
6: Sa living partner sa suspect. Kay, tinguan ko karon ang anak sang biktima.
1: Oo.
6: No, after sin eh. Kay... Naglinampuwa sa nila kami to.
1: Oh, katropang Franz. Mas excited ko kung mahimo mo maghimuan na makahimo ka ng isang storya. Anong headlines ni man?
6: Surprise. Sige, picture mo, magunang yung picture. Sige, kay kang isa kay gintikturan ko nung balay. Oh, kasi ngitaan pa lang na karoon, ano ba lang, kaya matipo na yung mga involved rin.
1: Excited na ko ah. Oh.
6: Sadya lang ba lang, kaya titood na ako, pero sa ginagmay ng idang istorya, mo pa nang natabo, no?
1: May storyhan mo lang eh, bala?
6: Ako nga, eh, man.
1: Mga gagmay nga mga ano ah. Kundi di gani pa barangay.
6: Para... Okay,
1: para
6: o,
1: tapos.
6: Sige, paano pa barangay? Kaya ang suspect na barangay na mo.
1: Hindi kasi bagay, no? Sige nga, allergy na ko.
6: Sige, hindi ka na galing barangay.
1: Allergy na ko na.
6: Ngayon, mauya niya man.
1: Ibang
6: di... ko nun sa problema sa pamilya, mauya niya.
1: Oo, para lain naman, siya naman nagpabarangay. Sagsagina siya ang ginapabarangay.
6: Tubong siya naman mapabarangay.
1: Siya naman mapabarangay?
6: Oo. Kaya ito may plaster at ulo yan mo.
1: Mario, nils niya mo? Proof, ha? May ari ko plaster sa ulo. Linamposan ko.
6: Ay, ipanas ang una ba lang? Kung may mga kasakit na, may mga kasakit ng unto, nga doon ginabugkos ng ulo?
1: Mm-hmm.
6: Alam mo itong kustada sa stasyon niya?
1: Lain naman na yung bugkos yung may ara sa pabilo sa ilongi mo.
6: Ano
1: yata yung taugtong na ginihang anhing
6: eh.
1: Oo. Oh, hala ka. Amo na mabatasan nila ba si Mamo na sla bla?
6: Ah, yun nga. Man, iba mo ginamala basta makainom bala. Kundo okay na. Dissolve na. Paimuyong nila.
1: Na.
6: So, tingin ka pa, Irvin, pamatian pa bala na yung living partner sin eh. May isang suspect bala. Pamatian pa bala.
7: Ma'am, good morning. Ano gito mamang istorya, ma'am? Anong masaling mo niya kay Amonin na kapatid?
8: Istorya siya na, sir. Bali, nagligat naman na abis, sir. Galing kay kagabi si Banahon na kainom.
7: Okay.
1: Inom, git?
8: Amo to dahil yun nga nagmaoy siya. Tapos, ginbalik pa rin kay Bala, nagligat niya, ano to, gipicturan niya ko, kaya nga, anong rason, may humuon sa. Amo to dahil sa nga, nag-react na si Mano.
7: Okay, ma'am.
8: Oo. Pag-react, na, hambal sa nga, ano, nang wala kang kabalo sa ginhambal mo. Naghambal ka pala niya sa ito ng sulod. Hambal mo ba na ho niya akong to asawa?
7: Okay.
8: Pinsariya, abigin na ho ro'y asawa.
7: Okay.
8: Tito, so, nung tungkag nga naglagbuta na, hindi sila kalabi, sir. Si Manong man, nagkuha sa sangbinangon.
7: Okay.
8: Iyan ni Banahon, butilya. Ang butilya ko kabalo, sir, kundi ng butilya.
7: Ano ang butilya? Iyan sang beer?
8: Iyan sang lapad na blang atang
7: beer, sir. Okay,
8: ang luwan. Ti, naglaban na disla ang gabi,
7: Yes, ma'am.
8: Dira si Banahon, dira mo si Manong,
7: okay.
8: Naglabutan na sila.
7: Okay.
8: Ti, gayawan ko pugong, kaya yung mga bata ko naghilubiong
7: okay.
8: na.
9: Tapos may gamay pa kong daan. Safety ginapunggan ko malang bana ko nga hindi na. Ginhigtal ko na gano'n ko. Parang ngayon din sa tagwa blaser. Namilit sa ginabrihan niya gid. Amo to nga si Manong nagkuasang binangon. Pagin labuhi di akong bana. Oo. Tamo to yung nga nagtawa ko bala dahil rescue.
10: Oo.
9: Ano?
10: Okay na.
9: Oo.
10: Ilang pilas ni Mr. Mio?
9: Ari di siya. Sa ulo. Oo. Kalang diriman.
10: Labot
9: na. Oo. Napalit din niya. Diriman, sir.
10: Ulo tanan.
9: Oo. Ulo tanan.
10: Ano ni Maman nang naistoryahan niyo kung ano ang plano?
9: Istorya to karon nila, maarigluhan ay sila nga duha. Amo tong si Manong makadto dito.
10: Ah, okay.
9: Oo. Amo na gani sir nga nagpuli ko di kay wala ko daan ka ilisip. Okay,
10: sige ma.
9: Kay ang bata ko to, tulad to sa akong mama, wala pa to katiti.
10: Okay, ma.
9: Oo.
10: Sige ma.
1: Aha. Okay, tanaw na. Ang asawa, yung ginagawalikod pa to, ulikid pa to sa mga bata nila.
11: Amo. Parwing, kaya mo ginib lang matabo mo, no? Kaya suko man sa both parties, kaya ti puro man tanan biktima, ginig ko ni Sipon pa.
1: Oho.
11: Ito may mga pilas man sila mo.
1: Oo. Oh. Way pa daog, di katropang France, sila ni Permin Perdidi.
11: Oo, oh, mugin ang malain, di ba? So, di katropang Parwing, di kita, no? Pamatayan tang investigation niya sa police na. Pamatayan, tapos si Police Captain Ramis sa Isol, ang station commander sa karon sa Bacolod City Police Station 3, sa ilaning pagtutok sa sining hitabo, pamatayan ta.
12: Bali, ang good morning, ang natabo to kagabi, may mga old graduates na sila, mga patagbalay sila.
1: Mm-hmm.
12: Kaya ang ato ng bata na suspect na siya, may pagkamaway lang. May record din sa kalibot sila. Dati man na naging resto nila ang asawa, pinagmaway. Yung abrihan na lang ang likod ng balay.
1: Okay.
12: Yung busutan, para kapalagyo lang ang asawa.
10: Asawa sang...
12: Sang suspect.
10: Suspect. No, okay, sir.
12: Ito, nga bata kayo, 32 years old. Ito, no?
10: Okay, kaya
12: lang ato yung isa na niya, 32 years old.
10: Oo, sir.
12: Ang tigulang.
10: So,
12: ang tigulang, maglabay lang, mabakal to siyang gi, pagbalik yung bantayan niya, yung reprimand pa niya.
10: Okay.
12: Nga ako nung ginapicturan, according to siya, aligasyon niya, nga ginapicturan, ang balay niya, akal siya. Oo.
10: Kita po, sir.
12: Nga, muna. Tapos, paano naglalikay, si Dulumpong area, nilampusan niya ako ba siya, ang tigulang. Matumba.
10: Mm-hmm.
12: Pero si Maslin Kadi pagkatumba, naka-recover ang tigulang niya pumuli yan kay Patmalay na lang. Magpuha itong bulo.
10: Okay.
12: Ang bulo, hindi man sila yung talom.
10: Okay, sir.
12: O, dulong. Amo ito nga sinakyaw niya. Yung tapo niya. Ang atang amo ng...
10: Ang suspect.
12: 32 years old yung suspect.
10: Okay. Tidi na igol.
12: Kaya sir, kina, sa ulo, pagkatapos, magsipulit siya panago sila balay. Naduwail lang sa natabo.
10: Okay.
12: So panabot siyang pulis lang siya ano, yung bulong sila. Ang ambulan.
10: Yes, sir. Okay.
12: Pero, actually, nagwa naman siya sa hospital.
10: Okay, pero doon mga minor lang man yung mga pilas?
12: Ari na siya mo ng ano, ang ari na siya mo ng suspect.
10: Suspect, okay.
12: Oo, ari na siya mo.
10: Pero sir, ito ano ni Sherman, mapile man reklamo ng tigulang, ang biktima?
12: Ang tigulang, mareklamo ang tigulang.
10: Ah, okay, mapile good.
12: Oo.
10: Bali, ano na yung possible nga kaso i-file, sir?
12: Ako pa siya, ano? Ako pa nang ano ni ama ko ni bisig pero muna hindi na bumangkot si Bob.
10: Okay, kun
12: sangada lang ni kadahon nag out ang
10: okay, sir. Ang imbestigador.
12: Ang hospital.
10: Ah, okay, ang ano ni ang mga ang duwa ni. Ang suspect.
12: Ang duwa, ang duwa.
10: Okay, sige sir. Pero ano lang din sir, no? Do may record man is barangay ang suspect. Meron.
12: Why ko ka check sa barangay. Okay. May record kay Boss Squad, pero sila bla.
10: Ah, okay, pero masama din sa masama din man sa sarang ginareklamo man.
12: Ah,
10: doon nagpa-merwisyo man sa lugar ng suspect.
12: Bali ang suspect si Maoy, bigyan sa
10: suspect. Maoy gid gid ya. Makainom.
12: Kay amo na ang nambalto sa gabi ng ginidian sa mga kapadbalay na makapalagyo ang asawa kay Maoy.
10: Sa tanong lang na sir nagligi, sa natabo sir. Atong
12: sa asawa na si ambal nila kay dito do na tong kwan.
10: Ligat pa nga
12: guro mga ligat pa nga
10: semana. Okay, oh. Ito mo gid mga problema yan sige.
12: Mga problema.
1: Amo rin man, may talent gid man to kabay pa nga inileksyon na siya katropang Frankie dito sa mag ano magwa sa Yalo Cuiba pagkatapos maghimo sa mga kabulas lugar sa lugar nila o. Kay base bla hindi lang ni Lampos kag labo magyan niya bla.
11: May lang bla kon ano bla to parin ng tao matubang niya bla no. Ano bla Panginoino bla.
1: Chak no lang sa paminsaron pero mga tao binga medyo ano man gapangita man sa pareho sa ginapangita ya ati way gid.
11: Tumagin na, umay mga pakal ng isang iso gina, no, kay Budlay na Black.
1: Oo.
11: Kasi mo na dahan sa konstruksyon pa, kapigado pa.
1: Oo. Oh. Oh. Ibis nga gasto mo sa kaso, bakal mo na pagkaon to sa pamilya mo?
11: Kaya pang Budlay na dahan ng iban para mga ikaudon lang.
1: Hmm. Di anong headlines ni man?
11: Ano pa ni?
1: Siya? Anong headlines? Anong headlines ni man? Kaya kita mo kung yung paminsarawin ka tropang Franz. Tungod sa pic, tungod sa picture, lalaki na laban. Lumdamo, hubog. Yung picturean. Wala ka posing, nangaki.
11: Kunting again, intro. Bangod sa pagpicture sa balay, bangod sa pagpicture sang balay.
1: Oo.
11: Magkaingod balay, naginampusanay, kag naglinabanay.
1: Ay, nako. Na imagine nyo na, sa mga, sa biktima, bla, kag sa suspect. So, pero, bla, ano kadahalo mga away nyo man?
11: Ganyan, no?
1: Ay, nako.
11: Eh, amo ni resulta, eh, pero kanan, baldado.
1: Hmm. No, no, bla, tupad sila, daw ka, daw ka hilo man sila nga duwa, magtuparay sila, ho?
11: Okay, upad sila, ganyan ko na ito. Oo.
1: Kaya pa sinsya gito lang.
11: May lumas na kasi. Masigaw, ay mo na na-shot daw. Nakadugay ako. Nakadugay.
1: Tiyama tabla. Ito parang sabi. Tayo pa sinsya gito. Kawabi mo. Nag... Hindi na itong picture. Lang tawa ko tabi ko. May kwa ko.
11: Nagani tawa ka ngayon. Mga... Ano nagani ka tapang rin? Mga fatherly advice mo na?
1: Oo.
11: Oo. Sige kung nag-uliayos na. Hindi mo ito pag-iwasan to, ha?
1: Hmm.
11: Eh, din push bugit ko mo.
1: Oh, pilitan ko, abi, choy.
11: Na-push bugit ko mo. Eh, din labo na ka.
1: Oo. Oh, eh, mako mo, bundakan mo kuya. Eh, balos ko eh.
11: Ano, hindi ka gusto picturean. Tanay ko nag, kung baka nga gusto mo picturean, yung nabala mo ko eh.
1: Nag-ambal ka, tanay. Oh, nag-ambal ka, tanay.
11: Parang ka-posing ka.
1: Nag-ambal ka, tanay. Ready, 1, 2, 3.
11: Ano, pigay solid shot mo.
1: Ay, lesson niya, mga katropa, ha, sa mga kauturan tanga mahilig mag-inom, kag magmait, damo sa mga tao nga pwede magbakal sang isog nyo. So, ang resultas na, damo na, no? Okay lang ni gani, amo ni sitwasyon, kay makakadlaw-kadlaw pa ta katropang France. Pero kung lala gani, kag kabuhi ng madula, ulihin ang tanong.
11: Magani. Both parties na niya ako parang may mga pamilya mo. May mga nag-ulikid na lang sa ila.
1: Oo.
11: So, tingnan na parang naman yung ating update. Timata lang niya karoon ng hibatas ang biktima na makahistorya kita. Para madalun kami sa mga katropang kapususagin sa lang istorya sa kanyang interest. So, ano parang may sinuwa sa katungkuan sa Taburgo sa mga bukol-bukol sa lawas magtumar sa Santo Plasto para sa nag-ulikid ng Pilipinas at Jakan News. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Fran sa mga latest na update sa mga barangay, mga witi-witi niya, nga mga ilinaway, mga katropa, kapin pa kun hubog, nga mga kilala ta, nga makainom gani agwa at pataranta, gagwa ang ilang mga talentos kabuhi, no? Ang isog nila, no? It's been several, damo na nga mga sitwasyon. Eksperyensya ang ininga suspect nga ginpatawag sa barangay, ang ininga suspect ginreklamo tungod sa ano man nga mga sitwasyon nga nahimo niya sa iya asawa. Di kung kisang culprit sa nandi ang agwa di pataranta. Ang agwa di pataranta mo nay nagabag-os paminsaron sa isang katawo. Di tingala ko gani nga amo ni ang natabo pa. Amo pa rin sige Japon nga amo pa rin ginahimo pa nila permi no? Gakatabo sa aton mga barangay once hubog sila pero kung tarong kung wala makainom bla tanaw bla kung ano mga sitwasyon nga anong itsura nila ha? Aram na sa higad-higad relax man I mean ang ining bisyosang pag-inom, mga katropa, it's always a state of mind. If you want to let go sa sining bisyo, pwede gina. Istorya lang na nga, may mga withdrawal, may mga epekto nga lain sa lawas, why? Nako, oo. Istorya lang na kay para hindi ka mukabuya sa mga bisyo nyo. Pero kung gustohon nyo, damo gidya pa maagi. Pero kung hindi ka mo, ate mo gidna ang problema na. Nabla? Oh. Ti kabay pa nga, ang ininya mga eksperyensya, sitwasyon, makabulig sa pag, pagpabagos paminsaron sa pila ka mga kuturan ta, nga magbagunas ang ilang nga pagpangabuhi, ilang nga pananawan sa kabuhi. Kay para maka-focus na ba sa pamilya ta kag sa parangitan anta. Ma'am Mayna Siladora Dumipig, may aga. All members of Moms Punta Taytay, thank you so much. Salamat gid. Tristan Yatgulay, thank you. Salamat sa pag-upod. Thank you, thank you. And Neneng Ramos, thank you. Happy blessed day. Thank you so much. Salamat gid. Mga moms members ni, oo. Morning man sa mga katropa natin dira sa Kabangkalan, no? Mga katutok man sa atong platuntunan dira sa merkado, bla. May nagapamati sa Kulokapi, kapihan da, no? Thank you always. Basta may time kamo, makabisita kamo sa atong page. Makabilin man kamo sa inyong mga komento sa mga topiko nga ginadiskusyonan ta. Katropa, ha? Okay. Anyway, sige lang, ma-pause for break kita mga katropa. Balikan ta mga balita ta. Pagkatapos, istoryahan ta ang latest na update sa kuryente. Kaya ang kuryente natin mga katropa, di ba may ato to na price threshold, price cap ang gin-implementar, gin-endorse mga katropa sa aton nga DOE para sa bulan sang Setyembre, Agosto. Noti anong matabos na to, ha? Gina-expect na rin mga katropa may ara sang mga ng retro sa aton billing by September. And September nga billing ginawork out pa basi ma-implementar man ang price capping. If that happened, mga katropa, ang price cut sang aton bill would be 50% to brapa, no? Tanawang tali karon sa pagpanganaganta ang pinaka-update sa pagtalakay natin sa mga issue sa parties kuryente, mga kabyanan. Balik kita pagkatapos ng standby.
13: Bullseye XFM 90.3.
14: Yes, to hell!
15: The secrets of hell.
16: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
17: Yes.
16: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
17: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid nimo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
16: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
17: Yes.
16: Kung wala na gid.
17: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
16: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
13: Santon Plus Gold.
15: The secret of health.
16: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
17: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya siya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa quarantine, bivacine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar. Kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
16: Hindi na sa kabatsyag.
17: Yes.
16: So para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
17: Again.
16: Again.
17: Yes.
14: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: back. The Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sa order yung ang kape, gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Sigari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XM.
4: FM 103.9.
13: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Discuss. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Threads for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further
3: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.

Balik na rin mga katropa sa aton nga talakayan. At kung ano naman ang latest development sa subong katropa sa supply sa isyo sa kuryente, no? There is Negros Occidental, there is a Western Visayas, no? Ang Visayas Grid mga katropa recently nagpagwa ng National Grid Corporation of the Philippines, ang NGCP, sa September 7 supply status, no? Sa kuryente natin, there is Negros Occidental, there is a Western Visayas, o kung sa Visayas Grid, no? 5 p.m. to 7 p.m. mga katropa, may ara sa yellow alert, okay? Ang capacity natin subong is 2,505 megawatt ang capacity. Well, while ang aton nga peak demand katropa naglabot sa 2,290 megawatt. So may supply, nipis ang supply. Amore gina explain sa aton na NGCP nga kita naglantaw kita sang supply gidya nga gina-consume naton diri sa grid, no? Now, madamdaman nyo to, Aryo, power plant sa gihapon ang naka-forced outage, no? As of this time, okay? Tatlo ka planta since August ang nagwa sa grid, okay? Isa naman ka planta sa July. Duwa ka planta sa June. Pito ka planta sa May. Tatlo ka planta sa 2025 katropa, no? Duwa ka planta since 2024. Duwa ka planta since 2023. Okay? And isa ka planta since 2021. Ang 14 ka mga planta nag-operate man on a derated capacity, nubo mga katropa, no? Minimal capacities karon, okay? So nadula subong sa aton grid is 820.6 megawatt. Dako, no? Halin sa mga planta ngani, okay? And ang yellow alert mga katropa, nag-contribute ni siya sa unavailability, no? Sang duwa ka mga ukon sang duha ka mga large coal-fired power source natin, among Therma Visayas 1, Therma Visayas Incorporated 1 kag PDAC, no, ng mga planta. Okay, so yellow alert mga katropa, no? Sufficient ang atong supply pero nipis mga katropa mga bien, no? Pero subong mga abyan, expecta for the day might be wala sang brownout, kaya nawala sang rotational brownout. All right, nagiho na ang ato Department of Energy, nagambal to sila nga may ara na sa mga long term plan, kag gina work out na ang additional nga mga planta nga posible magdugang sang aton nga supply sa kuryente. There is a Visayas Grid, and at the same time, there is a Mindanao Grid, no? Ang Mindanao, mga katropa, nag-ipit man sa ilang mga supply sa kuryente, no? May mga rotational brownout nun to. Di ang istorya, nga kung mag-nipis na ni mga katropa, di basi gulpi lang madugangan pag sa mga outages, may ara na ta red alert, no? Na experience na aton ini nagligad mga katropa mga red alerts gini, no, nga nagbutang sa aton sa alang-alang sa sitwasyon nga kinahanglan ang mga electric distributors, mga electric utilities mga katropa magpatuman sang rotational brownout para malikawan, no, ang dugang nga guba sa mga substations naton sa aton lugar, no? Kay ti base maglinupok ti mga transformers naton, dako pagid nga mga problema, dako ang demand, kulang ang supply, okay? So kinahanglan mag-implement sang rotational brownout mga katropa, and this is being explained sang aton nga mga electric cooperative and sang NGCP man, no? Tungod sang kulang nga supply sa kuryente, nagpatuman si ini sa mga measures nga hindi maapektuhan ang ating mga facilities ang kuryente subong katropa, which I feel insakto man, no, nga mapatuman sila sa rotational brownout because nga ti base magproblema pagita
Pero ang pinakabuod sa problema, mga katropa, mga abyan, is mismo ang supply ta, no? Ang DOE ta nagpahayag na to, so niya, there's a possibility of price manipulation, no? Sa Ramaldacon, ang system, ang traces sini gikan sa mga planta na nag-force outage sa rason nga may problema ang planta, under maintenance ang planta, kagkunano pa, okay? Ang DOE last year nagdagdag naman mo, no? Sa mga showcase order para sa mga planta nga rin maka-explain sa status nila. Una, ano ang guba? Ano ang problema sa mga planta? Ikaduwa, anong system maintenance ang ginihimo sa mga planta para maging integrative, may ara Japan sang sustainable, consistent kasi supplies kuryente sila. Okay? Pero wala ni ma-explicar kung ano gidman ang mga planta. Abi mga katropa, hindi ba na ma-explicar sa aton? It's very technical, and for us to understand, it takes the engineers for them to really expound kung anong problema gidman, no? Pero on a view nga nagdinungan sila, no? Nga nagdinungan sila sa pag-guwa sa grid naton, no? Ano ang accountability nila, no? Amo na mga katropa, ang gobyerno naton is being placed sa wala sang mahimo permi kag kita wala man ta mahimo because nga ti limited man lang kuno, no? Ang kahom sang aton nga Department of Energy to control sang sining binaligyaan ay sang kuryente sa pungsod. Nonetheless, deregulated na ang aton nga mga laye para sa pag uyat sang full control sa negosyos kuryente sa pungsod Pilipinas, mga abyan. Okay? Amo na yung problema kay kalabanan sa mga suppliers naton. Those are independent power producers, no? Those are private companies nga nag-intra sa negosyo kuryente. There is Pungsod Pilipinas man ang aton nga gobyerno gusto naman ang magpahapos mo nga hindi na ta mag-producer sa mga source supplies ang kuryente naton, source of power naton. Ti hatagtan lang ni sa mga sa mga private companies, mga katropa, para maghimo sang amo ni. Ang hambal sang DOE, katropa, ang paghimo sang planta, it will take 4 to 5 years. No? So by 2026 subong, 2026 subong, mga abyan, kung may ara kita makadugang mga supply o kung mga power plants kung mag-intra, by 2030 pa, ma-experience hanta ang dugang supply. Ang kulba sa mga power advocates, mga katropa, is by 2030, because of the emergence ng mga advanced technologies, like ang AI, ang aton nga mga opisina nagagamit na sang dugang pang mga facilities, no? Computer, may mga technologies pa, no, nga ginadugang. Plus gadamo naman ang mga malls, no? Damo naman establishmento, plus nagalapad pagid, like for example sa aton pamilya subong, may ara na nag-eskwela nga mga kabataan ta, and by the time mag-graduate sa subong na tuig, mga katropa, expect ka by 2030 mga pinamilya naman sila. So matukod mo na sa balay nila, masiparar na sila. So gadamo, mga abyan, plus ang aton yung mga subdivisions nga nagatukod na responsa ko na tira, gadamo naman na ang ini tanan nagadugang ang demand natun, no? Ti amo na ginahambal sing long term plan nga ginahambal naton, base akma lang Japan sa problema sa demand nga matubo o kun magwa, no, by 2030, mga katropa, no? Nonetheless, at least may ara sa mga preparasyon, no? Ang pamangkot naman, since nga 2021 may mga several outages na sa aton supply sa kuryente, tinga dapat nakapreparar na ta, nakabalo na ta, no? Lang taon ta ang aton nga mga power plants, damo gagadamo sila, mga katropa, nga mga power plants nga nagagwa sa grid naton,
naghambal nga ti basta may problema, basta may maintenance, kagunaan pa ka mga gina-experience sa aton nga mga power supply. Pero paghalin nila, kita ta nga nagamat-amat man saka ang presyo sang spot market. So nagduda ang iban. Sinila ang ini nga mga power plants nagguwa ni, and most of these power plants sa mga katropa may ara sa mga bilateral contracts sa mga electric cooperatives, no, bilog nga Visayas. Okay, maghambal kita sa mga kontrata exclusive niya nga mga kontrata kag presyo sa tunga sang electric cooperative kag sang planta nga naagrihan nila sa isa ka kasulatan nga amuni ang aton nga ang imong kuryente ibarigya sa amon, no. Just like sang una, Seneco, may Kipco Salcon siya, may ara sa mga supplier nga ginabid na sa mga katropa. Galing mo na ablo ko kayo sa ato yung mga board of directors, ginahampangan mo na nila ang ining ang bidding kabalod sa mga Mekos, kaya nakalatabo na. Pero nonetheless, naghahimo sila sa mga kontrata mga biyan, no? This is not just one contract, damo na yung mga kontrata nga posible kag ang reserve naton gakwa kita sa spot market dira sa WSM, no? Ang spot market, mga katropa, ang wholesale electricity spot market naton, dira ang mga nakahilera nga mga power plants nga nagabaligya sa ilang kuryente sa mga electric cooperatives. Okay? Sa diining ginahatag. Ang aton nga mga electric cooperatives sa mga katropa, ang electric companies naton, distributor, distribution companies naton diri sa lugar, nagakwa da as reserve sang supply in case nga may ara

dito sa spot market nga i-escape ini ang aton nga bidding process because kita ang nagabakal mo, no? Kita kita gabakal, kulang supply. So ang presyo nila lain sa mga contracted supply sa mga electric producer, mga katropa, mga kabyan. Okay? So bulo barato yung kontrata. Dira mahal abi ang presyo dira mga katropa, mga kabyan, no? Sa ining mga electric corporate ining kuryente sa spot market. In recent time, dira tara kita mga kabyan nga eventually gakatulod ang aton nga mga distributor distributing companies, no, electric distributor dito sa spot market due to outages kagalaunta dito sa grid mga katropa. So ang pag-intindi sa aton pila ka mga kuturans niya, hindi ni nga tungod may maintenance ang aton nga mga power plants, hindi ni nga may ara sang mga guba ang mga power plants naton, but because hungod sa mga power plants nato, nagkonsabo sila, no? Nga hindi na mag-intra sa grid kag dito na mabrigya sa spot market sang ila presyo sa kuryente kay mahal to. Wala to yung bidding mo. Wala to yung kagkanto sa mga electric cooperatives, electric companies, mga katropa para mag-intra sa mga proseso sa mga electric distributor sa lugar kung sa diin ka man. NOSECO, NEPSI, NONECO, NORECO, kag iban pa, mga yan, no? So, dira, ang pagpainoino, sige, makabaligya to sila nga wala sang compliance. Grabe man abing compliance sa mga electric cooperatives, no, ang mga electric distributors natin. So they might as well sell sang ilang nga mga kuryente dito sa spot market kag diri kita napapa mga katropa, no. Maramdaman nyo to, ang naglabot na sa spot market due to outages mga katropa, nagkanto naman sa spot market, nagmahal ang spot market, leaving this mga electric distributors, mga katropa sa lugar naton, no choice but to purchase sang ila kuryente sa spot market. Dito kita ginihaw. Kaya ang presyo sang kuryente sa spot market, gilabot na 18.59 centimos, no? 18 pesos kag 59 centimos diri sa Visayas. Dito naman sa Mindanao mga katropa, halos malaboto sa 20 pesos. Pirang baligyanay, ang price cap na ginhatag sa ERC mga katropa, sa presyo sa kuryente sa atong grid, no? Sa mga electric sa electric mga plants planta diri. Ang hambal to, ang first nga price capping naton is only 6 pesos. Ang ginalantaw da, and that's 1,000 pesos per kilo per kilowatt, hindi ko masara, no? Ang baligyanay mga katropa, no? Sa dito sa mga contracted kay mga ano ng mga supply sa kuryente. Okay, now why na to, why na to na naghambal ang Department of Energy siya, there's a probability nga may ara sang price manipulation, no? Kag amon amon nga pagatun-an, kag amon imbestigahan subong, no, tilipay mga tao, kay base tuod jud man ang nagakalatabo sa nadi. Pero in recent interviews sa secretary sang Department of Energy mga katropa, no, Sharon Green, naghambal siya sinya ongoing sa gihapon ang ining pagdagdag sa mga show cause order kag sang pag audit sang supply sa kuryente nga nagakadto sa aton grid mga abyan. Okay, so may ongoing subong, pero nonetheless ang paghimoon sang energy, Department of Energy is to make a proper recommendation. Ano nga mga recommendation ni? Ang recommendation sang aton nga DOE, ihambagin mando nila nga ipatuman ang secondary nga price cap para sa mga presyo sa kuryente mga katropa sa spot market, no? O galing, medyo duwaduha naman ang pinaka mga advocates mga katropa because nga ang spot market is all private companies mga katropa, no? Dito sa ano, mga private companies ni nga nagabaligya sa kuryente nila dito sa spot market, no? Kag ini operates ang independent electricity market operator of the Philippines, no? Private corporations.
initanan mga katropa kag indi makaintra ang aton nga gobyerno as to whether they will sell, they will comply sa ining ginahabal naton price

0: scalping, pinang price scalping ta. Ang hambal sang DOE ERC mga katropa is 8 pesos per kilowatt. No, ang barigyan ay that's nubo sa presyo nga ginhatag sang NEPSI, sang NUNECO, sang NOSECO as of this time because nag-arrange ta subong sa 13 tub-tub 15 pesos mo. Ang aton nga ano, aton nga presyo sang per kilowatt naton ginabaligya sa mga electric company sa aton lugar. Okay? So, kung ipatuma na sa mga katropa, that's a half cut sa presyo nga ginapatuman karon sa aton nga electric cooperatives, no? There is aton lugar. Kung saan una, wait na kabalo. Kung paano ipatuman, wait na kabalo, no? Pero hipos abi kayo ang mga electric distributors naton sa aton lugar subong mga katropa. Now, ang balita nga ipatuman ang price capping of 8 pesos and mabatsaga na sa September ninyo nga bill subong kay ti i-retro na sa karamo ibuhin na dasa ang mga reduction sang presyo sa kuryente. Okay, ipatuman by next year September, which ang billing mafolda mapagwa by November mga katropa. Sunubo siya, no? At least na may ara sang temporary nga mga solusyon ang aton Department of Energy. How long nga mapatuman ni sa mga katropa? Wait, takbalo. Kay mahambal sa DOE, there will be short and long term nga mga pamaagi, and part of it is the price cap nga ipatuman naton diri sa Visayas grid kag sa Mindanao grid sa spot market mga katropa mga diyan, para at least mabuhin-buhinan ang aton nga problema sa presyo sa kuryente makabulig-bulig pamangkot for November and December, no? Anong matabo? Because at this month, mga abyan, taas ang demanda, taas ang power demand sa bilog na kalibuta, bilog na Pilipinas. Tungod kay, you know, today is Christmas season na siya mo. No? May ara na tada sa mga electric mga Christmas lights. May ara na tada sa mga departamento, mga stores nga nag-operate 24 hours. Okay? And may ara naman da sa mga mga panimalayta nga nagapinuli ang ilang mga himata pagkatapos ti nagadugang pagit ang konsum sa kuryente, aircon, kagurano pa ang gramiton sa aton panimalay nga iwala untat operation. So we expect by November and December taas ang demand sa kuryente mga katropa mga abyan, no? Kung September lang matapos ang price capping ni mga katropa, so probably ang kuryente tababalik naman November by December ang presyo gidman. Di diri naman tama problema. Ginapresent nato ni mga katropa because ang problema sa kuryente is malawigon ini, no? Because sa sistema nga ginapatuman sa atong gobyerno, nga mismo ang gobyerno nato nadula na ang control nila sa aton nga enerhiya, sa aton negosyo sa kuryentes bilog kalibuta, bilog Pilipinas. Nga amunita ni ang trabaho sa mga congressman naton nga tutukan ni nila nga i-repaso or i-amend ang aton nga oil deregulation law kag ang aton nga policy on energy, no? Nga dapat ara Japan ang full control sa aton gobyerno sa presyo sa marigyaan na sa kuryentes sa Pilipinas mga diyan. But because we lose it, no? Gidula naton to ang aton subong kumud-kumud. Kumod-kumod kita kay ti hindi mapunggan nga ang problema ta would persist until next year mga katropa mga abyan. Amo na gani kinambal naton nga ti dapat klaro ang mga pamaagi sa aton gobyerno kung paano naton iobrahon maniobrahon ang solusyon para sa problema sa kuryente naton, else ang tao masuprer diri mga katropa mga abyan, no? And this is not just it, no? Ang kinahambal naton di, this is not just NGCP, hindi lang ni ang aton mga power plants, also ang aton nga mga electric companies kaya nagbibigyan sa kuryente nila sa tagsa ka mga coverage area nila mga katropa nga instead of securing sa mga kontrata nga dapat barato ang aton presyo sa kuryente, they opted to wait for the spot market. No? Nagahimo, gahulat to sila. The spot market, papaon ka na isang presyo. Yeah? No? Papaon ka na sa presyo. Patune ka na presyo sa mga power plants na. Gamay ang regulation sa aton gobyerno da, rather than sa mga agreed nga presyo pinaagi sa kontrata. Amo na ginaparawagan aton sa mga electric cooperatives naton, no, electric companies naton, mga katropa, secure sa kontrata sa mga supplier sa mga power plants kini posible maghatag sa aton sang bulo barato nga presyo sa kuryente, no. In the case of Noseco, may ara sa pending negotiation sa KEPCO Salcon, no, nga until now ang aton nga mga board of directors hindi makadesider, no. For quite a time, hindi makadesider. Una, kay ti sang una, gin-takeover man to sa NEA. And NEA, hindi makadesider, mga katropa, whether to wear, makapurchase sang pres, sa kuryente. They rely sa spot market. Amo na problema nyo na sa Noseco. Kay ang inyo nga mga ginpabayan nyo nga i-operate sang NEA, nga ang NEA, ang gahom sini is solely is oversight and supervision sa cooperation sa electric cooperative, no? Ti dira nagka problema mga katropa kag isa sa mga bagay nga ti ailing kuno mo, no? Hambal sang niya to, pero kita mo triple A nga mga electric cooperative, hambalon mo ya ailing na naman. So anyway, oras na to mga katropa, it's a minute after 9 o'clock, commercial pa. Direkta pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sistapain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistapain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
8: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil kain ng kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa Sapat at Tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM.
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi nga mga blana mo makaya ang ina.
2: Further, yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
3: Pangayo ko naman kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
2: Franka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
4: Amo ning medyo nabulubuday-budayan kita mga katropa. Plus, ang mga pulisa naton nga, sa aton nga energy, it's totally deregulated ang aton nga policy, no? Through the passage of IPERA law since 2021, where ang pinaka independent power producer nag-upod sa mga katropa, nagsulod na para magnegosyo. Ang aton nga mga assets, abi, mga katropa, halin sa aton nga power sectors, ginbaligya tanay, no? Sa mga private companies. So now they operated the whole energy source naton, the responsibility niya. Di karon, gapromulbema kita. Amo nagaplabong go na tasbong, no? And I hope mga katropa, nga aton nga mga kabiyanan, maintindihan naton ini nga this is not just the bill itself na ginakita nyo, but because the system sang aton nga power industry sa Pilipinas ang depektoso gidya. Ti hambal to nila sinya ti dabo po to guro ano no. Ang isa pa ginamention dari mga katropa, isa sa mga na problema di kay ti mismo ang aton nga laye ang IPERA law nagapugong man no sa pag establish sa mga panibag-o nga mga power producers, power source diri sa aton pungsod abi no. Hindi pwede nga makatukod ka sa nga imong power plant because nga ti maari ni sa aton pila ka mga provision sa IPERA law nga hindi kaya pwede nga makahimo sa mga power generators mo, power plants nimo, unless nga wala ka nag-agi sa approvals in Department of Energy, no? So hulat-hulat natin ini mga katropa. Sir Kenneth, morning, salamat gid. Hindi pwede ang gobyerno ang mahambal, hindi mag-aircon ang uncontrollable. Ati amarag subong gakatabo subong niya, ginahambalan kita sa mga ano sa mga power producers natin, sa mga power utilities natin, ginahambal nila, nga conserve na ta. Even in GCP naghambal sa mga katropa, hindi ta paggusto gamit sa atong kuryente subong. Ha? I-shut off tang aton yung mga shut off tang aton nga aircon, hindi ta na may aircon o agwanta na isang init para maka-conserve kita kuryente para magdubo-nubo ang aton consumption subong, no? Whereas ang pinakamadlagko ng mga kumpanya gapi na gusto sila iya, ha? Tanan halin sa power source sa kuryente nga dako kinakao nila, tapos may solar pa kagkuna no pa nga mga source mga katropa, no? Nonetheless, may ara pa sa mga generators drees na ginabot lang sa mga establishments nila. Kitaya nga common tao haluson sa makapatukod yun isang solar naton sa balayta, no? Regulated pa sa ngaton nga ano sa ngaton nga sa ngaton nga gobyerno kay kinanglan damo requisitos mo, dapat may ara ka sa mga electrical plan, ha? I-submit mo na siya, ma-apply ka for net metering da mga katropa, mahal man ginakuha mo sa mga electrical companies, no? Di maambal ka, ma-off-grid na lang ko, ha? Para hindi ko mag hatag man kuryente, no? Mismo ang aton nga mga pulisa sa mga electric cooperatives, mga katropa, nga dapat ang aton nga mga kauturan would be allowed sa ilang hapos ng establishment sa ginakabig natin supply o solar para at least makadugang sang supply diri sa mga electric cooperatives natin sa electric company. Galing di amo na ang gakatabo subong papaon ka sa mga proseso kag kamahal sa mga requirements nga dapat i-establishan mo antes ka maka ano ka maka access ka sa solar ngani nga mga supply sa kuryente di budlay para sa aton mga katropa, no? gapang top gani ang Manggaranon, Pigado, Pigado lang gajumper. Ang systems loss nga since nga i-implement na unjustified. Okay, Sir Kenneth Tiongko. Yes, sir. Ang system loss, we'll talk about it a little bit. Kay ti ang hambal sa presidente ito, ang gapamudlay sa ang systems loss mo. Sa State of the Nation address, ginambal yaman ito. Linga, kakasunta ni, no? Why na yung nagabulig sa tao? Igo, imumuraw niya. Ang pagpatuman is ang pagkakas lang sang VAT sa presyo sang systems loss. Ang systems loss nga ara japo nga ginhambal to sang presidente nga kakason na way gabulig tun-an na kag immediate ang pag tuon sini nagresulta ang pagkakasya mga katurpa VAT lang. So ang systems loss nga 5% sa mga bill naton imbes nga makakas buhin lang panapa. Buhin lang panapa. So medyo ga problema ang karon dito kay guro ara na sa. Ti amo na ang sitwasyon nato diri sa Bungsod Pilipinas medyo uragunto ta na ya, no? Sa mga kulang kuryente, rotational brownout, kag mga pagtaas ang presyo sa mga baraklon, presyo sa kuryente. Abi nyo mga katropa sa kuryente, not just ang isa sa mga factors nga nagataas ang presyo sa mga baraklon, also kuryente, no? Sa aton nga mga negosyante sa mga malls, mga katropa kagiban pa, they're operating 12 hours or 8 hours probably sa mga offices nila, ang cost nila nagataas, no? So sa mga produkto nga nabaligya nila, top up mo na, i-dugang mo na dat nila ang presyo sa ilang kuryente, ginabayaran. At the same time, ang presyo sa delivery charge nila because nga nagkakaon mo na sa diesel, sa gatong. So, hindi ka na matingala. By December, mga katropa, bisa na nga ito nga mga Christmas gift ni, ipanghatag ta. Mapresyo naman. Masaka na. Bayo kung kisa, mabakal ka. Hambal mo, December ka na makabakal mo. Pero subong niya, hindi ka na makabakal nga pinagusto sa kada bulan. Sige mo, kada bulan, mabakal ko bago tani para at least may bago ko. At least regalo ko, mas kugalingon ko, pero hindi na magkakatabo subong. Ang kakatabo subong, lain na. Mabakal ka na lang, December. Ang 13th month pay mo, exacto mo lang, igasto. Sa imong kagastuhanan man sa December, gataas man abi ang imong spending mo, dira? Amo rin namian sa mga negosyante ta, kay ang circulation sa kwarta nagataas because may salig ang tao nga magasto. Because may extra nga mabaton for December, no? Kag may ara sang dugang, no, sa mga sa aton kita during December, mga katropa. That's why medyo okay. Pero mga katropa, last 2025, na-experience natin sa mga fruit stand, bala, ang pinaka-peak sa baligyan ay isang prutas, nag-katabo na lang on the day itself, no? 24, kag before sa New Year, maybe 31, antes mag-pizza uno, sang Enero, para sa dasun yung tuig. Ang psychology kinahambal nila is that from the time on, sang ining duha ka may inadlaw, importante para sa December, ang tao nag-inot sa ilangan kwarta. Wala na nagagasto, no? Ti hambal sang tao, ginatago nilang, ginatago sa ang kwarta. Hambal sa mga eksperto, hindi. Ang ining mga kwarta, nga extra for December, ginatago nila, not in para sa Christmas, para ba inubayad sa ilang mga utang. Kay halin Enero, antes ang Christmas, antes ang New Year, nag-utang na mo, damo utang sa mga kauturan ta. So pagka December, mabato nilang extra, haboy na to sa mga utang nila, no? So pagka oras na nga inugasto para sa Noche Buena, para sa mga Christmas gift, para sa mga Christmas parties kag iban pa, mga katropa, wala na budget, no? And that's why nabatyagan sa mga negosyante ta. Subong, even now, nabatyagan sa mga negosyante ta na hindi sa normal ang gina-experience ang kapikirahon sa pungsod ng Pilipinas, subong. Even negosyante, ha? Ang mga gani, ang middle class, subong, medyo budlay, man sa ila, to manage sa ilang kita, subong. Una, kinahanglan mo preparahan ang dason nga mga binulan, no? Base may taas dubo, base may taas dubo, base magtaas pa ang mga balaklon, ang mga raw materials mo to sa paghimo mo sa mga produkto or pag-angkat mo to sa mga produkto nga ibaligya mo retail mo, baligya mo sa merkado. So ano man sila, nagadepensa man sila. Kay gahulat sila ngati tani by December, mag-okay-okay, magdasig ang baklanay. Pero hindi mo na sistema, mga katota. Ang gakalatabo, subong. No? Ang gakalatabo, subong, ang katdutay, baligya mo ni. No? Para hindi naman ugayan. Kaya ang kapital nila, medyo bulubog at bugat na. No? Sitwasyon nga permita ginaagyan mga katropa, no? So this is now the scenario. There is a bilog nga Visayas mga katropa and ari pa sa Japan sa aton nga aton nga quest ba kung sino sukton, no? Aring grambal naton paano dati masukot mga katropa anong price cap ni way pa man sang mga advisory halin sa mga electric cooperatives, no? Ari ko sa linya naton, we have Councilor Wilson Jun Gilboa Jr. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
5: Mayang aga, Sir Gwin, pag sa tanan-tanan yung nagpamasin, mayang aga.
4: Aha. Sir, the last time nag-mention ka, nga daw ka far-fetched ni, nga ipatuman ang price capping because ang aton spot market are operated by private companies. Pero ang DOE, nagambal sila nga it is possible to implement kag ma-reflect na sa 4 September billing naton, sir. Anong take mo sini, sir?
5: Okay. Sinin nila Augusto lang.
4: Yes, sir. Okay. Augusto lang. Gina-work out pang September.
5: But that's palliatives, mutang kami, patuman nila ako rin din. So, para sa contemporary nila, sa isa lang kabulan.
4: Oho.
5: Pero, to how long? Kasi, ano ha? Kasi, sir rin ha?
4: Yes, sir.
5: At least, ang presyo na nilaya, ang presyo na nilaya, base na niya sa actual real-time supply and demand.
4: Uh-huh.
5: Availability, Now, ang atong subong na krudo o ang presyo ng krudo, kung even the supply itself, kulang kayo, sinin siyang ginagamo sa Middle East.
4: Uh-huh.
5: So, in other words, ang Lutermia Banwa nag-operate na niya independently, based on free market, both ni Silingon, both nila nga Silingon, limato nila ang law of supply and demand.
4: Oo.
5: Pwede ba na na-applied kayo, was reminded by Pechimpo sa Toanay ni President Iraq na gintagahan sa tangyama economic crisis. Kasi nga, President, iyan, depende na sa law of supply and demand, hindi i-refill ta ang law.
4: Oo.
5: Amo na ang suggestion niya, ang solusyon niya sa problema.
4: Uh-huh.
5: Amo na bilang nakalamutan, Banwa, na hindi na ito ma-pursa ang inyong mga pribado na kumpanya kasi mag-negosyo na sila ya. Ang binatanaw na nila kung nang siya ang profit nila kung hindi na lang sila ni Silingko makadinansya kung maayo pa nga pasarata na lang niya. Now, this one, anong magmaayo? Base Silingko ang ginagulbahan ko nga bati mas gusto pa nila na ma-shutdown lang.
4: Mm-hmm.
5: Isang tama pa dayon ni nila nga personal sila sa gobyerno na magbaligya at ang pirmi.
4: Oho, oho.
5: Okay? Oho. So, in other words, yung padayon ang kagpasigyo na isang himapon sa gobyerno ta, kung mga pribado na ni sila,
4: oho.
5: Base kiling ko, mas magalala ka magalala pagid, mas magamo pagid, kag magagunsad pagid siyang pirmi naman ka lapad niya sa ground out, kaya yung magapanara na lang niya sila.
4: So, magkabunay, Councilor, it's a dead end. for the government to pressure the electric power plants, imposing the price capping.
5: Yes, unless isubsidy down sila ng gobyerno. Mm-hmm. Oh, sige.
4: Mm-hmm.
5: Paligyan ka mo sa ilas ng bakato.
4: Oh.
5: Ang kulang na sa may sinagaya ka ng subsidy. That is what the rest of the other countries are doing.
4: Oh.
5: Ang gobyerno yabang lang sa ipit-ipit na crisis like this one.
4: Oh.
5: Sinasubsidize na yan sa gobyerno. May mga reserves na nakilagyan na daan sa ina.
4: Oh.
5: Ugaling kita yan, Baligyan na yung aton 100% ang aton na electric industry.
4: Mm-hmm.
5: Wala kita maging bilhin sa tuwanay, we still retain 60% of that.
4: Oho, oho. Yeah.
5: Ang 40% para sa mga itinero, sa mga privado, but we retain 60%. Ugaling retain 60%. How?
4: Oho.
5: In Baligyan man yung aton sa privado ng mga kumpanya.
4: Oho. Itubo
5: tayo. Dead end.
4: Oh.
5: Wala isang solusyon.
4: Oh.
5: Para ako na position statement sinibig niya Sir Win.
4: Oh.
5: Kuraslo nga ining power ara sa kamot sa mga pribadong ng mga interests.
4: Mm-hmm.
5: Wala kita sa may makita na solusyon.
4: Uh-huh.
5: Because ang ilayang nangakap, negosyo hindi na servisyo.
4: Mm-hmm.
5: So kung ma-perde man kami, we would rather close down ang hambal ni Santo Anay, Senator Quintabillar.
4: Mm-hmm.
5: Masyarap, binabitawan na lang namin yan, ibenta na lang namin yan, yung prime motor na yan.
4: Mm-hmm.
5: Hindi naman kami kikita ng malaki rito.
4: Mm-hmm.
5: You see?
4: Mm-hmm.
5: So the bottom line, Banwa, sa tinig ng mga negosyante, negosyo niya siya, kung hindi niya servisyo.
4: Uh-huh. Sir, we're just toying with the idea that we can probably do something about it, the legislation itself, to repeal sa Impera Law natin, scrap sa Impera Law, and bring back the full control sa atong gobyerno sa maligyaarin sa kuryente sa Pilipinas. Is it possible?
5: Okay. We will see. Now, the government will now take exercise its political power.
4: Mm-hmm.
5: Take over nilang ng mga establishmento.
4: Mm-hmm.
5: Now, wow.
4: Pero risky. Dakong risgo.
5: Because it will decrease our investors' confidence.
4: Mm-hmm.
5: In midway ba, ginaliwat ang sigula nun.
4: Mm-hmm.
5: Kasi sa ulihim, ang kolonya kolbahan ko, at subong apiktad ko na ang foreign direct investment.
4: Uh-huh.
5: Wala na sila talib sa ekonomiya kasi sa atong gobyerno, dire sa atong kungsod.
4: Uh-huh.
5: Okay?
4: Mm-hmm.
5: Now, wala naman kita, dagdag man ang aton ng mga credit rating sa mga financial institutions, so kung sa mga banko nga, why na kami mapautang ka ton?
4: Oho, oho.
5: You see, it will only worsen para sa akong ito na muning mo, but I don't know, why.
4: Oho, oho.
5: Wala ako sa may makita, kundi belt tightening na lang, tanay na lang kasi kinturon,
4: kaya
5: wala man ako sa lib sa kongreso. Ilabi na gid kay tungod ang kalabanan ni naton ng mga congressman.
4: May mga interest man.
5: Kontrolado. Yeah, may interest man at kontrolado man sa tinig mga dalalagpo ng mga key players.
4: Mm-hmm.
5: Like San Miguel, Aboitiz, Lopez, Razon,
4: yeah.
5: At Aguilar, etc.
4: Uh-huh. Oh.
5: Dila, kasi may mga partido na dala sila mo. Sinoblang leader sa Unitem o Uniparty. Sinoblang leader sa NPC.
4: Uh-huh.
5: Ang Liberal Party, naan.
4: Grabe, so, kakomplikado, no?
5: So, this is on the part of the government.
4: Mm-hmm.
5: Masubo kayo.
4: Mm-hmm.
5: Wala kita, hindi kita self-preparado. Muna, I don't want to, sir, when, hindi ako yan, I don't want to spread out a doomsday scenario.
4: Oo.
5: Uh-huh. The list na himuon ko, a doomsday scenario. Kasi,
4: mm-hmm.
5: Para na kita sa katabtaban si Lincoln. Na kung sa din, masubo kayo, tragic and sad na siling ko. Tanungod na sa tunod, sa tanatanan na pungsod, kita lang niya ang nagdeklarar energy crisis.
4: Yes,
5: I just wanted to tuwan mo lang, huwag tanay na tapit eh.
4: Oo. Grabe, no?
5: Tanom na kamuda, preparar na mo sa kingke niyo, sa mga kandila niyo, preparar na kamuda sa maypay niyo, kaya kung siya may electric, with pakamuda ng mga kagamitan, protect ang balayran nyo sa kabinti nyo, hindi manama.
4: Abari sir, may nag-message sa akin. Kasi nga, nag-try kami sang solar, pero ang amon gastuhon, hindi man mag-nubo sa 400 mil.
5: Yes.
4: Mahal-mahal man.
5: Mahal-mahal man. Okay, Mr. Chair, I don't want to create a doomsday scenario sa sinuing kaintangan sa Kungsod Pilipinas.
4: Oo.
5: But for as long as Lincoln, we have an inept government, an incompetent government. Ara sa Gyapon, sa pribado, ang hindi ng mga public utilities sa isa ka pribado na business interest. Kaya ko sa may makita pang kasanag as of time. I'm
4: sir,
5: sad to say.
4: Last question, because nga ti, what would be the political scenario by before the election? Ikaw doomsday lang taw, ang ako naman niya is the worst for the President Bongbong, Ferdinand Bongbong Marcos. We have political instability, we have crisis, kuryente, fuel, and divisions ang mga away sa mga partido political dari sa Pilipinas. What do you think ang scenario sa politika by 2027, before the election na yan, makaya pa ni?
5: Hindi. Broka sir, kung makita mo ang sitwasyon sa Middle East, it's getting worse, no? It's getting bleak, di ba?
4: Yes.
5: Nagalala, langalala, at nagalapad pa din ang gira sa Middle East. Wow.
4: Oo. Oh. Na-trap ta sa problema kada ka komplikadong solusyon lo.
5: Yes sir.
4: Basi hindi pa ni matapos sa presidenteng termino yan.
5: The worst scenario sir honestly, because divided politika si Takson sa lang mo nga sa ding. Ang duwa ka dalalan po na political families, I refer them as political families, the Marcos and Duterte, are fighting or lording out between themselves kung dino ang magandang panag-iya sa nga kong-kongsod. As in, piling ko, the worst scenario will be na military takeover.
4: Oh. It's Marcelo.
5: Or a puppet government. Ito would na ang subong sir sa halos din nagkakabilibutan na binigid sa Pilipinas proxy mo proxy war away sa China dari sa Indo-Pacific ang day dari sa Asia
4: it's a US
5: ang
4: war
5: ang away na sa China kagsang US dito ay naman to yung away dito proxy war man dito sa Europe proxy war man sa US interest at sa mga Middle Eastern country. So, dito sa Pilipinas, there proxy war between the US and China. So, we will become a puppet government kaga isa ka military takeover.
4: Oo.
5: Amoy na ginakulbaan, kaga ginakulbaan ko sa tanan-tanan.
4: Kabay pa hindi lang.
5: Wala.
4: Madugo
5: wala na kami. Wala na sa demokrasya. We will not be electing our own leader. Only that na i-impose na ni Naton or there will be a military junta by a superpower. You get what I mean?
4: Oho.
5: Sir?
4: Oho.
5: Sa Pacific, sa Latin America. Ang muna na yan, nakato nila ng mga puppet government na yan. So, ang movement na banwa ang ako na ginagawa sa tanan-tanan. God forbid.
4: I hope things will get better. I don't know, sir. No.
5: But, sa bypasser nga masolbar yung lusot dito sa Middle East, we just hope and pray. Nagbanggit sa pangamuyo. May nagalala, bakit silin kong ang presyo ng gasolina, subong 100 na.
4: Oo.
5: No? Pagkataka na ba yung 100 by next week? Kagawala, hindi magauntat. kagbaga sila lang kamag-alala.
4: With this counselor, thank you for your thought. Salamat, Gid. We have a good discussion today. At least may ara sa mga panibago naman niya, mga ideas. Counselor, thank you so much. Salamat, Gid, sir.
5: Salamat, Gid, sir. Kagmayinagan.
2: Franca, Diretso, Bullseye.
4: Grabe, bugat to nga mga tinaga, mga katropa, ang mga forecast ni Counselor John Gamboa nga this is a dead end for the government to catch up on solutions sa nagalala nga problema sa kuryente sa pungsod Pilipinas, no? Energy as a whole, dalas ang supply sa kuryente, dalas ang shortage sa oil diri sa Pilipinas, mga katropa. Siguro butang na lang ni kung paano ginmanipular sa mga nagliligad ng mga officials, gobyerno ta ang eleksyon, mga katropa, ang politika de responsod. And this is just the result, mga abyan, sa kakulangan, no, na sudlan sa politika ang mga basic services naton, ginsudlan sa madagko ng mga operators, private corporation, ang negosyo nga supposedly, ang serbisyo nga supposedly government ang may control sinati, no? Daw ka subo lang, no? Oras na to, 9:34 na, mga katropa, commercial ta na, ibalik ta pagkatapos sini.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assistive pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
2: then, nilag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Pranka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalaya.
2: Ini ang bullseye.

0: Balik din mga katropa sa pagpakalagi natin. Sir Kenneth, thank you so much. Salamat, Geda. Monte Castro, Herrera, Balbuena, Jermaine, thank you. Shout out sa kay Pastor Winston Villanueva. Thank you. Salamat, Ged. Jelwin, thank you. Halika, ang hydropower plant nag-create man in isang electricity. Ang hydropower, too big na siya. Oo. Yes. Ang system loss gani since implement na, unjustified pa. Sir Kenneth yung ko. Ang kululbaan, base ma'am, pariyasta sa Cuba, bla. Powers shredding, no? Pasa nila sa barangay, tapos brown out nila sa isa man ka barangay, oh. Rotation, sir, no? Ang brown na tanay. Dari kita, mga katropa, kahapon sa impeachment. Medyo masadya-sadya ito, mga katropa. Ako gakalingaw man ko sa impeachment trial because nga ang impeachment court, mga katropa, nag-imbitar sa mga matag-as hangkilan, no? Nga mga personalidad nga nagtrabaho sa aton nga Supreme Court, no? Ang tatlo, ang apat gini, mga katropa, is we have former Chief Justice, no, mga katropa, Hilario Ravidi Jr. At si Chief Justice Hilario Ravidi, madumduman ko rin sa kuna, mga katropa, nga siya ni ang nag-preside, yeah, sa impeachment ni Anay Presidente Joseph Estrada. We have Artemio, former Chief Justice Artemio Panganiban, no, nag ano man nag pagwakan sang iyang o kung nakatag man sa iyang painuino iyang ano iyang paglantaw as to the judgment conviction maybe sang aton nga mga senator judges, no, kung paano nila desisyonan ang ining mga ang impeachment, ang manginbasihan sa ilang desisyon, no, kontra sa impeachable official. We have Renato Puno, mga katropa, retired Chief Justice man, no, nagkatumato kahapon, nagpakita to kay hatag man sa pagpinuino niya, no. Okay. We have Adolfo Ocon, retired Associate Justice sa Supreme Court, Adolfo Ascona, nga naghatag man to sa iyang painuino. Okay. Do kasadya, mga katropa, kahit imbis ako abi naglantaw ko, do kita pa na to, hambal ta. 16 gidban mo ang hambal sang presiding officer. Na nga 16 would be the threshold, no, para sa conviction sang vice presidente sa impeachment case nga file sa iya. All right, and later may mga explanation to sila ang ini mga for Supreme Court justices, mga katropa, ginatawag ni sila nga mga friends of court, no, sang impeachment court, mga katropa, mga abyan, no. Ang ilang tinutuyo ipresentar ang ilang mga opinion as to number threshold kung paano mag-desisyon ang atong impeachment ng mga senator judges, maybe sa proceeding, mga katropa, mga abyan, no. Diskusyonan ka na nami gali ng may ara sa mga nagatudlo na sa imo, naghatag sang guide sa imo, not necessarily nga sila ang mahambal, mga katropa, pero may pinakam gidya ka mga senadores to nga excited bla nga ihambal bla ko na, no. Kidira na kami, no? Kada mo sa mga senator judges na to, mga katropa, they want to play it safe, ha? Ang desisyon nila capitalizing sa mga panuaron ang opinion sa mga former justices sa Supreme Court, mga katropa, to the point you know, halos pala pa mangkoto nila di ano gid bala ihambal bala 16 o kon manubo pa majority ba lang present ng mga senators or we will stick to 16, two-thirds, mga katropa, mga abyan, no? Sa aton constitution, mga katropa, mga abyan, naka-state da mga abyan sa section 9, kung sa article 6, section 9, sa aton constitution, nga it should be one-third sang kongreso to impeach so impeachable official, okay, in the case of vice president nakuha ni ang overwhelming nga boto to impeach for the second time ang aton vice presidente, meaning dito na impeach na siya, no, dira sa kongreso para i-transmit ang article of impeachment, mga katropa, sa Senado and ma-convene, no? Amo pa itong basihan pa, ang ginaawayan pa to ang ma-convene bala dayon, no? Forthwith bala? Kahit ang interpretation is forthwith is immediate, no? Ma-convene dayon after nga na baton sa Senado ang impeachment, article of impeachment against impeachable official, no? Pero first to, naghambal to, natapos pa ya, si Senate President Jesus Escudero, naghambal to siya, nga hindi ya, amo ng interpretation sa forthwith, ha? Ginulat pa to. Okay. So, dari naman sa aton nga Senado, it should be two-third, mga katropa. 24 senators, two-third of that is 16 ang threshold, no? In a normal na regular nga process sang aton impeachment court to convict, mga katropa, lesser than 16, mga katropa, it would be acquittal sang aton nga BC presidentismo. Ang iban to medyo nami sang ilang pagpahayag nami medyo ga light sing masalbar na kami ni kay kun ang opinion nila maghambal sila nga hindi fix ang 16 nga na pwede namon baguhon, no? Ti ang iban to naghambal sinya hindi fix, mga katropa, ining 16 man, hindi ya amuna ang threshold ginalantaw natun da. If ever may insidente sang pagkadula sa kabuhi, no, hindi makatambong, hindi makaparticipate, mga katropa, pila ka ba senador dito, no, the impeachment court could decide as to the future, the ruling nga pwede applicable sa isa ka scenario nga ginatubang karon sa impeachment court, no? Ariyo, para ma isa-isa ta ang mga panindugan bala sa aton nga mga retired chief justices, though nga si former chief justice Hilario Davide Jr. waya nagtambong, nagatag lang sang legal memorandum dito sa impeachment court, pero naghambal sila ang isa di, naghambal si former Chief Justice, that threshold of 16 is not strictly fixed at 16 itself. Okay, istoryan, tara, karun, dugay, mga katropa, no? Oras na ton, 8:46, aryo, ang ato mga former Chief Justices sa Supreme Court, nga naghambal sa ilang mga opinion, mga diyan.
1: Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16. Period.
0: Period.
1: But Article 11, Section 36 did not say so.
0: Para.
1: Instead, the language used a fraction. It says two-thirds of all members of the Senate.
2: Indeed, mathematics, Your Honors, is an exact science.
0: Renato Puno,
2: in the abstract. To repeat, in the abstract. Why? Because 2 plus 2 is always 4.
0: Grabe, no?
2: In the
0: niyo?
2: Abstract. 3 plus 3 equals 6. 2 times 10 equals always 20. Therefore, 24 multiplied by 2 thirds is always 16. In the abstract, but not always in reality. There's a difference between abstraction and reality. For example, Your Honors, very simple. One small drop of water when put together with another small drop of water, may become one bigger drop of water. So in reality, it is one big drop of water. Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always...
3: As long as he is a member of the Senate, he has to be included in the denominator.
0: Adolfo
3: the only exception is if he dies, if he is removed from office, or if he resigns. No more. So right now, no one is dead. No one has resigned. No one has been removed. So we are 24. So 24 is the denominator. Supposing, God forbid, one is removed, or one resigns, or one dies, then the denominator becomes 23. That's why we did not put 16, because 16 is not always two-thirds. Two-thirds of the members, not the membership, the members. So we are actual members. If there are only 20 members, then two-thirds of 20. That is what the Constitution means in my view.
0: Okay. Oh. Isip ko, duwa pala. Tatlo na ito sa ligli, no? wala na mga kapresenta, mga katropa, si former Chief Justice Hilario de Vide. Amo na yung idol, kuman mo. Nga, sa muna, makod mo, na-maintain niya ang neutrality, impartiality, times ang impeachment ni former President Joseph Estrada. No? And, very strong per nga ano Chief Justice mga katropa. No. Anyway, ti amo na istorya mga katropa mga byan. So hambal naton to amo to gani sa Article 6 to Section 3 mga katropa sa Philippine Constitution naton it should be two-third, no? Pero ginahambal naton da maybe ang denominator is 24, no? Two-third is 16. It is a right number to compute sa numero sang 24 mga katropa. But there are may mga challenges ang aton nga korte mga katropa. Depende sa kinatubang nila subong. The very challenge subong mga katropa sang aton nga impeachment court because may isa nagpakita sa kay from Senator Bato de la Rosa nga hindi siya makita, hindi siya makaparticipate sa proceeding because of the threat mga katropa sa ining ICC warrant of arrest, no? Second is cases of plunder nga ginfile sa kay Senator Jinggo Estrada nga karon detained, no? Next is ang kaso naman same plunder mas gapon, no? Ni Senator Rodante Marcoleta nga ara man gapon detained mga katropa. So ang 24 hindi na siya perfect number subong because we only have 21 present dito sa ano sa impeachment court mga katro-

0: nag-resign, no? Si Senator Jenko Estrada, why may nag-resign? They're still active members ng Senate, mga abyad, no? Along with Senator Bato de la Rosa. But the thing is, hindi sila ka-participate. Ha? Kaya kung mag-intra ka, may deliberation, ikaw mismo, makita mo on hand ang mga impormasyon na dapat mo ipamangkot sa mga witnesses. Ha? Na dapat mo ipamangkot, mga katropa. Dapat mo iscrutinize sa mga witnesses, mga katropa. From there on, mambal ka, okay. Satisfied ko sa mga information. But ang isa sa mga ginahambal natin, mga katropa, ang isa sa mga nami itong panayag, no? Ginpamangkot ni mo, no? Ang mga justices, na is it wrong that along the impeachment proceeding, the rules will be changed by the members itself because of certain circumstances nga ginatubang karon sa impeachment court? Hambal sa mga chief justices, mga katropa, and all of them naghambal. Ha? Hambal nila, wala sang violation. As long kinahanglan, ha? Kagdepende sa presiding officer kung ano-anong manginroling niya. Ha? Pero at this point of time, mga katropa, even si even ang aton nga presiding judge, no, si Senator Chess Escudero, gambal man siya sa niya, hindi ako maka-decide sina. Ihaboy ko sa members ng impeachment court for the decide. So, ang istorya, butubutuhan. Okay? Kagdaw, dira pa kadto, tanan. Ang istorya karon na nga malikaw ang Senate President, ang presiding officer to decide on threshold sang aton nga conviction, no, sa impeachable official, mga katropa, mga byan, no? Pero ang mga explanation, mga katropa, ni former Chief Justice Renato Puno Hambalia, you're not there to decide as a lawyer, legal luminaries or judges, no, sa isa ka korte, but you have to decide based on your conviction. Hambal sang Chief Justice. Amo na medyo bugat karon, mga katropa. Nga ini ka mga panindugan sang aton nga mga impeachment kun sa mga senator judges, mga katropa, nakaangkla sa hustisya kag kamatuoran. No? Ti anong tuod da? Nakita ta kay mga ebidensya, no? There's certain amount, no? Nakita to nga may ara sang mga kwarta nga hindi pa ma-justify, no? Paano na siya? There's confidential fund, which before pa, wala na ginahatag sa public officials, no? But mag-cohorts mo na yung presidente ta, na siya man nagpanahugot sinin mo, na maka-angkon, maka-allocate sa confidential fund ang vice-presidente, no? So, may pundo. Ano ka importante nis mo, mga katropa, mga yan, no? Because, amun na yung mga presidents, no, sa nasun nga may impeachment proceeding sa mga impeachable officials in case of political maneuvering.
1: Prangka, diretso, bulsa.
0: And kamalo kita, mga katropa, at this point of time, there's maneuvering, no? Ang Duterte ka mga group, nag-maneuver man sila, no? Ang grupo ni Marcos, mga katropa, nag-maneuver man. That's why there's final of cases. That's klaro. Klaro. But sumong, mga katropa, ang ginahambal sa tao, subong, you have to decide, no? And that for the impeachment court, mga katropa, nga maghimo sang iyang nga ruling. And it's okay, at least klaro sa aton, subong, nga pwede sila makadesider sang ilang nga ruling sa circumstance ang ginatubang nila, subong. And there's certain challenges subong sa impeachment court, no? No? Kung paano sila mag-decide, mga katropa, mga byan, no? So, dito na balaan, anong kinahanglan nga gusto sa tao nga desisyon subong, mga katropa? Amuna ang magwa dapat sa tagsa-tagsa ka mga senator judges mo.
1: Prangka, diretso, bulsa.
0: Hindi nga magpanghinaw. Hindi tungod nga ang amon nga affiliation sa politika, amuni. Hindi tungod sa konsiderasyon sa politik sa mga kaupod ni

0: sila? Ha? Hindi tungod sa pahog nga ginahimo sila, because mga katropa during some time gani sa Marcelo eh, ha? Ang ato ng mga senador gani ka kapriso sila eh. Why cool ba? No? So this is just part sang ilang mga obligation. Nga ba si dira makaduman sa punto ng mga priso sila, pero ginadlokan sila yo. Ha? Ginadlokan sila. So representation sa pitch senator judges karon mga katropa is the representation sang tawo. Ha? Sa kaso nga disideran mismo sa impeachment court, no? Hindi sa Supreme Court, no? So di mundo nga arinding aton nga mga chief justice, former chief justices nga nagpungko da ang desisyon, wala nagarilay sa mga opinion sa aton former chief justices, no? Even ang aton mga chief justices nagambal, you have to decide your own, ha? Because ang Supreme Court and impeachment court has the co-equal power to decide on matters on impeachment. Hindi niya legal proceeding nga butang to sa Supreme Court, mga katropa, nga disideran sa mga Chief Justice. Hindi. Kaya ginakulbaan ni mga Congress, aton nga mga senador mo siya, base mag-decider kami karon pagkatapos filean nyo kami kaso sa impeachment, sa Supreme Court. I-reverse ang hambal sa mga chief justices. Sige, hindi. Kung anong desisyon sa impeachment court, hindi na naiya maki-intervene, maki-intra ang Supreme Court. That's why ginahambal, may co-equal power ang duwa kasanga sa gobyerno para mag-decide sa mga bagay na dapat desisyonan nila. May aralan ta kung kisang mga kongresma, ako ng mga senador, medyo ginahadlokan. Natural man lang na. No, kay ti pamilya nila, kabuhi nila, ma-deprive sila sa ilang libertad. Amarabla. Pero you really have to decide, no? Pero at least makakatropa mong kita atas bongo na hublasan ang aton Senate President bong ang aton presiding judge. Nga sila mismo, pwede sila maka-decider, even ang aton presiding judge maka-decider as to ibag-ohon ang ruling as to the threshold, because ang taran ng mga chief justices sa mga katropa ng kambal siya, oo, may ara numero 24 members of senators ang dapat ara present, pero dapat ma-decider ka mo sa sitwasyon ginatubang nisbong, no? And 16 is not a perfect number to for you to decide for conviction. Pwede ka mo yung mag-os ang inyo mga ruling, mga rules mo sa sulod, no? Para mag-decider ka mo sa impeachment sa kaso sa Vice Presidente. Ha? Oh. Hindi ka tinudla na ipanis na subungo. O, daranto ka mga senador ka pinamangkot. Mabakita mo itong pamangkot nila. Yung labla, yung dipinsa, man sa kugalingo nila. Blaw. Oh. Pero ti, amo rin ginaparwagan natin subong, no? Ti, dugay pa rin. 90 days ni plus mo. 92 days ni blamo ang impeachment, mga katropa. Ti, madugay pa rin. Ha? Madugay pa ni. Siguro basta malabutan pa ni December. Kung hindi mag-decider ang aton nga mga senators sa isyo sang impeachment, no? Amo pa ito gina-consider, gina-explicar sa mga chief justices, mga katropa. Sige, you have to decide, this is not the ang i-prove mo ang guilt, ha? Ang i-prove mo lang di if may grave abuse, no? Amo man sang ginambal. I-prove mo lang di nga tuod to nga may ara sang misuse of fund, culpable violation of constitution, betrayal of public trust, kagurano pa nga mga grounds sa atong impeachment proceeding, sa impeachment case. Amo lang na. You don't have to prove guilt sa isa ka akusado sa impeachment court. And that's tantamount to dismissal sa iya posisyon kag hindi na siya makapungko pa sa public office, mga katropa, mga kami. Amo man lang na mo, no? Tingin na kulbaan sa guro, na klaro na eh, no? Kita to na eh. Ngamay, subong pa lang mga katropa, tagsa-tagsa sa ato, may conviction na sa ginapakita dara sa impeachment proceeding, makita mo na siya. Decide na ka mo, doon mo na abla. Nami to ang mga pathag ni former Justice Puno nga nag-ambal sa sinya. Okay, kamuda, dapat mag-desisyon ka mo sa inyo kag hindi na siya ma-impluensyahan sa konsinuman nga mga korte sa Bilog Pilipinas, mga katropa, mga kabiyan. even the Supreme Court cannot question some decisions ng impeachment court because these are separate bodies nga magadesider sa issue sang impeachment. Do amo na abi mga katropa, no? Pero sa aton medyo naglibog pa ulo ta, ha? Nagkinalo to ulo sa mga senador to. Oh, kung paano? No? Di pwede gali. There's hambal to, wala sang 16, but 2/3 lang ginambal sa constitution natin. And 16 is not a perfect number for you to decide for conviction sang isa ka impeachable official. Amo lang na. Di, sige ah. Buwas na, daso naman nami ni Fermi mga katorpag kaidukarta sa gakalatabos pong sudtas mo. Orgas naton, 10:03 na sa pagpangalagad na ito mga katorpang mga kabiyan. Happy birthday sa kay Benny Vlogs, Municipality of Pulupandan. Happy birthday to you, to all the birthday celebrators mga katropa. Happy birthday. We have wish you a good health and more birthdays to come. Enjoy your special day and more blessings to come. God bless you. That's from Jaya Herfil, Jennifer Sumugat, and Tagayers Forever Team. Happy birthday to all the birthday celebrators mga katropa. September 17, happy birthday. Ma'am Dentalde, thank you. Morning sa inyo. Salamat, Gid. Ma'am Lia Lobrado, problema ako ng internet, subong ahay. Sige lang, may radyo ka banda, Ma'am Lia. Oo. Bila ni Martisano, good morning. Nag-monitor kami, diri sa Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Sa kay Ma'am Dentalde, good morning. Late per me, basta okay, importante, ara, ma'am. No problem. Mary Jane Balualio, thank you so much. Negosyo na ang lakat sang Negros Power. Kanan sila. Sa labahon, ito lang ni. Kay ang kuryente, ta subong do. Amot lang kung anong solusyon sa DOE ni subong do. Lotaw man Japon sa baos at gabang. Sa kanan sa katon nga partner mga katropa sa technical side, katropang Jody Revillegano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO President Dr. Remily Tuoy, no, ako naman sa katropang Wayne Salinas, nagpaalam. God bless. See you all tomorrow.
1: XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagta kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig dumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapos.

ka doon ay nga kontrata sa akong trabaho dire sa iban nga pungsod. Isa ka bulan matapos na makalupad si Lourdes sa Saipan. Kami naman ni Jojo nag-upod sa isa kaulubrahan. Kaya wala ako nakabatsyag sa kasubo. Kag makaligan ng isa ka tuig, nagapamana naman si Lorena dito sa Saipan. Kag nakaangko na sa anak. Pagkatapos, nagpauli sila sa Pilipinas ang bana niya. Kaginbila ng ila anak kay nanay. Kaya matapos ang ila bakasyon, nagbalik na sila sa ila trabaho sa Saipan. Kagsugod sa makatrabaho kami nga tatlo sa guwa sang pungsod. Tagayon ang kabuhi namon. Nagaginawa na kami sa kapiga doon. Nakabakal na kami sang balay kaglote sa isa ka subdivision. Kag si Rico, wala na niya ginpadayan ang kurso nga cosmetology. Tugod nursing ang inkuha niya. Tugod una bes, amog din ang kurso nga gusto niya. Total ko no? Masarangan naman siya nga paeskwilahon. Apang sa piyaks ang iya kasakuon sa pagtuon, wala gid niya ginkalimtan ang pag-intra sa mga contest para sa mga agi. Ah, ang kahon nga nasudlan ko sa mga love letters para kay May, hinali ko lang ang nalumduman. Anay ka, kay kuhaon ko sa italom sa ngakon kama. Sugod sa nag-abot ako diri sa Dubai, nagsulat ako sa mga love letters para kay May. Bisan nakahibalo ako nga hindi ko na inipag-ihulog. Kagsa natandaan ko, mga 1917 na initanan. Ginapaminsar ko na kuno abi, wala si Chester sa kabuhi niya. Kaga kong iyanubyo. Kung nakahibalo na ako na makaangkon kami sing kahigayunan, na makaangkon sa mayong akabuhi kung tani, wala ako gintalaw sa pagpangaluyag sa iya. Ah, kung tani, ginapalangga lang siya ni Chester. Ah, anay ka, buksan ko bala kagbasahon ang una kong sulat para sa iya.

0: Malapit na lang ako sa balay. Sunukin ng Emily. Nag-abot naman si nanay. Anong napinsaran niya? Nga nagbakasyon naman siya? Kagpatod, usisaon naman niya ako bahin kay Chester. Arin na ako sa aman.
1: Oh, may galita? Oh, tanawa bala ho? Uy, tulog ka bala ni sura sang bata ho? Oh, iloy nga iloy, kid!
0: Si Maninay Piling, siya ina. Ari siya. Kumidala siya ka bata. Iloy nga iloy ko nung itsura. But si Lingol, may asawa na siya. Kag may anak na. Hindi anay ako magdayon sa balay ah. Mabalik ko sa bangga. Masakay ko sa tricycle ah. Mapadulong ko sa bus terminal. Masakay ko pabalik sa syudad.

ini? Nangaamusin na. Masabay sa katuig pa lang nakaligad. Buot silingon. Sabay sa katuig pa lang nakaligad. Nagpangasawa siya dayon. Nangaamusin na kadali. Nalintan niya ako dayon. Wala-balas ang buot silingon. Atong pareho kami nga naghilibion. Hindi ako makahangop kung nga nagsubong sini. Buot ba na silingon? May karelasyon na siya nga iban. Sa tong gabi isang katapusan namon nga pagsugilanon. Paano natabuin na? Paano?

0: Mahusay.
1: Sanford Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trainee.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo. Isyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Hello? May asawa na siya?
1: Posible. Tugod, nabatian ko pa sa iloy niya. Nagapakighambal kay nanay ko. Nakanamungin sa best friend ko ang among nga bata. Grabe ka sakit siyang inbatsyag ko sa tiyon nga to.
0: Ay, kung talagang ipamangkot mo ang iloy niya, ginusisa mo kung may asawa na matuwan ang best friend mo.
1: Ini ko mahibalaan ang buhaton ko sa tiyon nga to eh. Ganyan naglakat ako. Nagbalik ako dali sa syudad.
0: Ay, kabuang sa imo ah. Ato ka na gid. Wala ko pa gin siguro.
1: Ano kaya na panglimot ako mo? Sobrang nga kalain sang buot.
0: Kaya ang ini mo pagtilawan. Napamangkoton si nanay mo kung nagpauli ka. Para nga mathagan ka.
1: Ay, ah, sige ah. Magpauli ako sa Sabado. Mangusap.

0: ubong ko.
1: Ara pa sa sulod sang bag ko. Kag hindi lang ikaw may ara, no? Pati si tatay, kag nang Emily. Amuan si Tonton.
0: Yes!
2: Ila lang na ha, ang pinamakal mo nga mga pasalubong. Hindi man ko sina interesado, sina kwarta lang yung akon.
1: Okay, Nay, ah. May ihatagiban ako dito sa imo nga kwarta. Tugod, sweldo naman kahapon eh. Wala gihapon siya nagabago. Kwarta gihapon ang importante sa iya. Wala gani siya nagkapamangkot. Kung bala, kapoy ako sa biyahe. Kagong ginagutom na ako. Ah, Nay, mailis na ako sa makadali, ha?
2: Makuot ka na lang gid sa bag mo, oh. Mapadugay-dugay ka pa. Subong na lang bala.

0: magdali ka muna, Chester.
1: Wala na kami, Nay.
0: Boy! Ano? Anong siling mo?
1: Ang siling ko, wala na kami. Break na kami.
0: Boy! Ano? Sang-san o pa?
1: 5 kabulan na.
0: Naka! Anong natabo? Nang babae, bala siya? Kung tanig yung patawad mo na lang, para nga okay na. Nga nakig-break kay Imoya? Wala na bala sang tsensa nga magbalikay pa ka mo? Nabalikan mo siya?
1: Wala na. Tag-indi naman ako, Nay. Ah, sige, Nay. Malakat na ako. Kibasi bala kung mag-abihan ako sa dalan. Siling ko gidi nga madismaya siya. Kagpiliton ako nga balikan si Chester. Hindi ko gid magbuhat ina. Hindi gid.

0: Nakahibalo na galik ka mo nga nag-break si Chester kag si May? Wala gid ka mo sang nahimo nga paagyagon nga magbalikay sila?
1: Tamaran ko magpahilabot sa personal nga balatyagon sang aton nga anak Alita.
0: Bumbot! Kakurto utok gid bala si imo sang tiyago mo? Hamak mo ha! Buhay milyonarya na kung tani si May? Apang naupangan pa? Man, lawlaw ka nga klase sang amay!
1: Ano?
0: Oo! Kung tani, nagpatunga ka sa ilaway!
1: Mas maayog ani nga ginbulagan siya ni May! Kay hindi ako sinasaya! Hambog ang klase sang lalaki! Daw lain ulo!

0: ati ano na, kamusta na? Nakapangusisa ka kay nanay mo ba yung sa best friend mo?
1: Wala.
0: Ha? Naman!
1: Naunahan niya ako bahin sa ex ko eh. Kagin pamangkot. Kung hindi ako pwede nga magkiguli. Doon nag-init sa hinaling ulo ko. Ganyan mo na. Nagbalik ko dahil sa Sabado eh. Ay! Nagaplano ako kung magbakasyon. Bisan isa lang kasi mana. Apang hindi pa subong ah. Sa madason pa nga bulan. Gusto ko nga mag-isahan nun sa sulod sang inadlaw nga ina. Kaga mga handurawan nga kalintan ko na.
0: Kon amo. Good luck, girl!

Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto ng panahon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay. Higit na nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Kalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: The Secrets of Health.
13: Kung kulang ka permi sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permi sang kafe. Kaya permi hagin na tuyo. Sa mentalidad na to, ininom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
8: Santon Plus Gold.
13: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwa isang kondisyon.
14: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
13: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipinsar o mo sa nga memorya.
15: Permi ka lang nag, ano?
13: Nag-lag?
15: Loading?
8: Santon Gold Coffee Mix.
13: And then, aray, Sir Josel, ako kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
15: Oo.
13: Kapiyan pa kung kulang nga tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms sa ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
8: Seven plus gold.
13: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na ton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
16: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Yes to health! pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then, sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
18: The Secrets of Health.
19: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba Dr. Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal dito kagid na namitan mag sigit tilaw.
18: The Secrets of Health.
19: Di kay hindi kagid niya mag-untat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
17: Mm-hmm.
19: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
20: Yes!
21: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
19: Ang Sunthone Gold,
21: yes.
19: May ara sa mangustin.
21: Mm-hmm.
19: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Iring mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
21: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
18: Premium D3 Coffee Mix.
21: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
18: The Secret of Health.
19: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
21: yes,
19: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Iling duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
20: Yes to help!
21: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
18: The Secrets of Health.
22: Nga, XFM, kid how?
23: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
22: Nga, XFM, kid.
24: Ay, nanyang music, ah.
22: Nga, XFM, kid.
23: Ay,
24: pula ka lang music magkatapos mukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, nabit kayo sa mga DJs na lakad.
25: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X. Simply,
22: may how kita pa.
25: Oo, enjoy lang.
22: Nga, XFM, kid how.
26: Timo!
25: XFM 103.9.
27: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunthone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunthone Plus Gold araw-araw.
28: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Sunthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
29: Sunthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
18: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Sunthone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Nagmasadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa.
30: Pabibili sa mga butika.
18: A quality product of Yes to Health Incorporated.
30: Premium D3 Coffee Mix.
18: Sunthone Gold Coffee Mix.
31: Ako si Ansang Sumag, isa kasudyante, kada gabi

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyong anchorman.

0: AM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: X7 tayo may last Jess 50 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiding ka man sa bungabahing sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating nga palatuntunan, ang Sentro.
0: Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes. Setyembre 17, tuig 2026, kag subong aga. Ang inyo diri kaupod si katropang Franz Sandro Borgo.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita diri mga ginup danay humali na last 10:30. Toto ba last 2 isang udto? Agot sa plaka mga importante nga mga issues mga katropa nga atong tutukan. Talakayon kag diskusyonan sining adlaw sang Webes mga katropa. Sa mga nagamonitor dara subong sa aton, salamat gid sa pagupod na sa amon, tambyawon ta sa blana isang good morning dra.
2: Di na kamo.
1: Good morning dra sa inyo mga katropa. Ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency naman nga 98.9. And don't forget, sa mga katropa natong dira sa Negros Oriental, may XFM Canlaon City man kita. Mabatihan nyo kami dira mga katropa sa radio frequency nga 101.7. Samtang sa mga nagalantaw sa aton kag nagaupod through social media, mga katropa, ma-access nyo naman kami sa Facebook kag sa YouTube. Ato nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, miyara kita sa YouTube mo ng XFM 90.3 Bacolod. Hindi ka mo magkalipat, bangod mahimo naman ninyo ma-download ng libre ang ating official streaming app, mga katropa. Sa XFM Philippines, ma-access na rin ninyong kapin sa isenta ka mga on-air stations. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao, mga katropa, nga mga istasyon. Kay dugay-dugay, mga katropa, no? Aray na kita daan sa 53 on-air stations. Base mga katropa, oh, still growing and counting, mga katropa, no? Ang XFM Philippines. And don't forget, meron kita mga katropa sang text line o kon hotline na muning 0915-628-7926. Sa liwat mga katropa, muning 0915-628-7926. Munang hotline number sang XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, nung bilang mga dapat natong tutukan, diskusyonan, kagtalakayon. Siningat na sa Webes, dari lang sa Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, pagkikangutan naton si Attorney J.V. Hinlo Dugidugay, no? Angot rin mga katropa sa desisyon to sa International Criminal Court sa ikatatlo ni mga katropa, no? Nga do session dito. Kagkahapon, tiging kakibol sa bugos ng pungsod Pilipinas, no? Do na after 18 months nga wala nagpakita si former President Rodrigo Roa Duterte, no, more than a year na. So kapo nagguwa siya, no. Tambog siya sa iya ni nga mga tropa. Dito sa ICC, pero ti ang trial posible mag-umpisa by November 30, no. So talakayin tani kanong mga tropa no pagiting ibandring mga butang nga dapat naton tandaan, mga dapat naton diri bantayan, no. Samtang ang na presidente dito sa ICC sa karon nagapabilin nga nakahunong. And also mga katropa, bangod sa isyu karon sa kuryente do si GCP do na huya, no, kay nga aman ginalift na ang mga alert status ta kapo ng red alert ginlift nila.

niyo siya, Ron Garinda nga. Oh, kulang supply ta. Oh. Ne, why ka kita may mapin sa randa? Di ka kita ka galaw da para mangunsiho ka? Mangusisa ka blatsay para ba siya madugag-dugangan pa ng kaala mo? No? Kaya ba si ko nung ihungit sa iya, damo lang man mas nga anya da? Na. Di alam to, habla akong gasolina tao. By next week, mga katropa, maagunto naman yung iban sa ato. Kalabanan, mga katropa, maulbo naman yung buwa sa utas. Bangon sa kamahal sang, ano, presyo da sang gasolina. Mangutos naman yung iban po. Matibot ka bagumotor, ay aboy lang bagumotor. Op, no, bagumotor mo ligad. Op, lain naman na, inaboy ko tong daan ko. Mahal lang ni si Katropang Chris, kahit bagumotor, pagaling na gani, mahal gasolina. Tayo mo na bala mga katropa, no? Imagine abla dadlaw gatrabaho ka gato sa opisina mo gagamit sa motorsiklo mo oh bisan bag o oh, kung daan pa ng motor mo mga katropa pero kung igoon kita gani karon sa kamahal sa nga presyo sang gatong may makseling kag idea bisan bag o motor mo balo mo ay katalaka oh katalaka magagamit sa motor kay tibango sa kamahal sang gasolina karon paano tana tama na bala. Sa si DOA na dapat, ngayon mo ni Mangita sa pagi. Okay, kung nabi ko nanod ang ikagis siya da. Mo na dahil ni Buya, ita. No? Do, ay kay Guru, blaw. Mo na dapat da, ang mga kabinet sekretary ng ibutang da. May mga namasgaan sa mga bagay-bagay. Pwede ko nabuyon mo sang asab to niya ka ba? O, alas 10:57, mga katropa, ibang pagkikaroon mga balita, bantayan, tas lokal. So, po na tanakaroon. Kag mga katropa, alas 10:57 na. Standby kay ato ni karon tutukan ni si Sound taning ini mga topiko diri sa sentro. Before ko ani bala mag-proceed kay Attorney JV Hinlo, no? Ratsa dahon na lang sa dayon. Diretsoon ko na ni mga katropa ang mga importante ng mga produkto sa Yes to Health. Ang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sa Yes to Health, tamaling Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, jam-pack ni siya mga katropa, kay nga aman. May mangustina, may amarguso na, may malunggay, garlic, spirulina, kag madamo ginis ang nutrients. No? Ti mga katropa, basta may ginakabalakan ka madagan yung mga tumor o consistra sa inyong alawas. Gusto niyo na siya bima dula mga katropa. Ariyo, kadadlawal na blang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Kag mga katropa, mataas mo sugar level, blood pressure mo. I-regulate manini Santon Gold Herbal Capsule. Kag mga katropa, kung ano pag itabing ang mga balatian, nga doon nagka-perwisyo, naging sa inyo tagsakanlaw. Doon nagahatagbalas ang hassle sa inyo, dadlaw. Trabaho niyo da. Doga pa drag bala sang feeling nyo kan bangon nito kadamo si mo may ginabatsyag. Oh. Mga katropa, tumari lang everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective mga katropa, 100% effective good, no? Ang Santon Gold Herbal Capsule. Kag mayara pagkikita mga katropa sa alkaline base ka vitamin C mo ning Santon Vitamin C naman. Imo naman ini sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas kag magkaranong gid sa vitamin C. Makapa-boost sa ating immune system, no? Kaya siyempo tao, maghilapit naman ang Super El Nino. Ti, ma-experience siya. Tagi ni tagi. Ti, sang init, no? Kasingkal sang kainiton. Ito naman sugataon. Isa pagkahapon na po, mga tropa, sugataon ka man sang mabunok ka ulan. Mano ka na lang, eh. Oh, hindi enough ang raincoat, butas, payong. Dapat, mga tropa, may mga suplemento kita. Just like sang Santon Vitamin C. Meron makita mga katropa sa Premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, makapabakod sa itong mga katulanan, makapahealthy sa itong mga cells, kag makaligaw pa sa itong mga infections, kakos ang bakteriya, kag viruses. Centro. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakaltanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtan sa Dana Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, just like sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag hindi magkalipat sa online sa Shopee.
mababakal nyo man, ina, sa generic ka.

0: ha? No? So, ating mga katropa, last 11 punto na. Kagtidari kita sa ato ning unang at topiko. Kahit ikapol, mga katropa, ang bugos ka pugsod Pilipinas ay mixed emotion ng nabatsyagan, no? After sang paggawa ni President Duterte pagpakita sa publiko after 18 months, no? Dito sa sulod sang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga katropa, ang yan nga ano, no? Iyang personal bla, iyang physical appearance kahapon do damo to nakabaton sang nagkalain-lain ng mga reaksyon sa bugos nga Pilipinas, no? And also in some other for the whole world, mga katropa, worldwide, no? So ti ang sa karon ti ang ICC daan trial chamber 3 nag unanimously decide to keep former President Duterte detained. No? So ang decision ginpagwa, mga katropa, after isang conclusion sang third status conference yan, ikatatlo yan mo. So this is first time in person, mga katropa, dito sa ICC, sa korte. No? Gang chamber, nakita na rin si former President Duterte ang absconding and obstructing o kung naga-endanger sa investigation sa court proceedings. So, tingin ko ano pag mga katropang mga nakita itong mga bagay ito sa korte. Kasi ito may mga istorya nga nagagawa nga basi nung kumalagyo, no, kung makagawa, whatsoever, dira. Kung ano, ang ICC, do, hindi ka mo da, ano, how, hindi da secure, how, or kung ano da ka mga ano da, no? Nga do, is it nga do question nun pa kung siya ang naging presidente, makagawa, makaplagyo. So, muna nang edad nga do, hindi na ganit at kadalaga, naguro na. No? Pati mga katropa, ang amunin sa karoon, ginatunan, no? Sa ibang pagid ng mga eksperto, kung ano ang posible naton nga i-expect samtang nga aton nga ani presidente nagapabilin to si Gyapo, mga katropa, sa International Criminal Court, no? So kadako gid sang pagbag-o sang guya sa ani presidente, no? Do nag siling pusang iban may nagambal nga do nag kinis surat ni anay Duterte ni anay presidente, no? Tapos do nag ano siya, no, duway ko no pagbag-o, do nagbata na gid. Tingnan mo na to mga reaction sang mga netizens kahapon sang gipresentar o ginpagwa online ang yaning nga mga laragway. So ti mga katropa, diri kita, no. Tingo anta ni si Attorney JV Hinlo to discuss ang nasambit ni mga katropa nga desisyon sang International Criminal Court as after sang yaning third status conference ni former President Duterte dito sa International Criminal Court o ICC, mga katropa, kahit magapabilin siya, no, kag nadesisyonan unanimously ang nasambit ning pagtiner o kung pagka-detain sang anay presidente dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ano ni mga katropa, ang para mapahangop ta sa inyo, mas mahapos ng mga pulong. Talakayon ta ni, no? Kag sininga tayo mga katropa, rin ispiya kalinya si Attorney JV Hinlo. Centro. Attorney, good morning. Welcome Andrew, sa XFM, sir.
1: XFM.
0: Yes, Attorney, good morning. Thank you, good. Attorney, direk ko bala, ano to masiling ta kahapon, kahit unanimously decided nga magapabilin dito si former President Duterte sa ICC, Attorney?
1: Pwede makambaliwat ang pamangkot.
0: Attorney, oo. Thank you again, liwat, Attorney. Attorney, ano, any comment to this kahit magpabilin gidgyapon as a detainee dito si former president sa ICC, Attorney?
1: Pero sa personal ko nga comment yan, medyo nasubuan ako.
0: Okay.
1: Pero ginabaton pa naman nga atoto siya sa ICC. Kag sa akon lang tao, hindi nila buyan si dating Presidente Duterte unless siguro sa official reason nila ang ginarason sa depensa na for the immediate liberties due to health reason and age.
0: Mm-hmm.
1: Base ilang finding, sa lang tao nila fit for trial si Tatay Digong. So,
0: okay.
1: wala tayo mihimo kay ang assessment sa mga foreigner.
0: Mm-hmm.
1: Kinadlan tubango ni Tatay Bigo ang akusasyon kontra siya.
0: Okay, but attorney, though fit to trial gid siya, no? But saan na gani attorney maumpisa gid ang trial?
1: Nagsiling sila na madayon ba si mga next month kag sige-sige as hasta early next year, no? Ang kontra naton ay ang edad ni Tatay Ligong because there
0: na?
1: Are thousands of evidence.
0: Correct.
1: Sa prosecution.
0: Yes.
1: Kaya ginaayo isang depensa kung pwede let's say to present it and to reduce what are not needed.
0: Mm-mm.
1: Kasi base hindi matapos ni Tatay Digong ang trial, wala pa siyang desisyon. That's the problem sa sitwasyon niya because of his health and things.
0: Okay. But attorney, ang ini nga ano sa karon ang desisyon sa ICC. But do nagsiling pa sila yung base ko kung malagyo or ano attorney do amo nang ila tong napinsaran and also the defense kinanglan pa attorney mag gamit AI para bangon sa kadamuon sang evidence or ano dapat tunaan attorney
1: ang sa ako nalantaw it was part of the strategy sang mga kontra ni Tatay Digong.
0: Okay.
1: They will overwhelm the court with many evidence, no? And they're claiming at thousands yung mga biktima. But in truth is siguro less than 100 ang actual nga may complainant, no?
0: Mm-hmm.
1: Eh tanan na lang napatay ging aboy nila kontra kay Tatay Digong. So strategy na yas ng prosecution nga kung mahimo nila hindi di makapuli si Tatay Digong before the next 2028 election because kung makabalik di siya makabulig pa siya kampanya para sa madason na presidente sa Pilipinas. So if I were in their shoes butangan ko malik siya.
0: Oo.
1: Hey, amo na mas mayong atuto siya sa buwa para ang influensya yan sa political din mas majutay.
0: Okay. But attorney, ang concern din is ang edad, no? Pila na sa ganito, by the way, attorney, may 80 na siya, no?
1: 81 siya.
0: 81 na. Attorney, based sa mga experts man and sa inyong information, base maglawig for how many years ni, no? Ang trial bala? Maumpisahan na?
1: Madugay gid
0: ang ini. Kung
1: sini this could reach 10 years.
0: Bawa.
1: So hindi pa kabalo if he will survive the trial.
0: And
1: if yung strategy sang let's say complainants is political.
0: Uh-huh.
1: They will be able to achieve their intention.
0: Mm-hmm.
1: That's why importante man sa amon din, no? Sa mga kalyado ni former President Duterte.
0: Yes, sir.
1: Importante sa amon kung sino magdaog bilang presidente for 2028.
0: Kaya
1: kung ang magdaog kontra ni former President Duterte, ipiton niya usaron ang gobyerno para magkooperar sa ICC
0: okay.
1: At ipiton si former president. Pero kung ang magdaog amon kaalyado, kag hindi namon ginarecognize ang ICC, eh kontraho namon ang proceedings ng ICC.
0: Okay,
1: it will
0: okay.
1: Now be the Philippine government versus the ICC.
0: Okay. But attorney, anong gina-expecta sini, no? So by the month of November posibleng maumpisa ang trial. Ano ning mga gina-expecta? Attorney matabo sini? Sir.
1: Ang sa ako niyang assessment as a lawyer, karapatan mo na isang complainants na ilatag nilang ila-evidensya kag ang depensa, malatag man sa ila-evidensya. And if it will take so many years, that is the result if there is a full trial. And ang problema gani ni former President Duterte, ang iya edad kag ang iyang health. So, ang salantaw ko, if he will be gifted with a long life, kasi makit-an ta ang ending sini. Okay. Otherwise, hindi na siya makapuli di sa aton nga buhay.
0: Okay, gani man. Sige. So, attorney, no? Basi may, ano ka na lang, eh? Mensahe ka na, before kita mag-takop, attorney.
1: Sa akon na personal nga view, outside sa prosesong legalidad, kaya gina-question ko ang pagkwa sa iya diri sa Pilipinas, na sa lantaw ko, wala na jurisdiction ng ICC, and functioning ang courts na tondere, kung may sala si Tatay Digong, dapat diri sa Pilipinas, yung patubang sa iya. Okay. So, by reason of jurisdiction, sa akon lang tao, sala, kag hindi dapat ang trial dito sa Netherlands, kag insulto ina sa mga Pilipino, nga mga foreigner ang judge
0: Mugide
1: sa aton. So, amo nang hindi ko mabaton kay ang lantaw ko sa nagpadala siya dito, mga traidor.
0: Okay.
1: Kaya importante sa pareho sa akon ang 2028 election.
0: Okay. Draana ng balas yan. Sige. With this, attorney, thank you very much for your time. God bless you. Good morning.
1: Salamat, Gid. Ka, Andrew.
0: Yes, sir. Central. Mga katropa, ito na batian si Attorney JV Hinlo, no? Sang PDP Laban, no?

0: XFM time alas 11:12 ng mga katropa kag sininga tion padulungan ta si Congressman Binebante no sang 6 district sang Manila kay ti kahapon ang talakayan mga katropa sa impeachment this may dako nga pamangkot no. So do nagdulungan kid kahapon trial ni the third ano mga katropa ni Presidente Duterte sa ICC no. So subong natin yon aris sa piyak lima kakasama natin ngayon mga katropa no si 6th District Congressman na kong Binebante Kong. Good morning po. Welcome dito sa XFM Bacolod. Kasama niyo ngayon kong si Katropa Andrew. Good morning.
1: Good morning. Good morning Katropa Andrew. Good morning yes, sa inyo lahat sa mga nakikinig.
0: Kong, ano masasabi natin kahapon regarding sa decision na yung threshold for the decision for Vice President Sara Duterte to be impeached because may mga friend of the court na nagpresent din yesterday ko.
1: Naman po sinabi ng ating mga Chief Justices si Associate Justice Ascuna all of them naman pare-pareho na sinasabi nila na it will be up to the Senate to try the impeachment, no?
0: Okay.
1: That will not be from the Supreme Court.
0: Mm-mm. But kung ano ka naman, favor din po kayo doon sa ganong ano?
1: Yeah, I'm in favor. Kung talagang, alam mo, nakalagay naman kasi sa Constitution na it will be the Senate that will actually try all impeachment proceedings.
0: Mm-mm. But how many senators are left na lang po kong, no? So the decision will be remain to 2/3 po if how many senators left. For example, if there are 15 senators left.
1: I cannot comment on that now, no?
0: Okay.
1: Pero it will be up to the Senate kung anong kanilang gagawin dyan, no?
0: Yes po. Sige kong. But how do you assess sa ngayon kong yung impeachment? Ano masasabi natin?
1: Well, sa akin, the impeachment must go on. And if the senator judges will be able to appreciate all the evidence presented, that there's no doubt in my own mind that the vice president will be convicted. Walang problema na yun sa conviction ng vice president. Okay. Kung i-appreciate po ng mga senator judges ang ebidensya. Ngayon, if they will look into the politics of this and personality, makakaroon tayo na maaaring problema. Pero I hope and pray that the senator judges will look at the evidence more than anything else.
0: Okay.
1: No? Wag na sila maging loyal sa tao o sa politics man, whatever the political affiliation might be,
0: yes, po.
1: We must all be loyal to the Constitution. Ano kung ano sabi ng Constitution, ay sundin natin.
0: Oh. Kung based on my own understanding lang po, and also for the explanation of retired Chief Justice Panganiban, that based on Senate President, also the presiding judge, Senator Chisi Scudero, that he will still have had a decision to change the ruling?
1: Well, it would be up to the Senate if they will actually follow the advice of Associate Justice Ascuna.
0: Yes, po.
1: Pero sinabi po naman ng mga justices na it will be up to the Senate to agree on the threshold.
0: But what do you think, Ko? They will change the ruling or they will stick based on the Constitution?
1: I will not anymore comment on that at this point in time. No, it will be up to the Senate kung ano man ang gusto nilang gawin.
0: Okay, so parang only time will tell na lang, Kong.
1: Yes.
0: Sige, Kong. But sa ngayon, no, sa based on your observation, Kong, may ano pa? How about the other articles po? They need to be discussed po ba? Or...
1: Well, tapos na yung public trust. Tapos na yung culpable violation of the Constitution.
0: Oh.
1: The commercial was used, no?
0: Yes, po.
1: Ang pinag-uusapan dito, paano pa ginastos ng Vice President ang confidential fund?
0: Okay.
1: Saan niya ibinigay ito? O meron pa siyang itinago dito sapagkat hindi bayan eh. Oo, ha? Okay. And she being the impeachable officer, siya pinagkakatiwala ng Vice President. Eh, dapat naman gamitin niya ang pera ng taong bayan. Okay. Ayon sa dapat na paggamitan.
0: Okay.
1: Yun ang ano dyan eh. Pangatlo, explain well. Well, just imagine, mula noong 2007, ang kanyang sal-in na 7 million. Mm-hmm. Noong 2025, umabot na ng 99 million.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dapat i-explain niya kung saan galing yan, kung paano nangyari yan.
0: Mm-hmm. But kung based lang sa information na receive nyo din dyan, may ano pa, may mga next witnesses to present or the defense na yung mag-present ang witness nila?
1: It might be that some more witnesses will come out. Okay. Pag-uusapan po yan ang prosecution team kung anong pag-uusapan nila.
0: Oh,
1: sa akin, eh, dapat mag-appear na si Vice President sapagka siya lang ang makakasagot ng lahat ng unexplained wealth na yan. Kung,
0: yes,
1: talagang ayaw niyang makonvict, eh ba, eh, sabuti.
0: Okay, Kong.
1: Pakarutuhanan lang dapat yan.
0: Oo nga, sige. But Kong, last question na lang po. So maybe this time, no, after the presentation of the friend of the court, the what will be the next article na discuss, yung unexplained wealth din po ba?
1: Yeah, oh, I think babalikan ng prosecution yung unexplained wealth until such time that tapos na ang prosecution,
0: okay.
1: Then the defense lawyers now will be presenting their own witnesses.
0: I see. Sige, Kong, baka may mensahe kayo, Kong, before tayo mag-end po.
1: Well, anyway, maraming salamat sa pagkatong pinigay sa akin na
0: yes po, sir.
1: Makapagsalita na naman sa inyo, no?
0: Yes po.
1: Kaya tinihiling ko lamang sa ating mga kababayan dyan sa Bacolod, sa buong Negros, eh manood po kayo at sundan niyo palagi ang impeachment para makita po ninyo ang lahat ng mga pinabangkit yan, no? Na makatotohanan at dapat po na malaman ng taong bayan ito.
0: Okay. Kong, with this, thank you very much po. Magandang umaga. God bless you, sir.
1: Salamat po. God bless you. Thank you.
0: Po, thank you po.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si 6th District Representative Congressman Abante o kana Benny Abante. No? Mga katropa, mula ito yung iyayang gina-expect. No? So, the impeachment will be continued, no, after sang amo to. No, ay tinabo pa sa mga articles kaya dapat talaka yun. Mga dapat ipabutsag sa publiko. Mga tropa, kahit kahapon, isang aga, ang impeachment gin-discuss and then pagkahapon, dito sa International Criminal Court sa Dahig, Netherlands, ang mga katropa, ang trial, no? Sa kanyang presidente si Rodrigo Roa Duterte. So, ito yung mga katropa, muningin masiling nato, no? It's all about the politics. Okay, wala tas ang ibang pangadangpan, kundi sa kay itasa na lang, mambal na lagit kita, God bless the Philippines. Ito yung mga katropa, ang politika, di subong guba-guba na mo. Dunot na ginakatama, garok-garok na ginanggalaw sa mga politiko. So,
2: Centro!
0: Amo ng point bala mga katropa, may we have our local court. Why is it nga dito pa ya sa korte sa iban ng mga kapungsuran? And ti mga katropa, kung may ginpangawat gidman ini ng mga politiko, ti mga katropa, kinanglangi ko ni agi sa proseso, may imbestigaran kag para mapamatudan nga sila mismo ang guilty o kung hindi guilty.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:21 na mag-a-pause kita for a while. So punan tani karon iba pa gid mga detalye kag tupik ko pagbalik sa sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
3: Tumang yan importante, Sir Jocelyn, ang matalupangod na ito na nga ito sa niya kurason, kag ito sa rikaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
4: Ang ibang sanity, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka-hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, no? Gali hindi kita magumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na ito sa isang mani, makabulig sa ito sa rin kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa ton sa ringe LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung nga ton sa ringe HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa ton sa ringe kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason. The secret
4: of health. In the absence ng mani, Abidokle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ng mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sining organ sa ato sining lawas, Dokle.
3: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton. Santhon Plus
4: Gold. Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo gani Sir Jocelyn, kag ginhungod yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon. Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ringa lawas, Sir Jocelyn. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
4: Santhon Plus Gold. Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika. The secret of health. And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
3: Amo ni bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wani sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
6: Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
3: Correct, Sir Jocelyn. Kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance, Sir Jocelyn, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Jocelyn, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit, which is stevia is zero calorie.
7: The secret of health.
8: Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Sample Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
8: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
13: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
14: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
15: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
16: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: beauty conscious kit ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na din ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: XFM.
3: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Centro.
7: XFM News Centro.
8: XFM time alas 11:31 na, mga katropa, nagabalik na ito nga pala, tuntunan ng Centro.
9: Centro sa mga balita.
10: Centro sa mga impormasyon.
9: Centro.
8: Mga katropa, adri kita sa karon, no, kay padayon nga ton nga padayon tani nga ginabantayan. Angot ni bla mga katropa sa issue sang sining supply sa kuryente ta sa karon, which is provided by the NGCP. Kay mga katropa i-distribute diri sa aton sa Negros Electric Power and Power Corporation, no? Regarding kon ano tong status ni NGCP, iti sinepsid rin mga katropa ang mga control man. Iti bangod nga ang supply sang kuryente, eh, ginabaki-baki man, no? Doon muna sa pag-inchindi, ito mo baki-baki on, tangaton nga, no? Supply sang kuryente, kay distribution mga katropa, kinanglan ta to ngaon. Kakinanglan to sang dako nga supply ang Visayas, kakinanglan to sang dako nga supply ang Mindanao. Iti galing ang available rin nga supply sa grid, amulang gidne. Te malift kita or ma under kita sa status sang yellow o kon red alert mga katropa. So the question there is paano tanibala mahatagan sang solusyon. There are different kinds of energy sources, solar, wind, hydrothermal, geothermal, kung ano pagida mga katropa nga pwede na to magamit, which is a present lang niya sa pungsod ta. But regarding sa nuclear power plant is still big question pa ina kung suportahan gyud man sa gobyerno sa Pilipinas kay tingi sa una during the Marcos Raymond Marcos nga amay kay mo na mga katropa to may Bataan power plant as na remember nyo to pero galing ti Duay to na tigayon
9: Centro
8: dugin kulbana Pilipinas after the incident dito sa Chernobyl sa Ukraine bla na remember nyo na no nga hasta subong grabing epekto sang radiation no sa Ukraine sa Chernobyl mga katropa. Pero diri kita no kay ang ting coal power plant is one of the ideal kuno kuntani nga maka-provide o kumakasustento sang sininga kinanglanon para makatropa hindi malang-alang ang supply sang kuryente no kay ti subong dani ban nga mga ano sang gobyerno ang ilabinigining NGCP di. May mga kanya-kanya at sila yung mga katropa nga mga assets nga nag-rely man sa coal mo. So check tani si Councilor Gamboa mga katropa sa sining iyang pahayag no regarding dire nga kinanglan sang additional nga coal power plant. No. Iti mga katropaya, ang Pilipinas may ga-produce makita diri coal, but hindi gid siya siling amo niya ka sufficient. No, hindi siya amo niya ka sufficient for our kinanglan nun gid la. Nga gamito naton
9: Sentro
8: no, mga katropa para sa sining sitwasyon to habla no higap ga dusong iban nga mga eksperto o nga mga importante nga mga bagay kuno nga dapat atindiron no kay about diri mga katropa ang kuryente na ang kuryente naton do ginaital-ital man
9: Sentro
8: no, so balantayan tani oh wala ton tani mga katropa kun ano pagid ang mga suggestions ang iban nga mga lideres naton kay ti para sila yung mga katropa may manakitaan silang makabenepisyo kita dira kay syempre mga katropa sila mga consumers man no so isa ini sa mga pinakaimportante subong talalupang doon naton kay ang supply sa kuryente basi maabot ang tiyon blangado alang-alang nagid kita no paano patasolihi
9: Sentro
8: kay galiti ubos na no pero mga katropa pag-insindi ta ni, doon ginahampangan na ginigyapon sang, ano mo, no? sang mga, may kulo, may mga manggaranon, mga bilyonaryo, mga katropabe.
9: Sentro!
8: Tingin na, ipit ban kita nila, dire. So, subog ninyo ito yun, check ta, kay may iban niyang mga pamaagi, solusyon, ang aton din nga mga, ano ko, no? Gusto nila, yamon eh. May itukoy nga dugang ang mga planta para masustintuan tang supply sa kurente para sa malikawan ng nasambit ng mga rotational brownouts kagkakulang sa supply sa kuryente. Makaupo na ito si Councilor Wilson Gamboa Jr.
9: Sentro.
8: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Mayang aga.
2: Yeah, Sir Andrew, mayang aga.
8: Yes, sir.
2: Mayang aga. Mayang aga.
8: Yes, Councilor. Because nga kulang ang aton ng mga power plants, no? For example, Black Councilor, there are different kinds of sources ng mga energy, no? Solar, wind, whatsoever. But ang coal power plant, Councilor, do you think mangin makasustiner ini bala sa aton kung may mag-exist nga coal power plant dere?
2: Yes, kasi another source of power supply.
8: Okay.
2: Amo ini ang gina usar naton ang coal.
8: Mm-hmm.
2: Now, ang coal, Sir Andrew,
8: yes, sir.
2: Ilang wala labot sa ding naton nga barat ni siya.
8: Oo.
2: Kundi, pwede ni balang naton makuha diton. Kaya may ara kita niya coal deposits.
8: Mm-hmm.
2: Sa subong
8: pinakuhaan
2: ni ding naton
8: okay.
2: Ang dira sa may Semirara
8: yes,
2: Island,
8: sir.
2: Sa mm-hmm. Antique.
8: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kag, naibalan man nga may
8: okay sir sir hello okay sige doon na dula balikan ta lang okay sige mga katropa kayo doon na dula si Councilor Gamboa para matalakay ta ni no kag maka discuss ni sa sang husto sa sining nga mga posibleng mga alternatibo nga mga butang ah no mga pamaagi bla para masolusyonan ni mga katropa ang supply sa kuryente sa karon kati as sa karon do ga ka experience gi kita sang rotational brownouts do ka sako gid eh sige ah Councilor
4: yes
8: sir padayon sir dun na utod na utod kita sige padayon sir ah
4: yes sir now amo ni sir may ara kita yang coal deposits diri sa pungsod. Niyara ang kita. May Dereson Negros, niyara. May Cebu, may Albay, may Sambuanga, Cebu, Cebugao, niyara man. So in other words, pwede niya natin makuha ang ining coal requirements direos mo sa aton pungsod. Kag makuhaan kita sinada, subong nag-import kita sa Indonesia, sa Australia. So, isa na sa alternative na source of power na kung sa diin, din papanaugali na isang atong gobyerno sang moratorium.
8: Okay.
4: Tatungod bala sining Sir Andrew sang mga environmentalist isa na ka pressure kay gusto naton abi mag-transition na kita sa mga renewable energy. Lasang may mga in siling ko na mag-transition kita sa renewable energy like sa solar, hydro, wind, no, geothermal o galing hindi preparado. Unbot siling ko ang underutilized and undermaximized subong. Tamo ng siling ko blas at tungod sa tuman ka igdud na bureaucratic red tapes, hindi hamak na permit requirements halin sa DNR, DAR, itasya na, corruption, like for example, kulang ang paghatag sa binatawag na subsidiya coming from the government. Siguro, rason siya kiti ang ginapaboran niya abis ang atong gobyerno ining cartel, ining big three. Aburason to nga ang gimutangan anay sang gobyerno ta sang restriction or limitations ining mga gagling na renewable energy players na gusto magpundar kag magsulod sa industriya. You see? Now, kung in other words, ano nga, side na siya ka sources of energy ta nga barato kag locally sourced out. Ara pa man na iban ng mga planta o galing tungod sa mga reliability sa iban na planta na tumunga doon wala na sila hanggang na mag-adventura sinibi kay gusto nyo sa gobyerno pa nga dulaon ini amat-amat. So wala ini siya din kagaan kagintutukan nga kung sabihin din upgrade kung din na rehabilitar nila sa tuamay pa. So ang investor mismo dalang-alang to engage o kung to invite sa sining power production paagi sa coal.
8: Okay.
4: So amo na kung na naglupok ang gira sa Middle East kung mga ang kalabangan na itong sources ara na yan sa fossil fuel. Mahal ang pagproduksyon. So, amoy na kung naarason kung naagi na kulang kita sa bong.
8: Yes, sir.
4: Wala kita buffer.
8: Okay.
4: Para i-suportaran ato kakulang sang fossil fuel ng mga mantang na bina underutilized man nila sa bong kay gusto kay kamahal sa produksyon o galing gapati ako nga sufficiente kung tuturo nila o galing mas ginabaligyan ni nila ya sa WISEM sa mahal sa merkado.
8: Okay. Pero, Councilor,
4: I intindi yun ng Sir Andro, no? But I hope nasipad-sipad ko kada na-incomplex because sa tawo kahit nabudlay sinintindi yun kung
8: yes, sir.
4: Malaka to, huwag man nga ginaton. Ano nato, nalimpas ang sugod sa isyo sa pag- atong isyo sa kitkosalko sa una nga kung power plant man.
8: Gani man. Pero,
4: no, so,
8: sir.
4: Yes, sir.
8: Okay. Pero te Councilor, no, ang mabudlay diri is amo lang na, no, as na mention mo to ang pagbalabag sa nasambiting mga environmentalist. But Councilor, do you think sa amoning plano or pangabay kon tani masustintuhan ta gid man ni? Isa na ihan sa pinakadako pag ini nga may ibulig para ma-address ta lang ang shortage ng supply, sir?
4: Well, kadako kon tani sa bulig. I think ang ining moratorium titik ang simpo pa niya ni then former President Dudong mo. Okay? Nga kung sa diin din papanauga niya moratorium na kutub-tub-tub sa tanan sa mga gusto nga mag-ubra kag mag-imbad sa sining coal-fired power plant hindi pwede. Pero tanahon pa kung ayan nag-expire na ini o kung wala pa o kung din withdraw na ini sa present government. But again, Banwa, dinobra ni nila tungod man sa criticism lang asang mga environmentalists na wala ni naton binaduso gid ang carbon-free power generation among mga renewable energy. putabay pa nga, ano ni mo ta sa pamangkot mo? Balance yun ta, in-mix ta. May ara kita sang qualified power plant, may ara kita sang renewable energy, at may ara makita fossil fuel. Hindi na ito pag-isakripisyo ang isa in favor of the other. Kay kung mananglitan at din amuning tabo, kung nagkakas ang presyo sang gasolina, sang krudo, hindi may ara kita nga buffer na ang coal-fired power plant, amuanay ang magaduso supply sa aton samtang mahal pa ang krudo sa merkado. So, mixed yapon. Ako yan ang gusto ko. You have to have a mixed balancing tanan-tanan without sacrificing the other. Kuha mo sa bot ko sa lingon, Sir Andro? Hello?
8: Okay, yes. Pero Councilor, ti ang subong ng may mga natalupang dan man ng iba, no? Nga do, kinanglan na gid man i-push ang nasambit ni nga pagtukod sa sining mga power plants, bala, Councilor?
4: Yes, ako yung agree ako sa... Bala ka, hindi ta... It either we sacrifice our economy in favor of this killing the environment.
8: Mm-hmm.
4: Okay? So balance yun ka. Ang fossil fuel, hindi mo na environmental friendly.
8: Mm-hmm.
4: Ang ibang, ang solar energy, din na-discourage man because nag-halit ina sa food security ka.
8: Oo, mula na eh.
4: Diba? Ang geothermal energy hindi naman makabig na environmental friendly.
8: Yes, sir.
4: Because ang ginasuyok yun naman na fresh water dito sa ibabaw pa bukid.
8: Correct.
4: To create steam.
8: Mm-hmm.
4: You see? So, balance yun ta. I am appealing to the environmentalist. Balance yun ta. Ekonomiya. Mm-hmm. Sustainable na naton. Kung environmental lang ta.
8: Mm-hmm.
4: So, dapat baki-bakiyon ta ang ininga isyo.
8: Mm-hmm.
4: Kada amo na siya nga ako niya da nga tindog ang Sir Andro.
8: Okay.
4: But countries like Japan, Taiwan, Singapore, niya mga first world countries na gid niya, na conscious man sa ilang environment ha, why is it na may ara sila coal-fired power plant sa ilang mismo nga mga pungsod?
8: Mm-hmm.
4: So amo na ang dako di na pamangkot.
8: Yes.
4: Reason enough na kung sabihin ginaduso ko man gani ang waste to energy.
8: Oo.
4: Kung kapamati na dang ato ng mga environmentalist, ako yun, numero uno di ko nga nag-promote ang waste to energy.
8: Mm-hmm.
4: Although silingon nila, but then again, naaangsip pong sod sa Japan, Taiwan, Singapore, ang mga kainod na ito ng mga syudad, South Korea, nga may alas nila waste to energy ng mga planta. Nakakita yan, di ka uyong sinid eh.
8: Mm-hmm. Okay.
4: That is a question na dapat to challenge ang mga environmentalista. Baki-bakiyon na ton.
8: Mm-mm.
4: Ekonomiya ta.
8: Mm-mm.
4: Nag-aagon to kita lang sa sining crisis.
8: Yes.
4: O kung environment.
8: Okay. Sige, no. So, te, Councilor, no? But, sa imo, diri, sir, pagpanilag, may mapush ayan, amuna lang, ikinanglanta na, ipatukod, or ipamtangan tala siya amuna eh. Ka planta?
4: Although it is too late today, ha? May ara ko na ta. But then again, we have to start from somewhere.
8: Okay, okay.
4: After all, let bygones be bygones. Tapos na na, iling kapartahan. Sabi ng pag-privatize ang tanan-tanantang mga industriya sa public utilities. I think, direct na makita, Sir Andrew, the failure of capitalism, diba? Na tanan-tanantang industriya, tagta na lang sa mga negosyante, makaluluoy man ng mga tao, pumuloyo. Pero siling ko gani, apila ko sa itong gobyerno, you leave some for the government. Wala man ko dambal na hindi tayo pagpasudlo ng mga foreign or private investors. Ipiliin nyo man abig, siling ka, ang atong constitution na da-provide at least 60% of our public utilities should remain with the state, with the government. Patay na banwa na 60% ahaw din baligya ka pa sa privado.
8: Mm-hmm.
4: Now, we have to suffer the consequence because of this failure of capitalism.
8: Mm-hmm.
4: So, ibalik na natin sa liwat. We have to start from somewhere. Subo, may ginasuggest sa akin ng aton na Metro Bacolod Chamber of Commerce.
8: Okay, okay.
4: Na-exercise natin ang aton na police power.
8: Mm.
4: why don't you take over these government facilities? Siling ko, okay. Balik naman kita sa uno.
8: Mm-hmm.
4: But, sige na lang.
8: Balik-balik.
4: Okay? We have to learn from this lesson.
8: Yeah.
4: Dapat you have to leave some for the government, for the people. Hindi tanan-tanan itugaan niya sa mga negosyante. Kaya ilas na yan ginatanaw, negosyo, hindi yung servisyo.
8: Mm-mm. Gani, no? Sige. So, the Councilor, no? Dari subong sa Bacolod is, but dumay mga natalpang dalang kita. Kaya because ang NGCP Councilor yesterday gin-lift nilang red alert status eh. So, anong mga pagpanilag mo na iya, Councilor?
4: Nag-NGCP?
8: Oo, gin-lift nilang red alert.
4: The Great Corporation of the Philippines?
8: Oo, ang NGCP. Tiduay na tigayon tong brownout, rotational. But maybe, I don't know, there are some feeders yung naka-experience ng brownout. Sir?
4: Ang NGCP has nothing to do with this crisis.
8: Okay.
4: Supply ang problema.
8: Yes, sir.
4: Transmission mo lang na sila si Linko. I do not understand na sila yan nag-issue nga sila wala na kuno yung brownout. But how can you operate? How can you operate an NGCP kung wala kang supply na may dinalat, nagalata isa ilang ang mga transmission line? I have to verify that report. Kahit kung gabi ang padayon na, mas magalala pa di ganit because we have a shortage in power supply.
8: Mm-mm.
4: So once we cannot address that main problem, ano ang himoon sa NGCP na wala sa may nagalakay na kurinti sa ilang mga kable?
8: Okay.
4: You get what I mean? Ang isa sa report na nabatian ko, kadabasahan ko yung kahapon, na si Lingto, na ang ERC ko na nag-interbinar na, na binabanduan na ang WISEM na ibalik sa 8 pesos.
8: Okay.
4: Ang presyo sa ilang pagbaligya sa aton sa ilang kuryente.
8: Oo.
4: Okay, well and good, palakpakan, property isa lang kabulan. Ang problema si Randro Mone, ang WISEM itself is private corporation. Ang nagapadalagan si ni Philippine Electricity Market Corporation pro private inayakal ang binabasihan minilay sa presyo amo ng actual real-time supply, availability ba lang?
8: Oo.
4: Kag ang demand.
8: Correct.
4: Kaya ang supply due time, ang demand ako. Kung hindi pa presyo magasaka, ganyan magasaka. The law on supply and demand, hindi mo man ma-suspend o kung ma-repeal ang law on supply and demand, masarangan mo na sa Randro?
8: Oo. So, hindi. Councilor? Okay, otod. Sige, no? Mga katropa. Sige, last na lang. Matakop na kita kay Councilor. Balikan natin si Councilor Gamboa. Sige.
4: Hello,
8: Councilor, otod kita. O, Councilor, may mensahe na lang ka before kita magtakop, sir.
4: Yes. Thank you. Mamala na ako na. Kanon kita, we have to be prepared. Ara kita nagapasulod sa isa naman kaangkat para sa atong tanan-tanan. Kabay pa nga yung sigalot nga nagakatabo ni Gisubong sa kalibutan. It is matapos na lang ni para makaligwa na kita, makaululuginawa na kita, Jutay. Salamat, Gisandro.
8: Yes. Thank you, Councilor. Salamat, Gisandro. Good morning.
9: Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
8: Mga katropa, ito na batin si Councilor Wilson Gamboa Jr. Siya nga komento, mga katropa, and which is he is supporting to itukod ang power plant sa aton. Siling ang NGCP is do nagapanglagap pa sa supply. Iti amuning rason nga do may rotational brownouts kita.
9: Sentro.
8: Alas 11:53 na, mga katropa. Oras ka dungin ako labos na. Pero mga produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magkalipat ha. Mabakal nyo nita ng mga tropa sa Yes to Health Wellness Center. Inaptantra si Dalan Lizares, Baragay 39, Siyudad sa Bacolod. Kaya mga katropa sa leading drugstores, sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat ha sa online, sa Shopee nyo, hindi ka mabakal.
9: Centro.
8: And, good morning sa mga katropa nato, ang nga nag-monitor. Good morning. Salamat sa mga nagatutok diri sa aton, no? Kay Sir Elvis Guanzon, good morning. Kay Carmela Magmanua Vlog kay Omega Dremdes, may na Dumipi, Grenadiers Romila ni Martisano. Good morning.
9: Sentro.
8: Sige, bantayin nyo kay Magablos ang XFM Network News for the national and regional news. Mga katropa, kayong oras sa doalang alanggit, no? Damo ko tatani isang dugang pagiging mga balita.
9: Sentro.
8: Kag-standby, no? Hindi nyo paglisoyin yung mga radyo sa luwating yung angkorban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapaslamat kayo ng uto and God bless us all, mga katropa.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: XFM 103.9.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanctum Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalaki.

0: premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa. Mabibili siya makabutika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
8: XFM 103.9.

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa

Zorn, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang SFM News Nationwide.

0: Ang mga paunang headlines na tid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. BBBM in inspeksyon ng isang food manufacturing facility dyan sa Pangasinan.
1: Senate Impeachment Court naglabas ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel. Pantay na pagkapatupad ng sub judice rule ipinanawagan.
0: Headlines. Prosecution handa na sa magiging desisyon sa voting threshold.
1: Headlines. Hold departure order pinatupad ng Bureau of Immigration laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dalawang iba pang akusado.
0: Headlines. Malacañang nanawagan ng mapayapang protesta sa pagbunta ng martial law sa September 21.
1: Sa balitang regional, grade 5 students sa Oton, Iloilo, patay dahil sa sariling ina.
0: Headlines. International, mga katropa 21, patay, kabilang po ang 5 bata sa paghuhu naman ng gusali sa Gaza.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Dinyo Mulak, sinuspindi ng LTO sa pagmaneho ng 2 taon.
0: Headlines. At sa sports, si Abby Maranyo nagretiro na sa volleyball matapos ng 22 years.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, September 17, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
2: XFM News Nationwide.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Buwan naman sa detalye ng balita, nagpunta si Paulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Nutridense Food Manufacturing Corporation sa may Santa Barbara, Pangasinan. Ito yung upang tingnan mga katropa ang mga teknolohiyang naibigay na sa kumpanya sa ilalim po ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program o DOST Setup. Sinuri rin ng Pangulo ang mga food technologies na binuo at na commercialize na ng DOST Food and Nutrition Institute bilang bahagi ng pagsusulong ng teknolohiya at inobasyon sa mga negosyo at sa pagpapalakas sa industriya ng pagkain.
1: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, may kinalaman ang mga kautusan sa mga pahayag ng mga prosecutor sa mga panayam noong September 8, 14 at 15. Binigyan ang mga inisyuhan ng show cause order ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na paglabag sa patakaran ng kanilang mga pahayag. Ipinagbabawal ng sub judice rule sa mga partido sa kaso, mga testigo at senator judges ang pampublikong pagtalakay sa merito na nakabimbing kaso ng vice presidente. Sa unang paglabag, maaaring patawan ng pampublikong reprimand habang maaaring umabot sa 30,000 pesos na multa at iba pang parusa ang mga susunod na paglabag.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanawagan po ang prosecution panel ng patas at pantay na pagpapatupad ng sub judice rule sa lahat ng sangkot sa impeachment trial. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nararapat umanong imbestigahan ang mga pahayag na posibleng makapekto sa integridad ng Senate Impeachment Court, anuman ang pagkakakilanlan ng mga nagpahayag nito.
3: I don't think so. Kung may question dun kung anong sub judice, it's that particular statement saying I don't trust the courts, the senator, the president, no? Sabi nga niya, I wanna be accurate with the words that she used. Did you say hawak ng presidente, mga senador, mga West, ang mga piskal? Yan ang tingin kong dapat tignan kung violation ng sub judice rule yan. Kung attack ba yan against the integrity of the court.
0: Inihag po yan ni Tolosa matapos maglabas ang impeachment court ng show cause order laban silang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa Rule 18 o sub judice rule.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpasalamat. Pasalamat ang House Prosecution sa apat na retiradong maestrado ng Supreme Court na nagsilbing Amici Curiae o tagapayo ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas Representative Jinky o Gervil Luistro, naging mahalaga ang karanasan at bahagi ng kasaysayan ng bansa ang paglilitis, lalo na ang pagbabahagi ng kaalaman ng mga dating maestrado. Naglahad ang apat na maestrado ng magkakaibang pananaw sa mga legal na usapin, kabilang kung ilang senador ang dapat isama sa 2/3 na boto na kailangan para sa conviction. Nagkakaiba rin ang kanilang pananaw kung maaari pa bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi aktibong nakilahok sa mga paglilitis, habang iba-iba rin ang kanilang interpretasyon sa kaugnayan ng dating desisyon sa Avelino versus Cuenco. Nakatakdang iharap ng House Prosecution at kampo ni VP Sara Duterte ang kanilang mga argumento sa usapin ng conviction threshold sa September 23.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Handang tanggapin ng House Prosecution ang magiging desisyon po ng Senate Impeachment Court kung ilang boto talaga ang kakailanganin mula sa mga senator judges para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, hindi nila iaangkop ang kanilang kaso sa isang partikular na bilang ng boto, at sa halip ay pagtutunan nila ng pansin ang mga ebidensya ang kanilang ihaharap. Sinabi ni Flores na 16, 14, 13 o anumang bilang ang itakda ng impeachment court, sink or swim ang prosecution sa lakas ng kanilang ebidensya. Hindi rin naman nagbabago ang kanilang paniniwalang 2/3 vote ang kailangan para sa conviction, habang ang pinagtatalunan ay kung ilang senador ang dapat isama rito. Iginit naman ang House Impeachment Team na susundin at igagalang po nila magiging pinal na pasya ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold.
1: Nakipag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter sa kanilang tanggapan sa Cagayan de Oro City nitong nakaraang buwan. Sinabi ni VP Duterte na ikinalugod niyang makasama ang mga abogado at ipinahayag ang kahandaan ng Office of the Vice President na makipagtulungan sa mga programa ng grupo. Layunin ng naturang mga programa na makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng legal at iba pang serbisyo. Binigyan din ng pangalawang pangulo ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatang pantao at paglilingkod sa publiko. Inibok ni VP Sara ang mga abogado na patuloy na manindigan sa tama at maglingkod sa bansa at sa mga pamilyang Pilipino. Ang nasabing courtesy call ay ginanap isang araw matapos ang imbitahan ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Chief Justice para magbigay ng payo sa voting threshold kaugnay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, kinumpirma po ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng hold departure order laban kay dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez at dalawa pa niyang kapwa akusado sa kasong pandarambong. Nananatili sa Pilipinas sina Romualdez at Pelicito Cristobal Guevara, habang nakalabas na ng bansa ang iba pang akusado na si Jocelyn Sereno bago pa man may patupad ang HDO. Nauna nang umalis ng bansa si dating Acobicol Representative Saldico noong July 2025. Sinabi po ng immigration na hindi na ito maglalabas ng karagdagang detalye tungkol sa biyahe at iba pang personal na impormasyon ng mga akusado alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.
1: Si Interior Secretary John Vicrimulya na nabigo ang asylum application ni dating Presidential Spokesman Harry Roque sa Europe at inamo nitong maglabas ng ebidensya kung taliwas dito ang kanyang pahayag. Ayon kay Rimulya, lumampas na sa 6 na buwan ng itinakdang panahon ang aplikasyon ni Roque, kaya nasa dating opisyal ang pasani na pinatunayan hindi ito na deny. Sinabi rin ni Rimulya na kailangan namang umano ng red notice mula sa Interpol upang maaresto si Roque. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, dapat harapin ni Roque ang mga kasong isinampalaban sa kanya at maglahad ng ebidensyang makapagpapawalang sala sa kanya. Naharap si Roque sa warrant of arrest dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan pa rin sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi mga katropa ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naunawaan at sinusuportahan po nila ang desisyon ng House Leadership na ipagpaliban muna ang deliberasyon sa budget ng tanggapan habang nire-resolba ang mga issue sa META. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kabilang sa paunahing problema ang online sexual abuse at exploitation of children at pagkalat din ng mga child sexual abuse materials. Binanggit din ng DICT ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib na maaaring makapekto sa mga bata at kabataan. Iginit po ng ahensya na dapat managot ang malalaking technology platforms at magpatupad ng malinaw at epektibong hakbang para maprotektahan ang mga gumagamit, lalo na nga ang mga bata. Sinabi ng DICT mga katropa na patuloy ito may pagtulungan sa Kongreso, mga law enforcement agencies at mga child protection group para palakasin ang online safety at protection sa mga batang Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Pangilina nanawagan ng sapat na pondo para sa irigasyon sa harap ng El Nino. Narito ang report.
2: Live.
1: Si Senator Francis Kiko Pangilinan ng sapat at maayos na paggamit ng pondo para sa National Irrigation Administration o NIA, lalo na sa harap ng inaasahang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa pagdinig ng 2027 National Budget ng NIA, binigyan din ni Pangilinan na dapat direktang mapunta sa mga magsasaka ang bawat isong inilaan para sa mga irrigation project. Nasa 46.36 billion pesos ang panukalang budget ng NIA para sa 2027 o 27% na mas mababa kumpara sa 2026. Kapansin-pansin din ang 58% na pagbaba sa pondo para sa restoration ng irrigation system. Hindi Pangilinan, hindi dapat magtipid sa mga kanal, pumps, reservoir at iba pang irrigation facilities habang naghahanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Nanawagan din siya ng full transparency, geotagging, public access sa mga kontrata at independent quality testing upang matiyak na maayos at gumagana ang bawat proyekto. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, ang Philippine Coast Guard ibinaba na ang bilang ng kumpirmadong sakay ng MV June Aster na nasunog po dyan sa may Coron, Palawan. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Ibinabalang Philippine Coast Guard o PCG ang 128 plus 132 ang bilang ng mga kumpirmado sakay ng MV June Aster matapos mapatunayan na apat sa mga naklistang pasero ang hindi pala nakasakay sa barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa apat ang nagkamali ng booking at sa halip na Coron, Manila ay Manila Coron ang kanyang nakuha. Samantala, ang ika-apat na pasero ay nakapag-book ng ibang ticket at nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Batay sa update ng dala ng PCG, hanggang September 16, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, at 8 ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang verifikasyon at reconciliation ng PCG sa passenger manifest upang matiyak ang eksaktong bilang ng mga sakay at matukoy ang lahat na individual na sangkot sa insidente. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Malacanang sa mga lalahok sa mga kilos protesta sa September 21 na isagawa ang mga aktibidad ng mapayapa at alinsunod sa batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng saloobin at hinaing sa pamahalaan. Sinabi rin ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police at inimok ang mga rallyista na iwasan ang anumang karahasan upang may parating ang kanilang mga mensahe. Mahigit 15,000 police naman ang ide-deploy sa iba't ibang lugar habang palalakasin din ng PNP ang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Inaasahang aabot sa 10,000 activists mula sa iba't ibang cause-oriented groups ang lalahok sa mga protesta laban sa korupsyon sa ika-54th anniversary ng martial law.
2: XFM News Nationwide.
0: Naka-half-mast ang bandila po ng Pilipinas dyan sa House of Representatives. Bilang paigaramay sa pagpanaw ni Quirino Governor at dati rin Kongresista Dakila Carpio Dax Cua. Pumanaw si Cua noong Martes sa edad na 48 habang hindi pa inilalabas po ng provincial government ang sanhi naman ng kanyang pagkamatay. Kinatawan ni Cua ang Lone District ng Quirino sa 15th, 16th at 17th Congress bago muling magsilbi bilang gobernador ng Lalawigan mula 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Nagsilbi rin siyang Vice Governor ng Quirino mula 2001 hanggang 2007 at naging gobernador mula 2007 hanggang 2010. Nagpapaabot ng baygramay ang kamera at iba pang dati naging kasamahan ni Cua.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din at pwede nyo mapahinggan ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station natin sa buong Pilipinas. 106.5 sa XFM Rojas, 99.5 sa XFM Zamboanga at 95.9 sa XFM Jensan.
2: Balitang regional.
0: Punta muna tayo sa Iloilo, katropa, grade 5 students sa Otone, Iloilo. Patay matapos pasintabi. Laslasin daw ang leeg ng sariling ina. Katropa natin sa balita, Jansin Crisostomo, XFM Iloilo.
5: Wala ng buhay nang matagpuan ang 11 anyos na batang babae sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Kabanbanan sa bayan ng Uton, Iloilo, pasado alas 6:30 ng gabi, Setyembre 16. Ito ay matapos na laslasin ng sarili nitong ina ang lieg ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulis, matapos na nagawa ang krimen, agad na umuwi ang sospek na si alias Rose sa pamilya nito sa Dingle, Iloilo at umamin sa kanyang nagawang krimen. Mismo ang pamilya rin nito ang nag-surrender sa kanya sa kapulisan. May iniinda umanong postpartum depression ng ina matapos ng dalawang beses na nakunan. May iniinom rin umanong nagamot ang ina para sa nasabing sakit. Nagpag-alamang nag-iisang anak lamang si Sia na isa ring person with disability o PWD. Nakatakdang ipasailalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Kotropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Sensitibong balita pa rin, 12 anyos na bata na sawi matapos bugbugin ang kinakasama ng ina. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa Labangon Police Station ang isang lalaking suspek sa pagkamatay ng dalawang taong gulang na anak ng kanyang kinakasama sa Barangay Tisa, Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Lyle na sa usong gulang. Ayon kay Christine Serrano, 22 anyos at ina ng biktima, ngayon lamang niya na-discovery ang maraming pasa sa katawan ng kanyang anak. Bunyag pa ni Serrano na ilang bisis niyang nakita na sinasampal o inaampas ng suspek ang bata na inaakala niyang paraan lamang ng pagdidisiplina. Hindi naman umano niya alam kung patuloy na sinasaktan ang kanyang anak habang siya ay nasa trabaho. Batay sa isinagawang autopsy ng medical legal, namatay ang bata na si alias Max dahil sa matinding pambubugbog. Natukoy rin ang pagdurugo sa ulo o head hemorrhage na iniugnay sa matinding pananakita. Nasa kusudiya na ng pulisya ang suspeka habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhrone na vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: 19 anyos na estudyante, dinakip sa muna'y pangingil o paniningil ng pera o pangingikil ng pera sa government employee. Katropa natin sa balita, Roel Dumantay, XFM Jensen.
2: Live report.
7: Nasa kustudiya na ngayon ng National Bureau of Investigation, Sarangani District Office o NBI Sardo ang isang 19-anyos na babaeng estudyante mula sa Pulumulog, South Cotabato matapos na aresto sa isinagawang entrapment operation sa likod ng LGU General Santos Building nitong nakaraang gabi. Naharap po meron siya sa reklamong panihikil mula sa 54-anyos na government employee. Ayon sa ulat, nagkakilala ang dalawa sa Facebook page na Pulumulok Meetup at nagkita noong November 2025 sa isang inn sa Barangay Lagao kung saan nagkaroon umano sila ng pakikipagtalik kapalit ng bayad. Noong Disyembre, sinabi ng babae na buntis siya at humihingi ng karagdagang pera, habang noong May 2026 ay ibinilita nitong nanganak na siya. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki na siya ang ama ng bata. Matapos putulin ng lalaki ang komunikasyon, ilang beses umano itong nagtungo sa kanyang opisina upang humingi ng pera at nagbanta na isusumbong siya sa mataas na opisyal kung hindi siya magbibigay. Umabot umano sa mahigit 600,000 pesos ang naibigay ng complainant bago muli itong humingi ng 60,000 ngayong buwan. Dahil dito, dumulog ang lalaki sa NBI at isinagawa ang entrapment operation na nauwi sa pagka-aresto ng babae. Ayon kay Attorney Noel Morales, head agent ng NBI Sardo, posibleng may ibang taong nagtuturo sa babae kung paano kumuha ng pera mula sa complainant, samantala hinihintay ang resulta ng DNA test upang matukoy kung anak nga ng government employee ang sanggol. Kung mapapatunayan kanyang bata, ipinaalala na mayroon siyang legal na obligasyong suportahan ito. Sa dami ng iniisip at kinakaharap araw-araw, piliing alagaan ang sarili. Santon Plus Gold para sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Tumantay, XFN News.
1: Kaso ng ASF sa Cagayan Valley, patuloy na tumataas. Monitoring at inspection pinaigting. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Otoridad ng monitoring at inspection laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng patuloy na pagdami ng mga lugar na may aktibong kaso dito sa Cagayan Valley. Ayon sa Department of Agriculture Regional Office 2, umabot na sa 57 barangay mula sa 23 munisipalidad at lungsod sa 3 probinsya ang apektado ng ASF. Bilang tugon, mas mahigpit na minomonitor at ini-inspection ang mga livestock na pumapasok at lumalabas sa mga munisipalidad, particular sa mga pangunahing entry at exit points. Kasabay nito, inatasan ang mga meat inspection officer na paigtingin ng antemortem at postmortem inspection sa mga slaughterhouse upang matiyak na nasusuri ng maayos sa mga baboy at walang karne na posibleng kontaminado ng ASF ang makarating sa mga pamilihan. Inaigting din ang panawagan sa mga hog raiser at trader na sumunod sa mga itinakdang biosecurity measures at yakin kumpleto ito ang mga kinakailangang dokumento at agad na i-report sa Municipal Agriculture Office ang anumang kakaibang pagkamatay o sintoma sa kanilang mga alagang baboy. Layunin na mahakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF, maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamimili. Patuloy namang hinihikayat ang publiko at mga stakeholder na makiisa sa mga ipinatutupad na hakbang upang maagapan ang paglawak ng ASF dito sa Rehiyon 2. At yan ang ating ulat mula dito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpina ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
9: At dyan sa Davao, ang Bureau of Fire Protection po, may fire incident sa Davao na sumipa pala 47.8% ngayong taon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Live reports
10: Sumipa ng 47.8% ang mga naitalang fire incidents sa Davao City ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, umabot na sa 683 ang naitalang fire incidents mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na mas mataas kumpara sa 462 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, 41 casualties na ang naitala kung saan 37 dito ang sugatan at 4 ang nasawi, kabilang ang isang person with disability o PWD na nasawi sa kamakailang sunog sa Obrero, Davao City. Dahil dito, muling nagpaalala si Sendriha sa publiko, lalo na sa paparating na holiday season, na huwag iwanang nakasaksak ang mga appliances at tiyaking walang naiiwang bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Layunin nito na maiwasan ang kaparehong trahedya at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat pamilya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.

0: sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Katropang Ryan, LPA ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero maliit lamang ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod 24 oras.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City, Palawan ng LPA at bahagi ito ng Intertropical Convergence Zone o IPCZ na nakakapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Samantala, mga katropa, nasa labas pa ng PAR, isang tropical storm Duhuan na may lakas ng hangin 75 kph, malapit po sa gitna at yung bugso maabot sa 90 kph.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga, tinasa ang lulubog mamayang alas 5.56 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. 21 katao, kabilang 5 bata ang nasawi. Matapos gumuho ang isang 6 na palapag na gusali sa Tal al-Hawa area, yan sa Gaza City. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, dati nang napinsala ng mga pag-atake ng Israel ang gusali na tiniterhan ng mayigit sa 100 displaced Palestinians bago ito tuluyang gumuho at tumama sa mga kalapit na bahay at tolda. Umabot naman sa 45 ang mga nasugatan at dinala sa ospital. Habang ilang oras na nagsagawa po ng search and rescue operation ang mga rescuers sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 5,000 gusali sa Gaza ang nasira o nawasak na sa digmaan. Habang higit kumulang naman, 2,000 gusali pa ang itinuturing na nasa panganib din ng pagguho.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mulaka at ipinagbawal na magmaneho sa loob ng 2 taon dahil sa aksidente sa Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakatulog umano si Mulak habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod noong August 23. Bumangga ang kanyang sasakyan sa mga establishmento at isang nakaparadang motorsiklo bago tumama sa isang pedestrian sa Marcos Highway. Idineklarang liable si Ninyo sa reckless driving at itinuring na hindi karapat-dapat na magmaneho ng sasakyan habang mananatiling naka-alarm ang kanyang sasakyan para ipatupad ang parusa. Nauna nang inamin ni Ninyo na siya ang nagmamaneho at sinabi niyang nakatulog siya habang nasa manibela. Habang iniginiit naman ng LTO na ipatutupad ang batas trapiko anuman ang katayuan ng isang motorista. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Mga katropa, sumayon na po XFM News Nationwide. E po ano ito ng Webes, September 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita din mo.
3: Na XFM kid,
5: inanyang music ah.
6: Wala sang konkretong sagot.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9. XFM 103.9.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikap Pemulan mag Premium D3 Coffee Mix.
10: Mabibili sa mga butika.
14: The quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Ako si Sarah sa aking kitipan ni Lilo. Sa akin ako, center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Tasi, gina matulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o hala agad ka peoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.

0: pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Sistapain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: yung panahon. Kinanglanon sa lawas tana. Pero bangod sang kasakoon sang tanan, masako ang pace sa ato sa ninyo kabuhi. Ang iba hindi nakapreparar sa manamit nga pagkaon. Manamit in the sense nga puno sa nutrients. That's why nga may mga food supplementation kita. Para nga makapara ng kakulangan sa mga nutrients sa ato sa ninyo lawas. Bangod sang hindi kita makapreparar. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health sa bilog sining isla sang Panay, mabatian kita sa kanan sining mga XFM stations amuman sa Negros Island region. Ang ato lang sining advice sa inyo, basi kun may mga dapat kamo dira klaruhon, may mga pamangkot kamo sa inyo sining ikaw ang lawas, feel free sa pag-message sa aton sa aton sining live Facebook streaming. Sa inyo sining ginapamatian balang XFM station, may mga Facebook pages sina sila. I-PM nyo lang dara or ipadala nyo lang mensahe para ma-forward dari sa aton para mapangayuan tas ang advice alin sa aton sining consultant sa ato sa ringa pagparagad. Or hindi gani, pwede nyo na ma-PM directa or ma-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and our consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sir nga pagpangalagad. Kasubong man yung gina-welcome na aton ng aton sir mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sir nga tingog sa pagwaragwag. Kag siyempre, Sir Josil, ha? Halos sa bilog ng kalibutan sir. Basta may internet lang, makita ka, mabatian makita through Facebook Live broadcast na aton. Kag tiyari naman kami ni Sir Josil, nagapadong balik sa pagdulong sa inyo. Sa pila na naman ka, ayan, simple nga pwede na aton gamiton pero tumanggali ka na ko ang ila sir nga role kung papel, especially pag sa paglikaw sa nagkarinlain ng mga balatian.
0: And actually, ang ato sa ning mga nagapabakal bala, nagapabakal dari sa Pilipinas, labi na gid dari sa ato sa isla sang Panay kag Negros, sa mga produkto sang Yes to Health. Kalabanan ginapadala dito sa yes, abroad, ha? Ang Sanson Gold Capsule, kagang premium D3 softgel capsule plus ang Visionix Plus. Dokleo, may nag-order dari sa clinic pagkatapos ginapadala dito sa abroad kay nanamian sila kay user na sila nga daan paghalin dari sa Pilipinas. And sige ang ila sila nga order box and box ining ginapabakal nila, Dokleo, kay ginapadala sa gwa.
1: Correct, Sir Josil, no? Ang ibang gari sila nga timing nila nga may mga kababayan balang magpauli and then pagbalik dito ginapasabay na lang nila. Pero may ara, ito Sir Josil, hindi na makahulat. Nag-direkta, ganda padala from Philippines para pakanto sa kundin sila sa nga puso na hamtang.
0: Kaya bago lang yun, naka-istorya man kita ganis isang isa ba lang nag-check up. Ang iya sining blood sugar level, ang normal is 5. Ang rating abi or ang iya sining level. Nagpa-check up sa last month, 9. Pero sige-sige ya kainom, sila niya ginkabos ako sa budget, sila niya ginabulos-bulos ko lang, subong siya premium D3 capsule, pagsunod niya adlaw sila niya Sanson Plus Gold Capsule. Lugar nga magpa-check up sa after a month, nagnubo, nahimo na lang 7 ang iya sining blood sugar level. So ginasigisigi ya subong sila niya may kulukwarta ko, ginsigisigi ko na sila niya premium D3 softgel capsule. Hopefully siya next na makapacheck up ako basis niya mag-normalize na ako ng blood sugar level.
1: Posible, Sir Joseph, ginatangaw na ito na ako kung magsigisigi blong mayos sining resulta. Especially kung nalimbawa, Sir Joseph, doon pagidbala ang Sanson Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Sanson Vitamin C, kami positibo, hindi na sila, Sir Josil, yung efekto pag-abotin sa pagpanormalize sa tansaring blood sugar. Para na from high blood sugar, makadto si Sir Josil pabalik sa normal range sa nisang tansaring kalamay sa dugo.
0: Actually, kung hindi man gid ka mo makainom sa Sanson Plus Gold Capsule, premium D3 softgel capsule kay Sanson Vitamin C, adlaw-adlaw. Ang importante sa ninyo, kung may kwarta ka mo, tiyanon takon kay isa, ginakabos gin man sa kwarta bi, Dok Leo, no? But much better, Dok Leo, nga upuro nila ining tatlo. Mas manami ang epekto ya sa ila sini kayong lawas.
1: Correct, Sir Josil. Or hindi man gani, kondo piga-piga gada sitwasyon, kung damo na balungay sa palibot, tamo ang palayada, may ahos kumudra, pwede nyo na magamit.
0: Ang hambal sa iba, sini ko na muna ginamuno gani na itong ulis niya, amat naman sila.
1: Amat-amat naman, no?
0: Opo, sapo naman kami nila sa ahos. Pero tali makabuligin na kung kaya nyo man lang, ang ahos is, dibla mo na masami ginahambal nga, kung gulpi mag-shoot up ang imo sini nga blood pressure, ginapausap ikaw sang ahos.
1: Correct.
0: But it takes time actually. Hindi niya outright nga pag-usap mo, manubo dayo ng imo sini nga BP, ha? Blood pressure, ha? It takes time siguro na 15 minutos pa.
1: Kag balan mo, Sir Josel, tiklaruhon na ton, balan mo nga itong istoryahan dari pag-abot sa ni sa mga pagkaon and supplementation, more ang papel sa niya sa prevention.
0: Mm.
1: Kag balan mo may klase-klase mo, Sir Josel, yung maintenance mo. Ano ba lang aton ginamaintain? Ang aton balatian? O ginamaintain na ito ng aton maayong pamatsyagan? So dapat kabalo kita dara kung diin kita sinahamtang. Kaya kung kinanglan niya, Sir Josel, sa treatment, tibulong na gini ang kinanglan na ton suna. Kinanglan na ito reseta sa aton sa mga medical practitioners. But then, kung kinanglan na ito, iya sige na ito ang prevention, especially i-maintain ang maayong pamatsyag. Pero kung kaisa, kinanglan nun sa support sa aton sa mga treatment, pwede na ito magamit iya, Sir Josel, ini mga supplemental pagkaon na ito.
0: Kaya if we speak about maintenance, sa pag-intsyende na ito sa nikumon, sa simple nga pag-intsyende, Dok Leo, kasi matag para matita. Kung nagamali ka maintenance, imo sini nga blood sugar, taas bi blood sugar mo, may maintenance ikaw para sa imo sini nga blood pressure, while you are taking religiously sa inyo sini nga maintenance, manotice good man ninyo, why nag-shoot up inyo blood sugar, why nag-shoot up ang inyo sini nga blood pressure, pero testingin ninyo kag-on tati bala, kay ara na siya kag mabalik gihapon. Because maintenance gani para ma-stabilize lang imo blood sugar, imo nga blood pressure, but eventually hindi na ya medication no kon treatment sa imo blood sugar kag sa imo sini nga high blood pressure, Dok Leo.
1: Tibala mo, Sir Josel, ginabantayan mo lang sina ang normal sini nga level mo. At least hindi ka magtaas o hindi ka masobra sira, dira, which is nga makatalagang giman sa aton sini nga lawas. Pero ang mga contributory factors kung niya nagataas imo sugar, kung niya nagataas imo sini nga BP, dapat talupang doon man aton, Sir Josel, para nga hindi lang kita nakasalalay sa maintenance, kundi eventually basi mauntatan na to ng aton sini mga maintenance medication.
0: Kag hindi na naton paghulaton nga we will go towards treatment yang ginainom ta, ginaduom ta, kag ginakonsumo ta kada adlaw para na sa pangtambal, pangbulong na sa aton balatian. Kay pwede naton inahimuon subong samtang wala pa, labi na gid ang mga prone sa high blood, sa diabetes, kag iban pang hinabatsyag sa proper supplementation and nutrition, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya dapat na ito na i-take seriously. Ini ba lang nahambalan nun, Sir Josel, nga pag-abot ba lang sa anunso sa bagyo? Why pakabot ng bagyo? Anong himuon na ito sa pagpanghanda? Tingiban sa nila, nag-prepare sa food packs nila, mga kits nila, Sir Josel, gina-prepare na nila. Flashlight, batteries, power banks, ang mga balay nga medyo mahina, Sir Josel, sa umasa na sa una, ginahigtan nimo. Ginapalpalan, ta ginahigtan, o kung ginaangot sa kahoy, problema na galing kung ba't kahoy, madala. Ang punto, Sir Josel, samtang, why pa mag-abot ang bagyo, nagapalhanda na. Amo man sa salakyan, bali, Sir Josel, sa mga tag-iya sa salakyan, nagyakanto ka mo sa kasa, sini, or sa tali, para sa iyasan nga ginatawag periodic maintenance, ang punto sa Sir Josel for prevention. Lain naman na iya kung nagkanto ka na sa talyer, tungod nga di na mag-andar ang imo sa salakyan, o kung ginguyod na lang pakanto sa nisa ginatawag talyer, Sir Josel. Timsan mo makatingwa na, Sir Josel, may dapat na ginsin na kayo uhon, hindi na for preventive maintenance iya, which is ang aton programa, Sir Josel, ang emphasis na ton sa naturopathic medicine, kung mahimo palang malikawan na ton na balatian, pinaagi sa pagpabago sa pundasyon sa gusto sini nga pangginawi.
0: So ang pinaka-key, ang pinakaliabi diri among pag kabuhi naton, healthy living, balanta makahalit sa lawas ta, hindi ta na pagsigihon. Balanta nga makapayo sa lawas ta, bisan pa kon kaysa nga daw hindi gid manami ang imo sini nga panabor, but go with it, sa sigi-sigi laman gid, manadaman lang ka galingon mo kag primero, dahil hindi ka gidman kauyon. May mga pagkaon niya primero, hindi ka man kauyon mo. Pero sa huli, kay naanad na kita, para sabi kimchi. hindi man tanan ka uyon sang kimchi, pero naligani makatilaw, tiga may gamay, kagpermil may kimchi, yan ang pangita mo na sa ulihi, Bagleo.
1: Yeah, correct, Sir Dosil. Dapat man di ka uyon sang durian sa una, pero sabag na uyon na naman nila. Puyo gani ko no kon na primero, gapulot-pulot pa sa parilya, pero kung man, nagpamuyong na lang.
0: Sa morning ato, sir nga programa, gindisin niyo, parang ma-prevent na ton ang occurrence sa mga malala labi na gina. Mga malala, mga balatian bala. Life-threatening sini nga mga balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat din na ton seryoso hunting nga man. Kadamo subong sa mga balatian, Sir Josil, natuga sa ginatawag faulty lifestyle kung unhealthy lifestyle. Nga, aton ginatag dire, tama gigkuntani ina ka-preventable. Pero, nagadata.
0: Kaga dapat natin tandaan, ang pagdako sa aton lawas, hindi buot hambalon dayon nga healthy kita.
1: Pwede, Sir Josin, magdako ang lawas na ton kung maskulo or muscles and bones ang ginabuild dira. Pero kung tambok, iba na nang istorya.
0: In short, sini, kung tambok, nag-ano ikaw? Let's say, for example, ang imo belly, bala. Imo sini nga tiyan, ang love handle, bala, kung sa mga babae pa, kung nagadako, ina nga nagadako, ang danger ni mo nga makadalawat balatian, dako man ang risgo.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Pero may mga nilangas-langas ang kaisang ako ng partner mo kano, nako, o may kilala kang nga nako. May kanta ko nga ginatawag, Sir Josil, o kung ang tinaga niya, ginatawag ko nga, ang iyasin nga lyrics, Shelter in the Time of Storm.
0: Pero tandaan, tagid ina, nga mismo kita kahibalo sa mga ginakaunta nga hindi healthy. So, ang ara, dira kalabanan na bisa mga hindi healthy gid nga mga pagkaon na manamit.
1: Correct, Sir Josil. Kay pwede kita magkaon, Sir Josil, sang namit lang pero waay sing nutrients. Pero dapat tunaan na ito ng atong sa taste buds nga makakaon kita sang manamit kag matunaan na ito mag-adjust sa sabor nga may nutrients, Sir Josil.
0: That's why nga today ang ato sa nga mangin topic ko magasintro kita sa ano bala ang madulot niya kayuhan sang garlic o kon sang ahos. Kay ang garlic o kon ahos, mag-survey ka sa balay, subong basi kon mga 99.9% sang balay may ista kagid yang ahos sa Dok Leo sa dalapugan.
1: Correct, Sir Joseph.
0: Bangod man kay ti magsinangag ikaw kon tawag dato sini kalokalo gagamit kalabanan sa aton garlic. Mag-utan kita, gagamit kita garlic. Depende sa inyo sa inyong paggamit. Even sa mga pag-gisa ninyo dala, gagamit garlic. Kaya ibang hambal nga para sa inyong maghamot. Why kita kahibalong ang garlic gali? Kung ato sa inyong ilang kaysa aton mga ginaluto, may proper way ina sa paggamit para ma-preserve na ton ang mga nutrients kara dira nga pwede na ton mapasulod sa lawas, Tadok Layo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang ibang man, tinagabitay sa garlic sa ladalapugan, sa labintana, para kung hindi makasulog din lang ginawa.
0: Para hindi sila kung nakabati quick. So, diri kita sa garlic o kon ang ahos. Ang common nga ginabatsyag na subong, i-relate na to nini sa mga may taas ang blood sugar kagtapos taas ang blood pressure. Una kita sa blood sugar, abi Dok Leo, kung ikaw abi palakaon sang garlic, ano makabulig ina para nga hindi magtaas ang imo sini nga blood sugar, Dok Leo?
1: So sa kadamo, Sir Josil, no, sa mga may diabetes sa sini nga panahon, in fact, kuro, nagapamati sa ato, may ara, kuro nga may mga problema sila sa ilasin ng blood sugar balance. Pero kabala-bala ka mo nga, ang regular nga pagkaon sang ahos, pwede gali makabulig sa ato na makalikaw kung tani kita. Nga magka-diabetes. Kaya man, ang ginaobra sang ahos kung nagkaon kita sini, gina-enhance niya ang insulin sensitivity. Ikaduha, gina-reduce niya oxidative stress nga nag-worsen sang insulin resistance. Nga nakabalo kita, nga insulin resistance, nag-resulta sa atong sini nga pagtaas ng blood sugar or diabetes, especially full-blown type 2 diabetes. So, in effect, kung ma-enhance ang insulin sensitivity na itong serdosil, ma-lower o kung ma-reduce oxidative stress nga nagapadumul pagin sa itong cellulase ni sa pag-response ang insulin, mabuligan niyang aton sa blood sugar maging istable. Pinaagi sa pagpabilin nga sensitive kita sa niya sa insulin.
0: So, ang garlic hindi lang gini makabulig para makalikaw kita sa high blood, pati gali sa pagtaas ng blood sugar level, Dok Leo. Kahit ikon hambalon tanagidman ko na

0: makabuligin na para sa imo sining maayo nga panunaw pagkatapos ti siyempre upo dira ang possibility kung magluko ka lang sa pagtaas mo blood sugar level at ang pagtaas mo sa inyong blood pressure. Now, sa bone health naman, Dr. Amuning pinakiportante sa atin, could you imagine that kung wala kita sang tulaan? Ano ay nang aton sa inyong pag sinalayo siguro ng mga ulod guro kita kag mga lukos dok layo
1: posible gid Sir Josel ano to siguro mangin amo man ang aton sir pamagi sa paghulag eh tekay wa kita sing tulaan mo pero since nga design kita nga batulaan tapos gulpi iba wa kita sing tulaan Sir Josel kasubong kita siguro sa utang na laya eh
0: no kalabasa ko no kag no ganini alog bati nga kun ini pagbutangan ko no sang iya sini nga kalabdan di sa kasaka pa ibabaw so importante nga to sining tulaan ang bone health naton. So ano mabulig sa pagpabaskog sa ato sining tulaan pagpanami sa ato sining bone health sang ahos Dok Leo.
1: Especially sa makababinahan Sir Josel. Kag ilabi na gid sa mga nakatapos no, sa pagmenopause. Actually sa halin sa perimenopause pagkatapos sa pagmenopause and postmenopausal sining mga kababayenhan kay kun tapos no, Sir Josel sang pagmenopause no ang estrogen levels ni kag ang balanse apektado na which is nagabulig diri ang garlic pinagi siya sining allicin kag ajuin nga mga sangkap nutrients nga ara-dara sini sa garlic na nagabulig sa parang bisan pa ano ang ginatawag estrogen level sa kababayenhan maamat-amat increase o mabulo-balanse mo lang o kundi basta ma-answer niyo sa pagkandubo na nagresulta sa madasig at paggabok sang tulaan pagkatapos sa isang pagmenopause nagresulta man sa mamudlay i-manage ni Sir Josel na blood pressure and even blood sugar na mabinipisuhan kag mahimo Sir Josel mapahagan-hagan kung malikawan kung regular nga nagakaon sa isang ahos.
0: Amo ni nga ang aton sa ninyo protection sa lawas ta, bisan gamay-gamay lang kung adlaw-adlaw. Kay hindi iniabot ang balon niya kung na-miss mo kahapon, let's say ang kinanglanon mo kahapon is piso. Pagkatapos na-miss ni mo, subong adlaw, mambal ka, iduhaon ko ka piso. So hindi, amo ina ang sistema sa aton lawas. Adlaw-adlaw may ginakinahanglan sa nga amount sang nutrients nga dapat siya konsumuhon. Kay parehos man ina sa mga pareho sabihin na gapakonsulta kaya nagpareseta. I can take this as an example ha. Pareho sinin may problema ka sa imo sinin mga joints. Resitahan ikaw for example sang collagen. Ginabutan na sa eksperto 400 milligrams of collagen ang kinanglan mo adlaw-adlaw. Hindi pwede nga na miss mo today, himuon mo 800 buwas. Bisan diin ka magkadto ng eksperto, hindi ina kag amo na ang sistema, hindi kapag panugutan sina akigan ka pa sang eksperto, akigan ka pa sang doktor, Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, balay mo ito yung prinsipyo sang lawas na ton, ang mekanismo dira sa sulod sa lawas na ton, ginagmay pero sige-sige. Hindi mo pwede nga dublihon o kontriplihon, so may expect ka nga damas nami kidang iya sa ning efekto. Ako ganyan ginatawag Sir Josel, may ara kita sang termino sina nga overdosage. Kung nalibwa, hindi husto ang pagtumarni mo sa bulong or even sa mga suplemento nga hindi timing kag hindi managakasinanto ang ilasan niya kombinasyon.
0: So amo ining ang mga ginakaon ta, hindi gid man tigdamo gid niya gasulubra ang mga nutrients na makuha ta dira. But could you imagine that if you take that 3 times a day, buta mo doon sinay masupot man, kag ang lawas naton kun sa mga kauhaw hindi pag-uhawon doglayo hindi ma-dehydrate aton lawas kay adlaw-adlaw may ara ikaw sang intake ka tubig o kon liquid ginainom unlike nga hindi ka mag-inom today 8 glasses of water kinanglan mo for today why ka gidya ka inom mambal i-16 kubos in short sini nag-set in ang dehydration sa imo. So hindi ina mabulong dayon kag makaparan sa isa lang kaadlaw nimo sininga pag-inom kay gindubli mo na ang 8 mo ka oras nga tani kinanglanon mo nga ipasulod sa lawas mo kahapon subong mo na lang ginting obdog layo.
1: May problema Sir Sir Josel nga to sa ring sistema nga to sa ring heart even nga to sa ring kidneys. Kabalo-bala ka mo sa pag-inom sang tubig hindi gali recommended nga ginainom na to sa kabaso gulpi-gulpi kag kilalang kalabok. Tama mo notice na itong kung damo na yung ginainom na itong sako man na itong sining ihi. Instead na ma-rehydrate kita, posible ma-dehydrate pa kita. So instead, amat-amaton gali ang pag-inom sa tubig para nga ma-absorb sa itong sining cellula.

0: kang mamag-an sa pagproseso sa natong sanang kidneys.
1: Kay parehos man ini kon panakaon ni kauyas ang ahos para sa imong high blood para sa imong diabetes. Mahimbala ay daw isa kasi manaw ikaw kaon abis na makaon ko sang kapungpong tulad ko na kay ti ikaparan ko ang way ko makanan sa saksimana, Dok Leo.
0: Tilawi ah.
1: Ako na hambal nila kalapal aklang imo dila kagay mo sining ang garaghag.
0: Laban-laban yun, Sir Diyos, yung magalasunog, ito na.
1: Sa ito sining nga panuna o abi, gut microbiome, Dok Leo, may maambag dira ang nasami sining nga pagkaon, sige-sige nga pagkaon sang ahos, Dok Leo.
0: May ara yun, Sir Diyos, kay ang garlic may ara sang FOS o kung fructooligosaccharides amuning prebiotic fiber. Nagano-re, sinisala Sir Josel, no, sa beneficial microbes kasubong sinisang bifidobacteria. Ang healthier gut microbiome, kung balanse, dira ang aton sa nga mga friendly bacteria sa aton sa nga tiyan, nagresulta sa better digestion, manami sa nga nutrient absorption, and even mood regulation. Naganami, magaling Sir Josel, paminsaro na ito, naganayan na yaman. Nagbonus pagid. Since nga ang aton sa nga immunity, 70% ha, nag-i-star dira sa aton sa nga tinae, ang bonus na itong Sir Josel, si nagpabatod pagid sa aton sa nga resistensya.
1: Oh. So, dako mo bulig ya, sa manami sa nga panunaw, ha, gut microbiome, ang masami sa nga pagkaon sa host. Ang aton sa nga talupang danok layo, even ang pinakalimpyo nga tubig, kun magdugay na, Dok Leo, stagnant na ara na da, may lagdo, gidya nga nagapurma. Si Dalom.
0: Mm-hmm.
1: May ara gibisan gamay lang. Now, sa lawas na to namuma na sa mga ginakaon ta, may mga toxins kita nga ma-intake, may mga tawag na to sa ni heavy metals that could possibly affect, disrupt sa normal nga function sa ato sa nga mga body cells and body organs. Paano ini ginabuligan? Kaya importante ni mga heavy metals intake na ito, sini mapagwa na ito sa lawas, abidok layo, throw or excrete, no? Malahas, ihi, kag pamuhin. So, anong ginahimo sini, Dok Leo, sang ahos?
0: Pinagi sa sulfur compound, Sir Josel, ano, dari sa garlic, nagabulig ini para mag-deal sa toxic metals, especially sa lead. Sir Josel,
1: mm-hmm.
0: Nga mabuligan niya mapagwa sa aton sa ringalawas, pinagi sa aton ihi, pinagi sa aton sa ninyo pagpamuhin. Sa mga pagtuon nga pakita, nga ang garlic makabulig reduce ang blood lead levels, kaginabuligan sa ninyo, para nga ang mga sintomas tungod Sir Josel sa sining lead sa aton sa ringalawas, ang maamat-amat man na kuha. Ang simple, gali Sir Josel, sa ninyo, pagsakit permisa na ulo, muscle pains, may makita kabalo kung ano ang kabangdanan nung kaisa, paghina sa aton sa ringan memorya. May angot ka rin ni Sir Josel, posible sa accumulation sa lead sa aton sa ringan lawas.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton sa ringan dugo, may sasinabuligan galiin ano, sa sulfur compound sa ahos na ginaamat-amat, ina sila tipon, ginaamat-amat, ina sila himos, kaginapagwa, sunod sa aton sa ringan pagpamuhin, upod sa aton sa ringan pag-ihi. Which is ang iban sa ni Sir Josel, kung diba, dako nagid ang accumulation o kung damo sa accumulation dito sa sunod, no? Kinanglan ganyan niya inigani isang body calculation sininga process para mapagwain ang mga heavy metal sa aton sininga lawas. Pero pinaagi gali sa regular nga pagkaon sang ahos, inigali na magtipon sa aton lawas, Sir Josel. Kaya ginasunod ina limpyo. Which is, sa malubo nga level sa nasa aton lawas, so may kita halos na sa mabatsagan. Ang problem kung mag-accumulate na sa sulod sa aton sininga lawas. But much better, may regular nga nagalimpyo sa natira isang makabulig ang mong ahos.
1: So, amo naka-importante kay mamang kot kamo ti din naghalinin ng lead nga nagasulod sa ato sa ninyo lawas. Number one, dara nga culprit actually, ha? Ara sa mga ginagamit natin nga mga utensils sa kusina. Pareho sa abi, magkalo-kalo kamo or magsinangag. Ang masami nga ginahimo natin, ato niya masami nga ginahimo ni ordinarily, ha? Nalika ni kita magkalo-kalo, ginapadukot-dukot tagid sa kalahaan na ikagbalis karon, kaginasudsod sang aluminum ang ginugsudsod, aluminum man ang aton sininya ginalutuan. So, do you think ganipis gambal, ganipis ang kalaha ko? It's not because nga ginasunog lang somehow sang init sang kalayo, ha, but somehow sa kudkud tanga kudkud man kun magluto kita sa kalaha ta, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, kapi ko na daw adlaw kita kaya nagaluto? Sino mo ginagamit na to? Ano mo ginaluto na to? Kinanglan sulsuron? Kaya may friction na nagkakatabo kada adlaw, Sir Josil.
1: Oh.
0: May pagbag-iranay. Kaya may mga residue gina na sila, Sir Josil, may pagkapudpud. Kaya nagaupod din na nagasamo sa aton sa nga ginakaon. Kung ay kapakaroon sa ginakaon, sininga panguntra o bisan pa ano, pang pahagan-hagan o kung pang-neutralize mo na sina, di ano nga itong sina expectation, kundi amat-amatin ang nag-support sa itong lawas.
1: May rason galing isang unang ginagamit na itong sininga luwag, ang paya sa lubi.
0: Mm-hmm.
1: Ginaputangan na ito sa uluyatan nga kawayan, kag ang ato sininga ginatahi, kung kaysa ti kawayan man, sinong mm-hmm. napang kawayan or ligani, why?
0: Yes.
1: May rason galiin na parang hindi siya makasudsud kag makakakas sang parte sang metal tanga kalaha kaldiro or whatever nga tipo sa lulutuan nga ginasudsud ta masami.
0: Correct, Sir Josil, kag magluwas pati way pa man sang imbensyon sa una sa mga moderno nga ginagamit aton mga luwag, mga spatula nga himo sa aluminum kag ibang pagi ni mga material, magluwas ang una nga ti indigenous, Sir Josil, ano ang material nga makita naton sa palibot nga madali naton himoon o madali makuha kag safe sa aton lawas.
1: So isa ina ka function niya sang garlic, ha? Garlic amo nagapagwa sa mga heavy metal nga nagasulod sa ato sa nga lawas, pinagi sa ato sa nga number one culprit gid ba. And then to dito kleyo kuno kun pala kaon kahos kuno do ganaya na ya ang imo sa nga panit.
0: May kilala ko si Sir Josel no babae, senior citizen, ha? Si Tix ang iya sininga Buya Sir Josil Mahamis, so ay kahalos ang kurinot sininga makitaan sa iya nga Buya. So kanong sekreto man lang ang ganyan primero, so kanuman ganyan ko parmesang Santon Gold Coffee Mix.
1: May collagen kagyata tayon.
0: Yes, so actually ganyan eh actually ganyan siya, tapos ang ginahabon niya pa ganyan is clear skin. Hindi lang siya para sa kwan, hindi lang para sa mga teenager ay sa mga hamtong. Kundi bisan pa sa mga may edad-edad na okay man nagya po ang katiyama na ginagamit niya. Pero magluwas na, nagkaon gidya Sir Josil sang hilaw nga ahos. Which is, sa pagtuon gali, may antioxidant gali nga beneficio kita sini sa pagkaon sini sang ahos na gina-increase sini activity sang glutathione. Nga mo ni ang master antioxidant sa aton lawas.
1: Actually, hindi man ba tambalon sini nga isa kaliso dayon. May arad na kumalagko, kadalagko ang mga liso sa ahos ko namin tubo. Yala binigid ang native palang lokal.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man ba tambalon sini nga usapon nyo dayon. Pwede nyo namupod sa pagkaon ninyo. Kaya doon nyo tinipis pagkatapos iupod sa pagkaon. Pag timo mo na karon isa kakutsara nga utan, karon pasundan mo sang ahos. So, hasta nga makakonsumo, ikaw na karon isa kaliso, dua kaliso, sa kada pagkaon nung layo.
0: Correct, Sir Josil. Kagdari sila nagkasunod na pala makutanon sa iban. Permi mo ko nagkakaon sa ahos, pero daw hapdos na sa tiyan makuha-kuhaw. Buhay mo ko sa binipiso sa nga na batsagaan sa akong lawas. Ina karon to kibo na ton. Kung ano ganyan tama nga pamaagi, para mabinipiso ang kita sa ahos. Kaya ba sige lang kita sinikonsum sa ahos, hindi gusto atong pamaagi, useless.
1: Oo. Palius ba na sang abuno bala? Hindi man tanang niya buno, tipo sa buno, nagakabagay sa tanan niya tipo sa duta, sa tanan niya tanom.
0: Correct.
1: Lain ang epekto sa urea, lain ang epekto sa triple 14, lain pagid ang epekto sa organic sininga fertilizer. So dapat kay balo kita, anong aplayanta, anong size ang anong tanong aplayanta, anong size ang duta may ara kita para nga nagasanto ang abunong ibutang ta. Amo man na pagkaon dapat kay balo kita paano nato ni preparar, and then ano kag sano naton dapat ini nga kaunon. Ang isa pagi diri Dok Leo, na notice naton may mga katol-katol sa panit bala, pareho sabi para ubog ka sa tubig. And then may baboy, ikaw tawag namon sini sa uma, ya alungahig, o kunlanag, sa pagkakatul sina sa singi-singian mo. Makita, kagsang gamay pa ko, may makita na ko sini, nga ginakihad ya Dok Leo, ang ano bala, ahos, tapos ginalughod sa iya sini nga makatul nga parte sa singi-singian, nga may lanag. So may anti-fungal effect ang ahos, Dok Leo?
0: Base sa pagtuon, Sir Josila, no, ang ahos may antibiotic benefit.
1: Mm.
0: Nagapatay ni sa mga kagaw, tugas ng bakterya. Pero magluwas na, pati pagili sa fungi, Sir Josila. Makabulig man siya. May anti-fungal benefit man na ni, ako na anti-fungal properties, na makabulig siya para sa mga common fungal infections. Ang orto nga ba ni Sir Josil, kung makaubong ka pala parmi sa tubi o nakamhig ko katubi, ara dira ang alungahig o kon ang lanag. Ara man Sir Josil, sa ni ang baw, ang pagkinatol man sa tiil, lakag kung pag-uba mo sa sapatos mo, nagapangalis nga, ubala nga doay man sa patay ni naga, bro.
1: Nila gani Dok Leo selinya guba gitara mo pre. Tao, mambal nga guba how setting nga ang singi-singian sa tiil mo sagi mo kakuting-kuting. Dina karos kus.
0: Kag imbes nga dere dapit sa imo sa nga tubang dito kay mo sa tiil yo nga. Ara man Sir Josil sini ang gitawag fungal infection bala ning sa mga hita bala nga ba pertay man ka katol.
1: Kag kahuluya gid yung mga alot sa hita ya Dok Leo kun damo tao mo.
0: Tag iban sa ni Sir Josil kadaw gina kuan eh gapungko daw hindi umabalaan. Daw hindi mapahamtang samtang nagapungko eh. Ang ibang ganis ni Sir Josil ano, maapektuhan pati ang private part sa mga kababayanan pati sa vagina gani. Posible nga magka-infection na dira tungod suni sa fungal. Pero kung fungus, pero siyempre hindi nyo pagbutangan sa ahos na iya. Kati problema ay nakaram. Ang pinaka-point na Andre, samtang gani nagkakaon kita sa ahos, gano'n pabakod suni nga ton, suni nga immune system Sir Josil.
1: So,
0: kasi na bahala suni maghimos sa kung ano man nga mangin kabangdanan sa infection, pwede nga virus, pwede sa nga bakterya, pwede nga fungi, pinaagi sa naturalesa sa natin sa nga nawas. Though, may mga pamaagi sa nga pwede na ito ma-apply directly ang ahos iya sa may mga infection nga parte.
1: So, amun na ka-epektibo gali ang ahos, ha? Ang sunod sa nito, Claire, isang pinakimportante sa nga brain functions tamo. Kiti amuning nagadikta sang tanan tang mga reaksyon sa ato sininga utok pareos ni garo ng baldalaga na kidelikado na butamulon utok ta sina nagasugo and then mahambal nga hindi pagtanduga ina kay mainit utok ta sina nagasugo ang importante sininga maayo ang function sa ato sininga utok. Pero speaking about our brain, ang kondisyon sa ato sininga utok dapat mapabili na ato sininga healthy man. May mabulig man dari Dok Leo ang ahos.
0: May aral Sir Josil, no? Kag actually damo ang nagkakaon kaya nagagamit sila sa ahos, so magaling sila nagamay nga may beneficio gali sila sa nga brain. Nagabulig gali ni bisan paano ha, hindi man siling na nagapaalam yung Sir Josil, pero at least hindi man tama sobrahan gin kadungol kag mango bala.
1: Ati kung makapaalam siguro ay timango subong Dok Leo maubos garong ahos kalibutan sinisang usap.
0: Pero may hambala nun Sir Josil nga tiyang kaalam sa tao, alam sa siya siya kung galingon. May kabuli ingon siya mo. Ang theory. Magandin na may mga ibang nga nag-augtas. Sa iban man, kati para sila hustong ilaya mo. Kati sa ilang man niyang interpretasyon. Pero, para gali ma-preserve mga tons ng brain function, nagabuli gali ining ahos Sir Josil para ma-reduce ang muo inflammation. Maprotehera ng tons ng neurons from oxidative damage kag ma-improve ang cerebral blood flow. Nga nag-resulta Sir Josil sa healthy brain, ma-reduce ang inflammation, maprotehiran ang brain cells kaya ma-improve ang blood flow sa brain na nagabulig ng panami sa ato sa nga memory and even may mga pagtuan pa Sir Josil gali no nga ang healthy sa nga pag-function sa brain ma-reduce ang inflammation sa nga maprotehiran ang ato sa nga brain cells na panubo man ato sa nga ang isa ka neuro degenerative disease kasubong sa isang Alzheimer's disease
1: ina sa amat-amat ha maano ya ma-prevent ya ang occurrence kontemprano pa nato ni nimpisan in short way pagbala kita may ginabatyaga simptoma healthy pa kita parang hindi na kita kalabot sa amo na nga level so importante na start sano ka mo mo start now today not tomorrow not after this hour but dapat subungin now ang dako ka pala magkutano si ni Dok Leo is paano na ito nini makuha sa ahos? Ano ang dapat na ito sa ninghimuon pagpreparar kay Ari ha? Sa sinangag, kaya mo ninghiyang implo kagkaina, sinangag o kon kalokalo, gina ginagisata and then upod sa ato sa ninyo sinangag. Kung mag-utan man kita, iban sini ginasampaw sa utan, pagkatapos sa takluban, kagibakit, para lang, abin nato sa una, pahamot lang. Kaya namin ini sa tambo, bala ko nag-utan kamo tambo, pagkatapos ninyo naluto na, inugbakit nyo na, may tatlo, apat, ikaw kakloves ang ahos, paon mo, pagkatapos ibutang, sampaw sa ibabaw, takluban doglayo, pag abri ni mo, amo nang hambal nga daw duha gawa ka dubling gutom mo na batyagan.
0: Ang sa kanimiton ko, Sir Jose, lo, yopin pa, bagong bakit mo sa nga kanon?
1: Oo.
0: Di ka kapangagdang iban sa mo.
1: Tang iban, hambal nga, ang ahos akon. Pero ang pamangkot sini, ano ang insakto nga preparasyon? Antes naton kaunon? Or direkta na lang naton nga usapon pagkatapos naton panit sang ahos? Para makuha nato ng mga benepisyo katulad sa mga ginapang-discuss nato ng Leo.
0: Ang isa gali, sini Sir Jose, silka technique para na makuha nato ng mga benepisyo sa nga istorya nato. Hindi lang sige lang kita kaon, pero doon kita sinisang na-appreciate sa nga benefit kayo mabatsaga nato sa lawas nato nga daway mo sinabago. Kaya unang gali nato, Sir Jose, nga hilaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang ahos. Hilaw ha, ang aton sa nga pagkaon. Kag ang pamaagisan ni hindi nga pagkakita naton sang ahos, so sabniton dayon naton, panitan kag usapo naton dayon. Kundi, ang himuon naton sa ahos, sa pagwa naton sa ahos, paon naton. Ang ganyan pa bayan lang naton dira, hulat kita hasta 10 minutos para ma-activate ang yasari nga benepisyo sa lawas, sari mga sulfur compound niya, ang yasari nga ajoin, ang yasari nga alsin, kagiban pagid sini nga mga ginatawag compounds, nga amuna ang maghatag sang benepisyo sa aton sari nga lawas, kung gaan naton sang husto sari nga tiyempo para ina ang ma-activate.
1: Kita nila may kapinasahi ang kada isa kag isa ha, pati nga hos. Pinasahi niya kang iban pwede nga pag-ipo mo nami gani kung preska gin pag-ipo mo kaunon mo dayon. Pero ang ahos, hindi gali pagkatapos ni mo sininga makuha ang iya sininga sinipad, hindi nga usapon mo dayon, Dugleo. Kundi papaon galian na hulaton mo mga up to mga 10 minutes and then amuna ang pag-usap ni mo, pagkaon ni mo, kay may mga activation. Grabe daw wifi man dog Leo, no? Pag on mo sa imo sa ninyo router, hindi dayon sa magandar kay mano pa siya, mahulat ka pa 1 minute para mag-activate ang imong internet.
0: Correct Sir Dosil, and even ganyan nagandar ng imo sa ninyo router pagkatapos nadula. At yun mo ganyan nung Sir Dosil eh. Hulat ka 1 minute or couple of minutes antes mo i-on luat para nga ma-reactivate siya.
1: Okay. Ti ang iban sini Dok Leo, kag ang masami naton sini nga ginahimo, ang practice naton paglakot sa utan, ginasampaw tabla sa utan tala binagikon tambo kag ang puro gid ba tawag naton sini nga tinulang utan,
0: linapuhan.
1: Linapuhan, ari lang masami nga luto ah. Kalabasa. Okra. Tagabang. Latoyo kon tawag naton sini ang iban balatong. Amo ni kalabanan gid Dok Leo, pagkabakit nimo sampawan mo dayon sang duha tatlo ka cloves sang garlic kag tabunan pag kaon nimo ga ulo usbong pag aso-aso pa sa karami. Now ang iban dinhi amo na ang pagkaon na kaahos para nga hindi tama ka offensive ang baho kag hindi tama ka offensive ang sabor Dok Leo.
0: Kaya Sir Josil, no, kati ang balon dyan ba na ton, ang kwansari, ang pros, kung daribawa, may pros and cons mo ni Sir Josil mo. Ang recommended siri para na magtrabaho sa so, mayong beneficyo sa aton sa galawas, raw garlic, most potent. Abalo na galing, medyo mabaho, maka-irritate sa stomach, kagti, kanabanan sa mga tao mo may acid reflux, hindi kin sini makasawa Sir Josil. Pero, kung kaunan na ito ni hilaw, strong antibacterial and antifungal action. Best, Sir Josil, for gut pathogens and detox. Kag maximum antioxidant activity kontani.
1: Kung may antifungal effect pagidin ni Sir Dok Leo, ginkaon mo, ginpasulod mo sa lawas mo, ang fungal infections ara sa imo sininga panit, mabuligan niya pa ini Dok Leo sa pagpaayo sa imo sininga fungal infections.
0: Actually, yung healing to Sir Joseph from inside and out eh.
1: Salagaling papatid. Taka, kung ara sa sagwa ang katol, sagwa taman luguran, no?
0: Kung katol mo Sir Joseph, sagwa, ito yung sagwa mong kaluton eh.
1: Sa salunumulgon.
0: Pero pinaka-point na ito, Andre, part lang na ginahimo na ito, may gina-applyan na ito sa sagwa. gwa. Tamo, notice nyo bala? Bisan ano nyo ka-apply sa gwa sa kung ano mo nyo ginanusnos o mga gatuag ginabutang nyo dira ng mga bulong. Kung hindi ma-correct, Sir Josil, ang problema sa sulod, gabalik-balik lang ina. Pero try nyo bala i-correct ang inyo lifestyle. Kag magkaon ka mo sa mga pagkaon na nagpabakod sa inyo sa nga immune system, bisan hindi mo na bala playan, Sir Josil, pirmi. Amat-amat lang ina yung napali.
1: Sa mo galina nga, ang tanan nga mga kondisyon sta, hindi palareho. Butang balon siya nga, tupad balay mo to, amuning gingamit niya, butang balon nga epektibo manina sa imo, kay why kita kahibalo ko na no ang ato siya nga kondisyon ni matutuod sa lawas. Amuning nga importante, kay balo kita, nga ang ahos gali, dako mabulig ya, if kauno naton ithilaw dokloy. Kaging saktong preparasyon na, paunin niyo anay, pabayaran ra na mga 10 minutos antes ninyo usapon. That's the most effective way.
0: Correct, Sir Josil. Pero ba si mag-ahambalig ibang subong tido ay nagigita sa choice nito. Hindi ka mabinipisuhan sa isang ahos eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung mag-amuna ng plastada, kahit may problema, kuya sa tiyan.
1: Oo.
0: Gahapdos akong sininga tutunlan niya daw masunog kung magkaon kasong hilaw sininga ahos. Di ba ano kuya karong mabinipisuhan? Sir Josil, naman ba mangkos ang iwan?
1: Ang toasted garlic, ikidamo gidyang balina ay namin niya para niya sa high blood niya. Dugang-dugang ibi ang fried garlic or toasted garlic ko, Dok Leo. Linuto na, toasted na, fried na, Dok Leo.
0: Ma-order ko balas ang kanon balang garlic rice.
1: Kaya may high blood sa ano, ti garlic rice lang
0: yan. Ang pinakapunto sa ni Sir Josil, kontani kung hilaw, full spectrum of compounds, naturally forms nga alasin kag no processing and cooking loss. Ano kung tanin ni Sir Josil, yung ginalaga sa ton nga Russia. Pero kung pananglit, kaunong gyud man naton, kung halimbawa sa utan, hulaton naton yung maluto ng utan, tayo mong paglunod naton. May ara yapon sa binipiso, pero compared mo sa hilaw, mas nami kung tanin kong hilaw.
1: In short, hindi 100% ang makuha naton yung binipiso kung na naluto na naton.
0: Correct, Sir Josil. Kagatin din kita ma-expect sa isang abong binipiso kung mga ginatawag ginprito, ginsanlag sa nga garlic ang atong sa nga gamitan.
1: May ara gihapon, pero maybe gamayin na lang.
0: Correct.
1: Oo. Unlike ang garlic iya sa Sanson Plus Gold Capsule actually, it was specially processed nga ma-retain ang tanan sa nga mga binipisyo nga makuha ta. Amuna ka kakugi iya ang kag tama kauting nga pagpreparar. Could you imagine that? Nga hindi ini magtiner actually kung hindi mayong pagprocess mo sang garlic. Kaya nga, ang garlic kay balo-bala ka mo, hindi nyo dapat pag-store susulod sa inyo sa ninyo mga refrigerators or freezers. Pati ang inyo sa ninyo bumbay, bangod kay gina-absorb niya ang mga bakteriya dira kag mga fungi.
0: Ano yung mga technique, Sir Josel, sa kada mga prutas o kung mga sangkap nga dapat naton si sundon? In fact, hindi man dapat yung naginabutang ina sila sa dulong bisan na pagsulod sa ref, Sir Josil, dapat sumasanag na sila ginabutang eh. Kaya kung butang mo na sa madulong mga bahin, dara sa itong kusina, basi nga manubo sila.
1: Lasig mag-guha ang iya sa niya dahon.
0: Correct.
1: Tingala ka lang, oops, niya daw ay mandi dalapugan ko sa butang sa niya. Naggamot ni kag nanubo ang akon niya ahos kag Bombay.
0: Ihagay-hagay niyo sila sumasanag ah.
1: So, kay balo na kita kung paano ini-preparahon. Ah. Pero, sa naglalain sininga sitwasyon na Dok Leo, may ara sang nagakabagay sininga preparasyon, Dok Leo, no? Pero ang tawag na ito sa ni, if you speak about standard, abi, may gold standard kita, Dok Leo. Or ang pinaka-the best sini nga sistema kagpamaagi sa pagkonsumo sang garlic. Hilaw, no? Hilaw, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Actually, ang gold standard sini sa paggamit sang garlic. Napromobla, Sir Josil, sang Sanson Gold Herbal Capsule. Na kung nga aging tawag sa nga gold, or ang even na nga ton, sir, nga premium D3, nga aging tawag sa nga premium, tungod nga gina-idiid ang mga sangkap siya na dira, Sir Josil. Nga as much as possible na preserbar ang iyas ni, o kanang ilas ni mga health benefits. Kasubong sang garlic, fresh garlic, amuning gold standard gid. Pero sa kadamo ang nagareklamo, ang kabaho, ang kainit, ang kakahang, ang kapdo sa tiyan. That's why, yaman ni Sir Jose lang isa sa rason na nahibo kag natawo ining Samsung Gold Capsule. Para sa mga tao nga gusto makakuha sa beneficyo, hindi lamang sa garlic, but especially sa garlic, kamo na ginistoryahan na itong subong, sa ibang pagiging mga sangkap, nga makuha na ito ng mapasulod sa lawas na bisan paano mabinipisuhan gihapon kita kung hindi mauyang sa pagsulod sa itong lawas, Sir Jocil.
1: Pero sa may mga existing sininga balatiana, may mga tawag na ito, medical conditions, magambal kita medical conditions, balatian bala. Antes ninyo inihimuon ang pagkaon sang garlic, pagkonsumo sang garlic ng hilaw, much better kung mag, labi na kita may mga maintenance medications sa pakonsulta ka mo anay sa eksperto sa inyo sininga doktor. Kung may ka mo inugbayad, kanto lang mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Mayulu Street sa City Proper.
0: Correct Sir Jocil, kati pinakamanami, yun nga may ara kita sinisang nagakaigo nga guidance o kung giya, kahit yung mas manami, yun Sir Jocil mo kung nagalakad ka especially sa dalanon nga din mo kabisado, may ara ka sa mapa.
1: Kaga ang isa pagidari, ang iban sini may mga allergic reactions. Hindi man niya ginamunot ang maayos tanan, maayos kung tani sa tanan. Pero may ara iya mga tao, may mga sensitivities na tawag ta, may mga allergic reactions. That's why nga, we still prefer nga antes ninyo inihimuon, pakonsulta ka mo, kagpagiya ka mo. For example, sa clinic, kanto ka mo dito, para mahibaluan kay base ang iban yung ginabatsyag, allergic reaction sa inyo sininga mga ginapangkaon.
0: Correct, Sir Jocil. Kagang balong din ba naton, though, gold standard, kung tanin fresh garlic niya kauno naton, pero yung mga tao, yung Sir Jocil, hindi makasaho sina sa pagkaon. Pero, kung inumon nila nga nakakapsul na, okay man sila sininga pamatsyag. So that's why, mas manami kay Sir Jocil, kung naribaw, may mga pilian kita kay halimbawa sa fast paced naton sa nga pang ginawi adlaw adlaw habalo gyud man naton sa practicalidad Sir Jocil, hindi tanan makautan mo, hindi tanan makalapwa. Ang ibang gyud nakadepende na lang sa mga instant nga tubian na lang nila sang tughumon na lang nila sa mainit nga tubig pagkaaga kag amo na lang hulaton maluto ang hidupon, which is makamatsyag kita sa temporaryo sa nga kabusog. Pero why sing halos nutrients kining lanon sa lawas?
1: So mo ni gani nga ang iban hambal nato ni mga allergic reactions kay iban sa simple lang gid sini nga baho. Ang scent bala allergy may allergic reaction sila. Sa simple lang sabor may mga allergic reactions, depende sa sensitivity sa tao. Tingnan hambal nga mag-inom ko Samsung Plus Gold Capsule kay may ara man sang garlic nga wala man sang allergic reactions. Ina bangod kay ito as ang preparasyon sinito maintain the gold standard sa Santon Plus Gold Capsule sa preparasyon ni sang garlic. May proseso ina siya nga ginhimo nag-agi sa laboratory para nga ipreparar. Wala ka na sa may masinghutan nga baho o consent, wala ka naman sa may masaburan sini katulad diya sang aho sa bidoklo wherein may allergic reaction sa iban.
0: Correct Sir Jocil, no? Kaya dapat mo na itong magkaideya kita nga ang allergic reaction Sir Jocil resulta ina sa hindi na nagkakasinanto sining response nga itong sining immune system.
1: Nagkasinala sa lana?
0: Nagkasinala sa lana. Ang iban sa nadira Sir Jocil is overreact or are overreacting. So manami sini sa aton sini kombinasyon Samsung Plus Gold Capsule ara dira isa sa sangkap sini ahos. Ara man Sir Jocil kung i-combine naton kay gina-recommend kita to namang premium D3 soft gel capsule kag Samsung Vitamin C nga kung i-combine mo na siya hindi lamang pagpabakod sa aton sini lawas sang balanon sa nutrient kay gina-provide nila Sir Jocil kundi kinabuligan mo nila nga mabalanse ang reaction sa aton sini nga immune system.
1: Nagapalak-palak ang nagatrik-trik man galiya nga ito nga immune system na nukleo, no?
0: Ano, may makuno Sir Jocil kung dasig kag-abtik akong suguon mo.
1: Hindi ka lang magpalak-palak.
0: Pero kung pulok-pulok ka plamunggo ka na, lain naman nga istorya.
1: Sa muna nga allergic reaction sa sobra nga pulok, nukleo, kag sobra sini nga reaction. Nga hindi ginman tani amo nang himuo ni mo, pero ginhimo ni mo. Sa muna nga manifestation sa pati man sa lawas ta, something is wrong, may bukat na yad dyan, may patimaan siya.
0: Correct, Sir Josel. Kaya nga aman, ang tao yung healthy, parehas mo lang ka maging kaon, parehas mo lang ka maging inom. Kung why is this a manifestation? It is because mahandol sa iya sa ningalawa, Sir Josel. So, biologically, iba-iba yung pag-function sa aton sa ningalawa, Sir Josel. Pero sa kalabanan, resulta ina sa hindi na balance na aton sa ninga immune response.
1: Okay. So, that's it, ha, ladies and gentlemen. Ang kaimportansya sa ahos, which is also present sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel cap. Santon Plus Gold Capsule. And then, mas manami, kung updon yung mapag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, kaya mga vitamins dira nga nagakinanglan sa good fats para ma-proseso sa lawas ta, pwede ma-supply yan sa premium D3 soft gel capsule. And to maintain nga mapagsik ang itong sining immune systems or immune system body cells, arad ang Santon Vitamin C. And sa kape, arad ang Santon Plus Santon Gold Coffee Mix, arad ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, kagang premium D3 coffee mix, wherein iniiyagin prepararagid para sa mga conscious sa ila sininga blood sugar level. Actually, ini sila mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sila ni sang Turbo Dietary Supplement for Men, sila ni sang Visionix Plus, Sisda Pain, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, Santon Plus Herbal Oil, sila sa Santon Plus Gold Herbal Tea. Quality products initanan sang Yes to Health Incorporated. Aprobado sa Food and Drug Administration. Timamangkot kamo din kami kamo pagid pwede ka bakal. Actually, ang kompleto nga istaka sini ara da sa mga Yes to Health stores. Kung may makitan kamo Yes to Health store sa inyo lugar, kadto inyo na da yun dala kamo bakal, kompleto na da sa mga ginapanglawag nato sa mga produkto. Pero available man ini sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa Watsons. Pwede ka mag-order sa sa Shopee kag sa TikTok siya. Pero siguraduhin ninyo nga sa official store kamo sa Yes to Health, mag-order sa Yes to Health 2011 or to Yes to Health Inc. 2011. Sa Bacolod City may store kita dira mo. Arada sa Barangay 39 Lizari Street. Bacolod City, atubang sa Marayo Bank, kompleto na daan ito sa ninyo mga produkto. Sa siyudad sa Iloilo, hindi lang kay store. May clinic gidya kag may libre nga konsultasyon. Ang Yes to Health Wellness Center, arada sa A Young Building sa Yulo Street, atubang inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Amo ni sa mga taga Kapis, Aklan, Antique, sa Matay Gimaras, kung makapa Iloilo kamo, hapit kamo dira if you want libre nga konsultasyon, labla-layra ha, mabakal ka mo kompleto ng linya sang produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store or Yes to Health Wellness Center. Libre pa daw ang konsultasyon sa Yulo Street sa City Proper Area. So, tika ba ipang nahataga naman namun ka mo sang ideya, ha? Sikrito sang garlic. May sikrito yung garlic. Ang pinagsikrito sang garlic, ano? Kung gusto ninyo ang maximum niya sining effect. Good effect, ha? Sa tonika kayong lawas. Paon nyo anay, pati ni Rona anay sa limpyo nga lugar, huwag ginayabukan, huwag ginakamangan, sang kunanong sapat-sapat, 10 minutes antes ninyo sininga konsumuhon nukleo. That's the secret of ahos.
0: Correct, Sir Josel. No? So, madumduman kong isa sang message na ton, isa ni siya ka bana. So, do try ko, ang proseso, bala, kaya naman ko, kinsa kung paano, tusin ko pagtapos pa, pabilin na yung mga 10 minutes. So, again, try ko do, ka isa ka simana, ganyan every other day ko. Tagduha, kaliso sininga ahos. So, manotice ko, do, kung nag-agresibo ko, pero nag-init, alatras sang ko.
1: So, damo man na nagkaon ka, kakatumbal bala.
0: Kaya rekomendasyon ko siya sing ko para mabuligan nga ma-remedyohan, di masunusunan kang makuha ng magbalang init sa mula trasan, turbo data resupplement para mapabili yung pag-agresibo.
1: Oo. Luwas sa kapalang init, agresibo pa. Pero te discovery on tapag itugang di. Kung may picto ini nag-agresibo sa sakaon sang ahos, discovery on tapag itandugang na sikrito sina sang ahos. Pertaining niya sa paghimo na mangin agresibo iya, for example, ang lalaki abi, no? Sa kinanglanon sa iya sininga partner. Pero ano, sigurado, ang pag-agresibo ko nun, dalanin sa pagka-aktibo mo, Mandok Leo mo. Mm-hmm. Presence of libido, blah. Mm-hmm. Kaya kung kisa daw ay kagana ako. Nung bisa na nun, pakunok maskuladong, humble, grabe. Siya may 6-packs, ha? May 8-packs. Tapos sila niya dumabuslot, sila niya ang iyang mga muscles. Ah, hindi sa landigan niya sa performance, Dok Leo. Pero sigurado kita, bisan huay ka lang dako nga muscle, kung may turbo ka, siguradong performance.
0: Hello, bang yung Sir Josel, ano na kung nung kundang mabuslot, muscle mo kung hindi ka mga kasulod sa mabuslot na da? Pagka man nami, sinin Sir Josel, sa Turbo Dietary Food Supplement, hindi lamang for ginatawag sexual purpose, Sir Josel, for sexual activity. Nagabulig man nila labing ilabaw sa tanan, panami sa aton sa nga blood circulation, mabinipisyohan ang nagkalain-lain na parte sa aton sa nga lawas, and even Sir Josel sa pagtuon ng kombinasyon sa maka ang klapo huwaska, nagabulig mga ni para magpanayanaya sa aton sa nipaminsaron nga isaman makabulig para nga mabalik ang matamat ng aton sa nga gana for our private and intimate activity, syempre sa mga mag-asawa.
1: Actually, ginapanami sa niyang blood circulation. Triggers lang ina ko nami imo blood circulation. Naga-sensitive ikaw, labi na gid sa imo sa niyang mga private parts, Dok Leo. Mm-hmm. In short, ara bala ang tawag mo siya ng gana. Kung sa pagkaon pa, ara gana mo bala, Dok Leo?
0: Dali ko na makalaman.
1: Dali ko na mag-aha-aha. Mm-hmm. So, naga-sensitive ikaw, konami ang imo siya ng blood circulation.
0: Correct, Sir Josel.
1: Sa mo na nga bagay ha, sa mga mag-partner, ha? Tama man na dapat sa sensitive skin, ang ito siya ng inirekomendar sa inyo kung maligo ka mo manghamoy. Ang iba siya hindi maligo, manghamoy na lang. Kung manghamoy lang ka mo, gamit ka mo clear skin herbal soap. Pero kung maligo ka mo sa lawas ninyo para makuha ang hit sa inyo sa ning ilok, hita, mas manami kung manghabon ka mo sa lawas gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josel. Kaga manami sinike to, diba? Kung kasawak yung magkaon sa hilaw nga ahos, inapabakod imo sa ring immunity para magbato sa mga infeksyon. Nagabulig mo, Sir Josel, protect sa pangsagwa yung abahin nga ang mga infeksyon nga ra nangadaan like may bacterial infection, fungal infection, mabuligan man nila, Sir Josel, nga maamat amat tapna. Tukod may in and out kang protection pinaagi sa ni sa Santon Plus Herbal Soap pag-abot iya sa paghalong sa panit.
1: You know, ang younger looking skin actually, internally dapat siguron tang solusyon hawas sa internal organs ta limpyo ha, wala damo, toxins to bala. Why kita dapat balatian? Parang younger looking skin na nga to sa ni panit ha. Pero kung hindi manami man pagsagod tactali, nagakurinot ang panit naton. Bisan healthy ang internal organs mo. Kung hindi manami ang imo pagsagod sa panit mo, from the outside, amo na kung saan problema. Parehas lang sa masami naton. Sinigin na pulupaman news, balang ibang hambal niya, kapalang huyos, pati palad ko ba? Mm-hmm. Adlaw-adlaw siya lang yung kagkaduha ka, tatlo ko man news, gahuluyo siya lang yung palad ko. Parehas lang sa una sa pandemic. Kung sa din, sige kita kagamit sa alcohol to i-disinfect sa ato sa nga lawas, ang palad nyo tanawabla kay nag-colorinot.
0: Sobra kamala.
1: Sobra kamala, nag-dry skin. So, muna nga, kung mamanyos ka mo, makapakalma pa sa nag-palamuipoy nyo sa nga mga kaunuran, gamitan nyo bala ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josel. Hindi bagod sa tatlo ka-importante ng oils, peppermint oil, virgin coconut oil, and moringa oil, may positibo kung manami nga binipiso sa aton sa panit. Kag labi pa, Sir Josel, ang dapat na palikawan sa ni, ang mahimo sining hasol, madalon sa aton kung mahapunan kita sang sapat-sapat, labi na sang lamok na nagadala sang dengue.
1: Mm.
0: Which is, mabuligan nga, ma-safety kita dira, kay hindi kita mapalapitan sa lamok. Kung nagpamanyos kita sa isang Santon Plus Herbal Oil.
1: So dapat saguro naton internally, externally. External sagwa, internal sulod, ang ato sining lawas. Hindi lang ang sulod, pati man sa sagwa. That's why ngiti para mahapo sa inyo, ariya mo ning mga produkto sa inyo sa Incorporated, tested and proven, mabakal nyo susuki nyo sa inyong mabutika kag pharmacy. Amo man na ang ato sining mata. Kung may ginademand niya mga nutrients, specifically aton atay, aton baga, ang aton utok, ang aton mata may ginapangita gid ang ginatawag yan adlaw-adlaw, si lutein, si beta-carotene, si vitamin E, kaya siya sa tindog layo?
0: Correct, Sir Josil. Nagtindog niya para sa panit nga, basta mo lang mabanyosan, Sir Josil. So, dapat pakanungid na to ng aton sa nga mata sa sulod. Pinaagi man sa pagpasulod na aton sa ni sa mga antioxidant kasubo sa lutein, sa santin, and beta-carotene, plus vitamin E, nga para mas mahapo sa aton, makuha natin nila, Sir Josil, kag mahatag sa aton mata. Kung nagtumar kita sa ni adlaw-adlaw, sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Oo, kagsama daw hindi naging kagwantas ang palanakit sa lawas. Mambar, kinahanglan ko naging pain reliever. Gangot-ngot ang inyo sa ninyo ngipon, gabusog ang inyo sa ninyo mga joints, matyaga ninyo daw nagabanog. Amo nang masamiya, reklamo na batsyos niyo daw gabanog mga joints ko. Palanakit ninyo mga hawak, pagkatapos na sore throat ka mo, tali pwede ina kamo mabuligan, inom ka mo sang Cease the Pain.
0: Correct, Sir Josil, no? Kaya kung may palanakit kita sa lawas, kalabanan din man siya, Sir Josil, may irritation or inflammation inang nagkakatabo sa sulod.
1: No.
0: So dapat may anti-inflammatory kita sinagamiton, isa dira among pagtumar sa risang Cease the Pain.
1: Initanan mga quality products ng Yes to Health Incorporated, truly approved sang Food and Drug Administration. Okay? So kabay pa may nakuha naman kamo, ha? Nga mga ideya, sikreto sa mga pagkaon, tanom, kagkon paano na ton sinisagurun at sinikayang lawas para makalikaw kita sa malala nga mga pamanatian. Alang-alang na kita sa tiyempo sa ato sa ringa pagparaga, darin lang kita kutub sa programa The Secrets of Health. Pero lastly, ko antanay sa isa parting words ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Sa kanabos, sa kanabatsyag na sa atong kilawasan, Ivan, kulang lang kita no, sa pagtuki bago sisa sa mga sangkap dira sa atong sinikusina. Ayun, may ahos kita dira, pwede makabuling sa atong ano, para sa atong sinipanginahanglan. Pero para nga kita mabudigan, ma-maintain ang mabakod ng lawas, makalikaw sa badatian, ang regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, o Santhon Vitamin C, kita mabuligan. Sa kinahandan ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagpasalamat sa iyong pagsubaybay nga nagasiling sa pag-ayos sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon na sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Selbanias, XFM News.
2: And the secrets of health. The secrets of health. Tub-tub naman sa
3: Exciting!
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi! Bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
6: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santhon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
9: May kape ka na,
7: may gamot ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire.

0: tingalay. Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: System Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang System Pain.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic,

0: FM 103.9.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi sounds right.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3, nga pampapasgog sa aton natunan, pampagana sa utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Siguro ay nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Sister.

0: pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nababayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: Maayong hapon, Bacolod! Alright, kamusta na ito ng mga katropa? It's a Thursday! And 2 days na lang, no? Day off na naman sa iba, no? Pero mamaya naman niya gusto lodya every until Saturday ng ilang obra. No, one rest day lang niya per week. Mayara naman iba niya. Alabi niya sa mga student, no? Saturday and Sunday is lagaw day. And syempre, kira shoutout ko nga aton ng mga katropa nga nagatutok sa aton nga Facebook live stream, no, sa XFM 90.3 Bacolod. And of course, aton nga mga nagatutok sa aton nga official page, walang iba ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. And of course, sa mga gusto magtawag, no, meron kita sa XFM na official hotline number 0915-628-7926 or pwedeng-pwede man kamo katawag sa aton nga official man nga isa ka number, no? Ang aton nga XFM hotline number na 0950-522-2818. And of course, sa mga gustong magpag-greet sa ilang mga relatives, sa mga katropa nila nga, nagka-birthday subong, please, ibuta lang diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page para matamyaw na aton tingob. And miyara kita, I believe, miyara kita diri, no? Nga nagka-birthday, no? Happy birthday to Benny Vlogs from Municipality of Pulupandan. Happy birthday to you. Ari lang a message sa imo. Wish you a good health and more birthdays to come. Enjoy your special day and more blessings to come. God bless you. From Jaya Gerpil and Jennifer Sumugat and Tagayers Forever Team. Hindi ka sila magtigo lang kay puro tagay, no? Tama na yan, inuman na. And of course, i-share tayo ng aton nga live, ha? Para at least mabada mo ang makakita sa aton nga live, no? Share tayo sa aton nga mga kaberts, no? Ready, search. Wait. Aray. Alright. At the same time, mga katropa, solo lang gyapon kita, no? Kay tungod, sako gid siya sexy di sa iyang Iloy, no? Tita, get well soon, ha? I hope nga maging successful lang gid ang imong operations, no? I hope nga you will have a fast recovery. At syempre, upod na naman inyong Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Ka-Vocal. Syempre sa programa nga X-Rated. Diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Thank you! And gina shoutout kung man dira gali, no, ang ato ng mga katropa. Dira nga rin kapamati sa La Carlota City, no? Especially kay bro Dennis sa iyang pag-atindir sa akon ng motor, no? Nga gipakayo ko dira kagapo, no? Thank you so much. Madamo gid nga salamat, bro Dennis. Kung taga La Carlota ka mo, no, ga-cater siya big bikes, any kinds of motorcycle, no, mapa-tricycle, mapagamay, from the smallest cc to the highest cc, kay certified niya nga legendary pagabot sa kay uhanay motorya, kay grabe gid mga training niya, no. At the same time, yung halimpari sa Japan. Pakita, alang dira, no? Ara lang sa likod sang McDonald's, sang La Carlota. kung sa likod na sa McDonald's, makita nyo kita dayon ang Adens Motorcycle Parts and Services. Eh, di sa kamamainit nga panahon subong, no, ang aton gina-experience. I'm not sure kung karon madulugaloom, no, kahit ginabawi dahil sang temperature, no. Kadali lang mag-init, tigidagay, bugnaw naman, or galoom naman, no. Subong nga panahon, bigyan na lang tao ko, do kainit. Pero sa punta, medyo gagulugaloom na naman. I hope nga hindi lang gid mag-ulan. Kay kung mag-ulan, may baha. Daw mo ginayang partner dahil, no? Kung mag-ulan, may baha. And of course, kina-shoutout ko din ang akong mga katropa, no? Ng mga The Lost Boys. Sa mga bro ko dakag mga sis. And of course, especially to Bro Combat, thank you so much gigina sa pagupod sa pag lunch, no, dira sa Sangyup, dira lapit sa temple na yun, no, dira sa may sa kilid bala Sang Lil's Diner, no, ang Sangyupan dira. Actually ini Sangyupan ini alin ini sa ano mo sa Lasal nga Sangyupan dira. Nagsailo sila diri sa may tabok sang Tito's car wash bla. Malapit dira sa temple sa Villamonte. Kumbaga do sa kilid sang Upper East Mega World. Mga shoutout dira sa ato ng mga katropa. Daw naiblad ko sang kaon sang baboy. And of course, shoutout manggali kay Tol Marvin, no? Get well soon sa imong bata nga si Sofia, no? Nga rasubong sa Riverside. I hope she will have a fast recovery, and I hope makagawa na kamo karon later on, no? Prayers to both of you. And gina-shoutout ko man dira nga akong mga katropa, no? Nga si Bro Julian, Bro Bert, Bro Limar, Bro JR, Bro Joey, kay Ma'am Nancy, kay Ma'am Sunshine, kay Ma'am Kichi, no? Kaga arap man dira si Bro Raydan, Bro John Thunder, Bro John Ray, Bro Noel, Bro Sijan, no? And the Mauricio Brothers, Sir Paul, and to Engineer Joves, no? Shout out to all of you guys. Kita na naman kita sa Sunday, ah. Sabawa naman ta sa DSB. Grabe, no? Nagamahal na gid ang gasolina. Nagtugong ko diri sa Shell, no? Ara na sa 94 agoy. Marides pa ta, nga aton ginyintos doli man lang kalitro. Nagambal ka din lang rain or shine. Biskan magmahali ang gasolina, marides gi kami. Madula ang sense of therapy sa amon lawas. Grabe, no, kung isipon mula mga katropa. Pila magas every 3,000 nga mileage mo sa lagan, gagasto kami sa amon nga change oil sa nubo pala na CC sa mga 500 CC para na gagasto ka mga around something ano mga 2,500 to 3,000 sa change oil pala, dala sa filter, dala sa bayad sa change oil, dala sa oil, no. No, kay amon nga mga oil ni mga hindi ni mga fully synthetic ini, no. Te kinanlan mas the more mas nami, mas grabe amo na nga. Chak to gilang balgan nila. Hindi kagidya mag big bike kung wala kay pang maintenance. Maputo kagidya. And shout out tagali, no, kay tropang paing, no. Ang pinaka-legendary na nga nag-obra pipe dira sa may sa tabok lang na sa Vista Alegre, bala tabok sa Petron, no? Sa kilid sa Royce Motor Parts, no? Dugay-dugay na ginaya si Paing yung mga katropa ya, ever since ya dira ko mag-ipobra nga ako ng first motorcycle nga Kawasaki KSR, no? Ito imagine ha, wala pa tong subang ko, so mga pila na kayo, I think 2017, no? Ako nga motor, grabe, dugay-dugay na si Paing. Nakapobra ka mara siya, bro, Chris, kay Paing. Kilala mo si Paing. Paing, bla, sa may bangga, da, bla. Sa may Vista Alegre, no? Dugay na ginaya shop mo. Grabe, yung magiging siya, pula, may nagbago mo na. Siyempre, may nagbago na ang technology, eh. Kay, nakatig na siya, ang welding na, bla, tig. Tig na ang tawag mo. Pino, nagiging siya balayaw, hindi niya. So, na yung welding, yung may tendency nga mabuslot. Pwede mo, no? Sobran ka welding. Ari subong yang iya gamit syadong naging kamahal ya. Tig naging dyan, no? Tig pa kayo o naging isang tambotso. Taga grabe dira ya mga katropa kay imagine ba lang magpa kayo ka na sa inyong mga tambotso, no? Paschedule dyan muna sa edo artista ginapilahan duwala ya sa adlaw nga hindi puno yang iya nga tawag ni nga shop ya kay tungod grabe gidi ya do siya gidang kilala pagabot sa Tambutso kaya shout out da kay Paing, no, bro Paing, thank you so much sa pagpagahod pagi sa akong motor. And of course, no, speaking of kilala, no, dapat kilala akong tagid ang aton nga mga produkto nga manami gid sa aton kalawasan. Syempre hindi nato paggalimtan nga ini nga aton nga ultimate trio nga gina-endorso sa inyo mga katropa. Isa ini ka mga suplemento nga makabuligid sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, no? Kay Health is Wealth. Amo na ang Balsang Yes to Health Incorporated nga nag-ubra or naghimo sa aton nga mga suplemento, no? Nga para gid sa aton kalawasan, no? Nagapangunadra nga aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold mga katropa, isa ini ka suplemento, no, nga kagamay lagi na sang kapsula niya pero yet super powerful. Damo ina nga nutrients nga mahatag sa ato, no, kay may ara ina sa mangustin. Ining mangustin mga katropa isa ini, no, ka importante man nga prutas, no, kay drigahalin ang talan nga mga antioxidant, no, nga kinanlan sa aton kalawasan para makakasantaran yung mga toxic sa aton body. And syempre may ampalayaman ini, no, nga mapait lang, no, actually mapait giniya kanon ang ampalaya pero kung sa benepisyo naman niya dako giniya ang benepisyo makuha mo sa ampalaya kay nag-regulate ini sa blood sugar at the same time nagpa-lower down sa cholesterol sa imo kalawasan. Kag may malunggay ini, no, nga lakot ang ato nga Santon Plus Gold para mas madamo pa gid ang bitamina kag minerals nga makuha ta sa ining nga produkto, no. Gidugangan sang garlic para anti-cancer naman, at the same time anti-inflammatory, meaning to say kakas ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Gidugangan pa gid sang ginatawag nga spirulina para naman bastante sa protina ang aton kalawasan. What if kung dugangan ito pagigid sa ginatawag natin nga Premium D3? Ini nga ang Premium D3 natin mga katropa, isa naman ini, no, or ikaduwa sa produkto sa Yes to Health Incorporated nga magkakompleto sa ating ultimate trio. Ini nga Premium D3 mga katropa, isa ini ka suplemento nga nagabato or against sa virus kag bakterya sa aton kalawasan. Bangod miara ini sa virgin coconut oil, miara ini sang malunggay oil, kag miara ini sang vitamin D3. Last but not least, syempre, no, ini nga aton nga Santon Vitamin C, importante man sa aton kay para mapagsik kita, no, magkanto sa eskwilahan, sa obrahan, kagko sa diin man, kay bangod ginaboost niya ini aton nga immune system. Ini ang Santon Vitamin C naman ang nagabulig sa aton para hindi kita dali matapikan sa mga bakterya, hindi kita dali mamasakiton kag mapagsik kundiin man ta dalon. Saro pa ginaulat nyo, Ultimate Trio lang gid, no? Himo sa Nias 12 Incorporated. Babakal nyo ini sa mga butika malapit sa inyo lugar or pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada. Pakitaon nyo lang ang Y2H 2011 or ang Yes to Health Incorporated. Kag pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara sa inyong mga screen, no? Madamo kita dira sa mga produkto. Mayara kita dira sa premium D3 coffee mix. Mayara kita dira sa Santon Herbal Soap. Mayara makita dira sa Santon Herbal Oil. Mayara kita Clear Skin. Mayara kita sa Santon Herbal Tea. Santon Coffee Mix. Mayara makita dira sa premium D3 coffee mix. Mayara man kita dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men sa mga matata. Mayara kita sang Vision X Plus and more products. So if I were you, no, manami gid ini ihatag sa aton mga pamilya, labi na gid kung concern kita sa ilang mga health. And once again, give a shout out to dirino atong mga katropa nga naga tika-tika diri sa aton nga XFM Colored News and Public Service Authority page, no? Nagapanguna diri si Rihanna Diestro, mayong hapon man kay Jessica Gonzalez, Janelle Lanario Gazon, ari man diri si Ma'am Mispa Marino Montano Villanueva, kagari diri si Laline Bakungko Perez, and thank you so much gid Ma'am Rihanna Diestro sa always nga pagtutok diri sa programa. Thank you. Kag syempre subong hapon, no, magbasa kita later on, no, sang another naman nga sulat nga gipadala sa aton diri sa aton mga katropa. And I hope may mag-learn na naman kita nga, may ma-learn na naman kita nga mga lesson in life, no? Sa naligad nga adlaw, it's about nakatutok siguro sa cellphone ng bata, no? O tutok sa gadget ang atong kabataan. Subong naman, it's about siguro naipit siya sa kung natungan siya sa nga biyanan, no? So iya nga mister amo naman aton nga talakayon siningapo, no, may mga problema sila guro pag pamilya ti ato naman ni Tokibon kag kung ano naman ang mahatag ta nga advice sa aton nga letter sender. Okay, so once again guys, syempre mamati kita na isang malipot yung painumdum, ha, kag musika kaya sa aton pagbalik magbasa kita sang sulat nagipadala sa aton, no. Siyempre, dari lang eh sa X-Rated, no, every Mondays to Friday, 2 to 4pm. Kaupo din yung Uncle Bob kag Sexy D. However, si Sexy D subong absent 1 week kahit ginatipan niya iyang mother, no? Get well soon, tita. Pagkabalik ang programa nga X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob. Dari lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated. XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture.
3: Kamusta ka?
4: Hayo ha.
0: 103.9 XFM.
5: Yes to help.
6: May naman ko dire doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy, pero mostly kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga magkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano palang iban nga mga allergic na mga seafoods. So likawan mo na
0: Santon Plus Gold.
6: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabakod sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na i-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
6: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo natunno punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Arvin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
0: The Secret of Health.
7: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
6: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Santon Gold,
6: yes.
7: May ara sang mangustin.
6: Mm-hmm.
7: May ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sang aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sini kay papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
6: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
7: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes.
7: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes to help.
6: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
6: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
7: Konsulta gid siya
6: sa
7: medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Arvin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
5: Yes to help!
7: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Arvin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
6: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. dehydrated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
7: Yes,
6: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
7: Mm-hmm.
6: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
11: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho pero bisag ka po, always hagiha po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Sister Pain.
16: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
19: Santon Gold. Coffee Mix.
20: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Go!

0: And we're back! Once again, alas 2:39 na sang hapuan. Pag-ininga oras, ginadulong sa inyo sang aton nga paborito. Walang iba ang aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton nga mga precious eyes. Siyempre, kinalang tigid nga. Halungan ng aton nga mga precious eyes, ladies and gentlemen, sa mga katropa tadira, no? Importante gid nga mahalungan kay bangod ang aton mata, amo ang yabi sa tanan. Sang nalak ang akumpertahan, gintulok ko lang, wala nag-abri. Habi ko yabi para sa tanan. Hindi, ang nanamin ko, yabi para mas na, kumbaga importante siya, no? Kay yabi siya sa tanan niya bagay. Imagine bala kung wala ka sang mata, or may problema ang imong mata. Paano ka makakita sa imong obrahan, sa imong eskwilahan, sa imong mga pagsakay sa pagdrive, no? At the same time, paano ka kakita sang guwapa?
1: Guwapa!
0: Ay, sorry. Guwapo naman ni.
1: Wow, perfect!
0: Siyempre, no, alungan tigin ng aton nga mata, no, labi na gid sa mga naga-office dira, no? Kinanlan nyo gid, or biskan sino nga tao nga nagasubo nga panahon, da, no, nagatutok gid kita sa cellphone. Labi na gid, no, nga mga ining, tion, no, sang panahon, it's what we call the cyber world, di ba? Cyber world. Winong, mga robot na kasi mga robot na kita, no? At the same time, siyempre, halungan ta, no? Kay diri nga mga factor na to nakuha ang aton mga problema sa mata. For example, gadgets, no? Kung nakatutok kita sa cellphone naton. At the same time, mga laptop, mga PC, tablets, or kisa sa direct sun, no? Sunlight, no? Kisa bala na labi na gid nga wala kita sa mga, like for example, mga shades or mga eyeglasses, no, nga mga UV nga nagaprotect sa aton sa mga sinag sang adlaw, medyo makadaot man sa mata. So, syempre, dito na pagulaton nga mahulog sa mga seryoso nga problema sa mata ang aton mga beautiful eyes, no, labi na gid subong nga iban nagasuffer sa katarata, glaucoma or pterygium area. Ginaendorso ta sa inyo, no, ang aton nga Vision X Plus, no. Sa word pa lang nga vision, no, taro halungan ta aton nga vision, no, pinaagi sa Vision X Plus kay may ara ini sa mga vitamins nga kinanglanon gid sa aton nga mga mata, no. Labi na gid may ara ini sang vitamin E, lutein, beta carotene kag zeaxanthin nga suabi gid para sa aton mga beautiful eyes. Mapakal nyo kitini sa mga butika malapit sa inyo. At the same time, pwede orderon through Shopee and Lazada or magkanto sa Yes to Health Wellness Center, no? Ang aton nga mga produkto ngayon mo sa Yes to Health Incorporated, BFAD approved ini kag halal certified. Amo nang pwede kitini mo sa aton mga kauturan ng mga Muslim. And of course, no, gina-shoutout ko man din agalino si Sir Fritz, no? Brian, isa ini sa mga swabi ginaton nga mga nga sir, no? Ini si Sir Fritz Brian Rojas Claridad, isa ini ka-host, no, sa mga wedding or any events, no? Naupod na gin-book niya kami for Roy's event, no? Thank you so much, gid, ha. Maraming salamat aga Royce Manisha, Royce Hotel Manisha, si Sir Fritz, no. Thank you so much, Sir Fritz, no. See you on September 28. At the same time, promote ko lang, no, September 23, ara kami dira upod sa akong nga banda nga Six Strings Attached Band sa The Fort, ladies and gentlemen, 9:30 p.m. Pero may isa pa gid ka solo performance around 6 p.m. So, kadtogi ka mo dito, ha? Kita na kita dira. That's gonna be Wednesday night next week, no? At the same time, thank you so much, Miss Leslie, ha? And sa tanan yung mga members ang The Four, thank you so much. And, may harap man din nga nagpa-shoutout sa ato, no? Mga taga-Camellia naman niya, no? Shoutout dira sa aton nga mga Camellia people, no? Ari diri si sa Camellia and Lisandra staff, no? kay Sir RJ Gonzalez and Sir Stephen Montinola. Araman din si Miss Sarah Jane Almodia and Miss Crisel Oloro, no? And syempre sa pinakagwapo talaga mga maintenance, no? Kay Sir Joseph kag Sir Ram Ram. Madamo gid nga salamat. And nga ako na nga sugaali, huwag lang sa posteng. Kadulom sa poste ko dira, no? Piling ko ang poste ko lang wala ka siga. Joke lang. Hindi kasi siguro napiktuan sang mga dahon-dahon lang ang nagasulod or I believe grounded na. Pero puste ko dami. Pero hindi na ako mapasiga sa ako na suga. Maluwi ka. Kamahal sang kuryente, subong. And syempre, no, we're gonna have our meeting probably tomorrow, no? And syempre, bisika na maamula ng inyong Uncle Bobby. Vice President ako yan sa Alessandra. Sa 50 kabilo nga nagboto sa akong thank you so much, kita. Wala ko man nag-expectar mo lang ang mabay president pa ako, no? Kay, kabalo naman ka mga kasako sa ako, no? Hindi na ko kayo makikatulog, ya. May mga pending pa kong mga vlogs na kinanlan ko i-edit. Abugin ang pinaka, this is the hardest part of being a vlogger, no? Or ano, kay ang pag-edit, kapimpa wala ka sa mga editor, wala ka sa mga mag-edit-edit para sa imo, no? Nga minabayran. Solo flight ka. I-extract mo sa 360, i-extract mo sa ano, ibutangan mo tema, butangan sa mga sound effects, ang clarity, tarantanan, ay, mga pa-effect-effect. Oh. Kabudwai ganyan. Anyways, magkabasa kita sa ngaton nga sulat subong nga panahon. Shoutout lang dagli no kay katropang Jelwin. Good PM Uncle Bob and Sexy D sa October 1 opening na sang Mascara Festival diri sa Bacolod City, no? Pwede maka-request sang kanta nga All for One and ayak-ayak a song sang All for One ang title I Swear. Amo na siyang I Swear. But a moon and the stars in the sky. And later on, galing, no? Ara kita dira sa NGC, no? Sa Chateau Alfresco. Kita rin kita dira, ha? 8:30 p.m. mag-start ang banda. Upod ko nga kung nga guitarista singer si Mark Bordicillo. Alasotso, ha? Imedya sa Chateau Alfresco. Sige, Jelwin, ato na patukaroon ng mga request karon, ha? I swear, no? Pero subong nga panahon, sinihing oras, magbabasa kita sa sulat, no, nga may kaangot sa pag doon na ipit sa blasa tunga, no? Sa iyang biyanan kag mister, no? Ato ni Nito Kibon ang ipadala nga sulat ni katropang Maria. Alright, so, dear Uncle Bob, tawga lang ako gali sa ngalan nga Maria. Taga Negros Oriental. Kinsulat ko ini para mangayo bulig party sa akon nga kinabatsyag nga kaagi sa akon nga asawa. Balan mo, Uncle Bob, pila na kami kabulan nga hindi mag-intindihan na yung aduwa. Ini nga mo nga inaway, nag-ugat lang ini, Uncle Bob, sa pag plano sa pagpaubra sang balay sa akon nga biyanan. Or in other words, ugangan. Ining akon nga ugangan nga mama sa akon nga asawa kay intindigi ko nga gatigulang na, no, kagadjindi man ko nga kinanlan niya nga may matarong nga panimalay. Kay syempre may times nga nagatudong ulan, gabinagyo, kag importante mala kag safe sila. Siyempre bilang bugtong bata, ang akon nga bana, eh feeling ko daw gusto niya na lang gidya nga magtinir ang iyang ginikanan sa amuan. Pero nga akon nga suggestion or suggestion is why not paobrahan na lang siya namon or sila namon sang ilang nga personal nga panimalay or nga balay. Galing kay do hindi gid magsugot ang ako nga bana kag ginatutulan niya gid ang ako na desisyon. Ang iya nga gusto imbis nga maggastos ta sang madako nga kwarta, why not diri na lang sila sa aton paistoron. Mas maayo na kay the more the merrier. Kag at least mabantayan nila nga ito ng mga kabataan o ilang nga mga apo. Kag vice versa, mabantayan naman naman ng duwa katigulang. Hambal niya, hindi na lang pagipalayo ang akon nga ginikanan kay mas komportable ko kag malipayon kung upod ko sila. Wala man ko bala nagambal ang kulbab nga ginapalayo ko nga akon nga bana sa iyang mga ginikanan. Ang akon lang ay matagaan sila sa ilaman mismo nga privacy. Ang ilaman nga kaugalingon nga space. Pero ano ang ginambal sa akon nga bana? Sugod nga nag-asawahay kita. Kabalo kagid nga upod ta na nga akon ginikanan. Hindi ko makasaho nga wala ang ginikanan ko sa akon nga tupad. Ang kulbab sa tutuod lang doon nag-confused ako no or nagalibog ang ulo ko kung ano ginibala ang dapat namo nimuon. Siyempre, gusto ko lang na mabutang sa kayuhan ang iya ginikanan. Siyempre, di ko mang gusto nga maguba ang amon relasyon. Labi na gid sa iyang mga ginikanan, kag labi na gid sa akon nga bana. Paano ay ano maging isa ang among desisyon kag ma-unite kami kag wala sang baisay kag inaway nga matabo. Siyempre kay Pilipino kita, naanad kita daan nga mag-atipan sa aton ginikanan. And I'm proud to say nga yes, kakatabo na diri sa aton sa Pilipinas. Ang akon nga modernong approach na para man sa kabat sa iya nga mga ginikanan eh daw hindi niya naintindihan. Susubukan nga Uncle Bob. Ginatry ko no nga istoryahon na akon nga mister. Perdo, hindi na siya gusto mamati. Ano kayo bala ang dapat ko imuon? Kitudulaan na kita ko sa option na Uncle Bob. Once again, Uncle Bob, hindi na lang ako kutob. Tanim mga hatagan mo kami sa advice. And once again, ako gali si Maria. Madamugid nga salamat. Thank you. Alright, katropang Maria, thank you so much gid sa imong gimpadala nga sulat, no? And madamugid ang makarelate sa imong story. Thank you. Binagid nga daw I think exist gina no ang amo nang mga issue no nga may ara iban nga kabataan no minapati anak ko sa isa ka bro ko gani no nga hambal niya gimbakla niya ko no ang ginikanan niya sa lakyan no. Actually wala ginabla problema kung na we buy things to our parents no because it's part of giving back the gratitude to our parents no. There's no problem, wala ginang sang problema no. Importante, mag-asawa ka mo, dugay unite pala inyong decision, no? It takes two to tango, no? So dapat you have to know when to be what you call the upod ba lang, kumbaga partners in crime, di ka mo dapat kay mag-asawa ka mo, no? You're not supposed to be rivals, no? Pero don't you worry, Maria. Aton ina balikan, no? Ma ano lang ko anay maginatawag di ma concentrate ko anay kag masulat dire sang akon nga advice sa imo, okay? Hindi pag isailo ang inyong mga radyo kay magkabalik ang inyong nga programa nga X-Rated, kaupo din inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal. Syempre dire lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll just gonna take a break for a bit, and I'll be back.
2: X-Rated.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa, exciting.

Alas 3:06 na sa ngapon. Kagang pecha subong, Setyembre 17, 2026. At siyempre, ining oras, gratulong sa inyo. Sa katulong paborito nga suplemento para sa mga kalalakihan. Walang iba nga itong Turbo Dietary Food Supplement for Men. Hindi nga itong Turbo nga manamigid sa atong kalawasan na binigid sa mga kalalakihan, naghatag ini sang extra nga kusog. Kusog para maglabing-labing kid darling, hindi bitin. At the same time, makalabot kikaw sa pilaka rounds. Balamo ini nga ito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ginhimo ini sa maca, kagklavuhas ka nga mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. So kung ako sa inyo mga katropa, 30 minutes before sang labing-labing, kinanlan mo gid-imno ng atong Turbo Dietary Food Supplement for Men para magbalik ang imong gana, magparang init imong lawas, kag may kusog ikaw para sa 12 rounds. Makalugid din sa mga butika malapit sa inyo, kag halal certified, pwede-pwede gid tumaron sa aton mga kauturan nga Muslim and BFAD approved. And gina shoutout ko diri galino nga aton nga katropa nga si katropang sexy D. I miss you, Uncle Bob, and I miss you too. No, miss ka na namon. And kamusta na si tita, no? How's her operation, no? Ginatry ko gid, no, pangita sa mga friends ko kag ano, mga ka-help, pero however do wala gid sila kilala dira masyado sa dira sa korazon, no? So I hope okay lang gid si tita, no? And I wish her fast recovery gid, okay? Kag sa imo man ni para hindi ka man ma-stress da, ha? Relax gid, tulog gid, no? Kay kita na kita next week, okay? And sa mga gusto pa na magpatamyaw, pwede-pwede ginyo ibutang din inyong patamyaw para aton matagaan sang greetings.

And syempre gina shoutout ko man dira no ang aton nga mga katropa sa Central Market. Walang iba ang aton nga New G Marker Enterprises no mga taga-borda sang akon nga kalo. Shoutouts to Sir and Ma'am.

0: and balikan tani nga aton nga story kagina no. It's regarding sa iya nga ano no, iya nga ugangan kag iya nga mister no. Ano man ninyo nga mahatag nga opinion dira no kay i-advisean tani si sino ni si Maria. Dugay no, wala to na ko inyong mga opinion ha. Again guys ha, ini ngaton nga ako na pag-advise based lang niya sa story, based lang niya sa opinion. My own opinion ha. We are all entitled to our opinions. And again, shoutout ko dagali no, mga katropa ta dira sa 202 Cafe dira sa DSB no. Kita na kita dira sa Sunday mga mom and sir. And sa mga nagpamati dira sa ilang mga radyo sa ilang mga salakyan no. Big shoutout sa inyong tanan. Kag sa mga nagpamati dira through e-bikes, tricycle, taxi, mapatrak, bus, modern jeep no, sa tanan yung mga drivers no. Shoutout sa inyong tanan. Labi na gid sa mga papangta dira kag mga nagabiyahe no, in terms of food delivery services. Please take care guys ha. Arina, mag-advise na kita kay Maria, no? Maria, kung nagkapamati ikaw dira, well, actually, ang akong ma-advise lang sa imo is in that na every situation, no? May araw niya ginatawag na solusyon, no? May araw starting point, may araw solusyon, no? Mayra na mga ginahilinan, no? So, normally, ang pagbaisay or pag-ilinaway isang duha ka couple, mayra ginaya sa root cause, ginatawag mo lang. May ugat kundi inaghalin. So, abalo naman kita ang gusto ya sa ang tanging hangad lang yun sa imubana, no? Is, since ikaw na ginagambal nga only son siya, so, hindi ta mabasol nga malapit siya sa iya mga ginikanan. Ang importante lang di is mag-intindihan na ikaw mo. Wala ko maginasiling nga hindi man namin ang imo nga opinion or ang gusto matabo sa iyang ginikanan. We understand na may kumbaga may punto ka man nga ginahatag o ginatudlo sa imo nga bana no. Labi na gid nga we're Filipinos. No, sa ibang lugar ya actually mga katropa no. Mga ginikanan ginabutang lang sa home for the aged no. Ginapabayaan lang gid bala no. Not all but almost no. Lain diya sa aton sa Pilipinas ya mga katropa. Nga ini nga aton mga ginikanan niya ginaatipan tagid no. Kung pwede pa lang do wala ta ginapaubra. No, kay para kami naman ah. Do it's one way for us na makabawi sa atong mga ginikanan. Pero sa iba na lugar, depende man ano. Like for me sa Mexico, no? Pagambal mo yung mama yang nanay sila ya do. Grabe gyud niya. Alam papa nila no do. Do maggrabe gyud yang pagtaha nila sa ilang nanay ya. No? Siyempre, kung ako ya ha, kung ako lang ya ha, kung kasarang malang kuya mag-provide sa lakyan, balay, or ano pa da, no? Or financial assistance sa akong ginikanan, I will do that. Kaysa hindi mo mapamangkot, no, katropang Maria, ako ganaya kung given a chance, nag-promise kuya sa tatay ko, no? Na I told my dad na ginbuhi mo kami since the beginning na nagsakay ka sa barko. And you've been working for us ever since, no? Ambal ko, it's one way for me to, you know, give the gratitude back to my dad is mabaklan ko malang siya sa iyang dream car, no? Inablang jeep na Rubicon Ay, pangarap agad na. Mundurang blur. Naman ay, siyempre, kung makaluyan ka bakagwa ko yat, amo ginaing ako nga baklon. Kag sa nanay ko naman, despite nga biskan halos doon di kami kisa maging sindi hanay, pero ang ambal ko lang sa nanay ko nga, pag-abot ko sa iba na lugar o sa Amerika, ako naman niya matipan sa iya. Amo ginaing ako niya nga, yung promise. Bala magyayaw-yaw ka na. Kaya di, siyempre aran ako yan sa poder mo. Kita kayo pagpabayaan. Siyempre ako tigulang na akong parents mo. So they need to retire soon enough, no? Imagine akong tatay, pila na edad? I think 65. Sobra na, siguro 65. Inyet ka sakay pa sa barko, di ba? Diba niya, 60 pa lang kapaway na, pero siya sige pa because he has mouth to feed. No? So, I hope naintindihan mo ko katropang Maria, no? Nga ako mo mana. Siyempre, although apat kami ka magululutod, pero bilang subang, I have dreams for my parents as well. Hindi gini madula sa Pilipino, ya. Ara na gini sa Pilipino ang pag inatawag tanga ginadala tagi ng ginikanan sa aton pangarap, no? Pero based sa imo, for sure may utang na loob ka sa imong umaamay na ugangan, di ba? And one way siguro nga nakita ko, based lang sa sulat mo, para ma hatagaan mo man sa ginatawag nga gratitude back is paubrahan mo sila balay. Di ba kanami, gima mo, ikaw ginikanan, nas paubrahan ka sa balay sang imo bata, it's a very nice feeling. So, muna man yung nakita, may actually pariyo ka mo nga maayo ang punto, no? Maayo ang gina-suggest nyo. You both care for the wellness of your parents. Galing, kaya hindi lang ikaw mo mag-insindihan ay because siyempre may mga kanya-kanya ka mo nga tawag ni ng pag-insindi bala sa sitwasyon. Kumbaga, ang kay banahon mo, abiya, ginapalayas mo ng inikanan niya or hindi mo na gusto. Pero ang imo lang niya, nga point of view is, matagaan sila sa their own space bala. Diba? Kaya normally, pag edad na, takal na sang gahod, medyo laina na ilagawi, diba? So, it's understandable, no? Kagang importante, guro, bilang mag-asawa, kamo, katropang Maria, is that mag-storyanay kamo, no? Heart-to-heart kamo sang bana mo. Balon mo, darling, isama lang galing aton nga pinaka ginapunto din, no? Ang mabutang sa kaayuhan ng imo ginikanan. Hindi mo ko pagkabigon nga kontra, hindi mo ko pagkabigon nga against ako sa imo nga decision or suggestion. We're a team, no? Teamwork ka mo dapat, kay mag-asawa ka mo through thick and thin ka mo dapat obdanay, no? Kag syempre, always ka mabutang boundaries, no? Patahan nyo limitasyon, kag, alam lang, always mugid ninyo putangan, what you call this, privacy ang inyong pamilya, no? Amo na gani nga, against kayo sa mga lumun-lumun, di ba? Agyan ko naman kapila. When I had my house, no, sang naka-stand ako sa balay ko sa kamilya. Dili lang sa kamilya sa south, no. Grabe gid ang peace of mind ko. Wala iya may masita si mo kung naglapaw imo tulog. Wala iya may mga kigsi mo kung wala mo nabutangan tubig ang tubigan. Wala iya may mga kigsi mo kung kamay lang imo gintigang. Wala yan may makikisi mo kung kaapat ka maligo si Sakadlaw. Diba? Because that's your house. Miyaraya kisa, honestly, hindi sa log-log, ha? Sa una inagyan ko yung nga pati pagpaligo, kuya ginaisip. So, diba? Kaya dugo, syempre, tubig, balairan, tanan, hindi mo man maano, hindi man tamangkaranon. Pero, diba, kabudlay kung nagalumon ikaw. So, wala, para sa akin, wala man sang malain, ngaray mo ginikanan. Because, again, makasave ka. Instead na magkuha ka sang yaya mabantay sa bata, pwede mo lang ipalihog sa imong nanay, di ba? It does not mean nga ginimok niya timbangin mo nanay. But what I mean is makabulig siya, bantay. Ibig sabihin bantay na lang, no? At least may upod ang kabataan niyo habang nag-work ka mo, di ba? So, muna bala, depende na sa pag-intindi mo sa isang bagay. No? And I hope nga one day you both will came up, no? Sa isa ka desisyon, no? Na mag-ugyon ka mo nga. You will produce two heads producing one condition, one result, no? Or one decision. No? Always gig ka mo mag-give and take, mag-asawa. Always ka mo magbuligay, no? Because again, pinag-isa ka mo sang simbahan kag sa mataas ang tao. You are bound to be together, no? As husband and wife. Okay? So once again, kung nagpamati ka dira, katropang Maria, God bless you and madamugid nga salamat sa imong sulat. Thank you! Okay, kung sino may mga gusto na nga i-advise, no, sa aton nga programa, please isulat nyo lang diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no, nga may ara sa 154,000 followers. Thank you. Kamu bala mga katropa, may amuning mga instance, no, gabot sa inyo nga kasi abala do halos na natungaan ka bla, no? Nga arang gusto mo, let's say, tagaan regalo, no? Imo tatay, no? Baklan bi sa lakyan. Tapos maabot sa punto nga ang imo nga asawa mambal nga, ay hindi lang, ah. Hindi pagbakli kay idugang panagasto, idugang tanan lang sa ato nga project, no? Di ba? Ano yan ma-feel nyo, no? Is that part? Kumbaga, are you gonna feel bad? Yes, it is, no? You will feel bad. Kay ang gusto mo malang is mabaklan sa lakyan kay tungod. Probably necessity sa isa ka parent nga may sa lakyan. Kaya tiso bungon, taba lagi na init-init, no? Sa gwa, habang istorya na itadris ang mga around alas dos. Subo nga mga alas 2:23 na ulang tabla, nagadulom na naman ang kalibutan. Diba?
1: Wow! Ka-perfect!
0: Wahoo! Ka-perfect yun eh.
1: Wapa!
0: Ano ka magwapa ni kung basa ka, no? Pero mas mayo na, ulan na. Kaya para sa Sunday, init na ta, no? Hindi ginasindot ka ng buli, blandi ka motoro. Grabe. Ang ako sa lakya niya daw, ay na, di ginalimutan na lang.
1: Yahoo!
0: Pero pa kayo, kuma na. Siyempre, may mga, ining mga, ano, tabla, mga equipments, mga salakyan, motor, no? May maintenance gini, ha, guys. Whether gamitin mo na or hindi, you're gonna have a maintenance gini, ha, no? Kaya iti, siyempre, ginagamit mo. Hindi mo na pwede nga, nga wala kasang i-maintain sa imong nga salakyan, no? At the same time, no? So, tatagalin na once again, no? Are you there, yo? Be? Guys, good PM. Alright, have a... Oy, sir, bro JR, no? Are you may ngagaw na sa sakay, no? Mostly sa nga mong members sa Lost Boys, medyo mo... Puro man si Man mo, no? Si John Ray, si Man. Si Bro JR, si Man. Si Bro Limar Siman, si Bro Sijan Siman, si Bro si Bro Darren, oh. Siman man. Grabe no. Ako pilot. Pilot sa lobby. Have a safe voyage no sa tanan ng mga seaman dira no, including my dad. Bro JR, longgit ah. Have a look kung gintawgan ka na sa imong tawag ni gintawgan ka na sa imong opisina. Have a safe voyage lang gid ha. Have a safe voyage, bro JR. All right. Grabe noon. Tusang san o lang sana naog subong sakay naman liwat. Wala yung ito. Official sa mo, 6 months, no? Pero mga kapitan niya, mga ano ya, mga high-ranking officers, 3 months lang niya. 3 months off, 3 months on, ano na yung ano. Eh, sa mga, so una, nagapungko man ko bilang APO, or Applicant Personnel Officer, Recruitment Personnel Officer, hasta nga naging Assistant Branch Manager ko sa company nga Bernhard Scholte Ship Management or BSM. Dumduman ko sa una sa Manila pa, wala pag-ikutiya tato. Gamay pambuo sa akong dalunggan, pero mas nami kijay ang amarides. No, do, hindi man sa napuringan ko, no, nami ang sweldo, nami ang benefits, nami kijay halos tanan, no, pero actually, pag for me, be, no, though dumastak up lang ko to sa amuto, I know that I have talents, no. So, actually, no, na, shoutout sa bata ko nga si DJ Norino, aristobangan ko. Actually, yung story ano namon, ginasang ako nga bata nga si DJ Norino. Nabalang, kumbaga, nagkadepende niya sa imo kalipayan. Para sa iba niya, ay, kanugon sa imo nga success, no. Like, let's talk about Charisse, no. Nantabla si Charisse, no. She has a golden voice, di ba? Si Charisse, isa ka bata nga, very talented. Pyramid, not gonna win us blowing, not... Diba? Grabe ang talent ni Charisse, no? Pero, gin-turn down niyang tanan sang gimpagwain ang iyang true identity. And subong, syempre. Yeah, there might be a lot of bashers. Hindi nyo mapilit ang tao, kaya dira siya nalipay. Ang pag-expose ng iyang true identity, ang realidad sa iyang kabuhi, at the same time, kung ano man ang iyang ginaagyan subong, kaya may kwarta naman siya, nakasupot man siya, may business man siya, kagano. So, wala na kamuto. Kaya isa pa, no, may punto man ang ako nga daughter, no. Hinabalang, after niya buwagayway ang flags ang Philippines sa ibang lugar. After niya ginrepresent ang Philippines sa American stage, no? Nga nalabot siya sa punto. Gani nga pati si sinuto nga sikat-sikat nga David Foster, no? Nga ginkuha siya, no? Tungod lang kay nag-change na sa saya, no? Sukmatan ta sa dayon. I-bash ta sa dayon. Honestly, ang muning kisa hindi ko gusto sa Filipino nga pamatasan, no? Pag may kayuhan na ginobra isa ka Filipino man, ara ta dira. Pero oras na gani nga mapuway na siya kaya ti gusto yan sa magamuni. Dula ta bala utang na loob, dula ta gratitude sa tao. Diba? Pera nyo si ano? Hindi ah. Parang kanay tadi ano, amo gini ang batasan sa mga Pinoy, which is kauluya, I admit, kauluya. Katul pareho ni si ang sino nang do nag-gymnastic na si sino gani dai ang gymnastic nga nubo na blang tumtumbling bla si kay nalipat ko sing yang ano, but anyways no, gymnastic na siya no nga no, Tapos nagporma-porma lang nga mga crop top. Nga doon nag-ano. Ito ginasuyaan da yun, no? Pero, diba? Ang pinakagrabe nga mahisaon nga lahi, no? Masakit man batunon, pero ang mga Filipino. Sa Amerika, yung maglabay ka, hey, nice outfit. Hey, I like your cap. Or you get a nice watch. Grabe, compliment yan da yun. Diri yan. Hindi sabi lang ngayon, siya nga rili. Ay, kadamak. Ay, pasibay silver, siya nga kaitom siya. Diba? Aminin. Karakter, ginaya ka Pilipino, yan o. Oh. Ang una niya pa na hilabta ng ibang na tao. Kasi, pero siya bala, wala pa nakapang spiyo, dugapagopagid. No? Ining otro nga magkilatis sa mga manggaranon, amo pa ning imol. 'Di ba? Instead ikaw bantayan mong mga gawi sa manggaranon, magpaka-busy ka maging manggaranon. Para hindi ka nagailingling, actually rich people knows kung sa mga isa minakuha og ganing asing sa mga manggaranon, no? Nga hindi ko lang pag-mention ang ilang last name. Hambal nila, only rich people knows, di ba? Sila nakabalo. Kaya ni Slia, iban, wala na niya time. Pag-ara ka na sa babaw, tamad ka na niya maglingling sa dalong. No? Pero yun yung mga nagatangla, ang upan niya dugi-dugay, damo kuminto. Thanks, Joy. Kumbaga, the sad reality of living in the Philippines, no? Pareho sa ako, no? Makanta ko. I'm not saying na sagad-sagad, hindi ko makanta. I do live in TikTok, no? For example, malive ko sa TikTok. And kabalugi ka mo nga free lang ng entertainment, no? Nagkakanta ko for free. Yun ang free naging nakanta ko, i-bash ka pa, kaya muna. Alam lang, where's the sense of gratitude? Gilibri na ka mo ganit kanta, may comment ka pa. Tapos, ina ba lang na Mia, naging nandunggan mo, let's say sa mga banda din, no? For me, ha, may mabatian ko nga kabandmates ko or kabanda ko, no? Biskan hindi ko pa nakabandmates, no? Pero same kami ara sa music industry. May isa ko din kabukalista nga laki nga na Mia, anagin ko na sa tingog niya. As in, doon rin siya katukar sa Stowaway, no? Every Thursday sa Stowaway. Anagin ko na niya sa tingog niya. Honestly, no, namiangi ko na isang tingog niya. As in nga, na-unican, hindi ko wala kaga, swabe, gid. No, may taas man siya nga timbre. Ginadayaw, gina siya, nagpalapit ko na siya kaga. Isa kagid ba sa mga namian ko din nga vocalista, di ba? Iniaray yung mga tao, ya, guys, siya nga, honestly, ha. Nga, namiana, gina sila, pero i-deny pag ina sa nila ang kagalingon. Pero nila doon, ganyan ka palakpak na, ayala ka nami, pero hindi siya nami. Alibagon siya, alibagon. Diba? Magpaka-busy kaya, ang imuon mo, ay ganta lang ka mo tip. The reason why yung mga tao iba nara sa babaw, kibisi sila yung sa pagtrabaho, busy sila pangabudlay. Kung pagbugtaw mo yung kitamaran kaya tapos amunay ay mo sitwasyon, di kaya mangakig kung may manggaranon sa palibot mo. Isang time nga nagabisyo-bisyo ka, nagainom ka lang, nagatulog, nagapawala, nagapakabaka sila ya. Karoon niya kayo may mga motor sa ngadako or may mga ano sila or may mga salakyan or may mga negosyo, yung mangakig ka. Bupuls ka ba? Kung amunay mo ginapaminsan, basi kinanlan mo pa mag-eskwila liwat. Para maka-injindi ka kung anong tama o mali. Diba? Amunay kinanlan mo kaya dyan, dapat be aware gid nga. Siyempre, kumbaga, i-giyo ka man eh. Kaya kumbaga kung di niya sala sa iba na tao, yung nag-relax. Pero sa una, no? Kadumdum ka sang time sang japayuki pa na blang term, no? Mambal sila nga, ay, ara blao bata na sasang by ano bata na japayuki no chismiso no japayuki kuno ang bata no sauli so, ay nagasinso sila kay bata na sa Japan mo ka so tsao to ga patibol-tibol mo mga iban iban blang mga dugi na pakanubo nila bala. Sino ba sa matuntuod lang bala, ang term nga japayuki is when you are a worker, no? Nung nag-aubra ikaw from Japan, no? Muna yung term sa japayuki, ha? Ah, muna ito, may ubra ka to, no? Isa ka sa mga japayuki. Para sila, yung japayuki is GRO, doon muna yung ilay pag-insindi, no? Karon, siyempre, may nakabati. Ang japayuki, okay, sige. Karon kay nag-inanlan ka mo sa kwarta, nang-inanlan ka mo sa bulig. O, diba? Papadamulo nyo yung nyuguya para magpalapit to. Sa gilibak nyo nga dyan payuki. Kay man, sila may kwarta nga inugpaulam sa inyo. Correct? Si ang gilibak nyo, mo pa nung mga yuan nyo bulig. May ara ganiya nag-share sa ako, no? Hindi ko lang pag-mention, no? Mayra isa ko kakilala nga nag-share sa akin nga ginasunlugid sila ko no isang time sa una, sa kabataan pa sila. Mga yagit. Inis lang mga yagit, yagit na no, ginasunlog sila. And you know what? Nagtatak sa tao nga ginabalan sa nga yagit. Nagtatak sa tao, no? Ang ginatawag nga yagit, yagit, yagit. Anong bal niya? Tapuson ko. Makatapos kami. And now, those siblings magulutod, all are professional. Hindi lang isang kurso, kundi ka sululubra pa. Now, kung magpanyapon sila sa ilang ancestral house, galin niya ang mga salakyan. Halin sa tatay, sa asawa, sa bata, sa mga hinablos tanan. Ay, hindi kay gualo sa isa bangga nila. So, inang nagambal sang yagit. Ahay na nga, yung pabulig makakita ubra ya bata. Sa mismo ginambalan niya nga pamilya nga yagit. Imusuka, imukaon. Bilog ang kalibutan, hindi araw-araw Pasko. Maabot sa punto nga ikaw manginanlan. Pero you know what? Anong ginobra to sa ginambalan niya yagit? After, despite of everything na ginambal nila, kinagahip pangibabaw gadya ang puso niya na maayos ang tao, buligan pa sila. Diba? Amo na dira. Ako ya proud gig ko ya nga gipatako ko ya ako na bata no labi na gid sino rin. Makita na siya mga kaluluoy nga kabataan. As in Ario, there's one instance no nga nagpanyapon kami sa ako na bata nga bahay no, si DJ Norin. Nanyapon kami diri sa may Takuling no, nakita naman mga friends naman from the call center industry no. I think that's from TP yata. Teleperformance, no? Na may isa di kakarin diri, no? Sa may bangga lang diri sa aton lang, diri lang sa may Takuling, may bangga, na bala? Lapit sa may city hall, may barangay hall, sa Tabok dira, no? Mayra dira sa ginatawag nga karin diri, ha? Nga ginakanaan sa mga katropa, tama na. That was evening na, no? Gabi na kami nagwa ni Norin. Hindi nagkaon kami. And then may there's a cute boy, no? Bata, pakatama, no? I'm not sure kung ba't nanay, I think tita niya, or basi hindi niya man kadugo, or basi gin-employed lang siya, no? Or gabulig-bulig lang siya, parang may pangbalon, or something like that. No, kanami lang kaya, di ba, nag-bulig siya. Ito na, amazed ang ako na bata. Ngaway ko man na yung siling niya, ambalan nga, uy, gaito, no? Pahala lang niya. At the end of the day, namian siya. Then, nagbayad kami. Actually, ginlibri lang ko ito, no? Kabuot sa bata ko, di ba? Kasi ang ginagmay nga bagay, bala, gabawi ang kabataan mo ka namin. At the same time, syempre, no? Sang, muna to, no? Ginbayaran na ang amon bill, no? Nagwa kami. Then, yung bata ni Duging Kapoy, bala, nagpungko sa bangko, nga malaba, no? Paway-way siya. Pagpaway niya, siyempre, nagkuta nga ako ng bata gadget sang sinsilyo niya, no? Kuta siya. Nagkuta siya 50 pesos. Gindaho niya ini sa bata. Tapos nagkabalang bata nga, ate, ate, ate, ano ni, ano ni, ano ni? Siyempre, ang bali lang niya, imo lang na kay ka-cute sa imo. Di ba? Pero ang punto, tiya sa kako na bata, ginatag kay nanamian sa iya kay bata pa lang siya, kabalo na siya mangita kwarta. Kabalo na siya magbulig siya, mga tiya-tiyo sa ginikanan niya. Amo na gani kamong mga kabataan, no? Nga nagdako sa golden spoon, no? Nga halos ginahatag ang tanan. You have to be grateful and thankful. May mga kabataan nga sa murang edad nila, nagka-tricycad, nagka-pamisak, nagka-agwada, nagka-panglaba, nagka-luto, nagka-pamaligya. Because salat sila sa buhay. So let's be mindful, everyone, no? Especially sa mga kids na nagkapamati. Be thankful, no? Be grateful. Kay tungod kitaya may manamit nga ginakaon, may balay nga ginaistaran, no? May halos tanan nga gusto mahatag, no? Pero iba niya kaluoy ahay sa murang edad ya to. Muto nga nabilib ang ako nga bata. I mean, for just 50 pesos, makita mo gid nga nagpating matas ang bata, nagakadlaw sa kalipay. No? And I'm bragging, no? Ginatikal ko yung kaayuhan sa akong bata. Yeah. And I'm proud to say, no? Because, nami gid sa iya intention niya. Mayara man instance, gani nga, we had a meeting, no? With this producer, nagapungko kami. Tapos, nakita siya nga, nga may bit-bit bata bala, nga baby pa, tapos gabaligya sa planilya, na bala, or nang kita mo ng trapo sa mga motor, ano. Actually, hindi man na naman kinanla, no, kaya may trapo mo kami. But yet, nagkuha pagkaon niya si Intay sa lamesa. Without asking permission niya, nagkuha sa dayon. Give it to the lady na may bata. And then, kuha siya 100, and then, she bought that piece of rag, no, and then, pagbalik niya, ambal niya, I just want to buy it for para kung ano niya man ang kwarta para sa baby niya, di ba? Imagine ang mga bata, ganun ka paminsar ni, no? Mga kabataan, ha? How much more ang mga tigulang? Hindi ito magdalok. Let's be, kumbaga, let's, kung gusto lulubra ang inyong grasya, give back to the people that needs that. Kaya it's one way to give back to the community. Hindi man pag-ubusa talong. Ay. Tapos pag magmasakit kita, dira na lang natin maintindihan. Dira na tayo mangayok patawad. Dira na tayo makakilala sa Diyos. Dira na tayo tanan ma-start bulig. Dira na tayo ma-start simba-simba. Really? So dapat may mga negatibo pa maabot sa imo kabuhi before mo makilala ang Ginoo. You should always give thanks, no? The moment mapuli ka nga safe ka, give thanks. The moment nga pagbugtaw mo sa aga kag nakaginawa kag buhi ka, give thanks. The moment makatagaan ka lang tinapay, da nga worth biskan 2 pesos lang nga tinapay, pero ginagda ka, give thanks. Always be grateful of what you have today. Mayara mo, di ba niya, taga sila na tagaan, mga kig pa na, no? Gwapo, lima lang ba? Eh, pilagi dyan ako, isugot na kayo ka mapatrasaw, di ba? Inukol ta ka ba? No? Shout out agad sa mga gapatras, no? Kamu ba lang nagapatras, mga bala? Ang mga backing boys na bala, no? Mga parking boys. Wala ka mo yung ginobligar na mag-ano da. Actually, may araw nakita sang anti-barking law. No? Basta gusto nyo nga magsulod sa presohan. Kay pinagbabawal na, no? Pinagbabawal naman ang mga limos, no? And yet, di ba? Sa tutuod lang, wala pa kamuya sa industry, wala pa na nausong pag patras atras, nakabalo na kami mag-drive. Anong pulos nga may side mirror kami kag may ano kami, kabalo kami magpatras isang salakyan namon kag motor. No? Hindi ka muya mamilit kung tagahan ka mo hindi, pero may mga good people kuya nga ginabutan nila karton ng imo nga ano, at least may pulos bala. Nga hindi lang niya mapatras ka ginabutan nila karton para hindi ka mainitan, nga the moment magsaka kasi mo motor, hindi magsakit maginit imo buli, no? At least may pakonsuelo bala, matagaan mo gid jaya biskan lima lang da. Diba? Iba niya wala na may ginobra, no? Nagparking ka lang kadali, no? Tugay, ang bantayan lang, mag-gay. Ah. Dili sa may McDonald's na yun, sa may, honestly, sa may, Dini, Lopez East, no? May aragi ko dang, wala agi ko kapasinsya, no? Agi panaw, gusto nila out. Dala ko sa lakyan ko na nag-trust, nag-park lang ko sa McDo, maging kuha lang kong order. Tapos, nagsakay ko dahil. Tapos, nakadali lang man, blood. Wala mga nagdugay. Kagiyan niya ka-property sa McDonald's. So, hindi mo na niya tagi. Hindi kaya tagiya da para magpatras sa trust yung manukot ka pa. So, pag trust ko muna, oh. Gaya nagawa mo sa at. So, lido nagkabanti ko. Bala nga, wala ko kapanaog sa windshield ko. Kaya isigap pa nga. So, kaya blagin sumbag ako nga snack yan. Lauton ko siya. Gakuripas ka magaling. Next time, kung mag-tok-tok-tok-tok ka, panindugan mo, nga ready ka mag-bumba na isa akon, kay kanugon lang sa imo peso-giso, kung di mo malang mga panindugan, di ba? Ano gayambal, gani? Bala, iya madula ako sa kalibutan, pero game, protektahan ko yung kagalingon ko. Hindi ko yung pwede, duklon-duklon lang yan. Hindi ko pwede, singal-singalan lang yan, no? What's the point of my life, no? What's the point nga may ginatawag ko nga life kung mapadukol-dukol lang ko yung sakit-sakit na yan sa buot ko yan. Yung muna, muna, duroon muna, baliyon ko yung tudlo mo. Wala ko yung ginalantong status sa kabuhi ya. Na mapamagarano, no? Basta respetuha lang ko ya. Hindi mo ko marespeto, di sala. We should give value to our life, no? Ang kabuhi ta diya, may value niya, no? Hindi niya basta-basta kabuhi lang. Hindi tayo pwedeng pasimo-simo. Kahit kung magpasimo-simo lang kita ya, maandan nila, you're gonna be a laughing stock. Alright, shoutouts to katropang Nanette Vasquez Souza, no? Good PM po, Uncle Bob, and Sexy D, and sa buong XFM Bacolod City. Thank you. Shout out to you as well, no? From Batangas. It's a 3:48, no? Sa ngapo, no? Sa mga gusto pa na mag-comment, comment lang diri, ah. No, doon na gapanamit ko diri sa nga chika-chika sa inyo, no? Wala ko na nakatalupangod na 3:48 na gali, no? At the same time, syempre, no? Gina-invite ko ka magali, no? Once again, no? Sa later on, alas 8:30 sang gabi, ara ko dira sa Chateau Alfresco, no? Kung gusto nyo mamati sa ngakon nga kanta, amon band, no? With Mark, Six Strings Attached Band. Tatuin nyo lang kami dira. Every Thursday and Saturday, gig kami dira. And tomorrow, sa Buklod, no? Golf Club or Resto Bar, no? Ang mga tag-iyana, sila Sir Torre, utod lang ni Joel Torre, si Sir Mark Torre, no? Kita na kita dira, no? Me, Ayla, our female vocalist, and Mark sa Six Strings Attached Band. At the same time, syempre, no? Ano yung mga bookings ko diri man. And wait. Ima-promote na lang gig ko, no? On 19 September 19, no, amon na ni ang amon nga releasing sang amon na kanta nga Between, no. Hoping excited na gig ko ya. Soon mabatian yung gini sa XFM, no, ang aton nga kanta nga Between, no. Between sa langit. Kanami bala sang story sang song na inino do kita mo na nga do star ka bala nga hindi mo pili kapon hindi mo man malabot, hasta tulog ka lang, no? Kisaga kadula pa siya kung maggulugal om, hindi mo na gusto matabo. Do mo na sa person. abangan nyo na kay Pabation, naging kamadiri ha, mga katropa. Yan. And syempre on September 23rd, that's gonna be a Wednesday night, no? Ara naman kami sa The Fort. And on September 28th, ara naman kita dira sa Roy's Hotel. And hasta na sa October, no, mga event, no? May mga event na kita. I think 17 gani meron kita eh. October 17, no, ara kami sa Pepsi. Pepsi stage, no? Sa Mascara. Kita na kita dira. Thank you so much, kid. Kumbaga, madamugin kasalamat sa tanan yung mga nag-book na nagsalig sa amo. Nariban din si katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle. Late ko ba? Don't worry. It's now or never. Baw ka na. May ko ka-sexy sa iyang profile pic ko, di ba? Kasi nuna sa lakyan yung napungkuhan mo man. And once again, gali ha, na sa mga taga-Lakarlota, dira, no? Kung gusto nyo magpakayos ang any kind of motorcycle, no? Aralan dira sa likod sa McDonald's, no? Aralan dira ang Adins Motor Parts and Service and Accessories, no? Pwede kayo makadto. Pakitao nyo lang ang pinakagwapo nga pinakabuot nga mekaniko nga si Dennis. Thank you so much, kid, sa panyaga mo kagapon sa amo na madami salamat. Pati kay misis mo, no? And of course, kita shoutout ko Mandira Galino, si Manager Lil, no? Nga ito nga bro man sa The Lost Boys, no? Sa good motor trading dira sa Kawasaki, no? Nga sa magsaysay dalan. Sa kilid sang New Smile. Shoutout to Lil, Manager Lil Bidonia, no? And of course, shoutout sa Mandira kay Barry Works. Sa mga gusto pa na magpa-shoutout, guys, ha, pwedeng-pwede, kid. And of course, kay Engineer Jobs, no, nga sa China, subong, no. Bro, Jobs, along dira, no, pasalubong lang da. Na, mito ko na yung ride sila, yung kay sa China, yung kaya mga dalan, yung grabe, ah, oh. Grabe, oh. Gabawod, yung jabalahaw, no. Nga, ari. And of course, shoutout kali kay Utol from Australia. Thank you, good sa sponsor, no? And syempre, sa Sunday, no? Batch 2 na sa nga akon, nga Road to Finals, no? Kay mag-grand finals ng akon nga programa sa TikTok, nga KVK Vocal Clash. Gusto ko lang pasalamatan, no? Nga akon ng mga sponsors. No? Mga nag-sponsor sa mga prizes. No? Miss Lynn Villar from Singapore. Utol from Australia, Miss Malot from Cebu, and Miss Rona from UAE. Diba? Thank you so much. And of course, no, 3:56 na sa hapon, no? Aridri, and I would like to give a shout out sa tanan kong mga admins, no, sa akong programa sa TikTok, no. Shout outs to Admin Lori, Admin Lynn, Admin Noah, Admin Marimar, no. Shout outs to all of you in Admin Ice Plus. Ang mga KBK family tadra, no. And if you need kung gusto nyo, if may mga business ka mo, kagado, need nyo nga magaan sa vlog, something, no? Or you need a host, or you need a band, mapaduo, trio, 5-piece, 6-piece, 7-piece, no? Kontakan nyo lang pa. Para sa jauntang inyong mga birthdays, fiesta, debuts, kung ano man, any events of your life, no? Shoutout tagli sa mga Martisano family sa La Castellana. Lumiara kita dira sa good moto trading man sa La Castellana mo. Actually, ang wife ni Sir Dennis Cobra dira. Shoutouts sa wifey ni Bro Dennis no sa good motor trading sa La Castellana. Kag syempre ginapasalamatan ko gid no ang mga nagatutok always diri sa aton programa no. Thank you so much madamo gid nga programa diri ang ari diri sa aton nga XFM no. So morning, mayara kita sa mga news.

0: and may you have good health. Yun, no? Muna ganing ang Yes to Health arigid para buligan kita tanan nga maging healthy, no? Muna ganing please always find time to check out all the products from Yes to Health Incorporated. Tandaan nyo, health is wealth. Kaya mag Yes to Health. Alright, so hindi na kita maglawig, no? Wala na kita sa oras. It's 3:57 na sa hapon. Kita na naman kita, same time, same person, no? I hope hindi mo kamong masumuran sa akong ngayon na wong. Dili lang gyapon, ha? Every Mondays to Friday, 2 to 4pm. Depende pa na, ha? Kay tiki sa akong Monday to Wednesday, we do have what we call the impeachment. Amo na ganit kagapo, no? Halos alas 4 na nag-end. So, nagkakalapakan na nga akong nga schedule, ang amon schedule sa X-Rated, pero we're trying our best, no, para hoping na maka-cope up liwat, okay? Alright, syempre, diri lang, no, sa X-Rated, ka-opening ninyo nga Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Ka-Vocal, diri lang, syempre, no, sa pinaka-ginapamatian nyo, ged, diri sa Bacolod, ang 103.9 XFM Bacolod, kat tropa nyo, exciting, and goodbye!
1: X-Rated. XFM 103.9.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
5: Sun Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
5: Sun Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
4: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mong Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina. Tungod sa sining omega-3.
5: Sun Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
3: Paano naton i-preparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
4: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secrets of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The Secrets of Health.
3: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balungay. Which is ang balungay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa aton sa ringa kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo

0: other sources of omega-3, parehas ang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay. Do.
1: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The secret of health.
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon plus gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia, di

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diyari ng nagapanguna nga balita. Luyag ang imbestigaran sa Office of the Civil Defense Negros Island Region ang ginapatihan artificial damming sa mga debris gikan sa bulkan kanlaon. Sunod sa kay Donato Sermeno III, ang Regional Director sa OCDENIR, magahangyo sila sa bulig sa provincial government kag magasapul upod ang Mines and Geosciences Bureau. Dugang pa ni Sermeno III, tinutuyo sa ilang nga pangabay ang pagpalupad sa drone sa palibot sa kanlaon para masiguro kung may nagakatabo nga daming. Ang daming amo ang pagtipon sa mga debris gikan sa bulkan kanlaon nga nagatugas ang pagbara sa pag-ilig sa tubig kag magaresulta sa pagtipon sa niya. Nagakinahanglan nga matap na ang pagtuhaw sa daming bangod nagatuga ini sang flash floods nga magaresulta sa dako nga halit sa mga pumuluyo. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Suntone Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
5: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM, may power pa. Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

Nasuguran kita, yun ba? Oh, gusto ko lang mapabalo sa inyo tanan. Yeah, I was born here in Bacolod City, Negros Occidental. O, diba? Pang Bacolod Miss Mascara. Lapit na lang. Pila na lang ganyan kasi mana. And mag-enjoy naman na Biloga Bacolod para sa Mascara Festival. Ay, ako na yan. Mapakilala ako si Mommy G. Tag-welcome na sa programa nato si Ninga Hapon. Extra dry. Basta kita alas sa isang gabi, ano? And we will have a mix music para sa siniya nga hapon para ma-enjoy man naton ang kakalmahon gid. Sa siniya nga mga inoras, kalma o ba si nagasugod na, no? Ang ginatawag bali nga rush hour. Kahit ungod nga, papuli na ang ipaan. Ang iba naman niya, bagulang buhi. Wala klase kay Ina pa or bago pa lang gid si teacher nagambal nga sige pwede na kamo ka puli sa mga nagapuli halong-halong lang sa mga nag drive still halong-halong man ang weather natin check natin later on and syempre may mga cases makita nga dapat nga iya pabalo sa inyo hindi niya politika health ni siya ya inakaroon ng inyong mabatian but for now kung kamodera ang nagatuyo-tuyo na, kagina si Criso, dumalipungan ako, no? Gapiyong-piyong nagidang iyang mata, para alert ka, Chris, ari ay, ang pinakamanamit. Pinakamanami, ang ato niya, ang Santo Plus Coffee Mix. Makainom ka ni bala sa isaya ka tasa ay sigurado good, no? Nga mamuklat ka, you will have that energy. Even hasta pagkaroon sa gabi. And hindi lamang ina ang energy ang ginahatag niya. Kag-focus, kundi pampanami pa, pampaglow pa sa aton. Amoy na nga dapat daily, we will have that kind of energy and active lifestyle. And syempre, radiant looking skin, they get along together. Dapat gijaya nga amo ina, no? Kung good looking ka, busa niyo active ang imong lifestyle, mayara ka sang energy every day, kaya nagainom ka sa atan nga Santon Gold Coffee Mix. Why nga ang nagpa-radiant looking ang ato niya nga Santon Gold Coffee Mix? Kaya mayara ini sang added nga glutathione and collagen. So, refreshing na and ma-enjoy mo pa ang imoy nga coffee experience with Santon Gold Coffee Mix nga himo sang Yes to Health Incorporated. Sarang hindi madumduman, dali lang because you can always say yes to health. Kapi pa kung makahapit ka mo sa mga butika ng Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drug Store. Sigurado geda nga ka mo ang makabakal sa ato yung Santon Gold Coffee Mix. Ihanda na ang ining hapon and ako galing may harap asang question later on. Gani pwede nyo masabat sa atin yung Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung wala pa ka muna ka like, ay maulihigi ka mo. Dapat like nyo na now na and follow ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. There I will post a question. And you know, may angot sa ginatawag ba lang loudcasting. Ano ba lang loudcasting? Amoy na ba lang ara ka be sa sulod sa sarakyan or hindi gani ara ka sa sulod sa isa ka restaurant taga kaon-kaon or hindi gani ara ka lang sa isa yaya ka room ano for example sa isa yaya ka boarding house no although sa sagwasin na pwede gi ka mo yaya ka I mean, sa mga ano ba lang, mga hotels or hindi gani, no? Sa mga lounges, no? Lounges. Mga lounge ba la? No? Dira, gatinir ka mo. Or hindi gani naga, sakay ka mo sa mga jeepneys, ano? O, sa locally, sa atin yung mga drivers dira. Now, someone nga sa tupad ni mo or hindi gani maski sa punta pa sa sinayaya nga sa lakyan or sa sinanga room or sa sinanga restaurant, wow! Namian! Gid siya yung magpa-loudspeaker sa iyaya nga ginalantaw nga TikTok dira. No? Kapin pa ko na AI na bala, no? Nga mga story. Sa Facebook or hindi gani sa TikTok. Ate, mabatian mo git ik anong ginalantaw niya or hindi gani naga-video call or hindi gani nagatawag git siya. Kagbaw perte
gidyo katunog gaya no sa ilang conversation. So amoy na karon ang atong nga pag-aistoryahan. Ano ba lang inyo nga mga reaksyon dira, no? Kung may mga amoy na nga klase sa sitwasyon na nga kung sa diin, ano ang inyo nga mangin reaksyon? Let me know later pag na-post ko na sa atin yung page. Okay, so that's it para sa atin yung extra drive. Busilingon, puno na naman ang atin yung pag-inup danay. Naran lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Parte ako ng Indak Pinas.
1: We could use someone like you in our team, Jen.
2: Paano kung ako yung magkamali? Diyan naman si Vin para sa'yo.

0: FM.
1: FM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa mga kaila dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilang ko gabi eh.
4: Naun sa diay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exciting!

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition is ni apektado. Sige. Istorya natin ini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo. Agod nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato ng aton sini nga mga kalawasan o kung ikayong lawas. Kag ang pinaka-importante sa tanan para mahibaluan natin kung ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule. Katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Evergreen Coffee Mix. May kape ka na. Protektado ka ba? O sige na, kaya daw interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na makuhan kag daw pagkol ang kuya kabati isang kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Kaya kung sarin, ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotice o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay ti ano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amounts ng calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious, nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung exercise ang pag-ambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ila sininga weight, gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptoma sini, pero may ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum, wala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon. Kaya kung anong mga pagkaon, nga daw halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kaya daw halos daw hindi ka na gani magkaon, kaya ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sang aton sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot, no? Hindi ka na magka-problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya, luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique manini yak, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
2: Edukasyon edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Ina e, nang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ko lamay ara kay mga balita. Labs na bigit mga DJs nila kag.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
8: Imo.
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

And feeling ko do hindi ka nagidya maghulat Chris Librando, no? Kay nagreklamo ni siya nagligad. Baw, siling niya kuno nagsakay siya sa iya yung hybrid. Hybrid nga car. Abi mo, wala siya ginpasakay. Ano na tabo? Diba? Uso na mo. Daw kadamo na subong sa mga electric vehicles or EVs and then hybrid cars, no? Hindi na pwede mapasakay sa Ro-Ro vessel sa karon. May pila na abi ka mga shipping companies, ano, diri sa Negros Occidental, nga nag-refuse na sila. Nga pasak yun ining mga electric vehicles kag hybrid cars sa roll-on, roll-off ng mga vessels. No? Ang ina, mismo sa gitpahayag man sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental, wala pa man direktiba, no, from the Maritime Industry Authority o kon Marina, no, o nga nag-order sa pag-prohibit nga ini nga mga sarakyan ang hindi na pag-ipasakyon, no, sa Ro-Ro vessels. Apang may pila na yaka mga shipping lines, no, ang nagapa-implement sa sininga klase yasang pulisiya for their own safety and the safety man sa mga pasahero. And ang companies nag-refuse na ginman sini, no, including ha, Ario, ang TriStar, Togo, Montenegro, and FF Cruise Shipping. So, kung may bala ka mo magtabok, no, sa City of Love from the City of Smiles, hindi na kamo magdalaanay sa inyong electric vehicles or hybrid cars because alang-alang sa sining mga Ro-Ro vessels. Wala pa man gidag issue sa explanation, no, paagi sa ilang mga pulisiya or policy. And although ang initial information nag-indicate lang ang ining mga shipping companies ang concern lamang sa possibility na kung sa diin ang ining mga salakyan ang ilaw lang ang engine basig babasa during the paglayag or pag-travel abi nga may ara yes ang fear nga basig bala no makatuga ina sang short circuit and syempre no tunaan sa ginatawag yang sunog so para iwas lang again para sa safety lang no hindi na kamo magdala anay sa inyong mga EVs or electric vehicles so kun dami ginalantawon apang tiko ni travel naton may mga worries lang get ano and for prevention as well. Ngayon, hindi pwede isakay, especially kung magtabok na sa, ano, sa iba niya yung lugar. Especially diri man sa, halin diri sa Negros Occidental. Okay? So, amuin na, ha? Ang pinakalatest sa karon. So, kung kamo ang mag-sakay kitman, may dala kamo ang mga salakyan. Ang normal lang anay niya na salakyan, no? Kung hindi kin malikawan, at alang-alang, baka na lang kamo to sa tabok. Sa so, bago nga salakyan para dito nyo gamiton in case balik-balik ka mo dito liwat. Okay, so that's our latest update. Because of the lithium battery. Kay man, kung masimpunan sa salt water, it will cause fire according sa amon engineer dire. O diba? O kadami, kami nag-explain, good job. So amon na nga dapat mabalaan, gid naton ina. So in case, gid man, no, hindi magpadala sa init sa ngulo, ngayon hindi ka mo pagpasakaon. Kay man may reason behind it. So, mapagwa man isang ano ah, mapagwa man isang abiso, no? Ang pila ka mga shipping companies sa nasiling na even if wala pa nagpagwas ang direktiba ang Marina, pero gapangaman na yung adaan ang pila ka mga shipping companies because this is very delikado. Remember what happened dito sa Palawan, sa Coron, no? Nasunog ang barko nga wala nagid halos kalabanan, no? As kadamaan gidya sa mga pasahero ang wala nakaluwas. So iwas lang sa mga disgrasya nga ginatawag. Although dito ya yeah, it's a different cause or different reason kung ana sunog ang sa may Coron Palawan pero diri naman sa aton pangaman lang no. Maintindihan man na sa aton yang mga katropa. Alright, so speaking of sa pag-travel, wala po man sa long weekend ang naka-schedule, pero basta travel gani ang paghahambalan, dapat gid kita maghalong. Pero there are times na kung mag-travel kita, especially kung nag-commute kita, no, or makakadto kita sa place na kuntani, makagusto nato niya nga medyo tawhay, no, makapa
paka-unwind-unwind. Apa mayara gidya nga do hindi balaya sensitive, no? Sa mga kung ano ang mabatsyagan sa nga pila nga

0: tupad nila or mga tao nga ara sa area nga kundiin sila. Especially kung may ara, nagatawag, no? Bawas sa salakyan, nagatawag gid, no? Pagkring, bawas sa pagkatunog-tunog gid sa tingog. Amo na gitawag nga loudcasting or di nagapamati sila without the earphones. So, medyo tunog gid ya, no? Kahit kinahanglan man nila mabatian. Kag kung mag-travel, di ba, gahod man ang salakyan, no? So, hindi daton malikawan nga may mga amugid na iya nga mga instances nga daw hindi lagid sensitive ang pila sa aton niya nga mga katropa. So, ang pamangkot naton nga mahimo ninyo nga masabat sa aton niya Facebook page. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari ay, okay lang bala sa imo katropa ang ginatawad nga loud casting, no? Amo na siya ang ina lang magahod o sa sulod sa isa ka shared space. And when you say shared space, amo na sa salakyan, sa mga restaurants, so kundi in man nga areas nga kun tani bala respetuhan na ikikadamo sa tawo. Ano ba lang imo nga ginahimo kung may kasakay ka nga mga amo sini sa sulod sa jeep o kung hindi gani may kaupod ka sa imo ya or sa isa ka kwarto. Dara ha, sabta ninyo, basi ka-relate ka mo kag na-experience nyo gina. Gusto ba naton mahibaluan? Mag-comment lang sa post naton sa Facebook page sa XFM Bacolod. Oras, it's now 5:03. One more hour to go para sa atin yung Extra Drive with Mommy G.
1: Extra Drive.

0: exciting.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Kinkumpirma sa Bureau of Immigration nga nakagwa na sa pungsod ang staff ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga pareho niya akusado sa kaso nga plunder. Suno sa Bureau of Immigration, nakagwa na sa Pilipinas si Jocelyn Serenio. Antes pa nag-issue ang Sandigan Bayan sa whole departure order. Wala na naghatag ang ahensya sa dugang detalye base naman sa Data Privacy Act of 2012. Nagpabili naman sa pungsod ang isa pa ka-akusado nga si Felicito Cristobal Guevara, presidente sa Sampchan Foreign Exchange Corporation. Gayun pa siguro sa BI nga estrikto ang ipatuman nga mga aksyon batok sa iban pa nga sakop sa whole departure order. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Exciting, bro!
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig pusang una. Kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kidbala kay Batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: sa malapit na butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing
4: may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Mga katupa, exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Jack!

0: might be lost in time, but let me just remind you, katropa, it's now 5:25 on the clock. And oras na parin check man ang ato niya nga pag-asa update. Ang Iningo weather update is brought to you, of course, by Santone Vitamin C. Santone Vitamin C, yung pinaka-importante man, no, sa ato niya pang adlaw-adlaw. Kay nga, this will keep your immunity strong every day. Kay man, kung strong ang imong immunity, iwas ka sa mga sakit nga trangkaso o bukag sipon, pati gani hilanat. So dapat git, ano, ng bilog ng pamilya ang mag-take sa atin niya Santone Vitamin C. This is also available online. Pwede nyo na naman, add to cart and then check out pagi sa Shopee and your TikTok account. Don't forget, mag-inom gid always, ha, as in every day, sang Santone Vitamin C. Himo ini sang Yes to Health Incorporated. Now let's go sa ato niya nga pinaka latest nga weather update. Sunod sa pag-asa. Base sa ilang datos, mayara sa low pressure area sa karon. Ini ang yara iya sa 160 km east sang Puerto Princesa City, Palawan. Or 130 km southwest sang Cuyo, Palawan. May ara man kinabantayan nga severe tropical storm sa Sagwa sa Philippine Area of Responsibility. The international name, yara na siya international name, it's Duhuan. Yara ini sa 2,910, nga kahinay ni sa iya, 2,910 kilometers per hour, kilometers east sa extreme northern Luzon. May kabaskugon sang hangin, 95 kilometers per hour, malupit sa tunga, medyo mabaskug, ha? And ang pagmadlos, 115 kilometers per hour, kaga, kadasig magali, 50 kilometers per hour, northward naman ang iya siniya nga direksyon. Now, kung makasunod na ni siya, no, sa Philippine Area of Responsibility, it means pagkatawag naman ini siya nga Bagyong Queenie. So, bulubantayan man ina because it will most probably, no, magatuga man ini sang ulan. Well, kabay pa hindi lang madamol-damol. Mga do, amu-amu ni gani nga weather, do ka favorable sa ato, na, no? Feel ko na Christmas na ginagahilapit. Amo na ginabulubantayan man ni Chris Librando. Gusto niya na naga, hindi yung wedding bells, kundi Christmas bells na. Ang iya nga mabatian. Alright, so ang nag-apekta naman din sa ato niya sa Visayas, no? Lakip ng Negros Occidental and of course, Bacolod City. Ang LPA, yung low pressure area. So we will have cloudy skies. In fact, we have cloudy skies, no? Kaga I'm sure may iba na din ang natupaan sang pag-ulan. Mayara abi sang malaka-laka nga pag-ulan kag thunderstorms nga nag-aapekto sa atot sa karon. This is along with Mimaropa, Bicol Region, Sambuanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Batangas, and Quezon. While Metro Manila and the rest of the country may ara iya sa experience nga partly cloudy to cloudy skies kag may isolated rain showers or thunderstorms due to the localized thunderstorms. So that's our pinaka-latest nga update gikan niya sa pag-asa. Bantayan naman sa ato niyang pagbalik ka tropa, ha, may ara na sa may nagasabat. Parte iya sa ginatawag nga loud casting. Or inabalang magahod nga tupad ni mo, ano, kay tungod nga nag-video call, no, without wearing an earphone or earpads. And then, nagapamati iya sa social media or sa TikTok, abi Facebook man dera, or mga Reels man dera. Nga too loud. Maski ara susunod sa salakyan, maski nagakao kung kamo sa isa yaya ka fast food chain or restaurant or sa isa ka kwarto. So ano pa lang inyong mga reaksyon kung may amo sini sa imo yaya nga tupad? Amo na ang gusto natin nga mahibaluan. Sa pagbalik lamang sa ato nga programa, Extra Drive with Mommy G. And this is 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santhoplast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santhoplast Gold!
2: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santhoplast Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhoplast Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda!
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santhoplast Gold. Santhoplast Gold.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako ka Lisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Mga katrupa,

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Na-XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, blamaya, nakalis mga balita, blamaya, nabit, kaya sa mga DJs, nalakad, blamaya,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how di dapat.
4: Enjoy lang.
1: Na-XFM, kid, how?
5: Di mo!
4: XFM 103.9.

pasubot si Lingon sini. Ari na kita sa punto. Nga ato nalawagon ang mga nagsabat sa Saturday nga. Question para sa siniyang nga hapon. Katropa, it's time to know what's on your mind about loud casting. Ukunin na ba lang magahod sa sulod niya sa isa ka shared space pareha sa mga jeepneys nor public utility vehicles, isa ka kwarto or hindi gani, isaya kakalanan, restaurant or fast food chain or maski gani sa karinderiya. Pero kung ng background music, sa imo yung salakyan, ano, nga amo to pareha sa katukar nga Born This Way, tapos sa ka-XFM, okay lang na yan kay tanan makabati. Pero kung naga-background music na kagina, no, parehas sini, subong nagawakal man ko, nagara ka nila sa jeepney, tapos ba, may nagtawag si imo, naka-loudspeaker ka pa. Ate, ano ay hanamasay? Sag imo yung atupad. Okay, sige. Okay lang bala sa imo ang loudcasting ukon ang magahod sa isa ka shared space ukon hindi. Ano nang ginihimo mo kung may kasakay ka sa nga amo sini, no? Sa sulod sa isaya ka jeep o kung sa isaya ka kwarto. So, may ara din nagsabat si Cheryl Charisma. Sunod sa kay Ma'am Cheryl, ginahambala niya kuno nga kung pwede, hinayon lang ang tingog. Ilabi na kung call, ano, kay galingin kunong ulo niya. Oh, approve pa na. Yeah! Pwede man, ano, hambalan mo lang kay ti, kung kisa, hindi man madala sa singgitan. Ay mo nga, muna nakagaw, tapos maninggit ka pa agad. Thank you again, Ma'am Che. And si Jelwin naman, si Linya daw, hindi, kaya namin ang loudcasting. Ah, kaya ang iba niya nga tao, nagkakaistorbo kung tuman kagahod, kag, nagkakaistorbo man sila kung nagapahuway-huway ilabi na. No? So, amusin na ang sabateya or ang punto ni Jelwin. Okay, so, ang loudcasting mga katropa, no? Inabala nga mayara ka nila sa katupad, nga nag-video call, no, nga naka-loudspeaker pa, tapos everyone halos na nakabati na kung anong ginaistoryahan yun dira, ano? Pero wala man kamuya sa may ginsainan nga kontrata nga dapat mabatian gid nila, no? Pagtapak nyo din sa salakyan or pagsakay nyo sa salakyan, wala kamu sa kontrata nga gipirmahan nga dapat gid kamuya niya mamati, no? Sa ilang ginaistoryahan. Ang loud audio kung kisa, ano? Sa mga shared spaces, medyo frustrating ina siya. Diba? Usually, ang mga reaction naton, kung hindi rolled eyes, no? Ang iba nila, gapakiwi, no? Hindi ganyan, ginatulok, masakit. Laman-laman, ang mga reaction, ka-relate ka mo, no? So, amoy na ang mga habit kung kisaan naton bala, especially kung namuna ang mga tupad naton. Makapagkalinong-linong sa sulod niya sa salakyan, especially kung public utility vehicles, kagahod niya sa motor niya sa salakyan, tapos gulpi lang, ano, may magtawag ba sa pagkatunog-tunog? Maka mapakabati ka pa sa ano nga, anong gina-shot-shot mo? Ano? O, diba? Wala ko na gamit sa earbuds o kung sa headphones. O, kung ako naman niya, kung makain may gatawag sa ako sa sunod sa sakit, ginahawa ko na kahinay-hinay, ginatabunan, ginangakon nga ba para hindi SD nga istorbo sa ako niya nga mga kapasare, ano eh, kapareho man nga pasahero. So, may aragi dyan nga, they don't realize, ano, nga, bakit sa pagkatunog-tunog, nagali sa ilay nga tingog, or hindi gani, okay lang niya sa ila, nga, amo na iya, nga, basta yung may mag-call sa ila, bahala na kamudera, no? Pamati lang kamuya eh, kung hindi ka mo gusto, hindi ka mo mamati, yung mga amo na mga rason, ano? Pero, you know what, bilang etiquette, no, kinahanglan sa mga amo na public spaces nga ginatawag, dapat be mindful, kid, sa nga, kung ano, or sino ang ara sa inyo yung palibot. Dapat always mindful gid sa mga privacy, especially kung conversation. Kay man, gakasturbo ang iban. To hindi man sila yung gusto yung mamati sa inyo ng istoryahan. Ay, kag-isa pa, kung kamo man lang aduwa, kay ti, ikaw man ang gani, no? Ang makabati sa nimo na yung ginaistorya sa piyak na linya. So, dapat gidyayang, medyo pahinayan mo lang. And even sa pagpatukar sa music, or hindi gani, maglantaw sang videos or mga ano pa dira nga ginahimo ninyo basta nga gahod sa isabi karo, no? Dapat
dapat gid nga mindful ka mo, especially kung may ginahimo nga iban, ang iban or ang imo dira yung mga kaupdanan. Kung wala ka naman sa earphones, no, dasiga lang, no? Dasiga lang ang inyong conversation, na balon mo lang yung pwede lang katawag liwat because I'm moving. Ako moving or I'm mobile. Nagasakay ako, no? Nag-commute ako. Later na lang tatok, no? Mga amusin na. So, dapat amo na ang ginihimo nato. Now, kung may ara naman yung iban, nga, just like Cheryl, ano, ang nag-comment sa atin kaina, they are too polite in enough nung maghambal sa ilang, ipahinayi lang because taga-kaistorbo na ako or hindi gani, gatglingin na nga daan ang ulo ko. Basi pwede man lang mahinayan or pwede man lang mapaiway anay, no? Ang inyong conversation. Kapi pa kung, ba, may dakadlawan na inga dala? Forte. Mga amusin na. Or makahambal nga, excuse me, no? Amo na gani siling nato, no? Can you kindly switch your music or conversation sa isaya ka private area? And then magpasalamat ka. The simpler and the fewer ang words na ginabuyan mo, the better. Para wala iabala sang initay, wala sang asabtanay, no? Sa sulod niya sang kwarto manina, sa isa ka lugar, no? Or inigani sa sulod mismo sang salakyan or jeepney. Parang everybody, no? I'm sure, hindi lang man ikaw ang gakaistorbo, may iban man, ano? Nga doon, hindi yan nanamian na amugin na iya katunog sa sulod sa salakyan na ang iban nga tao. Okay? So, amoy na, no? Dapat, sa loudcasting, be mindful gid always. Dapat, likawan na gani ang mga loudcasting. Use your, I know, I appreciate and ginarespeto gid ang iban nga nagagamit gid niya sa earbuds so hindi gani earphones. Ako, Daniel, wala ko na yung gagamit. So, amo na ginahimu ko. It's either you call me back or I call you back and later na nata maistoryhanay because ari ko subong niya sa isa ka place nga daw hindi na proper, no, para sa amuning conversation. Okay, aside from that, may dugang lang ko. I thank you, galiha, sa mga nagsabat sa aton. I know, ang ibang dara, no, may ara iya sa mga experiences nga amuman sini. And I'm sure may ginihimo man sila nga tikang parang malikawan man bala, no, ang sabtanay o di gani paglainay buot tungod lamang sa ginatawag na loudcasting. Sige ha, wala mong higit salamat sa inyo. Pero may dugang na ko nga information bago pa man kuya magpaalam sa inyo. Kay man, may ara na sa 11, no? 11 ka mga dengue-related deaths. Hanggang report sa ganoon sa probinsya mismo sa Negros Occidental. Nagaling, humalin pa ya sa Enero, tub-tub, Setyembre 15. For this year, totals 2,889 ang kadamuon sa dengue cases nga na-report sa dagkalain-lain nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Reported cases sa 2,899. Total number of dengue-related deaths, 11 na sa Negros Occidental. Number 1 gid ano sa Negros Occidental nga may ara sa 566 ka mga kaso sang dengue and 1 death amo ang La Carlota. Apang ang Bago City although may ara sang 2 deaths, may ara naman ini galing sang cases nga yara lang sa 236 followed by Silay City with 233 cases, apang 0 deaths. Sa Cagayan, 182 cases, 1 death. San Carlos and Sagay, ano? Wala sang deaths, apang ang San Carlos, may 152 cases. Kag Sagay naman, 140 cases. Kabangkalan City, 122 with 1 death. Talisay City, 116 cases with 0 death. Cadiz City, 104 cases, 2 deaths man sa Cadiz, ano? And sa Manapla, 74 lamang ka cases and 0 death. When it comes to death, ano, mas damo ang Bago City kag ang Cadiz City. Apang kun sa kaso naman niya or reported cases, La Carlota City ang nagapanguna. So problema gid sa karon, ang ginatawag niya nga dengue. Amoy na gani nga recommended gid. Sa Yes to Health Incorporated, ang aton nga Santo na Santong Gold Herbal Oil.
Kaya nga, may ara iniya sang natural ingredients. And ang pinakatapa, mas gusto gid sang halos ng mga iloy na maprotektahan ang ilang nga mga kabataan kagabilog nga pamilya laban sa kagatsang lamoka. Gani, magpamanyos na, no? 4 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon sang ato niya nga Santong Plus Herbal Oil. Epektibo ini, pamparipel sa ginatawag niya nga lamoka. Amoy na nga dapat nga magpagamit git or ipagamit git sa inyong mga kabataan. Kalabi na sa ano ha, kunara sila sa schools, protected man sila dapat sa mga kagatsang lamoka any time of the day. Pwede gid ini mabitbit, very handy. Basta sulod lang sa ilay nga bag and then hapos lang kay man ibanyos mo na gid niya sa mga parte. Gilabi na nga mostly ginakagat kid sang lamoka. Aside from pagparipel sang lamoka, ang ato nga Santong Plus Herbal Oil ang sarangman nga maka-relieve sa mga mild muscle pains. Himo sa Yes You Health Incorporated. E sarang ini mabaka sa tanan nga mga butika nationwide. It's now 5:56 sa aton yung orasan. Madawag yung salamat sa aton yung mga katropa nga nagupod gin sa aton sa Extra Drive. Aba, pila na lang kaadlaw. 90, pila na lang kaadlaw ka katropang Chris, no? Before Christmas. Days until Christmas. Amo na ang gusto nato niya nga maibuluan. Inaisip lang nato na no, katropa, kay ti nakatungtong na kita nagligid sa 100. So we have 98 days, 6 hours, and ang seconds of course counting. Subot si Dingo.

0: kapatid. Gamot pa.
1: Mabibili
0: sa mga butika.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement.

0: Fumé, himo, samaka o klabungas ka. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usong o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katupa, exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM time, alas 6 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Hindi mag-file si Senator Rodante Marcoleta sa furlough kung temporaryo nga or temporaryo kag authorized na leave of absence kung release gikan sa employment, military duty o kung prison custody agud nga makaboto sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Parindugan ni Marcoleta nga klaro sa konstitusyon ang threshold. Sunod sa senador na para sa iyang threshold ang hindi na subject sa votation na bangod yara ini sa konstitusyon. Dugang ni Marcoleta na wala sa individual ang may kinamatarong sa pagbaylo sang lengguwahe sang konstitusyon. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang digestion mag Santon Gold Herbal Tea para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Kadropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
4: XFM.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
8: Wala sang konkretong asal.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
2: XFM 103.9.
11: Ipuntak na ang hapon.
12: Bring it on.
11: Musika? Musika? Istorya?
12: Istorya?
13: Despo? May kukin muna tayo.
14: Ano? Parini?
11: At iba pa.
2: Extra service.
15: Extra service.
2: Extra service.
15: With James King.
2: Sa XFM

Gabi! Amazing! Mayong gabi! Exciting! James King sa radyo, tara sumabay! Hey! Hey! Hey! Yeah! 6:18 ang atong oras, mga kadroba, sa 103.9 XFM Bacolod! Sabay-sabay kita sa inyong pagbiyahe, papuli sa inyong panimalay, gikan sa inyong ulubrahan, ari nagpa-shoutout na sa jeep subong si Cheska kag si Jorin. Hello! Katropa, extra service with Katropa James King. Inadulong sa inyo sa mga produkto nga makabulig sa inyo ay kayang lawas, produkto nga mga makapalawig sa inyong buhay, produkto nga makapapag-on sa inyo, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Sarayin niyo mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Unahon naton sa liwat, permi naton ginasugid, ginambal, kaginapamatud. Ang benepisyo nga makuha nyo sa aton Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ay gabi kay Tatay Alberto. Ay, salamat kay Tatay Alberto. Kay gin-abi-abi mo kami kagina sa imong balay. Kag the love course, ang sa imong storya. Anong Santone story mo? Yan, may anak ka da? Isugid bala, katropa! All the way down till 8. Mag-obdanay kita, mga katropa. Pero sa subong pa lang, baw nalipay na naman ang aton nga pambansang kamao. Amo saya po ng tawag sa iya, mga katropa. Ala, nag-shave siya. Dula nang iya, no? Wala siya masyado. Para clean na shave, mga katropa. Ang anay senador, no? Kung sa diin, ginatagan siya sa Philippine Normal University o kung PNU sa honorary degree na Doctor in Physical Education and Sports. No? Ang aton nga 8th Division World Boxing Champion kag Senador Manny Pacman Pacquiao. Miyerkules kagapon, September 16, mga katropa, idol ni Steven! May gabi da, nagabiyay pa ka mo, ha? Ara pa ka mo sa jeep? Ito, nag-gida nga ito na, no? Jeep da? Mayang gabi. Mga katropa, suno sa ni Senador Manny Pacquiao, no? Ginbato niya ang hindi nga pagkilala. Hindi para sa pagkilala sa iya, kundi, no? Ininakuha niya, bilang ginkuha niya, ginbato niya bilang responsibilidad sa padayon nga pagserbisyo sa masa, sa Pilipino, na magahatag man sang inspirasyon sa mga kabataan, kuno. Inang pila lang sunod sang iyang speech, mga katropa. Pila niya, for me, this honorary doctorate is not simply a recognition of what I have achieved. It is a reminder that every blessing comes with responsibility, you know, to give back, you know, to serve, you know, and to help others rise. Yeah, manang bal ni Manny Pacman Pacquiao, you know. Congratulations! Alright. Sa mga katropa natin nga naghapit pa sa mga butika, kikinanglan nila may baklon nga maintenance, updain nyo na sa ato na food supplement. Bakod pagid katropa, food supplement nga sang Yes to Health. Arada sa mga butika, isang ding nga butika, Mercury Drug Store, Nationwide, South Star, TGP, Generica, no? Sa ato, Rose Pharmacy, Watson's, mga katropa. No? Pati sa mga Sincere Drugstore, Negros Grace, mga katropa. Kag sa mga lokal ng mga butika sa inyong mga lugar, malapit sa inyong mga lugar. Dani, kung luig nyo nga sa kompleto nga pamalaklon, kag makapamangkot pa kay Miss Angeli sa aton Yes to Health Store. Namdang sa Malizara Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City! Ining 103.9 XFM Bacolod, extra service, kaupod si katropang James King! Extra service!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mataas na blood pressure, alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Lainy pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
6: Wala o hala gid kape oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Legali, isa ka sa estate, nakabansyag ko sa isa ka si mama nakakapudlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka. Santon Gold, Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager, damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya

0: Lutatayon.
1: Southern Gold. Coffee mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katupa,

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: at η παπά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
6: Alas mga katropa, alas 5 kagina, alas 6 na subong. Alas 6:40 sa gabi mga katropa. 6:40, kagora sa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang ato nga food supplement nga mga bulig para pagun kabilugan daw. One time, nakahapit ko dito at sa aton Yes to Health, no? May nakita ko yung nagpundo taxi. Pagpundos ng taxi, nanuktok siya at nagbakal kay Miss Angeles ang Turbo. Tinamakot ko, la, Turbo, ginbakal niya na itong ang adlaw mga katropa. Kay G, ang muna galing ginagamit nila para pagun sila. Siguro pulaw, no? Para padayon nga may kusog, kusog, no? Sa biyahe, para sa pamilya, kinanglan nila sang supplement para sila lamas. Para hindi sila matuyo, mga katropa. Sometimes nag-drive. Para safe sila, safe man ang ilang mga pasero. Ang Turbo, mga katropa, hindi man lang pang-finance sang libido sa lawas. Pampakusog man eh, pampabakod man eh, para sa bilog na adlaw nga ubrahan ay sa nga itong mga katropang mga macho. Kaya gabi sa inyo tanahan ng mga XFM drivers natin, mga lovers sa katropa station. Mahilang nga pagtutok at pagpamati samtang nagadulong nagpapanawag sa mga pasahero upod ng inyong mga konduktor sa mga modernized jeep natin. Pati sa mga traditional jeepneys. Wala ka naman ng may-ari kaya po, no? Gorsad yung mga traditional jeepneys na ito, mga katropa. Well, kaupod sa gyapon sa katropan James King, extra service sa mga mahilig din sa sports. Sino diri? Sino dang fan? Ni Alex Ayala, mga katropa. Balikan na ito ng fan. Nga man, si Alex Ayala na naman. Fan bang kubula mo? Fan ko yan ni Alex Ayala, mga katropa. Ang highest ranked WTA Women's Tennis Association player, mga katropa, sa 2026 Asian Games, no? Sa entry list nila, mga katropa, inig si Alex Ayala. Alexandra Alex Ayala, no? Nakabig, nakabig ng highest ranked Women's Tennis Association player, no? Sa initial entry list ng women's singles tennis nga kinpublished sa 2026 Asian Games website. Check nyo ang 2026 Asian Games website. Karada siya. No? Initial list, mga katropa, no? Highest rank. Wow! But actually, si Alex Ayala, world number 18, kag iga-represent niya ang Pilipinas, no? Sa paglaom nga makakuha sang gold medal, kag potential ticket naman para sa 2028 Los Angeles Olympics. Yan, si Alex Ayala, mga katropa. Hindi lang pang sarili, no? Para man sa, no? Para man sa Pilipinas. Para sa pungsod, mga katropa. Ganyan niya kamahal ang aton nga pungsod. Ako isang Pilipino. Yeah. Hindi amo ako. Sa mga nagalagaw pa da, halong-halong lang sa mga nagahulat sa ilang mga salakyan papuli, i-check maayo. Lantawa kung hindi ko narurong. O, i-check nyo mga yung driver ba, si bala nakahay. Ay, may mga muna mga katropa, no kidding. Ako yung kagi ko na, balaanon mo na, daw hindi mapakaliyaw. Kung isa gani, hindi na magpasakay sa ano, hindi magpasakay sa mga pasero. Then again, enjoy drive Dasig. Ate, may ano yun, may ego. Halong-halong. Sa atong mga drivers, siya, don't drink and drive. Yan. Parang ganito na batay ko nagdino. Think twice before driving. Saya ya. Don't ano to? Joke mo na pa tapos. Anyway, sige, 6:44 pa tayo na pag of the night at roba, ha? Ipamati ka bala sa inyo nga tiyangge. Mayang gabi ka ba'y pa maubos na ngayon mo nga baligya para buwas mangumpra ka na naman. Kapoy ba? At least, baka lang yung mo tiyangge. Ano bala sa 103.9 kailan tawa? Oh, ari na! Ubusan na! No? Last minute sale! Kaya nga tiyangge! Kapod si katropan James King. Katropa, ini ang extra service sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na,
5: may gamot ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako ay isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto po ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain.
16: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
17: Symptoms persist.
16: Consult your doctor.
17: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice Sang Handumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: FM 103.9.
1: XFM time, alas 7:05 sa gabi mga katropa. Kikain sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagpandam si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagbalo sa nag-atake sa Israel. Samtang gindayo man ang recent demolition sa Hezbollah Tunnel Network sa Southern Lebanon. Suno kay Netanyahu ngang pagpamumba o pagpamumba sa Israel sa posisyon sa Hezbollah sa Beirut sa Ali al-Tahir Ridges ang makabig nga massive victory. Ibaluan nga sa nagligad nga semana ginbombahan sa Israel ang vested network of tunnels kung sa diin ginatago sa Hezbollah ang command center, living quarters, kagpondo ng mga weapons na ginagamit kontra sa Israeli troops. Dapat yan ang matunog na pagsigabong nga may pag-uyog nga kangay sa magnitude 4.4 nga linog, pahayag sa US Geological Survey. Naibaluan nga sang Hunyo, impirmahan sang Israel kag Lebanon ang US-sponsored framework agreement sa dinlakip sa kasugtanan ang pagdisarma sa mga Hezbollah, withdrawal sa mga Israeli forces sa South Lebanon, kag deployment sang Lebanese Army sa rehiyon. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
0: XFM News. XFM 103.9.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Final hour stretch. Final and second hour stretch, katropa. Alas 7:19, 7:19 na natin oras. Nakapuli na ka mo, nanyapo na ka mo, o diet ka mo. Hindi mo kailangan mag-diet. Count ka sa gihapon, mga katropa. Sabihan mo dahil sa Santon Gold Herbal Tea. Ibo sa turmeric, cinnamon bark. Makabulig para sa digestion namin tulog mo. Makalikaw sa bloating, mga katropa. Santon Gold Herbal Tea. Available sa mga butika sa inyong lugar. Labi na get Santon Yes to Health Store. Mayang gabi sa mga classmates natin. Good evening, everybody. Kumusta ka mo? Mahilig ka mo mag-gown isda? Kagi na nagbakal ko isda. Lagaw. Hindi man ginasin mahal. Tsaktuhan lang, mga katropa. Dami sa bawana. So, sa bawang lang ginabutan mo kamati. So kung na, ano, naganit na, batuan, ano? Sabaw, no? Nahon mo, painiton mo, anay, ang ano, katropa, anong tawag siya na ganun? Ang tubig. Butang mo dayon ang Mumbai. Oh, syempre, ang batuan, Mumbai. Pwede mo mandugangan sa, ano, sa powdered mix, sinigang. Butangan mo sa, muna dayon sa, ano, iban pang, ano da, ang pwede man down si buyas, pero later na lang ulihin na lang niya. Magkulo na gani ang isda, tapos magkulor ng tubo, ang tubig agin pakuluan, tapos mastum-mastum na, ay ka na, metano. Kung dugangan mo lang si tiplahon mo na, putang mo dahil ng isda, mga katawa. Pagkatapos na lang sa pila ka, ano, ay, may ano ka na, may tinolang isda ka na, kanamit lang magkaon, mga katawa. Magdamo na naman ang imukan on, mga katropa. Matamaan ka na naman sa karbon sa mga sudan. Hinay-hinay lang. Atsaktuhan lang. Hagan-hagan lang, mga katropa. Labi na gid kong gabi na. Speaking of fish da, about fish da. Kamaloka mo bala, mga katropa, no? Dito, mga katutasan tike, ha? Mayong gabi sa mga tagantike, kung kalabot kami daw. Tantike, mga katropa, may arasang duwa ka giant nga opa. Ang tawag nila, opa. But the Korean fish, ba? Opa! O kun moonfish, opa, gali tawag nila dito. Duwa ka giant nga opa, kun moonfish ang nadakpan dito sa may kadagatan sa Kaluya Antique, mga katropa, no? Nakuha ini sa mga mangisda, giant opa, kun moonfish, no? O kun kisa tawag nila da Lampreys gutatus. Jutahin na lang nangin na glutatayon. Lampreys gutatus ni siya, mga katropa, no? Dito sa Antique, dugdugo. Tapos yun ang color, orange ka isda. Hindi mo ni pwede dibutang himuon nga pet dibutang sa aquarium. Ito ko dako gid, mga katropa. Kung hindi pa semento gid or daw ang Guamo daw Ocean Park. Dako. Kamalo ka po. Duwanin na dako na kuha nila, katropa. Ang kabugaton sini mga 80 kilograms. Kagang isa naman 60 kilograms. Makon mo na, no? Dako ka mo. Yawan ka rin, mga katropa. Dapat namigid niya, ubusan mo gina ha? Pang barangay, mga katropa, ang inang isda, no? Ubusan mo gina para preska, no? So, may birthday timing, okay na pang handa. Daku pa siya sa lechon. Makon mo ng 80 to 60 kilos. 60 kilos, masubray sa kasako na sa bugas, 80 kilos pa. Ano? O, oh, diba? Pambihirang mga isda, sino mga katropa? No, katakom po. Ito, color orange, mga katropa. Eh? Luyan mo na. Kami to, no? Mga muling oras, count ka isda, no? Ano sa danyo da, mga katropa? Enjoy lang ang inyong pagpanyapon. Ikaw po dang bilog ng pamilya. Ikaw po dang mga kabataan. Kumukustahan na imanda, no? Kumusta? Bukon kung hindi mangumusta si nanay kag si tatay, si ka muna manugin. Hindi niyo pagulat kung mangumusta sila kapoy manda. Umugid na, mga katropa. It only takes na one person or two nga mag-initiate sa conversation about what happens sa eskolar. Bukod sa opisina, istoryahan ay sa pagkainan. Lapit na ginatawag na, ini actually, katropa, ano na, ginatawag na National Family Week. Sinigabulan sa September, National Family Week na. Actually, sa September 28, kabalo ka mo, yari naman itong kada hapon, mag-half day ang mga nag-obra sa gobyerno. No? Para may aras ang para i-enjoy upo dang ilang bilog na pamilya ang ginatawag nga happy na kainang pamilya tayo. Kaina o tatama, kainang pamilya, kainang hapag, kainan, ano daw. Oo, na for the National Family Week celebration. Yan o yun na mga katropa, kay half day na sa mga gobyerno. No, pag iban pa, no? Para tagaan sang gano'n, sang time ang kada empleyado, kada tatay, nanay, pamilya nga makapuli temprano para updanay kaon. Kainang hapag kainan. Ano doon yun? Kainang Pilipino. Basta, National Family Week na mga katropa, no? Well, mga yung gabi, 7:24 ang ato oras. Padayon ang pagtutok, pagpamati. Kaupot sa giyapon si katropang James King. Sumabay! Oh. Kada gabi, amazing! Kada gabi, exciting. Pero this time, we go with the flow.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung home. Kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast. And save. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, exam.

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Salamat gid kamadamo mga katropa sa pag-upod sa atong programa Extra Service with katropa James King. Well, enjoy your Thursday night. It was Friday na. September 18. Tasik, no? Damo na excited. Sabi nyo ka mo lang. Ako man ay excited. Again, hindi magkalipat mga katropa. Sa mga produkto nga makabulig. Saranggid makabulig sa inyo yung kayang lawas. Hindi magkalipat. Magbisita ka mo sa ato Just to Health Store. Okay? Gabi, pantayan, nag-phone pal with katropang Troy Tisoy and company, Dolphy. Si katropang James King saying good night. Bye. But not forever. Yeah, di mga duma. Ini ang 103.9 XFM.

0: Animals ay
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
3: Ayong hapon.
4: 103.9 XFM. XFM 103.9
5: The Secret of Health.
6: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
7: Southern Plus Gold.
6: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
8: Masanton vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na ito ng mga makalamay, ginuna na ito ng carbohydrates, ginuna na ito ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinakapraktikal na kon nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
7: Southern Plus Gold.
6: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
8: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system.

0: tablets da recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingot.
1: Yes.
0: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. The secrets of health. Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid. The secrets of health.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodelis ang tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: kali, pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan ni sang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: X FM 103.9.

0: the pain.
1: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Salon.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Hello everyone! Happy evening sa tanan-tanan. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Makaupod nyo sa programa nga
1: Phone Pal
0: until
1: 12 midnight.
0: Gab isang
1: September. September 17.
0: Yes.
1: It's a Thursday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: It's
1: a Thursday.
0: Wrong.
1: Why?
0: It's Webes.
1: Webes.
0: Ay, ma-day off na tagali was, no?
1: Yes.
0: Ay, may inula na gimang subong. Abi ko gani kung may ara super ill ninyo nga inula na. No?
1: Kay may low pressure man, kulungan masulod.
0: Nga may kuno na naman, hindi ka pa sigurado.
1: Hindi, pagi.
0: Kaya inulan, no? Asad-asad, no? Salud-sunod ang inulan, no?
1: Una, mag-ulan. Sa nga, ugto.
0: Ha?
1: Kaduwanan niya nga ugto nga grabing ulan.
0: Matyagan mula na iya.
1: Nga man?
0: Ha? Wala kami yung kabalo kung anong ipang intake mo yung
1: pues,
0: substance.
1: Pwes, wala kabalo at tiyagon.
0: Wala kami yung kabalo kung anong ipang intake mo yung substance.
1: Amo na sa rin ko, wala kabalo at tiyagon.
0: Nga, madiparahan mo gid nga, timing gid nga. Kada ugto gid liya gaulan sa mamatsyagan mo indi man
1: kada ugto
0: ha
1: oo
0: grabe nga substance mo gintira.
1: Sige na lang gani
0: ano na nga substance ano man ang ginabutang sa atop
1: grabe ba
0: Bulkasil.
1: Ano di pwede nga epoxy lang ani.
0: Hi everyone, welcome na sa Phone Pal once again. Ang tanan naton nga mga XFM radio station nga naka-hook up na. Una-unta mga taga Iloilo. Ay, mga taga Iloilo, hello sa inyo nga tanan. Nagamamati ka mo sa XFM, Radio Patrol Iloilo, 100.7 upod ta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa kaban ka lang, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. XFM Bacolo, doon po si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay 87.5 sa FM kag sa television Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sila Ibi Magalona Victorias Manaplakadi Sagay kag Iskalante. Sa mga single nga nagapangita sing kamingol kag sa mga bana nga wala ginpa-score sa ila asawa kagabi. Pwede ka mo kaluib. Tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. Duwat, 0915-8311-431. May gabi sa mga taga-Castillana, Randy Magbanwa, buka ka na.
1: Yala.
0: Chuna Artizuela, gapamati ko di si mo Sir Troy, Lee Fardigno, hello to you, and Rinante Cam, mayong gabi kay Wifey Baby, kagsamon anak ka si B-Boy Cam, gapamati kay kami diri sa Dayaw, Roja City, Capiz. Salamat!
1: Wow, mayong gabi man sa kay Dangdang.
0: How many days more to go until Christmas?
1: 98 days more to go.
0: Perfect, it's 98 days. 2 hours and 29 minutes before Christmas. Season's
2: greetings. Hala, ka-exciting!

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selsun Plus Herbal Soap.

0: Supplement for Men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magstruyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nagagod ganyan music yan. Hindi ganyan mapunggan ang imo pakalam kada gabi nga sonata ba, no?
1: Yeah.
0: Good evening, everyone. Good evening. Happy birthday sa mga naga-birthday today. And tomorrow will be the birthday of your love.
1: Who?
0: Nanay Rose.
1: Oh, yes. And kadungan sa ngayon birthday, it's my first anniversary.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: So, meant to be, kamo?
1: I think so.
0: Grado ka. Hindi ka magano ha. Hindi ka magdigwa-digwa kung masimutan mo si Nanay Rose
1: ha. Ito nga madigwa man ko.
0: Oh, basi kong sikakaan niya ka, be.
1: Ha?
0: Basi kong sikakaan niya ka.
1: Pwesto log.
0: Balik ka sa phone, pal. Ang ining programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C, ang non-acidic ascorbic acid. Santon Vitamin C, papag-una, pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang duwa, ka-herbal food supplement ka makabulig sa inyo ngay kayong lawa. Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Daw hindi lang halata nga naglagaw kami kayo sa bakulod, no?
1: Oh, correct! Ano ka mo to?
0: Nahidlaw kami kay Nung John kagay Nung Ruhilio.
1: O to, o. Nakitanay ka mo?
0: Oo, pati si Migo Chris, ara.
1: Ara siya, ganyan.
0: Migo Chris. Bit-bit siya isa kalitro nga ko.
1: Eh, wow.
0: O, may birthday ko ng Migo Chris, subong.
1: Dugay na to yung birthday.
0: Ating pala niya gagit man guro nila. Ara man si Migo Andro. Makita ko magiging si Migo Andro. Makambal ka nga. Hala, kagwapo pa man siya gali kay Rudel.
1: Totoo. Sige lang.
0: Meron ka pang dodo sa nang sabat ka ba?
1: Ama masin ko. Sige lang, sa Rojas lang.
0: Araman si Doc Erwin, si Boss Rems na timingan namon, kag si Doc Nelson ka din na, kag si Sir Mitch Lipa, kag si Sir Win Salinas.
1: Ay, wow. Nakitanay ka. Do Rio, niyon eh.
0: Pero pag sunod naman na daw ka linong ha, basi sako sila guro. Pagkadugay-dugay, mapuli na kami tani. Nagwa si Boss Rems. Aragali si Boss Rems.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh, matuday na ginawa ng tanan. Ara si Nanday Sir Mitch.
1: Okay.
0: Kaya plano nga daan si, ano, si katropang Angelo Mapa. Nga maano siya, makuha siya sa lakyan.
1: Gason?
0: Makuha siya sa lakyan. Mangarano na siya, di ba?
1: Wow.
0: Oh.
1: Ako yung ma-show pa lang
0: mas-show
1: para maging mangarano.
0: Abalo ka na kung anong sabat ko.
1: Amo gani.
0: Anong sabat ko?
1: Paimunong. Ay, na yun nun, kuniya.
0: Hindi na.
1: Ah?
0: Hindi na.
1: Ngaw.
0: Amo man na Japo na magwa to para sa kanlaon ng intro mo.
1: Ay, lain, lain.
0: Te, tapos na ko drama. Te, ano, masaot na ta?
1: Te, kay wala man ka muna sinaka, kundi.
0: Ano ang imo, ano na plano mo nga, ano?
1: Actually,
0: may pwede sponsor, ano plano mo nga isyo?
1: Nang do, variety show na siya, siyempre.
0: Variety o kung dog show?
1: Ha? Dog show yan sa kanihan. Kamulang te, dog show, ah. ano bala? Ala, wawawin nga style.
0: Ay, sus. Pera o bayong naman, dandaan man naman.
1: Di, ano man gali ang ikonon ko.
0: Hindi na niya mag-click yan. Muna iyang mga...
1: let's try. Give it a try lang.
0: Tapos na maparas ka sang dawawawin nga variety show pagkatapos na patikit ka. Oh, siyempre, yung patikit ka, mabayad ka na sa venue mo.
1: Oo, oh,
0: may budget na, may sound system ka pa, be.
1: That is why, ganyan nga mangita sa venue nga, mas cheaper ang kuha niya. Pero quality ang show nga ipakita ta.
0: Mambal ka quality, ha?
1: Naman.
0: So, di ka makuha quality.
1: Wala agad niya believe sa ako niya. Ang mandap lang pamangkot. Oh, tapta ko.
0: Wala kang dyan bilib sa ako. Na. Daw may transisyon kagit bilib sa ako.
1: Sige lang, give me a break.
0: Kay... mga pila budgeton da kay tiwaan ng pangitada sponsor para sa tayo yun mga paghuway.
1: Ma, ano ko ano
0: Mama, eh? Mama, tiwala, ano? Para sa tayo yun mga pag... para sa tayo yun mga pahuway, at least may ara ka man sing, ano bala, legacy nga na bilhin. No?
1: Amo lang mo, ko sa lingon, legacy.
0: Legacy. No?
1: Nahimo naman sa Iloilo, nahimo naman sa Bacolod, pwes imuun taman di.
0: Ah, really? Yes. So, aba, ang pilagan ni Bajiton.
1: Makanbas tanay.
0: Anong kanbason mo?
1: Kung pila ang gastoon ta sa lugar, pila, ka, pila ang aton nga i-price. Amo na bala.
0: So dapat ya, kung kapinsar ka na nga ma-show ka na nga daan, nakaprepare na yung mga prices.
1: Oo eh, pwede, kuno ta na siya. Basta ah.
0: Mga pila da ginansyahon ta?
1: Ha?
0: Mga pila da ginansyahon ta?
1: Huwag pa ganyan. Kasi... Taga, eh, kung bilang sa big break, wala kayo mo. Unta gina. Pa, kung matigay yun.
0: Bala.
1: Ano?
0: Ano pa na pangayo mo nga big break?
1: Nga.
0: Kasi dali pala ganyan sa studio, mas pinakadako mo na nga break ang imo ginapang obligasyon.
1: Kung sabagay, hindi ano min ko yung...
0: Hindi mo manggaya pa perfect. Ano pag big break ang imo pangayo?
1: Sige lang bala. Give me the opportunity na lang.
0: Do hindi ka na gani, ka-switch gani, isang tagol switch nga iya ka-RN.
1: Ano?
0: O, ngayon ka pa big break.
1: Ano kay millennial nga panudlo ang inyo? Kasi nila nakita mo nga tinigulang lang bala.
0: Ako na gani ka-adjust. Actually, wala na talaga gagamit sing tagol switch. Ginsuldahan, tagid ka. Kaya kabalo ko nga ikaw ginatig-transfer. Tiyara na, tinigulang na ganing approach ha. May tagol switch na on and off na. On and off na lang yun na. Center, up and down. Up, center, down.
1: Dali lang.
0: Oh.
1: Wala ko yung kaginagin instruction. Kaya sila niya, tublokon lang ko ng bot. Ano. Yung finger ko na. Hindi pa mag-andar. Kaginagin paagi ko naman sa mouse. Amo to nag-andar.
0: Oh, wala bala nag-andar. Ako na bala nag-andar pag saka ko.
1: Ay, Tessie, sinabasulon mo ako.
0: Ako bala na nag-andar pag saka ko. Naga-CR pa ko. Dali-dali ko lagan pa ka to. Di kay dead air.
1: Tiyan mo matuwin to. John, ikaw na buwas na ubras ang imong lubraho na. Hindi na ako na mag-ilabot. Amo to yung tundo. Yeah.
0: Big break, ha? Ay, ang bossy mo na. Ay, tawag na ka mo, mga katropa. Oh,
1: doon na, lingaw na ka mo isa mo. Panawag na ka mo, de.
0: Okay, do, ano bala, do ka. do ka comedy bala nga. Ngayon ka big break. Pagkatapos yung naghahan ka na gani break. Hindi mo man, hindi mo man gani, ma.
1: Hindi masasa ah. Mga great.
0: Pero kasi ko okay, ito syempre 'di ba may ara man kita na iasing ara lang kumbaga bala may ara kung sa pagkaon may menu kita yang ma perfect ta gidya bala ang mga ingredients.
1: Yes. Yeah,
0: siguro sa imo sa technicality hindi mo gyud man ayan line ang technicality. Pero basi who knows sa ano sa mga live show abi.
1: Nan.
0: No. Live show.
1: Oo, oh, ah?
0: Live show.
1: Yes.
0: Dog show.
1: Hulata kay mga pole dancing. Sige na, panawag na ka mo din. 0912-0076-793. Ano nga, nalingaw na ka mo. Sige, istorya na mo now.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ba, kami gali buwas mo partner ni ano ni katropang Moody. Ako ma program buwas sa ano sa balita.
1: Gason.
0: Ako mabalita nga. Ano? May trust issue ka man sa akin kung ako magbalita.
1: Anong title? Ako mangkot, anong title?
0: Mabulsay gani.
1: Sabi ko ni David and Gulaya.
0: Labot na mga dyan na may caller na talay. Number 2, good evening. Hello?
2: Hello, Janjan di ay, Troy, ha?
1: Ah, wala pa kami ka pa, mangkot.
0: Okay, mangkot pangalan, gayo. Unahan mo na kami. Mano pa kami gani, mag-greet pa kami gani. Mayong gabi.
2: Jan Jan, Troy.
0: Taga din si Jan Jan?
2: Sa Puna, Troy.
0: Sa?
2: Sa Puna.
1: Ah, di na siyang Puna man.
0: Si Katuna.
1: Ah, si, di na si Katuna?
0: Sa Bella. Boundaries
1: ah, ang... okay.
0: Amo naman ang boundaries ang Oriental kag sa Occidental.
1: Yes.
0: Sa daw sa South na malang apart na. Oo. Oh. Te ano karon?
1: Pakato Isabella no?
0: Isabella gidya.
1: Isabella gina so, saya.
0: Ah, dumduma mo na da nga may meara na da dalan man from Sikatuna ang imon ato lalapsan sa Oriental Gyulngan.
1: Atod ka dito ka sa South Mage?
0: Oo, sa Isabella gidya. Sa Isabella ka, masulod ka sa Isabella. Then kadto ka subayon mo na ang dalan pa ato Sikatuna. Dayon from Sikatuna dire-diretsyohon mo lang ng highway.
1: Gyulngan na.
0: Ang lapos ni na Gyulngan. Ang ano gidya plaza gidya kag Gyulngan ang yaguan sina. Amo na ang sa Sikatuna. Te ano balita?
2: Eh minsan ako tanay sa inyo live.
0: Ote. Why ko live?

0: Uy, dali lang.
1: Nagapadala ka na to sa GCash gani. Mm-hmm. Wala naman ka mo to?
2: Ay, try kay. Kubong ko lang. Why naman kami to try?
1: Nga nga, wala na ka mo ha.
3: Ikwartahan niya lang ka?
1: Sad but batunon mo kayo muna na subong ang realidad.
3: Mm-hmm.
1: Pila na gani edad mo? Dyan-dyan?
2: 39.
1: 39. O, pwede pa galit ng 39 pa o. May ara ka da, di ba, ano, sari-sari store sa Sikatuna?
2: Oh, may TikTok mo ko, Troy. Ay, ano lang.
1: Dali lang kay Mamangkot lang kami. Hindi kami pag-unahe. Bala kay Mamangkot. Hindi kami. Kadali ka kayo na nagligat. Hindi ka Mamangkot kami kung ano, Facebook mo. Wala ka mamayatag. Subong may ara na. Ikaw nag-una-una subong. Oh, i-describe na lang imo ka o galingon para sa mga uyab nga nagapinamati.
2: Gumanda po. Butan. Mayer dito ah.
1: Ah, huwag yun na chance.
3: Amo na ka. Wala ka kakita sang uyab ka eh. Buutan ka mo.
1: Oo, oh, bunguton ka mo. Huwag yun. Dapat ang yambal mo da iya. Damo ka kwarta. May salakyan ka. Na, muna, damo-damo. Kina yan, may matex din sa imo niya.
3: Basta nga, balo mga palakuot.
1: Na?
3: Na, muna.
1: Pangihi lang pa huway.
3: Te?
1: Te?
2: Damo ko kwarta, Troy. Kaya aling ko sa Cebu, Troy.
1: Ay, dali. Ba? Nagano ka sa Cebu?
2: Yeah, obra ko yung dinte.
3: Wow.
1: Adali lang, gaobra ka agency o kung ikaw ang nagaobra sa agency?
2: Ako, Troy.
1: Gaobra?
2: Oh, God. Nagbahid ko, dino sa sahag Pinandit Adlaw.
1: Pila-pilang Adlaw?
2: 700.
1: 700?
2: Oh.
1: Dako.
3: Wow. Di ano gino? Ano ginaobra mo da?
1: Jealousy ko no gani. Itigbahig siyang jealousy na bala. Kita mo na ang ano? Ang jealousy na gani, ang crystal na gani, nga lang yung sa bintana. Naman ako nung yaginap.
3: Ah, siya ang kasabit?
1: Oo. Oh. Tinga nga nagpuli ka pa.
2: Okay, nagbakasyon lang ko kadali di sa balay na sunodan lang, mabalik naman ko to.
1: Sus, sana wala ka na lang nagbakasyon. Nantawa na kayo, nakatawag ka pa. Ay, ambot ah.
3: Sa din ka gani, sa mga obra sa Cebu?
1: Din sa Cebu?
2: Sa ano,
1: Mandawi. Ah, sa Mandawi. Wow. Gid, lapit gid sa ano.
3: Sa Cebu to?
1: Sa Cebu to siya. Pila ka na to kabulan nag-work sa Cebu to?
3: To?
1: Ha?
2: Tatlo kabulan.
1: Tatlo kabulan. Tika, guwanta ka pa man?
2: Aray lang.
1: Mabalik ka pa to?
2: Oo. Oh.
1: Ha?
2: Mabalik pa ko.
1: Ah, mabalik pa sa ko, no? Amugin na iya, basta galing kay ti, wala man siya, ano? Wala man siya siling ulikdan, kay sultiro man siya.
3: Mo na gani, kaya nga nag-interest sa liwat, kaya wala pa sa uyab.
1: Unless, kung may ara sa uyab nga demanding.
3: Correct.
1: Nga mo na, nga tinguhaan niya. Galing, hindi ang negosyo mo na iya sa Sikatuna, paano na lang na, bay?
2: Wow. Kaldra mo lang sa Sikatuna, why mo ko gani? Gabulig lang ito sa tindahan.
1: Nagliga, dambal mo. Ikaw tag-iya sa tindahan.
3: Ikaw tag-iya, oo.
1: Amo, galigin mo lagan ka. Wala ka ng sugid tuod.
2: Walang tagbantay.
1: Ah, tagbantay lang sa gali. Amo, gali ito nga maskor sa tayo sa uyab. Galing kayo nabisto sa guros ng uyab.
3: Base eh, kasi ring mo, ikaw ang tag-iya.
1: Maro, ginyaya. Oh, sige na, plug na number mo. Kikakadlaw subong si Winston Villanueva o Arasamon Live o Glantaw.
3: May yung kapin sa timo, Pastor.
1: Oh, sige. Oh, liwat, plug na, go.
2: 0909-055-1185.
3: Oh, liwat.
2: 0909-055-1185. Bumta kong tipo. Ha?
1: Ngalan mo sa Facebook, ano?
2: Dan, Tabanang.
1: Okay, goodbye. Maayo gid sa maayo gid sa pasakay sa unang una kapila gid sa katawag di sa aton. Oo.
3: Tapos kapila ya pa gid ang balon nga siya gid antok iya sa Changi.
1: May bugasan sa kuno, may sari-sari store siya, di ba? Tapos may balay na sa nga iya. Ang ending gali, siya lang yagali yagabantay.
3: Bantay.

0: perché non so che lei.
1: pero na may nada bala labian daw kay makaagi kada sa daw ano daw may ara na da sing ano bala daw may suba na da nga tawag nila nga Enchanted River. Amo na siya nga way bali part na siya sang giulngan pero dira kay maagi sa katona sa uluunan sina may palaliguan at dira nga ang ginatawag nila nga Enchanted River. Tom-tahom, gi mo.
0: Sige lang kayo katuan, tama na.
1: Ako mabakalan ni Angelo ang niya sa lakya.
0: Kabay pa.
1: May kurtina galing.
0: Ba?
1: May kurtina.
0: Ah, tuod ka. Inang pagkatapos, kasakay ka tuod sa sila ang talakyan, gatangla ka sa kristal.
1: Ayan gabi kay Jayden Reta. Request lang kami da. Mga taga Fonda Landing sa Jose Antique. Request kami sing Bee Gees. Amo na ko nung hambal lulo na.
0: Ano nga kanta sa Bee Gees?
1: Damo, no?
0: Oo.
1: How can you mend a broken heart? Yan.
0: How deep is your love again?
1: How deep is your love? How deep is your love? I really mean to be.
0: Kung gusto mo sang fast night fever, night fever.
1: Yeah. Winston Villanueva, happy viewing. Ariel Lestino, watching from Hail City, Saudi.
0: Wow.
1: Abi mo, namian ko na sa Saudi. Most especially ang mga OFW ang magpuli diri sa aton malang may pasalubong. Namian ko ginadaya ang perfume.
0: Ako niya ang kwan ng leather jacket.
1: Leather jacket? Yes. Oh, ito yung leather, ya?
0: Yeah. Niyara, gani.
1: Kami lang yun to. Ma-leather ka pa?
0: Muna, gani.
1: Giannis Villarta, hello. Regina Lamparero, happy viewing also. And Virgie Germalin, happy viewing. The time now is 9 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dofilangka.
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako ng Sanfon, Vitamin C. Yun rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon, Vitamin C.
0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sanfon Plus, Herbal Oil, garantisado,
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Sanfon Plus, Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sanfon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik na sa phone, pal. Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kal, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto. Magwapa ka, gwapo. Makakape ka na healthy ka pa. Inom ka mo, sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Oil, makabala o kung...
0: No.
1: Balan news nga makapadula sa panahon kapanalakit sa kalawasan.
0: Ayan na, so good na. Gamala na puwak niya. Wala siya ka deep throat mo. Padayon si Gamon sa programa nga Phone Pal. Dial na ka mo, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Mayong gabi, Anay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Kalibo Aklan, most especially sa PDRRMO Aklan. Ang nagpabate, John J. Litunwa from Kalibo Aklan, PDRRMO.
1: What do you mean by that?
0: Ha?
1: Ano namin sina?
0: No, mangkot ka pahaw, ay kabalo no meaning sina.
1: Kung sabagay, wala ka mga nagkabalo. Hindi pa na.
0: Kabalo eh.
1: Oo ba? Sugiri ko be.
0: Ano?
1: Sugiri ko be.
0: Nga isugin ko pa na sa imo, mawalaan mo na karon. Di ba yung mga sapat? Uy, ka na galing kabalo. Ako pa imo, yung pamuaron nga sugiran na ka, mawalaan mo na karon ano mini.
1: Ang budaya.
0: Iambal na lang kasi mga estudyante ka nagpulaw-pulaw wala. Gakadlaw lang siya ito pero wala sa kabalo no meaning sa PDRRMO.
1: Nan.
0: Bali, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Okay.
0: Sila na yung mag-assist sa mga, para sa bala, mga magbagyo-bagyo gani.
1: Oo.
0: May mga calamities wala, nan. Nang sila na nag-assist sa mga kinanglan i-evacuate. Kag kinanglan nga buligan like mga aksidente-aksidente. De, kompleto na, mayaran na meaning sa PDRRMO, kag kung anong function sa PDRRMO, okay?
1: Okay, I'm fine. Daw,
0: ikaw man yung maestro nga, ako nga tudlo sa iyo.
1: Ati, siyempre, yung maestro nga pa mangkot, hindi pala.
0: Ati, estudyante mo kung gali.
1: Oo, oh, estudyante ka sa bat. So,
0: mayan lang nagtuon ko sa akong notes gabi ba?
1: Ano,
0: may Q&A ganyan sa mong...
1: Ano kailain nga nota? Ang natunan
0: ko. Ngayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, katingo gaw. Wala, check ko na yan. Hello, may gabi. Hello?
1: Wala ka siya katingo
0: gaw. Awag ka siya kasabat siya. Mm-hmm. Dayalang liwat. Ang sa Globe, 0915-831-1431.
1: Kansa Smart naman, 0912-0076-793.
0: Do ara na ang sign and symptoms. Ano gani? If symptoms persist?
1: If symptoms persist? Agagwa na kita symptom, ha? If symptoms persist, insult your doctor.
0: If symptoms persist, insult your doctor. Te... Nga insulton, pamangkuton lang guro, ah.
1: Correct.
0: Consult.
1: Ang mga gani, siling nila.
0: Ano?
1: Symptoms persist because of the erection of the...
0: Symptoms persist
1: because of the erection of the doctor. Sa muna yan, injection of the doctor.
0: Lingaw naman yung mga taga-ER. Daw maka-stock ini sa aton nga page siguro kung nabatian ni nila aton nga pakadlaw ba.
1: Oo, eh.
0: Pakitaan nyo lang da, Troy Tisoy, XFM. Ara kami na sa bongga live kami, ha. Joms Atero, New Washington, Aklan. Good evening.
1: Kamang lagiyo ba?
0: Oo, damo-damo na tabala listener sa mga muna ang mga area.
1: Gani?
0: Ang Rojas ito, grabe ang listenership sa Rojas. May Bakulod man, galing kayo mga taga Bakulod subong. Huya-huya na sila. Yahuya na sila.
1: May pagkasosti na daan sila.
0: Ah, sasyala ng mga taga-Bakulod, no? High-end sila, no?
1: High-end sila.
0: Dapat ang ato, hindi kinapang play, mga Chris Brown, mga Usher,
1: yan.
0: Mga, ano po yung gani? Mga Nintendo, Mortal Kombat.
1: Mga Voltes 5.
0: Super Mario.
1: Oh,
0: mga Battle City.
1: Correct.
0: Battle City. Hi kay Ton Palma. Oh, you're welcome always, Sir Jan J. Litunwa. And dahil lagi na Ari, oh
1: Litunwa ni siya sang Iloilo,
0: Aklan.
1: Ati, oh
0: Emmanuel Emmanuel Dihero nag-sing along, nakatutok na sa MP3, naganap ng single. Naganap ako, naghanap. Areo daw, ako naman niya ga-adjust sa iyaya, ano yaho. Hambal ko no ni Winston Villanueva, mangita siya kuno diri uyab.
1: Wait, hindi ka namun.
0: Wala guro, wala da guro mong iyang asawa, no?
1: Ha?
0: Wala da guro iyang asawa. So,
1: o kung basi katulog na.
0: Kaya chat-chat-sa, no?
1: Gani?
0: Oo. Pero bala, ano na nabuhas so nalaguman sa?
1: Abi ko bala na isang una, sino serious ka sa nga tabo mo. Baka malanggali nga mapahulag si mo.
0: Daya lang ka mo. Uy, dali ilang gin. Last draw, buwas ang Santo na next FM, libu-libong pa-premyo. And Friday, tabuwas mo, no? So,
1: yes.
0: May duha pa kita ka-draw, Japon. Pero ang Santo na next FM, libu-libong pa-premyo, muna na ang last sa buwas nga draw. Pero makontinyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is ang sa Gold Eagle, 5,000 pesos sa cash nyo madaugan. Ang sa Santo ng XFM, libu-libu pa premio, 3,000. Then sa September 27, sa City Mall Rojas, dito ang venue sa aton nga Grand Draw, which is ang maswerte nga persona nga magabutan sa first prize, 50,000 iya mabaton, second prize, 30,000, third prize, 20,000. Kaga may pulo kabilog makabaton sa tag 5,000 pesos. Sa Grand Draw na naa, September 27 sa City Mall Rojas. May ara kita mga product sampler dito. Kag makita nyo ang inyo paborito nga mga DJ, kag mga anchorman sang XFM 106.5 Rojas City Capiz. Kag ara man ang mga representative sang nagkalain-lain nga radio station nga nag-join sa aton nga Santo na next FM libu-libong pa-premyo, kag siyempre ang tag-iya sang Yes 12 Incorporated, kag sang XFM Philippines, sang Y2H Broadcasting Network Incorporated, si Boss Rems at tuman dito sa September 27. So, kilit-anay kita dito tanan, kag may pa-zumba man kita, may 5 groups sang manug zumba ang magpa-indis-indis sang ila pag saot sang ano tawag sinigani man paindis-indis saot sang gin-crear na bala nga daan dolp nga ano nga naka-mix na nga music halin sa XFM Rojas sa pagpamuno ni SM Jobs.
1: Wow.
0: So may caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hi, Troy. Good evening.
0: Hi, good evening. Sino ni?
2: Ako nga po na si Rams.
0: Oh. May ano tani?
1: Si ano tani? Rams?
2: O bakal ayos.
0: Ah, wala na. Rado na. Sumong ka pa mabakal? Tunaw na. Hindi na ni ayos sumong. Mm-hmm. Ano na sumong gani? Kung wala na ayos, ano gani?
1: Ha? Tiagugo. Ano? Masup-sup ka, gogo?
0: Ti, may nakita. May nakita ka na, Rams?
2: Sa
0: Wagi Troya? Wagi may nag-text?
2: Wala ni.
0: Paano ba?
2: Sa nas...
0: Ano, ano, ano?
2: Magpapuligat ko, wala ko nag-text.
0: Ay na ano?
1: Amo na ganyan, siling ganyan ni Troy, si Amo
0: nga
1: hindi ka para sa mga babae.
0: Para ka sa?
1: Para kaya sa mga jugels.
0: Ah.
1: Bala?
0: Tisingi man bala si Dolpo bala ba si mauyunan mo?
2: Hindi na.
1: Sige na bala.
0: Hindi, nahikapan mo naman sa gali sa itong pagpamasahe mo.
1: Ha?
0: Amo ni siya nahikap ang pagpamasahe mo sa gaysano.
1: Amo to gan, ang ipatay naman lang suga.
0: Romaro man si Dolpo. Kaysa bala si Dolpo daw, hindi mo ginisaya masaligan sa mga mamo ng kabutang. Wala gin dyan ka pamunong yakamot yan.
1: Nagtiliga ka na, hindi ka pa mapayo. Ikaw, Mambi, kung magtiliga ka na.
0: Amo ni siya ang gintudloan sa iya uyab kung anong ano no?
1: Oo.
0: Anong kurti kay kanong itsura?
1: Mm-mm.
0: Nga nagadinamguanon
1: siya. Nasa damgoy lang ko na nakita.
0: Oo. Oh, pero sa dalalayon na itong istorya sa iya, gintudloan sa gali siya.
1: Correct. Oo.
0: Kay kita ya, hindi tayo magpati nga ma-picture out niya ang intsakto gin nga detalye.
1: Kay... Kapati ang color kabalusa. Kaya makon mo na.
0: Wala yan lang galing matilawan. No? Lay alam matilawan. Mm.
1: Oh. Tani sa tonga chimporam sige tilawan mo na lang.
0: Muman. Wala ka nag-try. Pero sa edad mo na subong ram so lagid makatilaw tuod.
2: Virgin ko ya Troy.
0: Ah, virgin gid
1: sa.
0: Ay sa galing katilaw. Sus kanugon sang higayon nga naglabay na sa kabuhi.
1: Oh, correct.
0: Tani sa amo tonga time nga gina ano niya. Gina describe ya sa imo. Nagambal ka na lang tani si iya nga. Pungkuin na lang ni Bala.
1: Correct.
0: Diba? Tapos na tani ang mga maliligayang araw mo. Mas galing sa bagay, kahit siyempre, those were the days man to yan mo. So, subong ang pinaka-importante ang future, gid. Nga, ang makilala ya. Kag makaintindi sa iya, nga bisan hindi sa mga kita. Pero namit ka man, ayan, Rams?
2: Ha? Kusa namit, eh.
0: Hindi man ko no hambal ni Dolpo. Hindi di ba daw? Hindi ko no, no? Hindi Dolpo no?
1: No, medyo maasin.
0: Balaan mo giyaw, nga daw maasin na. Tilawan mo gigali.
1: Siyempre na, tilawan mo.
0: Ano daw, ano? Daw ang baho niya, daw lago?
1: Hindi man.
0: Daw ano man?
1: Daw iba.
0: Di ba magpatam? Ibatuan lang?
1: Ha?
0: Di ba magpatam? Ibatuan lang?
1: Ang laba-laba daw iba. Pang bilog-bilog daw batuan.
0: Di ko matilawan mo ng laba-laba. Kag ang dalum-dalum. Ati apyan na ang tawag sina.
1: Sinigangwa ya eh.
0: Kulang na lang si Grabanos.
1: Correct.
0: Oh. Namiya ba lang pag-plug sa iyo number, bla? Kaya wala mo mang ginatarong pag-plug.
2: Kayo, kumangan
0: eh. Lain man itong number. Lain man itong number ang imugin plug bi last time mo.
1: Saan nagliga to? Lain nga number kagwa. Di lain nga number ginlawag mo.
0: Gani.
2: Sige, ang ini na lang ang isa ka number. Ano,
0: di kita mo, damo isa number mo ba? Sige, okay, nahinaya. Hamalo mo, Globe niya. Globe kay damo subscribers. Ang Globe isa sa ano? Sa Smart kag TNT, no? Damo kay Globe.
1: Ganit man.
0: Kay ka, mahal, abis ang Smart kag TNT.
1: Wala labot siya sa Iloilo. Bla, Globe users, sinanda laban.
0: Ah, really?
2: Mm-hmm. Hindi sa... Hindi na sa TNT.
0: Ano?
2: Namisig na sa TM.
0: Ah, TM ka pa ya?
2: Oo.
0: Oh, sige, ang Globe na lang i-plug mo kay para damo may ma-text. Go.
2: Are gid ang Globe number ko. Sa gusto ra magka-text ato no magtawag ah. Sa makipag-friend lang. Are 09051951268. 09051268.
1: Matiyan mo lang na.
0: Mula na.
2: Dungan ko pa isa?
0: Oo, oh, dungagi ah. 09
2: 05 195 1268.
0: Thank you so much. Bye.
2: Okay.
0: Montes Hilbert, mayong gabi sa imo. Good evening, Dol. Damo da uya. Wala man ka mabigatawag sa nga mo nung gina-plug na number. Oo. Hindi ka mo magsagad chat lang, kundi matawagid ka mo. Kay kinanglan na nagid nga magamit messenger, Dol.
1: Amo na ganit,
0: messenger kita, kay ang iban nag-rely na lang sila sa internet mo.
1: Sa bagay.
0: Oh, ang imo lang account atong gamiton, bala.
1: Pwede ah.
0: Ay, hindi lang gali.
1: Nga man.
0: Basi una yun naman ang imo nga lang. Ang color o na yun, Ma'am Blau?
1: Depende sa color.
0: Lain kaya nga daan niya mag-discarte yan.
1: Nga.
0: Okay, taong pala nga daan nga type mo, buang-buangan mo naman.
1: Correct.
0: Do sila pa kaagi buang.
1: Amo ka dyan.
0: 1046, nagapadayon ang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sanford, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puente, si San Tricycle Driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako, Sanford, Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford, Vitamin C.
0: Sanford, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sanford Plus, Herbal Oil, garantisado.
3: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sanford Plus, Herbal Oil,
3: ang pamahit na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Sanford Plus Herbal Oil.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
5: Mag-Sanford Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Sanford Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanford Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Balik na sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dothi lang ka.
0: Good evening sa Amunsuki nga taglantaw sa Troy Tisoy XFM, Madam Lelani Labrador from Edmonton, Canada.
1: Layo ba?
0: Oh, suki na rin siya. Mapuli siya sa November itong hambal ko si Mubala.
1: Oo.
0: So may pasalubong ta sa iya.
1: Size 38 lang.
0: Snow? Sa bakulod, di sa madiretso puli. Pero mapasagay gin sa iya. Kaya gusto niya gin nga makita ta nga duha. Pero pwede naman lang sa bakulod. Kaya ti, di ba, kada weekend, kapuli man ta sa bakulod.
1: Gani man.
0: Ay, sosyal, kapuli sa bakulod.
1: Nanlag mo. Di ba niya pa si Sosi?
0: Actually, ang amon gin man niya weekend getaway gin man niya. Sa bakulod gin man. Oh, si Dolpo may mansyon at to siya tapos kami may ara.
1: Araw-araw ka
0: lang. Sa Santa Clara ka kapuli, no? Santa Clara subdivision ka.
1: Capitol Heights kami yan.
0: Wow! Ano nga, ano na nga phase ang Capitol?
1: Phase 1.
0: Ah, really? Asa ako niya, hindi kaya mamangkot. Ikaw lang permi yan. Ikaw niya permi.

0: sige na.
1: Hindi naman dapat niya pa mangkot to.
0: Daw ikaw lang yung perme nga kung ginapagwa ang manggarano. Ako pagwa.
1: Sige, isugit ko na lang. Dili ka nito sa guys, sa isa ka-exclusive nga subdivision ka man.
0: Ay, tool. Di ba? Sa Sendam Paro. Sabi to.
1: Sige lang bala.
0: Exclusive subdivision.
1: Basta may ex.
0: Makulo dyan itong ginabala. Hindi namin kuya bala kahit gusto magkipagkita ni Ma'am Lilani. Alin sa Canada tapos si meet up yata nga duha. Hindi, ang mas maayo na lang. Hindi na lang sa Dimagado sa Sagay. Kikalayo na sa Bacolod.
1: Dito na lang sa Bacolod.
0: Oo, kaya kada weekend ara man tayo sa Bacolod. Di ba?
1: Kung gusto mo, dito ta sa Villamonte.
0: Ikaw ka puli ka sa Capitol Heights. Ako sa Santa Clara.
1: Wow, ha? Sosyal lang ka, Gigiya.
0: Santa Clara Church. Oy, hindi subdivision.
1: Bro, kuya, sa totoo lang. Aga, dito ta sa Villamonte, kay parbisan paano, madang akon pa kay isa nga nagaluto. Tindra ta.
0: Oo, nami kong sa Villamonte na lang tarik ta, gali. Kay parang iya nga pasalubong dito na lang naton bahin-bahinon.
1: Na.
0: Wala kami ya bala gabaton bala Madam Lilani Labrador sang ano, sang taga tag isa o kung duha ka items.
1: Mm-mm.
0: Gusto namo niya isa gid ya carton kada isa.
1: Eh, so kumpan lang pamilya namo. Tutan mo padala ka nag ilang man. Hindi bala.
0: Abusan gini ato niya yan, no? Mm-hmm. So, at least, ya, pagkitanay naton niya, preparar niya gini ang one box, gini ang balikbayan box.
1: Correct.
0: Kay para may hara kita, ano, pilian na kung ano gini ang ato na gustuhan.
1: Kakun, mapadala, kagin lang mandi sa mga footwear.
0: Footwear.
1: Well, footwear, Gijaya. Hindi mo kuno pag duhan nun.
0: Dapat isa-isa lang.
1: Oo, isa-isa lang.
0: Ang na, wala una, tapos ang ikadwa to.
1: Ang una, amun lang technique.
0: Di paano ba kung padala ang yakabra?
1: Ha?
0: Ang wala man una, ang kaduha sa tuo, amun man na pagpadala.
1: Ang wala lang, ay foam.
0: Araga, lakragin ang atngal.
1: Correct.
0: Dalaw-dalaw. Atngal. Duya. Duya ka baboy. Atngal.
1: Hindi mo lang. Ipabutahan garter.
0: Tawag na XFM call and text line mga katropa sa mga single. Tawag na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. And ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Manilin Villarbasa, good evening, Montes Hilbert. Hi sa inyo da sa mga nagalantaw pa da sa Troy Tisoy XFM. Comment lang mo da kay ginabasa ko na sunod. Every time nga mag on air na kami. So kung meaning kung nagagawa na da ngarang logo lang ana nga naka standby mode. Naga music kami na. Pero kung ara namon nga itsura, naga ano kami na naga sabay kami na broadcast sa amon nga radyo, naga live broadcast kami pati sa TV. Siya.
1: Social.
0: Kasi naman lang niya mo ng mga itsura ya, pero pang television na niya.
1: Pang artista na kami.
0: Yes!
1: O, diba?
0: Artista sa?
1: Ha?
0: Artista sa?
1: Sa porn. Gabayo kami siyempre sa ano kung makita nyo kami. Pero actually, mga pelikula naman porn.
0: Buwas nga adlaw, hindi ka magalipat. It's Friday. 5,000 pesos inyong madaugan sa aton nga ika week 7 na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is dasig lang gid katama mag-intra baka lang kamo sa Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan hindi nyo pag ihaboy, isulod nyo sa puti nga sobre, isulat nyo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number kay ang suki nga tindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle Beer. And then ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa Panay kag Negros Island. And every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyo madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Kag sa grand draw, nagahulat sa inyo ang grocery package kag gadgets nga papremyo sa palaabuton nga grand draw sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
1: O, tindi yung makamuya.
0: Dasig lang naka week 7 na ta?
1: Gani man?
0: Week 7 na sa Friday 8, 9, 11. Ay, salamat. Nadugay matapos at tapusan na ni B.
1: Hindi lang anay ah.
0: Kaya nakapuy na kuya. Okay lang tani ko isa lang kastasyon ako nga ginadala sa sining nga promo.
1: Ako sa bagay.
0: Kinsi kastasyon mala Bisaya sa Mindanao ang aton nga ginahandol sa nga promo nga Gold Eagle Berti.
1: Sige lang kay Blessings mala gyapon.
0: Tawa ba lang akong agtang balao gina.
1: Nagalapad na gina nagalapad.
0: Gina ginambalan kong barberong hindi pagkaksa ang bangs para may tabon man.
1: Te.
0: Oo. Kay ano na gidya? Nagapakadto na gidya sa North ya?
1: Barbero pa yung basolo. Abala na lang bala ka kung kap. Iglaganit ka.
0: Nagapapanort na gidya ya? Hindi na gidya pa south. Papanort na gidya. Oo.
1: Padlapad na gidya sa kwano. Pero, sa runway.
0: Pero at least okay lang na yan sa agtang na yan lapad. Mm-hmm. Pero ang akon upo dyan kung kakson na na yung kalokalo na. Ang tunga-tunga ang bunbuna niya.
1: Ipos.
0: Wala naman nabilin. That is why nga every time nga mag-live kami sa Facebook, iya ginagilatabunan niya bunbunan para hindi siya panuhuton.
1: Mm-hmm. Wala labot. Basi mabustot. Ang akon nga, ano bala, yubon-yub.
0: May ara pa gali. Wala pa nagkipo.
1: Wala pa nagkipo.
0: Sa din dapit gid ang sa diri gid dapit oh. Sa sentro gid.
1: Ha?
0: Sentro.
1: Ara mas dalom. Wala pa.
0: Hindi man ayubon ang ara sa dalom.
1: Ano man gali?
0: Ha?
1: Ano man?
0: Ano man na siya ng ano na gani man? Hindi na sa yubon mo. Ara ganing daw ano man na? Daw kumunoy man na.
1: Grabe ba? Quicksand?
0: Dalong-dalong ba? Yung pa yubon-yubon ka pa? Sa edad mo may yubon ka pa? Kumunoy na na
1: yun. Ang malagang sisig ko, quicksand.
0: Isip. Te, isa din ka ba na makabati sa kamo na mga humor man?
1: Wala na to sa piyak niya.
0: Awan na mga tigulang. Nagreklamo sila kung hindi sila kanong katulong ang gabi. Kaya ka pamati ka mo sa amon.
1: Nasaan kami pa kanya ba? Ani ka mo ka pamati. Kagbasulo nyo kami.
0: Kung gusto niya matulogan, patyon nyo yung telebisyon.
1: Amo.
0: I-off nyo yung cellphone. Pati radyo, patyon nyo para amo, makatulog.
1: Nasaan maambal nga. Eh, kasadya sa inyo. Eh.
0: 16 minutes after 11 o'clock, final hour na sa phone pal. Mabalik pa kami. Opo nyo man si Giyapon, katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: 7:32, madamong salamat sa mga nag-intra sa phone pal, sa mga tech on duty, kay sa tanang station manager sang XFM NIR Kagpanay, sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: XFM.

0: fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: news ay
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
3: Ayong hapon.
4: 103.9 XFM.
5: Plus Gold.
6: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay?
7: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
8: Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus
12: Herbal Oil.
13: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
14: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it,

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

把你跟不上，但是你第一个孩儿嘛，不会弄我俩哈。

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.
6: Sa aking kutuban

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na-worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: the Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ubudugin sa nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga bukika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitalit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: testimony.
1: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Samsung Gold.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Gary, sa kaservice ko, may harap sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang apang ikot.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa! X!

0: news.
1: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa X.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa programa natin sa Diris, Exciting Pilipinas. Subong mga katropa nga adlaw sa Viernes! Wow na wow kay Friday na September 18, 2026. Exciting sa mga upcoming events here in Bacolod City, especially 18 na, pagka-October, Mascara Festival na. Pero syempre, exciting pagkita ng subong nga adlaw, no? September 18, kung nag-celebrar ikaw, sige mo ka-adlawan today, mga katropa. So, tanda natin yung mga katropa, peeps! Nga nag-celebrar sa ilang birthday today, September 18, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Mga katropa, live na kita sa ating official Facebook page, Andrea sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, mabatian naman kita sa inyong matag sa karadyo sa 103.9 XFM Bacolod. Ara kita sa FM nga 1 sa inyong mga tag sa karadyo. And sa bunga aga, sa programa natin nga pampuga ko naga dari sa Exciting Pilipinas, kaupod ninyo si katropang Wendell Balidario. Good morning! And mapapa-TGIF na naman tayo kasi nga Friday na. Ano na naman ang naisip ninyo nga mga lalagawan kay Friday na? May get together with families bala, may plan this weekend. Ano ang mga plano? But syempre mga katropa, ngati sa aton nga, ano no nga, tiyempo sa karon, don't forget good nga mag- inom sa mga vitamin C. Kitikita nyo naman na init-init kahapon, tapos digad adlaw, kaulan. So, dapat protektado ang aton galawas, mga katropa, with of course, pag-inom sa vitamin C. Sa dariya sa aton, syempre, na-endorso natin sa inyo, aton nga vitamin C from Yes to Health nga makapabasko gid sa inyong resistensya adlaw-adlaw, makapadula man sa germs sa inyo yung mga lawas. Ako na hindi mga katropa ang Santon Vitamin C, no? Kung sa diin nga makapabaskog sa ato niyang resistensya adlaw-adlaw. Makapabaskog yun sa nga itong lawas batag sa mga balatian with the Santon Vitamin C. And meron pag kita sa nga, ano man, perfect nga combo dere, especially kada aga, magpaligo ka. Para pampadula naman germs, mga katropa, ang ato niya Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang nga pampadula sa germs, kundi makaprevent man sa early signs of skin aging. Plus mga katropa, ini makapadula gid gani sa nga mga ano dra pikas-pikas man sa inyo nga panit with Santon Plus Herbal Soap. And sa mga katropa pips na to, tama-tama ta dira komento sa ato niyang Facebook live stream sa buong aga, sa mga luyag niyo ipa-shout out sa inyo darang mga palangka sa kabuhi, sa inyo darang mga kakilala. Kakilala. No? Sige, matama ito na komento. Comment down. Kay atong inabasa ko, kag isa-isa ko na dari lang sa Exciting Pilipinas. Sa Lisa XFM Bacolod. Gagawa mga katropa, sa ato naman na update sa panahon as of 8 PM kahapon. September 17, 2026, nabasa sa DOST Pagasa ang tiyari diri sa bungo sa update sa Negros Occidental Operations Center. Ang low pressure area

LPA-09E, ginamonitor na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, CAG. Meron ini sang gamay at chance kumbaga unlikely to develop into a tropical depression within the next 24 hours. Samtang, ang severe tropical storm naman with international name Dujuan, I don't know. May international name nga Dujuan, formerly naman ng LPA-09D mga katropa, ang ginamonitor naman sa sulod niya sang Philippine Area of Responsibility. That's why nga dapat preparado ka mo, prepare ka mo for in caso nga pag inulan na naman mga katropa. No? Ate, matamat lang dira, prepare sa mga food na nga daan, in case mo burn out, ang mga power bank ninyo. Also, pamatigid ka, kumbaga i-update nyo kid ang inyo-yaperme nga mga cellphones, follow ka mo sa DOST Pag-asa para nga may baluan ninyo ang mga update mga katropa sa lakat sang panahon. Gina-follow nyo daga ni mga vlogger nga sus do wala matika pulos-pulos. Ayan pa ng mga agencies, for example, the FIVOKS, DOST Pag-asa. Hindi pa makahatag sa aton sang information when it comes mga katropa sa mga ganap. For example, bagyo, mga kung ano pa dira mga katropa nung makahanda kita yung bala. That's why, i-follow ninyo para updated kita tanan. Oras na ito mga katropa, alas 5:13 na sa aga. Kagamat-amat na kamo sa liwat komento kay sa pagbalik naton after sa iyong musikahan. At ang inatamyawon ka upod man, syempre nga itong TikTok and video for today. So hindi niyo paglisuwang inyong mga tag sa karadyo. Pamati na, pamati lang. Gadariya sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Kay Friday today, yara yung mga musikahan na ito nga mga pang-baile. Mga pang-diskuhan sa 90s, mga katropa. Aga pa, ariwa. Brother Louie.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
2: Santol Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
8: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
9: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Haider, retired teacher.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms present, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katupa,

back! Babalik sa inyo mga radyo! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome dari sa programa nato, Exciting Pilipinas with Wendell Balinalio. Wede ka trapang Wendell sa nagapamuka o kutaka ng programa Exciting Pilipinas here sa 103.9 XFM Bacolod. Bugtaw na ba lang tanan? Yes, subong yaga-aga. Biyernes nga adlaw sa liwat, September 18 kita 2026. And sa mga katropa peeps naton, nga nagatutok dire sa programa naton, sa ilaya dire ni Sir RV Chris Casiris, good morning. Sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo, Sir Jillwin, good morning. Nga bali Sir Jillwin dire. Tapos ako na sa shares ang live naton, kag naka, may nakabunggo kagapon sa posting isa ka mixer truck, kag pwede maka-request ang kanta. Ay, ni Willie reveal yung title kung para sa iyo. Uy! Wala na kita sang time katrapang Jillwin, pero ang ining nga kanta pwede natong hindi siya ma-play sa dasun nga mga inadlaw. Oo, ato ako digto katrapang katrapang Jillwin kahapon no sa mixer nga tunga nakabunggo sa poste, kagang poste natumba sa isa ka itom nga pickup truck. Hey, Sir Lloyd Davales, good morning man. Happy weekend. So nice to wake up early. Kung wala kag 12 days to go before I smile. Bye! And syempre mga katropa, subong. Ato naman bala padulungan ang ato niya nga TikTokan video. Nga ti... Gin ka sa daraman, nagikalipay sa mga netizen ining video. Kambal nila, lesson learned at the same time. Nga ayhan, lesson learned. Tapos, kadlawan. Ano ni how? Mga katropa live, subong bala sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, TikTok ka na. Nagkaon siya sang isa ka ice cream. Ah, ice cream na wala nga ako, no. Super thick na wala ko, no. Nga. Hindi bala madagdag na kung i-ho-ho bala. O kung i... o kung i... kung i-balis karon mo na bala. Hindi ko na mataktak na wala ko, no. How? Di ba meron na sila before daw, commercial nga... do challenge nga hindi madagdag. Bisa ni balis karon mo muna ang ice cream, amo na siya ka thick and kumbaga super white ang color ni asang ini nga brand, basta makita niyo ni sa mga mall. Si mother dear ni ho, si nanay sa video nagaflex ang iyang ice cream nga ginasuli-suli niya. Ang ginapakita niya nga, oy, it's giving. Literal nga, wala giman siya kahulog. Nanay tried it for almost 5 times and ayaw! Nahulog! Sa last part ka video, nahulog natin. Ang pagkuha naman sang, video, nakat naman eh. Siyempre kung ikaw ka video, hindi mo pa makat ka to. Yun, so te imagine ang musin na imbes nga pagkauna, uy, nahulog pa. Te mo na mali lang ati, kaladlawan siya, pero at the same time, lesson learned. Hindi na masyado pag ipamatud, hindi na ikan-ana lang. Pero kagi man ka mo ni Bakal, kagi na mamon yun na ako bula pa kung di bula kakaon. Eh. No, so, ati sa mga katrapa pips na tondera, si mother dear daw to ka ano po pala sa reaction niya, like amazed pa ba, amazed na amazed pa siya, tapos gulpi ay nag slipped away na ang ice cream. So amo na kung kamo dira may may mga amusin nga mga nga mga ganap balaw, try niyo man video hito od para nga kung madagdagid man at least may video. May gamitan kita. Diriya sa ato niya nga TikTok and video. Oras natin, alas 5:33 na sa aga mga katropa.

0: Kag sa itong mga katropa pips sa Bungad Law. Sa liwat, thank you so much sa mga nagupod sa aton programa here sa Exciting Pilipinas. Sa mga nag-komento man dire. Mayong aga sa inyo sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano. Kay Arnold Albito. Good morning. Sa tanan ng mga katropa pips naton all over Negros Occidental, Negros Ireland region. Mayong aga sa inyo mga tanan. Kag kita-kits na naman sa Lunes. Enjoy your weekend, ha? Enjoy your weekend, mga katropa. Kang sumungad daw sa Biyernes. Hinay-hinay lang ha, sa mga nagabiyahin na dirate. Salamat kay nakalabutan naman kita diri sa Bunga Adlaw, September 18, 2026. Lapit na lang ang Christmas! Gapapalo patsyag na ang mga iyada. Kag-iyado. Na? So mga katropa sa liwat, happy, happy, happy Friday! See you naman on Monday. And ingat and enjoy in your weekend! Sa liwat, kaupo ninyo si katropang Wendell Balidario. Hindi nyo paglisuangin yung mga tagsaka, mga ano dira, no? Mga pag-tune ikay, magabalik kita karon. Kaupo si katropang Franz Andrew Burgos para sa Balitaan Express Balita. Salamat, salamat, salamat sa liwat sa mga katropa pips naton. Happy, happy Friday and good morning!
1: Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: FM.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang aton sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magsetin ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in na gani mga simptomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle. Ina mga abyan makabuli gud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Ano? Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josil ano? Sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mapuligan.
3: Yes to help.
1: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Sunthon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo why kape, why sang coffee beans, why therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Sunthon Plus coffee mix amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na ka importante Sir Josil no, kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mas sigurong kadamuan sa nga pag-abot sa spelling subong to medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josil para mangin matinandaon kita amo ang lecithin. Nga nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Josil nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunthon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To help!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Sunfull Plus Gold.
1: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini, butang balo sini Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kun less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, butang balon, something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, butang balon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension Dok Leo.
2: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema

0: Travel Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. But tamalusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josil, ilang basta high blood but high risk ka na sa ni. Kung amun na ning emosin nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josil sang treatment.
1: In short, sini, seek immediate medical attention.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay man lang sa ila pero mm-hmm. makitaan mo nagapalamula nga daw palanggitom lang ang pagkapula
1: mm-hmm.
0: galabot tag 200 over 120 180 over 120 pero kaya gyapon sa ila sining alawas pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: Ati ari sini Sir Josiel hypertensive crisis na ni very high
0: crisis na, ha?
1: Risk
0: crisis na ni Doc Leo ha?
1: Yes masiling na nato yung emergency situation lagan ka dayon sa imo sini nga medical doctor kikinanglan mo na sining immediate medical help
0: in short kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension gulpi man lang ini naga set in sa aton ang iban triggered for example ang iba nabi palakaon sang matambok labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag
1: mm-hmm.
0: nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy pero sa baboy just to give you a trivia ha ang pinaka masakit sinikag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga nag-uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka-delikado gid sa tanandera concentrated. That's why nga ti magkaon kagani sa panit sa litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagkakaon sa litson kung magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess ko no. Hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo ning bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kundi inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ni Kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipiga ng inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sining hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, no? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Maayog iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan, o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, bottom line, increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magamag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagi na Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amun iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention. Nga magpataas ang aton sining blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulo timpla ta pa na ya. Kung kulang madugang-dugangan mo, kun medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap nga sodium. Labi gid naton na ginarecommend sa ila nga maginom sang Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhone Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon processed kag mga instant para nga wising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sa nitagsa-tagsa kaobligasyon.
4: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pag-abot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhone Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sinimahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amo ni Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS bala nga ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isama niya sa rason na kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa niya sa rason nga nagataas ng aton sa blood pressure. Kaya nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sa kidneys, masensya nga nag-low ng sining blood flow, marilis niya sa Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani trigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sininga kidneys, irritate niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang iyang sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. pressure. But the problem is, amon din sa Diyos, yun ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sa nga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa nga blood vessel constriction o kung sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nag-constrict ng aton sa nga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent targets ang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kung nag-overactive na ini siya, nga nag-resulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kon mag- circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kag more effective gid Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kag mataas ang ilang sininga stress levels o kun stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabuli gid ya sigurado kita para nga ang lawas naton maka-function sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kun high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab ato sulok-sulok.
4: The Secrets of Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, yung mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
2: Nga ang gina-recommend

0: sining kilala, no? Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap, ang ginakape niya, Sunthon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kun nga mahumo, kun nga mahamis, kun nga ang adong kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
0: Yes.
1: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sining pores sa imo sining skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Sunthon Herbal Soap. Ang Sunthon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok doklayo
0: problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan indi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri hygiene nga ginatawag amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun san Sunthon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
0: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo siya na. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa niya mga kinadtan sa sapat-sapat nila Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots. Mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sa Sunthon plus herbal soap.
2: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula lab sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan-init.
0: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
2: Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo Sunthon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok hindi ka mapalapitan sa lamok kun mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Sunthon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kun mamasahi balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o pala Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batyag mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kung mamanyos ka mo sa Sunthon Herbal Oil. System.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. May symptoms persist. Sister doctor. Ibilis sa mga buti ka. The secret
1: of health. Kung inagi ka mo kagwanta, sang palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na, Doc Leo.
2: Gina-discourage man na itong gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, sabi na kapuntos ni, ipahuway na ton kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sininga mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cess the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Mm-hmm. Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable kamo to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni

0: Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
1: Mm-hmm.
0: So dapat always ready kon sa Boy Scout pa.
1: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil kay ti hindi mo mapaktan.
0: Mm-hmm.
1: Subong bala o kon buwas, subong bala nga oras o kon dugay-dugay,
0: mm-hmm,
1: dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sang kilalata, may ibuga kagid.
0: Pero kon gusto mo gid mabasa si Mrs.,
1: mm-hmm,
0: dapat nga siya pauyaton mo sang turbo dietary supplement for men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kon anong masunod sina. Dayon niya ka timean siya up 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadula na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner. 30 minutes before ang loving magturbo dietary supplement for men. Mabakali ni sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo niyo lugar kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, meron na akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, nang narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sentinel Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen Desatio.
3: Sentinel Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sunflame Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Sunflame Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
10: Sunflame Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyo
10: magaan.
9: System pain.
11: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cyst the pain. Kasig lang madula. So nang sakit, tuloy ang hanap buhay.
9: Cyst pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cyst pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.

Mountain Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Mountain Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Gold!

broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalak, diri mo mabatian. Express Balita Labas, kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsering ka man sa bungabahing sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At lao kita sa buong mga katropas sang Biyernes. Thanks God it's Friday. Setyembre 18 na. Tuig 2026. Kag, suong aga. Kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinabe.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency na 103.9 ng XFM Sagay City, naman sa radio frequency nga 87.5 XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1, kag mga katropa XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag sa mga katropa nato dira sa Negros Oriental, makaupod yun naman kami dira sa XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM. Mga katropa, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod, mahimo na ninyo ma-download ga libre sa inyo nga mga Android phones ang ating official streaming apps ng XFM Philippines. Search na mga katropa ang streaming app ng XFM Radio Network sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa. Kag ma-download na ninyo, and then you can access the 53 on-air stations of XFM Philippines from Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayroon sang text line. Adres sa itong estasyon ng itong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa, atong padulungan ng mga pangulong dinalain sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibat pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Wala pa matapos ang RSSI sa tubo. Department of Agriculture nagabiso na nga may pagpangatake sang peste sa humay salin bulan sa Oktubre o kuno umpisa sa bulan sa Oktubre tubtob Disyembre.
2: Mga rugby boys nagtudlo sa isa ka baligyaan ginabakla nila sang rugby syudad mag-ausi sa sini.
1: Maskara organizers nagpasalig may alternatibo na inkaso bahaon ng SM Road sa highlight sang selebrasyon. Sa ating mga headlines naman sa balita sa national.
0: Express Balita, National News.
1: Mayor Basti Duterte ang ginsabpina sa impeachment court sa September 23.
2: Department of National Defense sa gidbasura ang panawagan sa China nga kakason ang BRP Sierra Madre sa Ayung and Shoal.
1: Kaya sa ating mga headlines naman sa balita sa international.
0: Express Balita, International News.
1: Anay presidente sang Kosovo gin pamatbatan sa International Criminal Court sang 25 years nga pagkapriso bangod sa war crimes.
2: Strait of Hormuz yara gyapon sa idalom sang kontrol sang Estados Unidos.
1: Sa tanga mga headlines sa sports, defending champion nga China ginlutos ang alas Pilipinas women sa 2026 Asian Games qualifying.
2: Sa ito naman balita sa showbiz, Myra De La Torre nagpagwa na siya statement sa kinaligar nga siya ang rason sa pagbulagay ni Samuel Wicag Catriona Gray.
1: Kag mga katropa, sa itong karong nga balita, espesyal mag-obernante si katropang James King. O pasahero ko no, nag-drive. Imbes nga ang driver ko, no, kay ginakapoy. Anong istorya sa likod? Sinay, balon ta karon mga katropa. Alas 6:22 na. Aton pa dulungan ang mga detalye sa ating mga balita. Parentesin ang mga katropa, ang headlines. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang napadulungan ang detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Wala pa matapos ang RSSI sa tubo. Ang Department of Agriculture nagapahibalo na nga may peste naman sa humay nga magatuhaw sumugod sa bulan sa Oktobre, tubtob Disyembre. Ang DA Negros Island Region ang pagwas ang pest advisory nga mahimo may rice stem borer nga mag-aatake sa pananom sa humay. Ang mahimo mapiktuan na mo ang Negros Occidental kag Negros Oriental. Ining bungas ang sobrang gamit sa nitrogen fertilizer kag hindi pasunod nga paggamit sang duta. Ikaduha mo ang pagtuhaw sa peste nga bacterial leaf blight o kanang pagkalaya sang dahon sang humay. Inibungas ang paggamit sang variety sang humay nga madali dapuan sang siningasay sang peste. Ang mahimo mapiktuhan mo ang area sang Negros Oriental. Ikatatlo nga peste, amo ang leaf folder o kon ulod nga magakaon sang dahon sang humay. Sa Negros Oriental man ang forecast nga mahimo mahalitan. Kag ikapat ang rice blast o kon ang malawig nga tion nga basa ang wala pa-harvest nga humay o kung mataas ang humidity. Ang Department of Agriculture ang subong pa lang nga nagpaandam sa mga mangunguma nga dapat makaibalo na sang ilang nga dapat himuon kung may kasubong nga peste nga maobserbahan sa ilang nga humayan.
2: Luyag nga imbestigahan sa Office of the Civil Defense ng Negros Island Region o kung OCDNIR ang ginapatihan artificial daming sa mga debris gikan sa Bulkan Canlaon. Suro sa kay Donato Sermeno III, ang Regional Director sa OCDNIR, magahangyo sila sa bulig sa provincial government kag magasapol o pod ang Mines and Geosciences Bureau. Dugang pa ni Sermeno III, tinutuyo sa ilang pangabay ang pagpalupad sa drone sa palibot sa Canlaon para masiguro kung may nagkatabo nga daming ang daming amo ang pagtipon sa mga debris gikan sa Bulkan Canlaon nga magatugas ang pagbara sa pag-ilig sang tubig kag magaresulta sa pagtipon. Nagakinahanglan nga matap na ang pagtuhaw sang daming bangod nagatuga ini sang flash flood nga magaresulta sang dako na naman nga halit sa mga pumuluyo.
1: Mientras wala pa sa kasuguan nga nagamando sa postponement sa barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sa ranggi hapon nga mag-file sang ila certificate of candidacy sa September 28 ang Luyag magkandidato sa BSKE sa mabot nga Nobyembre. Pero bisan nakasugod ng filing kag may kasuguan nga permado sa presidente, ang tanan nga si Osing nga na-file ang kabigon nga Muth and Academic. Apang, nagalaom si Comelec Negros Island Region Director Attorney Linel Castellano nga may kasuguan nga mapermahan bangod hindi na mag-agi sa bike cameral ang ginpasar nga kasuguan sa lower house kag Senado ganima direkta ini sa Malacañang para mapermahan sa presidente. Dugang pa ni Attorney Castellano nga bisan preparado ng tanan sa bahay sa Comelec konfirmado na sa presidente ang postponement, may mo magakambyo ang kalendaryo sa komisyon para naman sa madasor nga eleksyon kag ini para na sa 2028 presidential election.
2: Pilason ang duha ka mga persona matapos magluntad ang insidente sa pagpanglampos kag pagpanglabo sa Purok Tultugan, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod, gabi sa Setyembre 16. Ang biktima gyud kilala sa kay Jerry Catalogo, 62 anyos, samtang ang suspect gyud kilala naman sa kay Jean Paul Medez, 36 anyos, sulod sa mga residente sang nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Rami Saison, ang station commander sa Bacolod City Police Station 3, nagagwa ako nagwa si Catalogo sa iyang balay, agud nga magbakal kun tan isang katol apang sang ini ang naglabay sa gwa sa balay ni Medez. Ginaligar nga ginsukbatan sang suspect ang biktima nga nagakuha sang picture sa iya. Dugang pa ni Saison na may naglunta nga komisyon sa tunga sang duha tubtob nga ginapusan sang suspect ang biktima gamit ang butilya sang ilimnon sa ulo apang gilayon man nagbalo sang biktima labo matapos nga nagkuha sang binangon sa iyang abalay. Lunsay nga may pila sa ulo ang duha ka ginabulong sa ospital samtang ang suspect gilayon nga naginhunong sa kustodiya sang kapulisan kag sa karon ginahulat sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sang kaso. Nagagwa man sa investigasyon nga si Medez ang nakainom kag ginapatian nga hubog kag masami nga naga maoy.
1: Ginatunan sa karon na sang kumagapasaka sang kaso ang himatas sa senior citizen. Ngagin pa si Bangdan nga nagkuha picture sa iyang kaingod balay kagilampusan sa Purok Tultugan, Barangay Mandalagan. Siya din sa Bacolod Gabis sa Setyembre 16. Kung madumduman ang biktima, aging kilala sa kay Jerry Catalogo, 62 anyos. Ang tanong suspect, aging kilala sa kay Jim Paul Medes, 36 anyos. Lucemar Sidete sa nasa bit lugar. Sunos kay alias Leah, bayaw sa biktima, nga ginapatihan nga ang biktima nagwa siyang abalay agud magbakal sang katol kag natabuan man nga may naglabay nga nagagamit sa flashlight sa ila nga cellphone. Dugang pagilay nga nakita sa suspect nga nasabit nga suga kag sapin sa arsini nga ginkuan picture sa biktimang iyang abalay kag mismong suspect. Tudob nga naglutar ang insidente bangon ang suspect ang ginaligar nga nakainom. Sa karon ko unsa kustodiya sa kapolisan si Medes samtang luwas naman sa Katalagman si Katalogo matapos makaagom sa pila sa ulo kag ginahulat pa ang desisyon sa pamilya para sa pagpasaka sang kaso batok sa kay Medes.
2: Dako pang duha ka mga persona sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa kapolisan sa Seaside Village Barangay 1, siyudad sa San Carlos, gabisang Setyembre 16. Ang mga nadakpan ginkilala sa kanday Julius Aligato, 22 anyos, kag Michael Orantoy, 44 anyos. Lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa San Carlos City PNP, nakuha sa duha ka mga sospek kang anom ka sa Shays and Shabu, kag may kabugusan nga bugat sang 20 gramos, kag nagabaloro sang 137,904 pesos, kang isa ka unit sang caliber 35, kag tatlo ka mga bala sang nasambit nga kalibre sang armas luthang. Sa karon nakahunong naman sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka mga suspek kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag ang RA 10591 kon ang illegal possession of firearms and ammunition.
1: Tatlo ka mga rugby boys ang na-rescue sa Bacolod ng Tamanic and Sea Division sa isa ka-rescue operation duha kadlaw nakaligad sa bahin sang Lasal. Kipang duha ka minor de edad nga nag-edad sa 15 kag 16 kag isa kaligal na ang edad. Ang duha ka minor de edad naginbalik sa ilang mga ginikanan matapos matagal sa intervention sa Department of Social Services and Development o kanang DSSD. So na kaya ang Jeanette Servano, Program Coordinator sa Bacolod ng Tamanic and Sea Division. May pila sa mga kabataan nga na-rescue kag nahatagan sa intervention nga wala na nagbalik sa dalanon. Gimpaay ni Servano nga positibo kag epektibo ang intervention sa DSSD sa pagbulig sa mga rescued street children. Apa may pila ka mga kabataan nga wala pa na profile sa mga otoridad. Halin sa bulan sa Enero, tutob, subong nga mga bulan. Sa 52 na ka mga minoridad nga street children ang na-rescue sa division. Samtang may pila sa mga rescued minors nga nagatudlo man sa mga establishmento nga ila ginakuhaan sa rugby. Kag nasiling nga ginampadala nila mga o nagapadala sila sa mga tigulang agad amo ang makabakal sa solvent para sa ila. Gin kumadumduman nga ginpanumdom sa syudad ng mga negosyante nga hugto ng pagpatuman sa City Ordinance number 328 series of 2003 nga nagadumili sa pagbaligyas ng delikado ng inhalants pareho sa rugby kag iban pa nga mga volatile solvents sa mga minor de edad. Ginpanumduman ang mga establishmento nga i-verify ang edad sa mga nagbakal kaya hindi magbaligya sa among mga produkto sa mga minor de edad. Ang mga magalapas sa ordinansa, may mga ma-revoke ang business permit kag ipasaragil ayon ang establishmento. Nanawagan man ang syudad sa mga ginikanan kag-guardian nga magbuligay sa mga otoridad sa pag-tutok sa mga kabataan batok sa peligro sa paggamit sa rugby kag iban pang mga delikado ng mga kemikal.
2: Preparado na ang mga kinahanglanon sang Gugma Foundation para sa posibleng pag-ulan sa tion sang Arena Dance Competition nga pagapatigayunon sa bahin sa reclamation area sa pihak kon sa SM City Bacolod. Sunod kay Gugma Foundation Director Rodney Escalon, padayon ang ilang koordinasyon sa management sang SM agud nga mamonitor ang sitwasyon sang lugar ilabi na kun mag-ulan. Ginpahayag man ni Escalon nga pila na kabeses nga nag-ulan sa lugar apang wala man sang pagtaas ang tubig o kon pagbaha nga natabo. Sunod naman sa SM Management, basta bukas ang spillway, wala sang problema sa posibilidad sang pagsakas ang tubig sa lugar. Samtang may nakastandby naman ka water pump ang syudad bilang contingency measure kung magbaha o kung magsaka ang tubig. Sulo ka Escalon, ginalantaw nga sa sulod lang sa pila ka mga minutos, masuyo pa ang tubig kag wala man sang dako nga lutak nga mabilin base sa experience sa lugar. Nagpasalamat naman si Escalon sa suporta sang probinsya nga nag-offer nga ipatigayon ang kompetisyon sa paglaom sports Complex apang iningsarang nga maka-accommodate hindi na inisarang maka-accommodate sa karon sa mga bisita bangod sa kahimtangan sini nga kondisyon sa venue kag ginagkabing nga hindi na safe para sa among aktibidad. Wala man ginpili ang Bacolod Public Plaza bilang venue bangod sa posibilidad nga hindi sini ma-accommodate ang kabugaton sa mga ga-install nga disenyo kag equipment bangod sa mga lights, fountain kag mga installation sang tiyesa sa lugar. Sunod naman kay Escalon, tatlo ka konsiderasyon ang ilang ginpili para sa pagpili sang venue. Ang safety, tradisyon, kag proximity, kag business. Malapit naman ang SM sa pila ka mga venue sang festival samtang pagkatapos ang kompetisyon. Magabalik naman sa plaza ang mga aktibidad para sa warding na mahimo naman makabenepisyo sa mga manugbaligya sa lugar.
1: Nagpatigayan sa clearing operation ng mga katapos ng City Legal Office sa Libertad Public Market sa Bacolod kahapon Setyembre 17. Kabayan sa operasyon ng pagpangbaklas sa mga estruktura kagagamitan nga nagakupar o nagabalabag sa dalan kag mga lagyan sa sulod sa merkado. Gimpag ni City Legal Clearing Operation Head, Retired Police Colonel Levi Pange, ngayon ang tikang sang syudad, agod mapabilin na gamatinlok ag matawhay ang palibot sa merkado kag malikawan ang pagbalabag sa mga dalan. Dugang sini sa nga isa sa mga rason nga wala sa nga nagasulod ang mga manugbakal sa merkado bangod sa nagaginutok nga pwesto bangod sa nga papag kag mga lamesa. Bangod sa kagutok, nabudleman ang syudad nga maglimpyo para sa pagpatigayan sa flushing sa sulod mismo sang merkado. XFM Time, alas 6.33. Na inyo nabatihan ang detalye sa balita sa lokal kag ginadulo sa inyo mga katropas ng Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: At napadulungan ang detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita, national news.
1: Ginbasura ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro ang liwat nga panawagan sa China nga kuwaon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagapanindugan nga wala sa jurisdiction ang Beijing nga magpasilabot sa aktibidad sa Pilipinas sa lugar. Sunod kay Chudoro, ang mga tikang sa Pilipinas sa Ayungin Shoal ang base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kon UNCLOS kag international law. Iningi paig ni Chudoro matapos liwan nga ginakusaran sa Chinese Embassy in Pilipinas nga ginaligar nga nagapatigay sa malapad nga pagkayo kag pagpabaskog sa BRP Sierra Madre agud mayara sa permanente nga presensya sa Ayungin. Samtang ipaig man sa Department of Foreign Affairs kawala sa kasugtana ng Pilipinas kag China nga nagaobligar sa Manila nga kuwaon kon guyuro ng BRP Sierra Madre. Suna sa DFA ang Ayungin Shoal ang nalakip sa Philippine Exclusive Economic Zone kag Continental Shelf.
2: Nagpagwasang sa Bina ang Senate Impeachment Court kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kag ginmanduan ang ininga magatubang sa impeachment trial sang iyang autod nga si Vice President Sara Duterte sa maabot nga Setyembre 23. Si Mayor Baste ang isa sa mga testigo nga ginasabpina o kung ginsabpina may kantanan sa Article 2 sang Articles of Impeachment nga nagaangot sa aligasyon sang wala mapathag ng manggad batok sa Vice Presidente. Suno sa kay House Prosecution Panel, posibleng pangayuan si Mayor Baste sang impormasyon angot sa GenCorp Industries Incorporated, isa ka kumpanya nga may kantanan kay VP Sara, partikular kung may mga transaksyon ini sa gobyerno sa Davao City sang siya pa ang alkalde. Sunod naman kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., mahimo maklasify nga hostile witness si Mayor Baste kung mapamatunahan na agabatok sa interes sa prosecution ang posisyon sini bilang witness.
1: Ang Bureau of Internal Revenue sa pagpamuno ni Commissioner Charlito Martin Mendoza nagbutang sa heightened alert ang tanan ng enforcement units sinibatok sa paglaptas ng illegal vape kag tobacco products sa samtang nagadamo ang consumers samtang nagasulod ang beer months kag nagilapit ng holiday season. Gimbuyagin ni Commissioner Mendoza nga ang Bureau nagabaton sa intelligence information sa nagadugang risko sang illegal nga vape kag tobacco nga nagasulod sa merkado samtang nagadamo ang demand sa publiko subong holiday season. Ginatagan niya sa pagtamod nga wala sang holiday o kung paway ang ilang kampanya kagugot nga pagsundo o kung pagasundo na pagpatuman sa kasuguan kontra sa mga nagalapas. Sa siling rason, ginmanduan sa BAR ang mga talatapan sa rehiyon kag pagpatuman nga pabaskugon ang pagbantay sa mga ginasuspetsahan nga mga pabrika, bodega, alagyan sa distribution kag mga retail outlet sa Bugos nga pungsod. Subong man ang makikoordinar sa iban pang mga ahensya para sa mga operasyon.
2: Ginsuspend sa Department of Agriculture kon DA ang pag-export sa purple yam o kon ube sa ibang pungsod agud masabat ang kakulang sa planting materials. Ini ang lihok nga kadungan nga gintinguhaan sa karon sa pungsod nga mapasangkad ang lokal nga produksyon sa pananom sa nagkalain-lain nga rehiyon. Una nga ginpatuman sa Bureau of Plant Industry kon BPI ang opisyal nga suspension sa Agosto sini nga tuig. Ang direktiba nagasakop sa paguntat sa pag-export sang ube kag tanan nga sa isang planting materials nga ginagamit sa pagdamo sang pananom. Ginadumilian man ang bisan ano nga pagdala sa ube bisan pa nga ini ang gintuyo lamang para sa direkta nga pagkonsumo pagtanom o kon sa research.
1: Alas 6.38 na inyo nabatihan ng mga detalye sa balita sa National. Gagin na doon sa inyo mga tropas ang Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang anay presidente sa Kosovo nga si Hashim Thaçi ang gipamatbatan sa 25 anyos nga pagkabilanggo sa International Criminal Court matapos nga napamatudan nga guilty siya sa war crimes. Sa tiyon sa trial ang 58 anyos ang gipamatbatan sa mga krimen sa tiyon sang inaway para sa kailwayan sa Kosovo batok sa Serbia sa tuong 1990 kung sariin kapin 10,000 ka mga individual ang nagkalamatay. Ang desisyon gipagwa pagkatapos ng tatlo katuig nga pagbista sa mga panumbungon nga pag nga nagalakip sang pagpatay, illegal nga pag-aresto, pagpaantos kag pagpamintas mapintas nga pagtratar. Si Thaçi isa ka co-founder kag commander sa Kosovo Liberation Army, isa ka grupo nga nagapakig-away para sa kahilwayan kag ginakabi nga isa ka baganihan sa Kosovo, kag nangin una nga prime minister sang Kosovo sang nagdeklarar ini sa kahilwayan sa tuong tuig 2008, kag nangin presidente pang nagresign sang 2020 agud natubangon ng trial sa The Hague. Gipamatbatan siya sa upod sa tatlo ka ni commander sang KLA.
2: Ang Estados Unidos sa nagapanindugan ang Iran wala nagakontrol sa Strait of Hormuz. Suno sa tigpamabas ang US Central Command Consent Com nga si Tim Hawkins nagabulig o kung nagkabulig ang militar sa Estados Unidos sa mga commercial vessels sa pagdala sa masubra yara sa 900 million pesos o kung 900 million ka mga barilis sa sang krudo humalin sang Mayo kag ang trapiko sa mga barko dito nagauswag man. Naginipik tibo man sunod sa iyang pagbalabag sa US sa mga pantalan sa Iran bangod ginpahalin nila ang mga nagatinguha nga magpalapit sa ila. Ginpanginwala man sa US Central Command ang mga alegasyon sa Iran nga target nila nga ang mga sibilyan sa tagsa nila ka mga operasyon.
1: Alas 6.40 na, mga katropa nyo nabatian ang detalye sa Balita sa International. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Napaslawan ang alas Pilipinas women nga lutuson ng defending champion nga China sa pagbukas ng ila kampanya sa 2026 Asian Games. Gimperde sa China ang tiglawas ang pungsod sa score nga 18-25, 22-25, 8-25. Uyat subo sa alas ang 0-1 record sa Pool B. Bawon sini kinanglan sa team nga maperde ang Kazakhstan sa final group stage match nagligad nga adlaw agoy makabansi sa quarterfinals. Kag sa latest update sini, nangin madinalagon na sa karon ang alas Pilipinas women batok sa Kazakhstan. Balita sa sports, ginadulo sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan ang detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, sumong niya nga adlaw sang Biyernes nagsalita na, no? Mo na ganyan usually ginambal kung mga netizen sa wakas, hambal naman gid ining si Moira De La Torre, may angot yung mga katropa sa payag una na nga ining mga aligasyon nga ini siya ang kabit ako naging third party mga katropa sa relasyon ni Samuel B. kag Catriona Gray, rason kung nga nagbulagay sila. Mga katropa, sa inilanggit nga si Juana, nagambala si Moira De La Torre, guy, hindi po ako yung third party kay Kuya Sam at kay Kata. Alam ko po yung nangyari sa kanila but that's not my story to tell. Maya, I will protect them at wala rin pong third party sa kanilang dalawa at hindi rin po ako ang third party sa kanilang dalawa. No? Amo na nangin, ano niya mga katropa, nangin na pahayag niya. Kahit di, mga katropa, ginaano siya eh, ginadrug siya, dumakita sila permi of the nine ni Samuel B, Lucas Sweet sa ila, tiyambol sa mga netizen, ikaw guro ang rason kung nag-break sila, kay daw may something fishy, no? Amo nasunod sa mga netizen between Sam and Moira, mga katropa. Pero ti, rason ini sa mga talks online, mga katropa. Kay ti, imagine na grabe na to ang mga relationship na to, mga posting ni Sam the time kag Catriona, pero gulpi lang nga ini mga katropa ang nautod o nag-end ang ilang relationship. Pati si Moira tong isang ginatudlo mga katropa nga rason kung nag-break up sila, pero nagklaro siya nga muna hindi siya ang rason, pero ginatawag ini siya daan nga kaklingi sa iya, tapos ginatawag ni siya sang iban nga like muna yung managuba siya mga katropa. Pero tiyan muna hambal niya sa karon nag-speak up na magid siya. Ito pila nakatuig na 1 year na lang ang ginatawag siya nga amusin na nga siya ang destroy sa relationship sang duwa, pero subong lang siya nagambal nga hindi siya ya kag hindi third party ang rason sa ila break up, pero hindi yaman story to tell, hindi man kuno siya may right nga mag-istorya sina, pero ginaprotect kay ang duwa mo na ang rason nga ligad to sang daw ang issue aragid sa peak bala, wala man siya nag speak up all do ginambalan sang siya ang rason sang break up. Pero tingbal sa mga netizen, we may gambal man po ninyo nga netizen nga we, pero ti at least no nag-speak up siya kag sa karon daw wala man gani boyfriend si Catriona, kag daw so far daw wala pa man boyfriend si Sama, pero amo na daw ginalink lang siya kay Moira De La Torre. Oras naton mga katropa, 6:42 na kag mga balita naton sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa mga hapon naton nga papaputi sa Yes to Health. Una diri ang ato naman Santon Plus Herbal Soap. Pangatong yung Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging. Magkapaputi sa itong mga panit sa natural sa nga ingredient adlaw-adlaw. Makapadulagid sa baho kagamoy sa inyong alawas para sa bugos ka pamilya ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon so nga mahilig naman sa glutathione and collagen. Ginipunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO. Ginisa sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa, inyo na batihan ng mga balita sa showbiz. Kagato ni Balon ng Istorya sa Balita Espesyal, kapot si Katropang James King. Kaya mo gina, no? Kung ikaw ba, for example, driver, ginakapoy ka, over ka na, ipigay kita kung power nap ka for 5 minutes. Para rin makatropa na driver, pasahero, nag-ngin driver. No, kay bangod ngin driver ko no, nga ginsakyan niya, nakapoy. Abay, katropang James King, basi masakyan mo man siya.
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Pasahero, nagbulos sa pag-drive sa gimbuksin niya sa lakyan, agad makapahuway ang kapoy niya driver. Ini ang balita special sa 103.9, nakaupod si katropang James King. Mga katropa, sa sugod na panahon, mapos na lang ang pag-commute. Mangagmahin mo ka makabook sa salakyan, agad nga idulong ka sa ibang kalantuan. Apang paano yan? Kung imbes mangin pasahero, ikaw ang nangin driver. Sa India, isa kalalaki ang nagbukas ang salakyan agad magpadulong kung tanis alin sa Noida pakadto sa Lucknow. Bangod sa kalayoon sang iya kaladuan, sa tumatunas ang biyahe, nakita sang pasahero nga nakapoy na ang driver. Gani ginambala niya ini nga magpaway, nagsabaylo, siya naman ang magamaneho. Impatulog sang pasahero ang kapoy nga driver sa backseat, samtang siya ang nag-drive, tubtub akabot siya sa iya nga destinasyon. Buot ba? Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa pagpon kag baskog ka pang lawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nag-aubyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Oh, tsakto man na, no? Para safe ka mga duwa. Kung ano man, kay tikaluoy man sa driver, siguro nag-baka-baka man blabi yan.
2: Pagid matchagya,
1: baby. Lain matchagya. Kasi naka-nubla. Kapulaw dra, o. Sige, alas 6:47 na. Ang oras na mo mga katropa ginakulabos na. Pero at least kami blani magtakop, ipakilala rin naman sa inyo mga produkto sa Yes to Health.
2: Mga katropa nga itong mga produkto mabakal sa itong nga mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi man mabakal sa mga butika sa Decor's Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Store, kay TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kahit sa mga katropa natin rin nga nag-monitor, good morning, dira sila, katropang Wendela.
2: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Mayna, sila dira Dumipig. Good morning dira sa mga ma'am sa chapter sa Punta Taytay. Good morning. And of course, sa mga member man sa ma'am's chapter all over here, no, sa Bacolod City. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, ma'am. Sa kay Sir Jelwin, papuli na siya ko nalin sa skulahan. Suga, kagasuga. Tamay ko nung karoon, ang Friday, nga adlaw ko, no, ang sumongte, weekend na naman, buwas. Te mayo gid no kay
5: Tim
1: perfect.
2: Yeah. And katrabang France 98 days na lang kag Christmas na.
5: Wow, ka perfect.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, birthday ya. Kailan na 98? Oh, te birthday ya, 98 days left na lang, birthday ya na.
2: Gina-countdown taman party papati birthday ya.
1: Ginaisip ang inadlaw para sa birthday mo, katropang Chris. Amo ka na ka-espesyal.
3: XFM, balita espesyal.
1: Ay, balita espesyal. Ay, nagbalita espesyal man duman. Sige, no? Bro, sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday, ha?
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: 98 days na lang. Paldo, nisaya sa December, ya? Paldo, okay. Nasa kong December, kaya iti may bonus na sa, may 13th month na sa, may birthday pa sa.
2: Cash gift pa
5: sa. Wow, ka-perfect!
1: Sana all! Kamu ka na ka-espesyal ya, katropang Chris, ya, kaya ginaisip birthday mo. Ah, ginaisip birthday mo. Ginaisip ang adlawante sa birthday mo, no? Sige, ang oras na mo yung mga tropa ginakulabos na standby ka magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong matag balita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kaya si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagahugyon ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
12: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
11: System Pain!
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalas sa System Pain para diro-diritso ang trini.
11: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
16: XFM 103.9 Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ka-exciting!
2: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture.
4: Kamusta ka? Hi, I'm
5: happy. 103.9 XFM.
6: The Secrets of Hell. Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa gina tuyo. Sa mentalidad na to, ininom ko kafe parang hindi ko matuyo.
7: Sample Plus Gold.
6: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
8: Oh.
6: Nadaw hindi mayong akon gyapon pamatsag wise ang kondisyon.
7: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
6: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipinsar o nangyong mo sa nga memorya.
8: Perme ka lang nag, ano?
6: Nag-lag?
8: Loading?
7: Sample Gold Coffee Mix.
6: And then, Sir Jose, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
8: Oo.
6: Kapiyan ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Jose.
8: Oo.
6: Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms sa ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
7: Sample Plus Gold.
6: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta hon nato nga aton sininga pagtulog kada gabi.
9: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Yes, to health!
11: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: The Secrets of Health.
6: Kay hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan mag sige tilaw.
7: The Secrets of Health.
6: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
8: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
10: Yes!
1: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Sunthone Gold,
1: yes.
6: May aras yung mangustin.
1: Mm-hmm.
6: Nga may aras yung beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
1: mm-hmm.
6: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini yung mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The secret of health.
6: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
1: yes,
6: tungod nga may gluta kag collagen nga both. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
10: Yes, to help!
1: Ari na sa nga ton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix na ton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa nga ton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health.
12: Sample Plus Gold.
13: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
19: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
3: XFM 103.9.
4: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
5: Exciting, bro!

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan. Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye! Wag
3: ako ng bata, tapos may balay ng impapesma sa ako. Pero wala
0: man nila kinakatapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Maying aga mga katropa, maying aga sa mga suki naton nga tabarmati. Welcome na sa pagpangalagad na sa Bullseye. It's another day mga katropa. Today's Friday, TGIF. Thanks God it's Friday. Adlaw subo mga katropa daw kadasig lang, no? Daw sang san ulang nagsugod ang Setyembre. Subong managtapos naman ang Setyembre, ho. Daw feeling ta daw ka ano na da daw feeling ta daw ka tugnaw ni show to gali ya hindi pa man iba o tugnaw dala sang Christmas dala pa ni sang bagyo. Ay nako, oh. Excited tarat mga katropa para sa sining ginahambal ta Christmas, but ati medyo may ara pat na sa ginaatubang nga mga sitwasyon. Pero sige lang, no? Importante, may ara lang ta sa mga may ara lang ta sa mga aspirasyon sa atong kabuhi para magpadayon kita, hindi ta matakan sa paghimo sa mga bagay nga makapasanyog panami sa atong pagpakabuhi. Mostra ito ba? Pira ka mga turan sa mga merkado publiko. Mayang aga sa inyo tanan. Sa mga kultura naton sa ila tagsa ka mga panamalay, sa tagsa ka mga kapihan, nag-istorya sa mga bagay-bagay, angot sa barangay, o istorya sa mga issue nga daw pamatsag ta, daw gatandog sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpakabuhi, katropa. Mas mayo na ang mayara ta pag ilistoryahanay rather than just be silent and pawala ang termino by ida. Huwag mo tayo sumihimo. Pero ti may mahimo ta. Mayara ta sa pwedeng maamot abi sa pag pukaw sa igdulungog, patugsiling sang aton nga mga official sa gobyerno. Para maghimo sang pamaagi, para buligan kita sa sitwasyon nila tubang tasubong. Oras mga katropa, 7:17 sa pagpakalaga natin. Araw yung mga balita natin, no? Comerec padayon nga nagapreparar mga katropa para sa barangay ng SK Elections samtang banning sang mga proyekto sa barangay. Sugod na subong adlaw katropa. At ang ginalantaw sa mga opisyal naton sa barangay nga base mapostpone na ang ining barangay na SK Elections kay daw galaot sa oras ang aton nga mga kongresista, mga legislators naton para mag makalabot sa pitsa 28 sa Setyembre ang ining pag-approve sang unified nga bill o kon nga approve nga bill nga i-aprobahan sang lower house kag sang Senate. Duha ni abik a version mga katropa mo, no? Halin sa Senate, sa Congress, pakadto sa Senate, may ara sa mga naglain nga lain nga version. So I think i-unify na lang ni, no? I-adopt na lang ni ang isa. Ang isang ka-version, probably base sa Senate, kay para diretso na lang. Pagkatapos, why na? Diretso na ni, no? Aprobahan sang Senado kag sang Kongreso, kag ipasa sa Office of the President, no? Para sa approval. Hindi na mag-agi sa bicameral conference kung sinin sipad-siparon, katropa, mga provision sinip. Ati madugay para mo, no? Kung mag-agi pa sa bicam, ti subong ho, galaot ang ato mga kongresista, ang ato niya mga senadores niya, hindi na mag-agi sa bicam, diretso na, para mapirmahan ang presidente. Pero ti, makakatch up ayahan ko ang mga katropa, istoryante na blakaron. Ako, kung hindi nila mapasa mga katropa by 20, it's too late for 28. No, I tell you, it's too late for 28. Ang ining postponement sa barangay na SK Elections, no? May mga pwede matabo nga ako naman sa mga kuturan ta, kung naka-file na ka mo, kung naka-prepare na ka mo mga katropa, ang filing is 28 mga katropa, file lang ka mo sa inyong it would be budlay na sa Badbaron kung may ara na sa filing of certificate of candidacy, mga katropa, ang ginisturihan today ang pag-contest sa pinakamang kuturanta sa ining deadline. Ang passage no, sa bill nga i-postpone ang barangay and SK election. So, ako sa inyo mga katropa, kulo kampanya, kamuanay, doon nga nagpasalig man to ang Kongreso, kag ang Senado, na they will come up with a unified bill nga idiretso na sa Office of the President, mga katropa. Take note, there's still 15 days publication and that's mandatory. And, may pata ka malo kung base may makontest pa na sa Supreme Court. Kag mag-secure sang TRO. So it would be medyo gipit-gipit sa oras. Pero depende niya na kung sino ang ano, sino ang maduso sini mga katropa sang pag-question no sang barangay na SK elections natin mga katropa. No? 7:21 sa aton pagpakalagad sa aton paratuntunan diri sa paratuntunan Bullseye mga byan. Aryo LTO nagpasalig nga istrikto nga i patuman sa konsinuman ang mapamatud-an nga nagbiyolar sa kinamatarong sa mga pasahero sa pampubliko nga mga salakyan. Oo. Halos tanan ni mga katropa sa ma-modernize kag sa mga traditional jeepneys ang paghambal sang aton LTO tanan eh. So kung may ara sa mga paglabag o kung pagbiyolar sa sining mga bagay katropa ang posible mahimo sang LTO, dagdagan ka show cause order no and dagdagan ka sang preventive suspension pending investigation sa mga nagakalatabo sa higad. That's why sa mga drivers natin bala ang courtesy importante din siya nga hindi man ta magpinagusto bala ahambal sa mga tiraga nga hindi maayo para sa mga pasahero ta kay Klaw ay man kong kiss ang ara ta sa pampubliko nga mga salakyan pagkatapos may ihaboy ka nga mga tiraga huyan taos na di ginakonsider na mga katropa nga ti insulto pagkatapos base makasuhan ka pa harassment kung daw ka pamuyayaw ka pa da mas bugat-bugat pa nga mga kaso ang kaso ya yeah, mga katropa kalabanan sa mga kuturanta pwede man lang nisaya ayo mo no? Pwede man lang sa kambal nga pwede maariglotan lang ni pero ang problema ya ang suspension kag revocation sa imo driver's license amo na medyo mabugat-bugat istorya ta karon mga abyan sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Okay, ari pa ho mga katropa ang aton nga City Legal Office busy no sa paghimo sang ila tagsa ka mga mandato ang ginhambal sang aton nga City Legal nga himo sila sang o kun mapatigayo sila sa mga road clearings no sa mga lugar kung saan may ara sa mga obstructions sa mga pampubliko nga mga venues no mga dalan ta sidewalk ta nga ara da may ara vulcanizing may ara parking area ginhimo nga talambayan ginhimo kapihan ihambal sa City Legal sinya hindi na siya pwede no kay dapat i-clear na sa katropa no isa sa mga nag natabo di ang barangay 27 the last time ta no? Kagin clear man siya kag iban nga mga barangay nga nalapot man sa clearing operations sang aton syudad yesterday mga katropa nagpatigayon sa clearing operation dito sa Libertad Public Market most probably tuhog na ni sa mga merkado publiko sa bilog nga Bacolod katropa so i-clear ini mga katropa sa aton nga sa aton nga mga barangay sa aton nga mga syudad ang major nga mga markets naton diri sa Bacolod mga katropa kag sa mga major streets naton no ati kabay pa nga ma-consistent no ang aton City Legal sa pag laot sini i-mention ta naman lang katropa since nga ti ang aton City Legal nagapanikasog-subong sa paglimpyo sa mga obstruction sa mga dalanta. Dali bala sa para hindi man ta mahambalan nga may ara ta double standard. E daw po, puro lang ni mga kuturan ta ang naigo sa atong clearing operation. Boy, di ka mo to ka-clear dito sa shopping area, oh. O, sa mga, ano na bala, sa mga secondary roads pagid nga ang dalan talami nami iya mga katropa mo. Pero ang aton nga mga dalan, ginparkingan sa mga negosyante, dala sa mga lugar, may isa ko ka... Amigo, sa kung nag-mention, sige makapungko ko gani, balbal. Ha? Panghawanan ko ginis na galing. Why nagkanto siya ang Committee on Transportation mo, no? Oh. Pero ang bot lang, ang aton nga City Legal, mahimuanin nila paagi. Ang aton ding plastada ng mga katropa kay Kalaway nga ang aton nga mga pumuloyo naglantaw sa being unfair sang aton syudad sa paglimpyo sa mga lugar naton katropa, no? Nga ang masarangan nila, amulan to limpyuhan nila. E gusto talang taon naton lokal na panguluhan nga bisan sin opa notwithstanding sa ngalan kag ila status pagpakamuhi, kaya nila nga limpyuhan ang aton nga mga dalan. Sa kunsin oman ang arada nga nagabutang sang ilang nga kunano nga magpagkabutang da. Ti amo naton ginanantaw man sa aton City Legal, no? Kaya para hindi tamahambalan nga may ara kita sa mga double standard sa pagpatuman naton sang aton road clearing, paglimpyo sa mga mayor nga mga dalanon tas makulod ay diretso. Are pa mga katropa, mga balita naton subong ho, no? Ang Supreme Court nagmando o kung naghatag sang direktiba sa Kamara de Representantes kung magpasar na sang bill para anti-dynasty, no? Sa mga political dynasty ng luntad sa pungsod Pilipinas, mga katropa, tinutuyo sining ilang pagpagwa sang direktiba nga dapat ginaaktuhan na sang aton Kamara de Representantes ang pagpasar sang anti-dynasty law, no, diri sa pungsod Pilipinas as well with the Senate, mga katropa, no. Ihambal man sa presidente siya amo man ako ng mga priority bills, no, nga gusto ko nga may ara na sang standing law on political dynasty, no. Ding ato naman di mga katropa, may ara gin pasar to si Congressman Sandro Marcos, nga naghambal may ara sang restriction na sa pagpadalagan sa pinamilya, pinaka mga magkadugo sa public possession pero second degree lang, no? So meaning to say ang ibanda nga pariente hindi kapadalagan, no? Pero hambal sa iban, sige, at least may ara na sang nasugdan na, no? May ara man sang ginpasar to ang Makabayan Black nga version sang anti-dynasty bill, mga katropa, until to the fourth degree of consanguinity, mga katropa, nga dapat i-restrict gid sila, no? There is Negros Occidental, isa sa mga lugar nga nakita diri ang Negros Island Region, no? Nga tiribri ang talabak ang ginakabig naton dynastya sa public position sa politika. Di kita ginadi ang mamamaan sa ulihi mo. Halindaan sa tatay, pakadus bata, pakadus pakaisa, pakadus pangatlo, pangapat, kag kung sino pang mga kaapu-apuhan ang nagapungko sa pwesto kung wala na sang nagapungko nga clan sang politika. Diri sa Negros Occidental, diri ka man kita, mga katropa, nga mayor, pungko, ang iya nga vice mayor, iya asawa. Iya asawa mayor, ang iya vice mayor, iya bana. Gapungko dito sa Sangguniang Panunsod, pariente utod, no? E paano kayo mukapanirbisyo na, mga katropa, kaga paano taidoso na ang checks and balance sa ato nga panggobyerno kung pinamilya naman lang. Di ba? Oras ta. Katropa, 7:29 na sa pagpakalagat ta. Balik-balikan ta. Ang COMELEC, mga katropa, si ginahambal ding posible makahabol pa sa 28, mga katropa. Ang ining mga bills, no, nga ipasar, kagpapirmahan sa presidente, para makahabol dito sa ginakabig naton postponement sa barangay Nesca elections, no? Pero si Comelec George Garcia, mga katropa, Comelec Commissioner, nagapatay niya hindi na nakahabol. Hindi nakahabol ang ining ginalantaw nga bill, mga katropa, postponing and fixing the terms of barangay Nesca officials to 5 years. And that will result, mga katropa, sa postponement naman sa barangay Nesca elections, mga din. Hindi na nagkahabol kuno, no? Ang ininga mga pamaagi, pero hambal nila sinya tinano pa man, waita ka ba no? Basta may mag-check naman at tabo, kinahanglan kami mag-prepara, mag-prepara.
1: Pari na sila! Larga na!
0: Anyway, mga katropa, welcome sa pabakarag natin. Ako naman si katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side, si katropang Chris Librando.
1: Kambala pa!
0: Ako na upod din sa atin nga pagpakalagad. Morning ha! Salamat din sa mga unat na nga nag-check-in sa atin nga programa. Hello sa kay Randy Santisas, nakatutok naman sa aton nga paratuntunan. Thank you ha, salamat gid. Sa kay Ma'am Elvira Gilogo, thank you so much. And also kay Mayna Siladora Dumipig, no, sang punta taytay members ni sang mams. Thank you. Mabuhay po kayong lahat diyan. And also ariho sa kay Eden Peratir, nakatutok naman sa aton paratuntunan. Thank you ha. Salamat gid. Ang shout out lang sa team My Reality kag Moms Across Philippines Mansilingan Chapter. Good morning sa inyo tanan. Kag sa kay Remil Mamilya, nakatutok naman sa aton para tuntunan, mga katropa, dira sa Barangay Makagahay, sa Moises Padilla, kag dira sa kay Batol Tinto. Morning Junior Alegria, Makagahay, labi na gin sa kay Bisaya Nibay. Thank you so much. Salamat gid. Junior Alegria, nakatutok naman si Indroy kag si Batoy Batol Tindo. Samtang nagapangapi diri sa overflow sa ano ho, sa overflow sa Makagahay. Dominic Acomador, thank you so much. Salamat gid. Thank you sir. Kag Jelwin, parin Jelwin, morning sa imo. Salamat gid ha. Welcome sa programa Dan Share. Tapos dulong sa bata eskwelahan, nakabunggo ko kagapon sa posti. Ay ang isa ka mixer nakabunggo kahapon sa posting isa ka mixer truck nga sa Circumferential Road. Oo, amonto sir, oh, nakuha ta ma'am. Ma'am Sol, good morning, salamat gid. Mayong aga ti dayon ni ma'am, hindi lang mawad-an sa pag-asa dayon niya. Kinanglan ta na mag-check sang aton nga mga asalig, di ba? Sa mga nagapungko nga mga officials barangay ta. For the longest time, we entrusted them our trust for them to do their functions, no? In favor sa interes ang aton tao, pumuloyo. Pero ang iban, may medyo frustrated. Oh. Ang iban nga ma-official ta, puro lang pangako, napako man. anyway, mga katropa, ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health, mga bayan, ari na, available na sa mga merkad o kung sa mga butika. Para pin sa inyo mga lugar, mga katropa, ari ay ang aton premium V3, ang aton supplement nga vitamin D para sa mga kauturan na medyo gainad-inad na para sa aton. Kinahanglan ta mag-reinforce na, mga katropa, sang vitamin D, ma'am. Ma'am Sol, ha? Make it good and get well. Oo, Ma'am Sol, good morning sa imo. Salamat, gid. Oo. Kag sa pilakamang kuturan ta, supplementation sa vitamin D, no? Ang premium D3, mga katropa, ang aton nga DOST sa una, nakita nila beneficios ni lawas ta para magbakod lawas ta kontra sa mga masakit, no? So that's why tagaan atensyon more than sa vitamin C. Vitamin D, mga katropa, makuha natin sa adlaw. Pero subong, ti ka ba naman ta, so pila ka mga data ang ipagwas ng WHO, damo ganyan deficient Japan sa aton nga supplementation o kung vitamin ng vitamin D sa lawas naton. That's why ang ato naman ang responde kita mga katropa sa panawagan dri, no? Na may ara kita sa supplement o consource of vitamin D in a soft gel capsule. Ang ato naman we assure people na may ara kita sa supplementation plus gin jack upan tapa sa mga supplemento nga magapanami pa sa aton nga lawas, no? Tungod ang premium D3 may ara sa virgin coconut oil kag malunggay oil, all extracted ng mga supplements, vitamins halin sa una nga puga sa gata no mga katropa nga may ara sa ginakabigta bulig binipisyong lawas naton sa pagpabakod sa aton nga mga antibodies, no, para batuan ang mga viral infections diri sa aton nga pag adlaw-adlaw nga pag pangabuhi. Why na kabalo pagwata sa opisina may virus, there were millions of viruses mga katropa outside o galing kaya sa lawas ta eh, ha? Nga mag nga mag bato sini, okay, so okay lang. Pero kung kis nagakadasma kita, may time nga nagadubo ang aton nga immune system and that's where ang mga viruses nag-atake. So kung may ara kita sa premium D3 mga katropa, isure bulletin lang, mainom kita dugang sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa may ara sang mangosteen, may ara sang ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Nga makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton nga lawas mga abyan. Alright, kung medyo hulo high blood na, diabetic na, may ara na sa mga pre-existing conditions mga katropa, it's nice kung may ara kita suporta, no? Ang Santon Plus Gold mga katropa nga may supplementation ta because nga sa lifestyle ta subong ang nutrients nga nakuha natun sa una sa mga utan nga sa panahon namon ni katropang Chris makaon kaya pamahaw may ara sang utan, ha? Makaon ka pamahaw may ara sang isda nga maluto pero subong lain pagkaaga yung mga katropa hindi ka na magtigang noodles na lang. Pagkaaga, hindi na ito magtigang, matigang ta, pero sudan ta, mga katropa, ay, sus, hotdog na lang. Mga processed nga mga foods, ba na? Di ang ginahambal, hindi niya siya makabinipisyo sa lawas na ito, no? Si Sir Ipi Hilye, kag si Ma'am Mary Jean Balio-Alio, na gets, gini nila, no? Oo. So, early as now, mga katropa, let's make measures, precautions, para hindi kita matamaan sa mga chronic diseases. Okay? Ang aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, vitamin C, nga ginahambal naton, bulig mo naton para sa pagpa-absorb sa mga vitamins, minerals, nga kinahanglan sa lawas naton, which ammonia, ang role sa aton vitamin C sa aton nga ultimate trio. No? Kung pinapadasig niya, ang pagproseso sa mga vitamins, mga katropa, para lawas ta, magamit ya da yun. Okay? Pabakal dyan sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, ara sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, kag Generica Drug Stores Nationwide. Kag para sureball na lang mga katropa, pwede ka mo kabisita dira sa aton Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga abyan, okay? So, okay, Docs. It's Friday after all. Today, mga katropa, is September 18. Lapit na ang 20. Katropang Chris, pito, walo kaadlaw, ang hulaton ta na lang. pero kamang-kamang, anay eh. 7:39, mga katropa. Let's pause for a break. Balikan ta mga balita. Pagkatapos yun, mga katropa, ha? Stand by.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
4: Santon Vitamin C. vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ya pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhong Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain,
2: ang sakit,
1: mag Sister Pain.
3: Muscle fever,
1: acute pain,
3: kahit ano pang pain,
1: basta pain,
3: mag Sister Pain.
1: Kangkarang pain,
3: fast and safe.
1: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santhong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sang Handumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Santhong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santhong Plus Gold.
5: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhong Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santhong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Max. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call the doctor. Ibigay
1: sa mga buti ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habis sa mga buti.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi nga naman blana mo makaya ang ina.
3: Further, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
4: Pangayon ko naman ang kapirasan sa atang mga kapirasan.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, 7:46 na katuan ng mga balita naton sa aton nga patrol, no? Ang pila ka mga latest updates sa aton palibot sa mga barangay kahapon daw ka sa Janio. Ang nagluntad nga ano? Nga mga hitabo sa ano sa mga barangay dito sa Banago, mga sa Manilagan last time, oh, no? Ano yung pinakamaroon balita natin sa aton patrol, kwaon to ni, mga katropa, no? Witness sa pagtiro patay sa itong Agosto 20 sa Barangay Manilagan, wala pa nakapasaka sang kaso batok sa suspect. Oo, kaga pila ka mga latest update, mga katropa, tanahon ta karon ang mga ano, mga reaction sang aton nga mga traditional jeepneys, mga katropa. Kay do may saka sang presyo sang gatong agwantahon ta ni, pero kinanglan ta ni, no? Oh. Anyway, oras naton 7:47 na. Check on ta, sinong ara? Si Katropang Franz. Okay, dali lang gid. Oh. Establish kita ni sa mga linya ta sa aton patrol katropa. In meantime, morning sa mga katropa peps naton sa kay Betsa Gelvison, mayong aga, Ma'am Sandumanan. Thank you. Salamat. Ma'am Mary Jane Balioalio, nakatutok naman sa atong patuntunan, no? Unahon tayo si John Gali o kag pa, sa traditional jeepneys ni nga nag tawag si ni nagkwata reaksyon na sa aton nga mga drivers to, ha. O kung kumusta kag may clearing operation dito sa Libertad, ambot kumusta ihan to ang aton pinakamakuturan damo to mo maging panghawan, no? Si gaya ko gani sa kompleto yung ano? Balaan mo, edad-edad na ta, gakalipat-lipat na ta sa ngalan. Oh, ganyan talaga, oo. Anyway, kuwaon ta si katropan dyan, no? Oo. Sitwasyon dito sa Libertad Public Market, and kwaon ta ang Bao Mariones, mga katropa. Si katropang Fabi John Ayungon, no? Argon sa linya nato, mga katropa. Kwaon ta pinakaman ang interest update situation dira sa Libertad XFM Live Reports. Katropang John,
1: katropang Win, maraga, no? So sige na, nag-hackit sa nito sa Libertad Public Market para magkuha sa nilang mga sentimento sa natabo na clearing kagapon sa sulod yun sa Libertad Public Market. Dito yun sa may mga isda, kapit.
0: Oo, no? Dito sa so, wet area. Oo, sa wet area to.
1: Pagkasama yung mga rumangkot ng kagapon sa kagapon sa natabo ang clearing of the resource yun sulod. May harap makita sa mga na-interview, no? Para mapalaan na kita, no? Kung ano ang
0: katropan dyan, before sa inyong mga ano interview, anong gin pang clear the how? Anong mga lugar ang gin pang hawanan sa aton City Legal?
1: Ang gin hawanan nila ang mga alagyan sa mga tao.
0: So entrance, may kabaligyan sa entrance gin pang kakasto?
1: Ang susunod lang gin katropan ang naging clearing. May kulugua, wala na clear ang sagwa. No? Susunod lang gin sila ng clearing.
0: Di ba may kalaptama na sa Guada?
1: Oo, katapangwit. Kung makita tama ito sa isa.
0: Pero why ma-clear? Ang sasulod, ang wala, ginipihan.
1: Ang sulod lang kita ang clear, katapangwit. No?
0: Like for example,
1: ano
0: nga mga baliligyaan ang nakaginpang tinuanda, ang ginpang kakas?
1: Ang mga ginpang kakas, ang ginman ko, no, katapangwit, sunod sa mga vendors, sulod. Ang mga electrical wiring, arsgalog, kaya mga ano man, ang mga nag-obstruct mo sa mga lagyan sa mga nag-abaligya sa isa sa sulod.
0: Ah.
1: Ang mga may tag na gadya, wala na sila lagi tandog. Ang araw lang gadya along the pathway sa mga nag-abaligya sa sulod.
0: Oo. So, amunang ginpang kuha to. Okay. So, why manggali sang ano mga ginpang ginpang confiscate nga mga baligya
1: kagawa man na,
0: ati sige
1: wala
0: sige.
1: Man na
0: so
1: amo na ka trabaho no ang una kani nga pamatian ang una naton nga na interview nga si alias Nena kung ano yang iyang mga sentimento no sa may natabo ka gapo na clearing.
0: Mm-hmm.
1: Then kung ano pa gilang iyong mga komento, karagatag man sa iyong mga komento ka tatang win.
0: Oho.
1: Uh-huh. Nanungod sa natabo ka gapo na clearing.
0: Oo.
2: Kasunod yung mga tao. Kasunod yung mga tao. Clearing sunggo.
3: Okay lang. Ma'am, naka-bidipisyo ka po pala ma'am? Walang ina.
2: Kaya kung kagahon daw ay gudimahin mo nung bakal sa sulod. Oo, dito lang sila sa guwag blalakal. Kaya may ang tulit ko na lang tanan.
0: Oo.
2: Oo, diri nga dalo, gabinasa ka dalang dalan. Oo, diyan. Istingin nga nang bailag. O bala kung kagahon daw, ano mambal niyo bala.
0: Mm-hmm.
2: E nga mo, ditani na, nagtani nga, nag-clearing na yung sisulod. Galing kay one side lang, ang muna niyo. At pero hindi ka na mag-uligyan sa guwag. Eh, hindi ka na i-uligyan sa guwag niya. Kapila naman na naman ang bal, ang butang balila, sunod na doon, wala naman. Kapila naman naman ang katukay niya, reklamo naman din. Sa akin sa babas, ang tunpa yung GC naman kami, ang gambal man kami ang muna. Nung walang balaw, market. Sige, Wahit gapot sila, tagal na sutsong niya. Tidak mo na gaya na ano eh. Sa magkala, tidak mo, di si Tiligal na kong kagahon. Pwede kinabalan si Tiligal, kapanaway kong kagahon.
0: Ayan na po si Tiligal.
2: Sige ah, salamat.
0: Oo. Katropan dyan? Oo, katropan dyan?
1: Katropan
0: Wen. Angin clear, yes, sa sulod.
1: Yes, katropan Wen.
0: Oo, ang sagwa, doon ang kabaligya, pinabayaan nang to. Amo na yung reklamo sa mga vendor da nga nagabaligya sa sulod. Nga dapat sa wayong to sila kay Tico man bala? Mabaka, masulod ka pa? Kung ara naman ang baligya sa guwada?
1: Mas convenient yun sa pangawin sa guwada.
0: Oh, kabarato pa siguro.
1: Ano ang problema gini nila?
0: Oh.
1: Kay, amo na, parehas mga tapangawin sa mga bal. Masulod pa ba? Kung araw naman sa guwada.
0: Correct, oo. Oh. Kapabudlay-budlay. Pagkatapos, sa wet section, you know? Ang...
1: sa wet section.
0: Again, katuan sa mga city legal officers natin. Tiyan mo na yan. Siguro ang panawagan. Nakakadto naman sa kuno kay Mayor eh. Nakakadto naman to sa city legal eh. Kaya may mga city legal banda? Nga hindi man sa wire ko no.
1: Kaya na, sa propangoy no, nang damo ko na yan sa city legal, kaya akong kagahon. Pero, tiyan mo na, ito naman sambal ni Alessana, na ang sagwa nila ko no, ginapabayan lang. Which is, mungkin na ang pinaka- cause for concern man kami nila kay ang ila gid nga baligya nang nakapektuhan gid sa mga nagabaligya man tagwa.
0: Mhm. Aton fair man anta pangabuyan sa mga kuturan ta mo pero plastada man lang ni guro importante sa libertad mo nga nagabayad arkabalad sa sulod. Dito yung may ara sa mga freelancer to. Kabaligya. Ti what for kay masulod ka pa? Barato to.
1: Ako din naman ka tapangoy, no? Ang ilaman nga gina... Hindi naman sila yung problema, pero ang magiging ilang mga ginatumod.
0: Oo.
1: Nga, si Amon niya, si Sulod, nagbayad din sila sa Arkabala. Samtang niya, Amon na sagwa, si ara na sila ang benta.
0: Oo. Tapos
1: si, wala din sila yung bayad din pang renta sa ilang mga susto.
0: Oo. Damo ni sila yung nagreklamo?
1: Ang ato na interview katulong hindi sana sila karaya pero mga lima rin sila pero sa karaya ni pero ang ilagi dyan nga gina komento gina komentar Kalaryosan yun, no? Maamana. Na, ang sagwa, wala na nahiramtan, pero ang susulod, gaste, amula na ang gintayrin kong siyapon.
0: Pagkatsindi ko, dras dalan, kahumlad lang na dang nagabligay isda mo. Aga pa.
1: Amugid.
0: Okay,
1: amugid
0: naka, oh, nakapangumprama ko na sa una. Ang baligyan ay isang isda, ara lang sa higit sandalan. Hindi pa man stricto nga ito nga mga traffic enforcer. Why pa man traffic enforcer eh. Oh, pero ti, amun eh, epektados lang sa ilang kita mo eh. Ang ato ginakilantaw da, ang, ano ba na, ang pagiging fair sa ato nga enforcement sa baligyan ay isang sa mga vendors na ton. While ang mga vendors ta ara sa sulod gabayad sa arkabala compliant sa mga regulations na ton, while ang dito sgwa ati ano man niya ng strikes anywhere nila why pa gabayad sa obligasyon nila sa sulod sa sudad ti amo na eh amo ning angal sa mga nagabaligya isda sa sulod sa merkado sa libertad.
1: Tag presyo si Mogi ba mga kapatid na may ara magitunon sa mga pangayaw lagi no sa tulad sa Libertad Public Market.
0: Oho, maghamba.
1: Kapon sa ang komentar no sa ato na pag-interview sa isa pagit ka sa
0: Libertad
1: tulad.
0: Oo.
1: Na amo si Alien Junior no so ato sa pamati Andrew Pangwin.
0: Oh, sige be.
4: Clearing sila te ang sagwa gani we man nila maglearing yung saksyon mo na nato wag mo okay man na nga pati mga misang lahi nila eh tani plarius na way ano lang kan di kami nga kami lang tanan nga tira nila sa sulod na kami yan hindi yung sagwa gani we nila na ako kadaling na gusto ko
5: wala mo tayo diri lang yung digilis sa sulod
4: yan hindi man kabilugan mang guro tanan no.
5: Pero ang sa clearing niya tayo, ano man ang mga nabenepisyo niyo sa clearing kagapon?
4: Okay man lang ah. Ito, importante natin lo alang makulod.
5: Nila alang
4: makulod? Oo, tanan mo rin. Hindi mo sila libertad na tanan ng mga market.
5: Sa sulod, kaya yung clearing niya
4: po? No clearing?
5: Ano
4: may mga random naman yung kami mo?
5: Na i-clearing ka mo?
4: Pero yung pati naman lang kami. Huwag mo kami nag-react nga, no? Piling ito, nalam lang, saksyon mo na gano'n sa buwa daw.
5: Wala nila yung clearing sa buwa.
4: Kumot, ano nung nakatsi na da? Wala kami kabalo.
5: Hindi pa
4: kabay ka tayo? Oo, manaw, ikaw may gaso. Paksang kwan sa gobyerno, tsakto mo na nila.
5: May pangabay ka lang?
4: Ano, may mga kami gano, ha? Sunod na lang kami sa patakaran sa gobyerno. Kumporme mga kami ay, kumporme mga kami sa clearing, yung natawag.
5: Kaling ko, sunod na lang, ito na sa buwa, wala di.
4: Hindi man. So, dapat to sa mga sopay mo naman.
5: Mga sopay naman.
4: Wala naman, Nultal man.
5: Wala man na, wala mag-insiling nga may efekto
4: ko
5: ang clearing sa...
4: Salamat, yung may ganyan, may ganyan yung tinlo ng market eh, kay kalabanan mo lang din dahil pangayaw mo. Hindi man yung debutante eh. Atis ka ba ito si Mio, hindi ito yung debutante ka baligya. Kami na original na kami dyan ang butante. Siya, pagkitaay kami birth certificate. Yung mabalad na kung din kami natawo.
0: Tara.
4: Kung din kami natawo. Oo. Pero ano
5: na sinyo nga pangayaw?
4: Wala ba nang hindi nyo pangayaw? Ito yung simple mga bulantero. Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba mo? Iba hindi mo naman, may ganyan magtingin ang merkado.
0: Katropang dyan, garaing ganyan po, Oche. Kahit di, ano na eh, may sentimentos lang ganyan, may panawagan sa atin sa sudad. Pero tutuod, may punto man eh. Nga, gina kami eh, pero may ginahirabdan nyo dito sa gwa, o hindi nyo pag-irabdan. Oo.
1: Hindi, sakto man dito lang, katropang ito. Kahit di, ano na, pero sa kambali lang. Original na daw sila sa sulod.
0: Oo.
1: Pag ang mga mga aras sa gwa, ano nga, nang wala sila yung bayad sa ginang arkabala.
0: Oo.
1: Kag, nakapirad din man sila siguro sa sulod. Mm-hmm. Kaya, ano nga, for the convenience man sa mga tao ng katapang web, ano nga, magsulod sa pagbibigay kung saan mo nga gusto makita. Balang klo, naran, balang sa gwa.
0: Importante, siguro may mga plastada lang tada sa merkado, kabalota sa merkado, nung madamo may kosmikos. Da mo magkakalatabo. Da mo muna sa mga kunanong mga dalom ng mga negosasyon.